0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog. Bila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una kusugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukan na ang akong asil ug gasukasukan ako og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuig na og enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Hi, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali mas stress, di mag dili makuan akong uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Paminaw mong tanan sa akong mga sakop, kinahanglan walay usa ka ninyo nga mawakaka, kay muukan ang kontra sa akong buot din eh. Kaya ang pagpamakak, nakukin ang saas Ginoo. Timan ina ninyo.
7: Ay sir, sir, sir.
6: O saman?
7: Ay sir, ay nagita. Ano mo sir, namingil ko na si Mamodang.
6: Tingnan nga wa ko din eh.
7: Ay namakak lang ito sir.
8: Ay ah!
9: Balanced diet?
10: Check.
9: Regular exercise?
10: Check.
9: Vision X Plus?
10: Check.
9: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na kini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Mapalit na sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement Ferment.
13: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
0: sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8:13 na mga katropa. Kining maong time drag, hitol tigil ka nato sa Synthone Gold Coffee Mix. Ang kape niya, doon ay glutathione, doon na po di collagen. Kape nga makapaputi sa tuwang panit and of course, makapahamis. O niya ang gigamit niya patamis, mga katropa, stevia. Luwas kaayong imnon, mga katropa, lami pagidog timpla. Mag-Synthone Gold Coffee Mix na.
8: Sa modernong panahon, diin dakong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Ani ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-anay nga panghitabo, sa katilingban. Bullseye!
0: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
8: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
10: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
8: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Nos libertas data popule. Nesese nunese.
1: Bullseye.
0: Mamahimong waipos ang kagawasan sa pagpadayag. Kon ang gihatagan ni ini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato dini sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa dasot garabot nini kitang pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu!
1: Bullseye!
0: Welcome sa itong pag-uban-uban, nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga. Martes, bagay katropa. Pinsa 18 buwan sa Agosto tuig 2028. Tuig 2026! Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan inyong mga anchorman. Ako na is katropang John Layman Chavez by King.
1: Bullseye!
2: Libertas expresiones non solum iest lucindi es. Sit itsam iest odinde.
1: Bullseye!
2: Ang kagawasan sa pagpadayag, dili lang kagawasan nga makaistorya. Dili ang kagawasan nga kinimadunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye!
2: Mga katropa, may buntag rin yung tanan yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrano.
1: Bullseye! John Lay Viking o katropang Philip Serrano sa Bullseye!
0: Good morning! Tara! Kape! Ate, kapi-kapi sa tarin niyo guys. Lamiging kapi ka doon baga feel it.
3: Gusto mo nagkapihay mo?
0: Premium D3 mga katropa. Kay Portigindo ka, katropa ka Philip.
3: Ang ako, kay ko ano, Santon Gold Coffee mix ni.
0: Matay mo na ginagiminti ng imang paputi na.
3: Of course, kay pampadasig sa ito ang...
0: Puti-puti, era pa yung 3,000 o?
3: Natural! Nagutag-tumpi. Kasi nabit na patupi niya natay kabila.
0: Awag o... Ay, ano ka?
3: Atay, mo, masin na imo.
0: Atil, taon naman nila si squid pa man eh. Diba, ka ng sib-sib, dalig yung kayo mahumagtupi ng mga...
3: Dugay, ang paag-paangay.
0: Ay,
3: baka na naman nila kuha mo.
0: Maos, ang lagi, di naman na makontrol yung town supply. Pero okay, jagarap niya ako, bro, so good na ba? Diripika sa ko, mura. Mura na ko, inigparihan ako namang idara, mura. Pero anyways, katropa ka, Philip. Good morning, at tugabaga katropa all over the globe. May buntag niya tara. Kumusta ang inyong tagsatagsa ka mga kabuntagon, katropa ka, Philip? Good morning din ni katropang Alex Comendador. May buntag, Alex, ha? Sa iyo kang imata, pagkasilingan ako dias Barangay Lutak. Happy ng fiesta sa amo, katropa ka, Philip.
3: Happy fiesta in advance.
0: Morning, busy kay meron sa mga sinayaway. Grabe naman ganyan akong mga talentro na gawa. Good morning, Bonnie Gakayan Gumapak. Naguba ko na iyang radio. Morning, sa cellphone na lang siya bagtanaw. Dres may basak pardo. I-share ato aga Facebook Live. Paliw, katropa ka, rap-rap. Bahalag mga putol na diya. Yeah, at least daghang makahibaw bang
3: share lang, kamay lang share lang palabi.
0: O niya, George Buok, may buntag, Fems Tenefs, good morning. Nanamina o padron si Roderica Rangkes, magkadag viewers, YouTube, may buntag.
4: Oy, good morning, yun ya.
0: Maaling atong YouTube, kay permanentig yung taco, katropa ka, Philip. Marites Mirafuentes, good morning. O niya, karog, adlawa, kung ano, Fiesta Ros Barangay Balirong, ha?
3: Wow! Isa may taga-Balirong.
0: Bana ka nang

0: ano?
1: Sila, Adonis Laborte Jr. Oy! Niya, karong adlaw, birthday rong Adonis.
2: Happy birthday!
1: Birthday rong, birthday rong.
0: Fiesta niya, dungan siyang birthday.
1: Happy birthday day sa drummer ni Namo Katrobag Philip ni abot tayo 40. Sa iyo kay Namo si Miguel ya. 40 ni iyang edad ni abot tayo 40.
0: So, drummer ni siya. Kinabuhi.
1: Ah, hagbayram ng gasogot.
3: Hindi, layo.
0: Bigyan siya.
1: Sogot na ang grabe yung pamaol. Happy, happy birthday Adonis Laborte Jr. Birthday ng adlaw. Ah, 40 na gid kaya katro pag Philip.
0: Pag siya tanang nag-birthday, karang adlaw, happy birthday.
1: Pero kamukamo aning idara, maguang kagamay.
0: 38 ko.
1: 38.
0: Saba ni mo, 40 siya. Sa'yo makikita
1: si Adonis, di pa man tataas
0: mag ko. Man ko. Di pa na mo yung karanya.
1: Buhok.
0: Kailapungan sa buhok.
1: Ah, di din na mo yung mausad, mausad. May punto siya ka. Eric Amaro ito, 40 pa man ang bata.
0: Ako na, Eric Amaro, 36 pa.
1: Buhok pa na gamay, niko si Eric Amaro.
0: 36.
1: Ba, 37 na na. 37 na na, Amaro.
0: Kanawa, Eric Amaro. Ang iyang buhok, puro nag... masipang buto.
1: Ah, pero at least holding on. Tingon si Alex Comendador at to kuno tay lang Sir Randy Cantiveros.
0: Oy,
1: kontak di ay amigo.
0: Oy, brother.
1: Amigo si Sir Randy Cantiveros. Wa na mi dugay na kay mi na wa magkita ang
0: ni. Usa ninyo pagkakita.
1: Wa na mabuduwag basket.
0: Busy kayo, repack sa siminto, repack sa...
1: Di ba nire-retire na ba siya? Retire na, retire na. Good morning na sila.
0: Ano niya, kuhal siya. Nanay hardware diha. Nanas na ga?
1: Nanas, hardware. Pasok may hardware diha pangan. Wah, jugo kibaw.
0: Nanay hardware siya.
1: Ingon si Brother Vincent Laran, ingon siya nga, tibuok balirong maglitsyon tungkol sa birthday nga Adonis.
0: Astag, ligat. Happy birthday.
1: They blow the candle nito, Adonis Laborte. Ogan, minaw pa nun. Umabot ko siya lahat. Do ka barangay ni. Ang gilog
0: ka siya. Lasaran do, ha?
1: Kiyot o pardo. Gailog kay maumang gisingitros mga tao. Si Boss Manuel na Cordo. Manuel Lozano.
0: Boss Manuel Lozano.
1: May buntag niya,
0: Boss. Pwede siya mulansar sa kiyot. Pwede mulansar siya.
1: Pwede kay doon naman ka na. Unia, ang mga tao mo magisinggit sa dugan.
0: Singgit sa katawahan.
1: Boss, may buntag niya, Boss. Ha? Atong umabot konsihal. Unia, si Alex Comendador. Pura ready na. Ready na. Pagdagan niya sa mo, nakaprint ako rin mga tarp.
0: Kaysa may nakaprint na niya. Sama niya, listat na din. Lansar ka.
1: Pero maulagin. Dila sa tanda na to palabiag announce ka managan mo kay o pa may sure og na eleksyon niya pagkasugod na panaot ng inyong kontra.
0: Lagi.
1: May sure ka tropang Philip og doon na ba eleksyon si Daddy Tang. Good morning. Ani good morning ni Joey Rago des Lawaan des Camilla des Talisa ya. Salamat kayo. Ay mo kalimot i-share sa nga to ka Facebook Live. Gamaya ng viewers to. Gatos pa man ni kape. Bay baka silingan ako slotak pang mata na mo. Oy! Fads, taalim, good morning. Anta na po si Andres Acaso Jr. Diyas may talamban. Kuyog ko no ni, ningon si Alex Comendador nga, kuyog ko no mo sa una pirmi ni si Randy. Kuyog kayo. Kuyog kayo.
0: Yeah.
1: Diyang diya pa siya ni Madam Raquel.
0: Dugay na siya nga, kuhan siya man ay close in ni Ma'am Raquel
1: Arce. Yes.
0: Dugay na siya ni Ma'am Raquel, mga dua kapin sa dekada.
1: Kaya kaning ilang Randy, Sir Randy, unahan ni sa... Kwan, murag landslide, manidapitan yung ilahan.
0: Landslide bro na ilahan. Really? Basig mo na nag-hardware siya para iyang butang ag-retaining wall.
1: De, sa takaingon. Elvin, Elvina Mike Kakas, good morning. Sa pagkataga-Tierra Dulce. Des mainewan, nabina sa pagkataga-5th Street. Good morning, salamat kayo sa yung pagpaminaw ni... si DJ Chris Scorpion Pre, good morning, dia pre. Shout out sa pagkataga Sitio Liberty, dias may barangay Kiyot, ha? Ay, kalimot, pre, itong umabot kong sel, dia, Manuel Lozano, di na itong kalimot.
0: Hoy!
1: Purtig yung kusugag yung Manuel.
0: Wapak kayo, pal. Kana, dahil sa ilos, number one, wala. Musaka pa na, labo pas number one.
1: Ayun, nag-negative.
0: Ako ka na.
1: Lorna Margarita, sama siya daganan ni mo, madam.
0: Kawali na madagan kayo, nagka-wheelchair naman is ma'am Lorna. Paano
1: din ka na... kung ano na siya, butalte.
0: Retired teacher naman siya, retired teacher.
1: Okay. Pero, pwede naman yun po na mudaga.
0: Pwede. Yes, ikaw, si Katropang Joey Nunez de Escordoba.
1: Si ay, good morning, yeah. Good morning. Salamat kayo. Huwag mong umpra ron si Katropang Joey Nunez.
0: Siguro this week. Oh, yes, si Katropang Lista Tadinog and the whole Botino Boys. That's Atlantic Hardware. Good morning!
1: Pero wais mga katropa, dito maglangay katropa ga Philip. Namina po ni Ros Kuya Carl Omega. Alita sa to aga baga headline. Bullseye. Nag-una karoon sa to aga baga hisgutanan. Una tanga dos kauluhan. Why impeachment hearing karon? Hoy, umikan kay ang Senado Luzon o labi na ganyan dos kauluhan sa Manila. Gibaha mga katropa. Ingon katropang Philip, hala, unaha pa ng impeachment. Dedako kayong issues fraud control, murag ang atong mga congressman, ay atong mga senador, why interest? Ah, karon why klaro, asa na may dagans investigasyon? Ang giingon ni BBM nga mahiya naman kayo, tuig na lang, wapay na priso. Ang napriso katong why labos fraud control, si Marcolita, defensor nga, ilang personal kwarta, ilang gigasto. Why transactions, gobyerno mo'y nangapriso. Si Diskaya, nakagawas.
0: 90 bilyones ang nakuha kontrata na, ha? Sukad sa administration.
1: Mingaw kayo, no? Why update?
0: Wala.
1: Asa naman na ron?
0: Si Carly Diskaya, ikaw napriso.
1: Nagpagawas, wagi ko katog kay gawat-huwat makos mimo. Kabantay ka tanawa sa atong page. Nagpost kong alas 12 tungang gabi. Pakita, God, katropang rap-rap, ang memo. Gikan ni Senador Win Gatchalian ang atong Senate President. May labot sa suspensyon sa tanang trabaho ng atong Senado karon. Kay ang Manila impeachment trial of Vice President. In view of the forecast of heavy rains / flooding tungod sa southwest monsoon, the trial scheduled on Tuesday is hereby cancelled. Why hearing ron katropang Philip? Gawas na ini work from home ang mga taga-Senado. Naumay man mo diha. Kaya ang inyong trabaho, doon ay option nga work from home. Pero giyano in town kang Pilipino,
0: absent ron.
1: Absent ron adlaway. Baha katropang Philip. Construction, construction worker ka. O saan nang pag-work from home? Mga magmamanday kasi inyo ang imong amo mong pasuldoot?
2: No.
1: May lang mong mga taga-gobyerno kay...
0: Wala man la.
1: Padayon bang inyong swildo? Padayon ang inyong panginabuhi. Why kaltas katropang rap-rap kay pwedeng mag-work from home? Ang yano in taong Pilipino. Tanawa kong nakay video rap sa mga baha sa Manila o naaka katong sa mga ubang programa. Pasig na ka, ipakita ka doon bang rap-rap. Inaani ka, grabe. Ang baha nga ito sa kauluhan. O niya, purti ang pinakadakong bu-bu rabas flood control na aning mga lugar. Now, imagine, og digong pa yung presidente yan eh, ganyan mga artistang kakamping. Dako, na grabe na ganyan post. Pero kabantay kasi mga...
0: Gerald Anderson ba? Wala man mo kuha niya. Sa una,
1: panahon bigong... na basketball player naman.
0: Wala hindi. Mutabang ito si Gerald man.
1: Karoon, di naman ni maato. Kaya hasta sila, biktima ka doon bang Philip. Kita ka tong videong Macardona, matay ni Dai, boy. Hay, pero Angel Luxin, minga, mga Jill.
0: Hey, Jill, where are you?
1: Bais ganda.
0: Bais ganda, busy, shooting.
1: Paningog mo, Bais, wama mo'y tingo ka ng flood control.
0: Shooting, eh. Ha? Nakakisya ka ng mga patutsada sa...
1: Patutsada, pero di ka tingon nga ka nang na yung mga statement, si... Wala. Ann Curtis, ang akong idol nga guwapag yung kay ni Sano. Tanawar ako ng Manila,
0: oh. Tinaod, eh.
1: Tinaod niyo, eh. Hello? Tanawar ko din yung Manila, aron, no? Oh, gahapon eh, mga nag-jitski. Dili ni AI, tinood na gini. Eh. Oh, unya, sa may gihimo, oros mga taga Luzon ng mga congressman. Ang nakadagla ay katropang Philip, gumikan kay si Bishop Representative Kong na to, Benny Abante. Na asya ay gipasanginlan. Uh-huh. Kay murag nag-istorya, tingay sila Ginoo. Sa may relihiyon aning Abante, baby.
0: Kuha na. Pakuha mo na. Kuha na si relihiyon saan?
1: Tanawa ko, Gachitskis, Manila. Si Congressman Benny Abante, kay... Kuha din siya Baptist.
0: Blur din
1: eh. Pastor sa Baptist, baga katropa, kanis Congressman Benny Abante. Now, akong gimensyon ng iyang relihiyon, Kay gahapon magod, atol sa press conference, niingon siya nga, coming from a bishop. So dili, gikan sa usa ka congressman.
2: Dili.
1: Kung dili, isip,
2: alagad.
1: Oh, alagad sa ilang simbahan nga Bible Baptist. Ningon's Congressman Abante nga ang nakaingon nining baha, bro si Sarah. Natakdan ni siya. I-play good ka tropang rap. Okay. Ang pamahayag.
2: Sa man eh, napani siya sa sound mind si Bini.
1: Okay pa man kanang okay ni. Malon pa mag mga sinina okay. San.
2: Malon pa man, murag idara na sa biyan eh.
1: Ay, idara na, pod, idara na, pod. Pero coming from kuan ko no gikan sa Osaka.
2: Ano ang gamiton ng iyahang pagka-bishop?
1: Siya man.
2: Anong di man niya gamiton niyang pagka-kongresista?
1: Pangutana na diyang mga baptis.
2: Mga baptis, i-appel na mo ditong Bini Abante?
1: Mamayang pong. Maya, wala na kong kahibaw diyang katropang rap-rap. O ga...
2: Sa malitang yang nadawat, na-appel mo.
1: Naadi ay.
2: I-appel mo.
1: Paliyo kong pakita sa video ni Congressman Bini Abante. In relation ining baha-baha, kanis Bini Abante ha, usan is pinakadakog pondo when it comes to flood control projects katropa ka Philip?
2: Yan si Sarah naman yung masingin lang. Kasi ha, may dakog pondo sa flood control. Sila may gamhanan ng anong panahon na.
1: Okay.
2: Pila naman siya katoy na yung kongresista.
1: Now, si Bini Abante, katropa ka Philip, sayro na to rong taon-taon ha, 2 billion. Ang nakuha niya, pastor, kore siya, dililingong yan ng pastor, bishop.
2: Bishop, di gamiton tanay yung bishop, kaya mo lang gigamit.
1: Ingon siya ka, minawa ha, akong i-play ka tropa ka. Naalad ang video rap, kang Pastor Bini Abante, paminawa. Minawa ta. No.
3: Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung bahay. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President?
1: Talawa.
3: Nagpupunta sa iba't ibang bansa.
1: Oh.
3: Just imagine ha, meron tayong impeachment court dito. Dapat humaharap siya.
1: Post-rap! Paminawa ha! Siguro,
3: pwede ko rin sabihin ito, no? Bilang bishop.
1: Bilang bishop sa Baptist.
2: Bilang bishop, okay. Ipinapil naman yung simbahan ni Monyor.
1: Ambot nagkahagmo ba sa'yo nahuna sa mga kaigsauna na itong mga Baptist?
2: Mga sumusunod in town. Uy!
1: Pero taas man ang
2: ganito. Ayaw nagkapilas politika ang imong pagduo.
1: Dili, kay bishopan siya, maragdol-dool siya silang Ginoo.
2: Maona. Kanya, anong ginagawa ng Vice President? Anong wala mo pangutan ng imong presidente?
1: Di ba? Mo may hinungdan sa kabantay ka o doon na yung mga katalagman ang hinungdan mga Duterte mo yun. Mo man eh, kung ano, nantra nila. Ron, sa may trabaho sa Vice President? Naibaw ka! Ang trabaho sa Vice President, spare tire naman na. Reserva naman na.
2: Reserva na, o mamatay ang kanan na ang wala niya or whatever circumstance. Kadi na siya makaservisyo, albay na tayo mapulis yan.
1: Panawa ha, paminawa. Si Bini
2: sa katropang dyan, Lee. Ngayon ang kanang imang pangutana, when you talk about baha, ngayon di man na ipangutana ni mga dos atong presidente.
1: Paminawa, katropang Philip, si Representative Bini Abante sa District 6. Doon ay...
2: Pildiro rin ba ning kagwang?
1: Pildi man eh. Kumili kami ng panawag, ha?
2: Gidisqualify ang nakadaog.
1: Katropang Philip.
2: Komisyon ng eleksyon.
1: Katropang Philip. Ang pundo nga nakuha ni Bini Abante ni Baptist. Kani at pasensya gamay sa mga kaigsoon ng Baptist.
2: Atong, drag naman na niya si
1: Mahal. Ma-appel mo kay ingon man siya nga sa bishop. Akong pagka bishop sa among simbahang Baptist. So, dili nis pagka congressman. Now, si Bishop Congressman Bini Abante nakakuha ni 2.6 billion.
2: Dako ano?
1: Ako adida. 2 billion og 60 million.
2: Ha? 2.60.
1: 2.6. Kaya 2.6 is 2 billion 600 ba na? Kaya ang iya, 2 billion and 60 million. 60 million.
2: 2.06.
1: So nakapal, adidi sa ningong paldo, project ni Ila. Ang Ila ron, purting baha pero ang sa ini kay ingon laging Ginoo kay kanin nigamit mag Ginoo niya. Dios nun bin tanawa na sa Abante. Nay kuros pirme kay head man is usa man is mga pangus Baptist.
2: Ano pa ba kanin sumusunod ni tawana ron?
1: Nagyapon kay tropa ka Philip. Although I doubt og maoyo na una ni sa mga taga Baptist nga
2: si Sara mo hinungda na ning baha. Di isang takaingon. Kaya ngayon, paminawa ha, paminawa ha.
3: Ito siguro pwede ko rin sabihin ito, no? Bilang bishop.
2: Bilang bishop, ha? Ah. Bilang bishop, so, ha? Iyang iyang giwagtang, ang iyang pagkakongresista.
0: Ah.
2: Wala po iyang pagkakongresista, ni.
0: Ah, isip, bishop. Kaya ka ng mga bishop, dool mo nas ginoo.
2: Okay, Diyos naman, eh, oh. Oh.
3: Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rin.
2: Nasoko ng ginoo.
0: No.
2: Sokong ginoo.
0: Kay.
2: Ah? Ano man?
3: Inaalaw niya na yung baha, eh.
2: Ang ginoo,
0: mo inialaw
2: sa baha.
0: Baha.
2: Oh, wa ma disallow. So naallow ang baha. Abante.
0: Okay, sunod.
2: Ang Ginoo, wa gid gid disallow ang baha.
0: Giallow.
2: Di parehas taga kuwa.
0: Oy, gid disallow mo.
2: Kinsa sa ganing Ginoo?
0: Okay.
2: Pwede mo sa Ginoong Philip, Ginoong Rapra. Pwede sa Ginoong Marcos.
0: Ginoong Marcos.
2: Wa mata kay ba? Okay. Talawa-talawa yung gingon, tanawa, kaklaro na yung gano'n. Oh.
3: Pati ang Diyos nagagalit na rito.
2: Ang Diyos nagagalit na. Dagan mas ang Diyos. Pero wata kay ba? Basta ang iyang Diyos na soko na kuno.
0: Soko.
3: Inaalaw niya na yung baha, eh.
2: Ang Ginoo ni alaw sa baha.
0: Lato pa. Ang ubang ginis alaw.
2: Nga nung alaw sa Ginoo ang baha, kay?
3: Baha na sa buong Luzon.
2: Baha sa Luzon, baha sa Luzon lagi. Ang ato po
0: yung... Baka mo gabae ni Nabi ni Abante.
3: Anong ginagawa ng ating Vice President?
2: Unsay gibuhat sa Vice President sa pagbaha?
0: Kinahanglan ang Vice President musulbad sa baha.
3: Ha? Napupunta sa iba't ibang bansa.
0: Okay.
3: Just imagine, ha?
2: Naaman ito, iyang papa, God. Iiwan ka ng papa, naalito, di ba ka masigigad to?
0: Ingnan bito mo nga, ayaw ipadali to sa dahig.
2: Nadirisara!
3: Meron tayong impeachment court dito. Dapat umaharap siya.
0: Isa. Unsa may labot sa impeachment, nining baha karon bini.
2: Mami, nakaingon.
0: Ben!
2: Kay, og na ito.
0: Hoy!
2: Ang...
0: Hoy!
2: Sa labot baha!
0: Ano tawag agoy?
2: Sa, di makadungog.
0: Bishop na.
2: Hoy, Shop!
0: Sabi, makawa mo kay...
2: Usay, Shop! Kita ra bang mga Katoliko na arsobispo mo hawak mangita sing
0: sing. Ano ba man problema?
2: Ayaw na ina na.
0: Sige, hoy bishop.
2: O sa may labot sa baha, dias impeachment. Ningon laging Ginoo nga og nito nga pasara sa impeachment.
0: Di mo baha.
2: Di nimo niya tugutan ning baha.
0: Icelandic.
2: Coming from a man.
0: Icelandic man.
2: Nga 2 billion imong nakuha. Nga pundos flood control.
0: Asa may kita nimo Deben?
2: Raymond di ay ne congressman bishop. Pero di magugugrahan no tawag ni mo congressman. Wa magkakadaog.
0: Wa man ni kadaog.
2: Gidisqualify mang imong
0: congressman.
2: Pindi na kandaan. Wa man ka Yunis mga tao.
0: Asa man ang Box Populi Box Day?
2: Wala.
0: Box
2: Garcia. Garcia man na, John. Box Garcia. Box Day. Ang Ginoo.
0: Box Garcia.
2: Kari iyam sa ning...
0: Box Day, Box Garcia.
2: Abor man niya. God, iyam ang Ginoo ron. Coming from a bishop.
0: Idea.
2: Oh, paminahon na itong balik. O, saan nila iyang giingon, o. Pasinsya yun sa mga naduhig nga relihiyon. Kay,
0: nagamit na nila siya relihiyon.
2: Dili man ni as congressman. Siya may giingon. Coming from a bishop. Sa ilang nga ang mag...
3: Ito siguro pwede ko rin sabihin ito, no? Bilang bishop.
2: Bilang bishop.
0: Okay.
3: No? Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rin.
2: Natanawa lagi. Soko kay Ginoo. Isip bis... Saan niyong bishop? Arsobispo? Ang arsobispo kay Archbishop.
0: Bishop.
2: Ang bishop lang.
0: Ang arsobispo
2: lang
0: sa ato.
2: Ang arsobispo. Arsobispo na, no? Siya.
0: Dako na siya sa mga bishop. Ang arsobispo. Kani siya, dili ni siya, bishop rin eh.
2: Bishop lang?
0: Dili si Archbishop.
2: Okay, so obispo lang.
0: Obispo
2: lang. Okay, so, gikan sa usaka obispo. Sa ilang relihiyon, Katropag Philip, matod pang biniabante, na kinirong wa pagtunga ni Vice President Sara Duterte, kay di man siya obligado ilawang sa balaod, na may siya mga representante. Pwede man na. Nga ang iyang representante mo'y magiglalis dito. Ang iyang mga abogado, gi-allow man na. Na matod pang biniabante tungod ana
1: nagbaha ang Manila. Hapit na lang, hapit na lang muna ba nga. Matay, og wa pa ni sa og kanang wa pa ni Sara, wa magiti nga liuan.
2: Hay mo na ta bisirto.
1: Grabe ang logic yun. Porting la.
2: Right, right nga bisirto.
1: Inana ka law, bini abante. Pero ang pangutana na to, katropa ka Philip, kung kanang sa pangan ini na to, hay maning 2 billion ni Muri, ay.
2: Asa man na dapit ni Aikong?
1: Kay, ang inyong lugar, katropa, ilang lugar, katropa ka Philip? Congressman Bini Abante, porti man baha aron?
2: Asa din ni Mugi Butangkong?
1: Asa man di ay ni...
2: Bishop, ang... Pero kanigong mga leader sa simbahan, katropa ang Janling, ang musunod sa politika, wala naging ko'y bilib. I'm sorry. I'm sorry for the word.
1: Sus, grabihan.
2: Leader no? Kasi niyang pagtuo.
1: Oh.
2: Niya mo appeal kas politika.
1: Oh.
2: Ang pangunta na, kasaligan pa ka.
1: Kasaligan?
2: Ha? Okay. Ako, sorry.
1: Kaya mga may singgits, kinoo.
2: Sorry, wako'y pagsalig.
3: No.
2: Wako'y bilib.
1: Ang grabing baha ang Manila, Ron.
2: Ah.
1: Appeal ang imong distrito.
2: Ah.
1: Bishop Kong.
2: Ah.
1: Bini Abante, 6th district man eh.
2: Ah.
1: Na kay 2 billion kapin.
2: Congressman substitute. Di ba ako niya sa kadaog?
1: Na kay 2 billion kapin.
2: Kitalin ko ay naman is katawahan niya 6 districts Manila. Pero namugos. Kay, sa to, Box.
1: Box Kumilik. Box Garcia.
3: No.
1: 2 billion ko yung imo.
2: Karoon, umabot eleksyon.
1: Ambot lang. Daw, kaya po niya kay Pili. Ang iyan kong
2: 2025. Ay, inis ko
1: at ay luoyas ginawa na pasangin lang
3: yun.
1: Sayang pagka-bishop, kung dyan na, kanang tinod yung bishop yun siya sa ilang religion.
2: Pero, leader ganit kasimbahan ka tropang dyan, regardless of the kind of church, huwag ko'y bilib. Basta mo sagol ka sa politika.
4: Bullseye!
1: Besan ba yung tontod ato ning tiwason kaya di arad ang hinungdan sa baha?
2: Adi ay.
1: Katong mga flood control, di kini tumao.
2: Adili, tumao, hinong nisbaho. Ay, ayaw, tumao. Wala.
1: Di tumao nga.
2: Substandard, mga ghost project, and others.
1: Adili, tumao, hinong nisbaho. Hinong nisbaho. Morning. Ako, mahangyo lang sa ko nga, sir, kanang tunga na lang sa impeachment, aron di na malunod yung mga tao.
2: Mag-uras yung imbira, tatanga mo to. Nga, Sara, Duterte sa impeachment. Kaya mamayang gusto. Bisag mingo si Chis Escudero that the presence of Vice President Sara Duterte wala pagikinahanglan sa impeachment karon. So patungahon ni Bini Abante.
1: Di pa maobligado Sara.
2: Mao gani. Ya patungahon ni mo Ben.
1: Patungahon ni paraway baha. Paraway baha.
2: So si Sara na may manluluwas na tong tanan.
1: Mao magpingon ingon kay ingon mas Bini diyo nga ang hinungdan ko do baga katropa ang anong nagbaha ni kay.
2: Mao to nga Sara sa impeachment.
1: Mao to nga mas Sara.
2: Mao to nga Sara di pa man required ang presensya.
1: Silang Bini, istorya mas Ginoo kung saan tingali.
3: Ito siguro pwede ko rin sabihin to, no? Bilang bishop.
2: Pwede
3: no?
2: Niya sabihin.
3: Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung baha eh. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa.
1: Tanawa!
2: What siya mo at sustain laing naso, di ginin mo baha.
1: Donep, mamagingon niya, as bishop.
2: As bishop.
1: Bestan ba rin daw, tiwason tanang. Samtang sa pikas nga bahin. Navotas Representative Toby Chanko. May question mga katropa, kung nga naman di ay toon, nga karoon mga katropang Philip, budget deliberations.
2: Uy, now, 7 trillion atong budget ron?
1: 7 trillion ang ipangayo sa Malacanang.
2: Mm-hmm.
1: Kuan man eh, president's budget.
2: Mm-hmm.
1: Wala pa ilabot sa insertions ni. Wala pa ilabot ni. Kaya di pa maniga ah. May ipangayo, no, katropang Philip, sa
2: president's
1: office,
2: budget ron eh?
1: President's budget
2: ang 7 trillion?
1: Kuan eh, kanan?
2: Di pa ang, kuan?
1: Tanan na ni siya. Pero ang president ba, maoy na ngayo, ini. Kunay pagi katropag Philip. Presidente, mo'y mo propose o unsay mga budget.
2: Tanan.
1: Unsay gikinahanglan tanan. Kasi may gadas tibok na sod. Now, ang House unang mo aprobar. Sa dili paprobahan, supposedly katropang Philip, doon na ni gitawag o kuhan ka ng budget deliberations. So, hisgutan ni sa House, ang paagi diha katropang Philip sa atong pag-budget, Oh, pila may budget last year? Pila inyong nagasto? Pila may sobra? Now, pila may inyong budget sa sunod tuig? Kinang lang igmata ha, kay kining 2027 budget, gihulagway nis kadaghanan, nga election budget ni Bullseye. Pagpangandam nis 2028 election, morning at taliwa sa nalunod na magkita sa utang kita sa Pilipinas.
4: 1 trillion ang utang yung tao na ito katropang Jan Lyon.
1: Kining presidente ha, pwede ka pala utang.
2: Nauna, ang biyaan ni Digong nga utang, 12.6 billion. Karon pila na? Almost 21 billion na.
1: Pila yaway, agi. Panahong Digong, ni agi patag-pandemya.
2: Basta katropang Jan Lyon, kining nasura, ako ni og magpadayon ang mga leader na to, susamang BBM, by 2050, embargo na ning atong nasod.
1: Lain na tingin tagi, pero kung kong kabantay nasod ning embargo.
2: Awa pa siguro. Nauna, ang atong utang mo abot, plasana ni mo og 30 trillion na. Asang tagibayan.
1: Katropang Philip, budget deliberations, 7 trillion ang gipangayo sa Malacanang. Nga may budget na to, tibok tuig. Now, ang SOP niya, i-discuss na. O sa manang budgeta. For example, DOSD, money ang budget. Department of Education, money budget. Tubago na ninyo dias, house, na may deliberations. Nga nung ka na may inyong budget, i-justify pa na katropa ka Philip. Isgutan pa. Now, doon na'y na-discover is Congressman Toby Chanko. Kay katropang Philip, matod pang Congressman Toby Chanko, nga naman nga, he-schedule na ang pag-atubang sa nagkalainlain ng mga government agencies. Na na-schedule, kanos ang schedule sa DepEd, kanos ang schedule sa DOTR, o guman pang mga agencies gobyerno. Naibong si Toby Chanko nga, sa calendar of activities, wa may na-schedule para sa Congress. Kaya ang Congress, ang atong mga congressman, House of Representatives, ha? Mga kong na to, kisa may mga kong, pwede naghan na. Nangayo sila, why labot is project, ha? Budget ranis ilang opisina.
4: Sa House of Representatives. Oh,
1: nangayo sila 30 billion kapin. Now, the problem is, purtinda ko anang pundo, ha? Ang problema, walay nakaschedule na deliberasyon. Matod pang Toby Chanko, nga naman, ha, nga, dako kay tagipangayong pundo. Pero nga no, sa man exempted test deliberation? Naanarabat ay issue pag last? Delikadesa lang, transparency magkaya itong tuyo. Nanuwa man tayo deliberations, sabi niya, matik na ni basta kita. Paminaw na itong pamahayag ni Congressman Toby Chanko.
5: Schedule ng ating budget briefings sa pre-plenary. Wala po doon, hindi po nakaschedule yung House of Representatives. So is there a law that exempts the House of Representatives from presenting the budget to our colleagues before it goes into plenary?
6: In previous years po, if I may respond to Representative Bianco, in previous years po, there are certain agencies who do not have pre-plenary hearings. They go straight to plenary. So it's not just the House of Representatives or Congress of the Philippines in general. There's also SUCs. There are no pre-plenary deliberations. Even the other OEOs, the other executive offices po, hindi na po natin isinasalang sa pre-plenary budget hearings.
5: Pero po, Madam Chair, ang laki po ng budget ng House of Representatives, no? Nasa 30 plus billion. Halos kasing laki lang siya ng DOST. So bakit hindi po natin siya idaan sa pre-plenary hearing? Kasi dapat natin malaman kung paano ginastos yung budget ng House noong 2025, paano ginagastos yung 2026, at ano po yung basihan ng 2027 budget proposal. At kadalasan, nagpropose po ang House ng insertion na mas malaki pa doon sa original budget. Just like 2026, no? 16 billion lang po ang NEP natin, pero ang total budget is 35 billion. So mas malaki pa. Tapos hindi man pinipresent, paano po kami magtatanong sa plenary kung hindi man pinisent po sa budget briefing yung mga pinagkagastusan? So I would like to request, kung wala namang legal exemption or constitutional provisions and that provisions that exempt the House of Representatives, we must go through the same exactly the same process as other departments. Dapat po ipresenta po yung budget ng House of Representatives kung wala po tayong tinatago.
6: Definitely po, Kong Toby, definitely wala po tayong tinatago. As was the case last year when the...
2: Can this one sing ba? Well, bata pa man kayo. Si Toby, hagbay pa ng kongresista.
0: Diba?
2: Si Toby, every year, naala sila yung presentation, naala yung deliberation.
0: Ako rin gilasan, di pa minaw ba? Although, katropang Philip, naong good chance ko ay deliberation, nakadepende sa budget.
2: Depende.
0: O gamay kayo, ayun na lang na.
2: O mas gamay pa na sa last year, ganun impresent pa man na.
0: Katropang Philip, pero ani mang God. Una, Madam Swansing. Last year, diulagwais kadaghanan nga usas pinakakurap nga budget. Og ang nakalabay pong mga katuigan, di ana mo'y isyo. Ayaw pag-ingon diha nga same last year. Mao ganing na-question mo, kay ang inyong mga budget sa nakalabayng mga tuig, daw doon na mo'y gitaguan.
2: Ang yung ipasabot ka tropang Janli, kaya doon na ka na yung mga agency. O sa na, yung ganyan, ang mga SUC,
0: kaya
2: mga state universities
0: of
2: and colleges, naabay, Chad, dili man na yung mga tagsa-tagsa ka SUC. Naadi na ang Commission on Higher Education. Naadi na ang ilang budget.
0: Kana sang mga eskulahan, automatic na manggod na.
2: Automatic na.
0: Eskulahan man na. Pero kiniron, House of Representatives.
2: Ang House of Representatives, ay lain mong budget.
0: Nganong ingunana man kadako ang inyong budget. Unsa man day inyong gigastuhan last year. Kay, og ilan na ipakita katrupang Philip.
2: Uy, makita.
0: Bulabog man.
2: Bulabog.
0: Bulabog man. Kay, be, nganong inani may budget ninyo sunod tuig. Unsa man day kalahian.
2: Pila may bonus ninyo kada December?
0: Pila may gasto ninyo last year?
2: Pila may imo gasto sa mga kongresista?
0: Makunik na to sa istorya ni Kong Leandro Leviste. Kay, kadako, God. Pila, tanaw na to, ha? Pila kabuok congressman?
2: 316.
0: 317.
2: Labaw ng tingos, ha?
0: Butang na to kay ang gingo ni...
2: Pero di ba yan na parehas sila dividendo katropang dyan?
0: Di na parehas. Ito lang ikuridas. So, butang na to 35 billion. Billion lang, 35 billion. 35 billion, ha? Atong ikuan. Atong ikuintahon katropang film.
2: Sige.
0: 35 billion lang, ha? Wapailabot insertion, eh. Wapailabot silang ipangkuptan ni SDP. Sa ilarap ng opisina, i-divide tani baga katropang 35 billion og 3 necessity. So kada opisina katropang Philip, sa usa ka tuig dunay budget nga 110 million. Kada opisina, ha, wala divide na to 110 million.
2: Maintenance and other operating expenses man sa gada.
0: I-divide na to 12. So na ay 9.2 million kada buwan. Unsa may gastuhan? Unsa may gastuhan na? Di ba wamo muangkon nga naa mo itag 2 million kada buwan? Ni ang anong ni abo? Although, dili ni siya. Dili ni accurate. Kaya na pa may... Napa may uban nga mga pundo nga.
2: Itong gingon laging bini. Ni nabutas representative nga. Uy, nag-propose ng 16. O niya, nabutang 35 itong budget.
0: Maagan na
2: niya.
0: So niya, now,
2: ang gipropose 30 billion,
0: 30.
2: Maabot ang 60.
0: O niya, dili na to hisgutan. Kini mo'y dekong pangutana. Anong gimata na hisgutan? Kadako ng kwartahan niyo, kamoy pa istoryahon, mura mo kinsang limpyo, ha? Di ba nanawagan mo accountability?
2: Basta libro o nasa press accountability. Taong bayan.
0: Pero kaniron, di ba nilipat-lipat?
2: Asa mga taong bayan ninyo niya? Representative Sonsing.
0: Asa naman tong mga morally right? Ng mga congressman.
2: Ipangutana ka, naabay exemption ang Congress? Mayroon ka ang uban ng mga ahensya? Wala. Ang angkay fixed budget pa ng ila.
0: Bisan pagaling.
2: They have the maintaining number of students nga mo eskwela and the same budget kay wamanay. Ang imuoy katropang sanli sa ino naman na. Mayroon na sa kurinti, pila. Mayroon na sa mga personnel, pila. O niya, lahi man ang Congress. Inyo din na usab-usab na inyong budget, depende.
0: Oo. O niya, gawas.
2: Kanong inyo man example ang mga issues eh.
0: Pero
2: gitubo man gani na.
0: Bisan pa man gali ka tropang Philip.
2: Pinara ka gatos.
0: Diba, delikadisa na lang ba kay. Niadong nakalabay mga tuig manggo, na issue mo. Kamu mo gitanaw sa mga tao rong pinakakurakot, labi na sa flood control. Now, wapata maghisgot ni flood control sa inyo rin yung opisina. Nga budget ka tropang Philip. Ah, wapay labot sa mga katong mga FLR, wapay labot.
7: No.
0: Anong ani man kadako, sa man inyong gasto last year? May puntong tubig siyang ko daw.
5: Pero nakita ko po yung schedule ng ating budget briefings sa pre-plenary. Wala po doon, hindi po nakaschedule yung House of Representatives. So is there a law that exempts the House of Representatives from presenting the budget to our colleagues before it goes into plenary?
0: Kana may nakapangutana? Naaba?
6: In previous years po, if I may respond to Representative Tiangco, in previous years po, there are certain agencies who do not have pre-plenary hearings. They go straight to plenary. So it's not just the House of Representatives or Congress of the Philippines in general.
0: There's wala man kas pangutana.
2: Pangutana, Swansing.
0: Tangent,
2: mga. Bugo, ani mo. Oy,
0: Jesus. Asa na tawag ang
2: Bugo? Klaro, anak. Ipangutana ang Congress. Ano na ba exemption? Ano na ba exemption? Anong imong tubag at tumaslain?
6: SUCs, there are no pre-plenary deliberations. Even the other OEOs, the other executive offices po, hindi na po natin isinasalang.
0: Sa executive offices, oh?
2: Lugos mang ganin maghatag sa mga SUC sa una? O sa mahinungdan ang mga SUC ng tropang dyan liming labi nito sa Kongreso? Para matagaan silang budget?
0: Okay, well, may budget karo.
2: Anya karon, inyong ganin naghimo ang example kung itong atunga dito? Tugga-tugga ni mo, Miss Onsing.
6: Budget hearings.
5: Pero po, Madam Chair, ang laki po ng budget ng House of Representatives, no? Nasa 30 plus billion. Halos kasing laki lang siya ng DOST. So bakit hindi po natin siya idaan sa...
0: Pabihan, no? Ang DOST. Mong tanin ako kay... Nabi, dedikatropang Philip, ang atong racket. Na atin na kasalalay.
4: Ito mo lupa ng 3 kilometers?
0: Oh, asama di ay na!
2: 3 kilometers sa 3 to 5,
0: bro. Wala kayo ba ako sa lupa?
2: Asama na pa yun.
0: Tanawa.
2: Ang 3 to 5 kilometers ka tropang Jelly, kaya mo kang asa ng distansya? Gikan din rin, 3 to 5 kilometers, tas ayala. Paano pa yung kong dito? O niya, mo rin yung luparo sa itong racket?
0: Pero sige na lang.
2: Wala kabot ganis, giluparo si
0: Romano. Kung mayroon mag-budget siya. Kaya naman, is DOST ning budget sa racket. Tanawa, pariharag budget ang tibuok DOST, ingon man, tibuok Congress.
2: Ang sagisuwat na, ang insertion nga gingon ni...
0: manilabot pa.
2: Tobi, why? Labot.
0: Ayos siya ng insertion. Aray sa tasnip, katropag Philip.
2: Pero ang insertion may budget dako. Ang insertion may dako.
0: Wapa ni hisgot, eh. Wapa siya maghisgot, ana. Ang kanipang 30 billion, ano, suwat man eh.
2: Ang iyang gingon, before 2025, that was 16 billion. And now, the approved budget was 35. Maningos, Tobi, pagka dako ane katong budget, what was written was 16. Pero ang nahitabo, i-apply lang insertion, ay muna ang 35.
0: Yeah, anong di man nahisgutan?
2: Anong di man nahisgutan?
0: O sa may na napuno, 15 billion man ito napuno.
2: Di ay, benching, this is size, yan ay mo 35. Kadako, 21. 19. Nga karon, nga ingon si Tobi, 30 ang nabutang dire. Karon, pila may mahitabo ane, sa actual na yun sa mabutang.
0: Yan lang, isgutan eh. Sunan ka na rap, matay. Ang atong racket, more ba? Excited na ba kayo sa Rafael Baring? Nihangyo ka na itong musakay.
7: No.
0: Parihara.
4: 3 to 5 kilometers
0: na yung na. Tibok DOST na na. Napanay mga eksperimento, uban. Katong giingon ni Marcos, pagkakatropang ang basura, himoong kurinti, di rin ni Mander.
4: Wala, dili na. Dito na sa kuan.
0: Asa mo na?
4: Simbol na. Actually, programa.
0: Di, programa ang ipunas DOST. Kaya ang gobyerno may mo, kung ano eh, mga scientist na amin na niya.
4: Sa kagatropang dyan lang, himo na la, PPP na. PPP.
0: Oh, pero ang pagkuhan na niya, pag-testing.
4: Dili naman na mo eksperimento. Dili na ni? Na naman na sa ubang nasun.
0: Naana
4: na din. Na lang ang technology, gikan dito, paingos ato.
0: Inoon, sad. Pero lahi mong kundi nga ato, sad.
2: Huwag mo kita nga ato.
0: Kaning racket, o. Saon man na. Iyan din mo ginas DOST.
2: Ang lupan pa nga katropa, gikan diris sa patira, paingos ayala mo na itong racket.
0: At least, na atay na.
4: 3 naman.
0: Naamsag ilang natin.
4: Pwede siyang maabot ito, Bariolos.
0: Ay na lang pagbuot. Ang importante, na atay atong racket. Ubuot manggang. Pag-imo, sag-imo. Oh, medyo sure to.
5: The plenary hearing. Kasi dapat natin malaman kung paano ginastos yung budget ng House noong 2025, paano ginagastos yung 2026, at ano po yung basihan ng 2027 budget proposal. At
0: yes! Muna'y sakto! Kay, ang mga tao, blind kayo, katropang Philip. O, muna'y itong budget 2025. 2026, mauni. 2027, ganong maumsan na itong budget? O sa may kalahian? Kay katropang mga nakalabayang budget, ang issue ato, gikurap. Ang issue ato, wa mahaom na puno sa mga bonuses. Ha? Na unsa may kalahian na nis 2027? Nya dako ra kayo ni. Unsa may kalahian? Sa man ni dagtag imbis tag 2 million ang buwan sa bonus, himo na tong 4 million.
7: No.
0: Ha? Now, og mao na inyong plano, paibaw ami. Kay nanawagan biya mog transparensiya. Resort ba na ang style ros mga congressman na to? Lipat naman.
8: Bullseye.
0: You know, nang atong mga kong, pasalamat sa ta kay gipa-concert pa sa ta.
7: No.
0: Ha? Diris Mandawi, bisag abaha-baha, nakatukar mo sa TJ Monterdig palagi. Ha?
7: No.
0: Diris, open, si Mira Hong, nakuha mo sa Guinness Elias GTV. Nakasaya, magiging siya nag-ye-ye-ye. Ye-ye-ye.
7: No.
0: Come on, Diris Cebu City, boy looy. Pero nakakanta mang sweet notes dire. Idorama sa.
7: No.
0: Asamani, appeal ba karon si Don Pitok? I-appeal ninyo si Don Pitok.
7: No.
0: Kay para ka tropang Philip di og madagko ka ng budget. I-appeal lang na di, okay. Money budget na toros 2027. Kay di man niyo isulti. Pero aron mo sulti mo niya kanang mga tao di kay mga soko, okay, budget na dream. Elias, na ate, budget tanda ni si Elias do, mga 2 million lang imo, yes.
7: No.
0: Kaya si TJ Monterderis, kasikat magirug maayo, silang package mas lang kisitan dingan. Na 5 million. Bamboo, na ate, budget niyang bamboo, mga mahal, mas bamboo ba ya? Kay pag-ingon pa lang bambo nga tutoy tumalon ka. Sigod ako ang ginag-budget kay talon gyud na. Si bambo butang natog na ay kuan. Mao may mga soke, obserba rin ninyo ang mga concert sa tibok Pilipinas, mao maor mga artist. O sara ba ko di? Para sa yun na kayong pag-liquidate ba? Noon sama mo?
7: No.
0: Apil, manaasa mo rin ako. Ay, kuing na ka ng budget ni Elias niyang concert. Kung Chris man nagpalayo, pwede din na katropang Philip na ikalta silang swildo.
7: No.
0: Pindatos Don Pito kay Bubrato Pagamay. Oh, pwede din na. So, buta nga nag-budget niya, bambo niya. River Maya, kuhan, ate River Maya rin, mga 30 million.
7: No.
0: Sa pamahilain na itong pa-concerton, kaya ikaw, pabor. Pero it's cute, why budget mo? Kamoda Sport District.
4: Wow.
0: Kuhan lang sa mo.
4: First District.
0: First District. YouTube lang mo. Kay,
4: YouTube lang matatawang.
0: Wala manipilas impeachment din si cute.
4: No. Third District sa Cebu. YouTube lang yapon.
0: YouTube lang sa Gipon.
4: The rest, ala, sige.
0: Ala, concert
4: area. Live.
0: Ako pwede kong request dari Cebu City. Naamigin ko dari.
4: Ayaw, dito ka sa First District. Kaya may pirma sa to.
0: Bagora mas bambu na mo dito.
4: Bagora.
0: Oh. Oh.
4: Sa Gunson, sa Gayo, o balikan.
0: Oh, ayaw, sad. Pwede mami dito o kanang patay naman sa Gusbo Kalista Slapsyak.
7: Oh, no.
0: Kuan na lang kanang
4: si Tiban, wa naman sir, pwede rin dato.
0: Adi naman na mada si Tiban. Ayaw na nawa na din na i-appeal
4: sa Tiban, pwede dato.
0: Remember naman sa to. Si Kuan kanang kisa may atong pa concert ni appeal magus budget mo ni nga karong palandaan. Kanang lang identified na to kisa yung mga nta. Budget deliberation man ni.
4: Dika ako sa ray manager ani tanan.
0: Pwede mas sa Japon.
4: Oh.
0: Pero at least, karon pa lang daan, be, kisa may inyong masuggest di, abe, kisa may inyong masuggest. Kahit yung budget na raba, o niya, kinang lang atong i-appeal.
4: Kaya para malimot mo sa flood control.
0: Oh, at least, kanang katropa ka Philip, malingaw rin mag-ipunta. Oh, swimming ta diha. Parok ni Edgar ko no.
4: Parok ni Edgar.
0: Isa may niya sa parang niya. Ingos doon, hindi ka din na may lagmukanta na si Tomiranda o mga politiko. Pero wakay ko ka, wakay na gidungog. Kanit silang Elias, makasabot na punta.
4: Grabe mo na yung paningkamot, Elias pa.
0: Pamugas yung tao na, kasabot na sila. Di mo sa nasa.
4: Kaya naman nagkat-kat dito, kahoy, lube dito, sa Mindanao.
0: Di mo sa nasa, Kadrobag Philip. Kisa may lain, pag-suggest na mo diha, kay si Toby Chanko, nangutana na og usay gigamitan. So atong mga nakalabay ng tuig na amang ito Elias GTV nito.
7: No.
0: Ikaw rap, sa inyos banta ay inyo ilaha bantayan.
4: Wa man ang pirma
0: sa si Mura daw.
4: YouTube lesson mo.
0: Og mamamahal gamay maka Spotify gyud mo pero sao man daw wa man ini pirma sa si Mura. Dres Mandawi. Dres Mandawi kay human na sa stage Montirdigot. Human na silang KZ Tandingan.
7: Man.
0: Ni Kantag Rolling in the Deep.
7: No.
0: Sa inyo, dia, come on, mga YouTube lasa mo, eh, mga... O sa maning bandang uplok.
4: Uplok? Kisa may kuha na na, kisa may chairman.
0: Kisa may bukalista na si Byron Garcia.
7: No.
0: Amising Pilimon, a local raman, madadara na, madadara na sa budget sa LGO. Arita kay kung ano mang god budgeting na ron dito sa national. So, wa man ni mahimong balaod gyud nito mga taga Cebu. Ang ila diri concert og manghatag og GCash or magkadungan mo diha grocery ilang bayran. So, ang grocery madadara man na anda ko kayo di amas mga concert. So, suggest na mo diha banda kay para at least nanawagan mas Toby Chanko ang gingon Toby Chanko nga kanang kinahanglang pahibaw-on tag usay na gasto. Oh, ang nagasto pag last mga concert man tugod. Wa pa lang kahibaw ni Stubi kay basig wa mo ang wa mo kadto.
4: Eh basin kung wa siya budget para sa concert.
0: Basin kang Toby Chanko wala kay ang navotas. In fairness, walay baha kayo.
4: Wala.
0: Minus. Ikomparar sa kang Bini Abante.
5: Pero po Madam Chair, ang laki po ng budget ng House of Representatives, no? Nasa 30 plus billion. Halos kasing laki lang siya ng DOST. So bakit hindi po natin siya idaan sa pre-plenary hearing? Kasi dapat natin malaman kung paano ginastos yung budget ng House noong 2025, paano ginagastos yung 2026, at ano po yung basihan ng 2027 budget proposal. At
0: di aray, sa Alcantara ko noon, si KZ Tandingan, no? Kani, Congressman Tobe, mauna ni Kong.
7: No.
0: Isa pa magilain atong apilon sa concert. Pwede ta mo request, Mayor. Ano ta ni Congressman ahong? Kong, pwede ta diya og kamikaze baka? Para magdunga tag ingog heto na...
7: No.
0: Glock 9, ah, Bans Glock 9, Renoy?
4: Ban nga naman.
0: Bans Glock 9, kay mo may kakatatay, pananak ka, upo. Bano yun niya, si Glock 9, reklamos Glock 9, no?
4: Uh-huh.
0: Di ko no pwede kantahon ang iyang kantang upuan.
8: Bulsa!
0: Na, kiingnan ko no sa Glock 9. Oh, di man na pwede. Daghang ko na inihangyo niya nga, di ibaan na sa nang kanta nga upuan. Oh, pamina ang gingong Glock 9. Tanawa ko na yung video ni Glock 9. Pala ko pakita ini rap. Tanawa ha. Kaya maghisgot na magkita concert ini. Pakita kong interview ni Glock 9 katropag rap. Nga, matod pa niya, gibawalan siyang kantahon.
7: No.
0: Okay, bro, doon ako no'y sagong hulga katropang Philip. Pakita ko interview ni Glock 9. Oh, di man na pwede si Glock 9 kay maunay mang mga congressman. Di ay ko anay, ingon si Jin Yang, Congressman Tobe, i-appeal ko no diha sa budget ng Ben and Ben. Ingnan ninyo Swanseng.
4: Yeah, Ben and Ben. Si Bini Abantisan.
0: O gatong kakanta, o sa'y kakantaan ng Conrad, it's been raining in Manila ba? I-appeal na ninyo in concert. Sa'y kakantaan ng raining in Manila? Naman na, may kanta na.
4: Sir,
0: Pero unahan sa ning kaglapet tanawa. Ha?
4: Raining in Manila.
0: Karon, it's been flooding in Manila. Hindi ka ba nilalamig? It's been flooding in Manila. Hindi ka ba nilalamig? Kaya tanawa, tanawa ang giingon. Loading kayo, hindi itong internet. So ako na lang i-play. Paminawa ha, giingon Glock 9.
9: Raining buwan nila. And sometimes I ask myself if I'm still worthy of my song.
10: Ako, isa pinipigilan akong kantahin yan eh, sa show.
0: Oo, oh, talaga na, pinipigilan akong kantahin, no?
9: Sa sariling buhay nila. And sometimes, I ask myself if I'm still worthy of my song.
10: Ako, isa pinipigilan akong kantahin yan eh.
0: Pinipigilan akong kantahin yan eh. Mm-hmm. Tanong, gingong Glock 9, no? Matay, wa na yung tayo gig ni Glock 9. Naka-question siya. Sayang kaugaling ano siya nga. Ang ayan, pabakuni akong kanta. Kaya iyang kanta mo, may mong background, good God Robang Philip, sa mga mag-rally, contrast corruption. So matod pang Glock 9, maglibog ko, guys. Ready, ina ko ready na rapa. Wa pagyapon, hinay, gigay. Sige lang, sabot rako. Oh. Ah, pinipigilan akong kanta yan. Eh, oh.
10: Pinipigilan akong kantahin yan eh, sa show. Bawal daw.
0: Oh, bawal daw, oh. Glock 9, gibawala, no?
10: Huwag mong kakantahin yun, ha?
0: Anaan siya, huwag mong kakantahin yun, ha?
10: Mga times na I feel, ngayon ko lang yata sasabihin, sometimes I feel that to take for granted to yung mga creations. May mga times na saan, siguro, kung kinanta ko siya,
0: ilisi lang na og kuan idol Glock, ilisi na gya lyrics.
4: Ito mga bata, nga man mga lyrics din, nga din ha.
0: Oo nga.
4: Dunggabon siguro ang mga hintong dan.
0: Oo, oh, murag anak yan. Gingnan siya ha. Giwarning yan siya nga, Glock. Di na gyud ka pwede mo kanta ini Glock 9, ha? Imagine, nagkatropa ka Philip. Eh, standby karon tata, tiwason ta ni baga katropa.
11: Oras XFM Cebu, Filipina. Standard time, alas 9, this is ICE.
12: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
13: XFM.
14: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
15: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron nga pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
16: Marlene, Ochia, nasiyok akong bumulong piling nasiyok. Nang buwa kong babungod, binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
14: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
17: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero bastog pa. Ay, kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni bastog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
12: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
18: Butch! Ngayon ko ang maligo sa kanibo yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
19: Oday?
18: Ngayon ganun mo, no? Si kumpare, huwa mang ganit kahatag. Bisa ko sa kadako. Ay,
20: Exciting!
13: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
20: Available sa mga butika.
21: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
20: Girl,
21: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
20: No more!
21: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Sister Pain.
23: Ako di ay si Jack. O saka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
24: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Quickly sa mga butika.
25: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 9.21 na. Anong time check, mga katropa? Hatod ka na to sa Premium D3. Mga katropa, ang Premium D3, ginamagikan sa Virgin Coconut Oil o sa Malunggay, mga katropa. Kamoy nagbugna sa ato ang soft gel capsule, mga katropa, kung mangita mo og instant energy. Ang haom alang kanato og para sa atong kalawasan mao ang Premium D3, mga katropa. Kini makapalagsik sa atong lawas og makapawagtang sa mga sakit-sakit, ingon man makapalig-on sa atong immune system. Kung ganahan mo nga dili mataptan sa mga sakit o mga balatian, mga katropa, inom usa ngadto sa duha ka soft gel capsule matag adlaw, siguradong protektado ka sa imong kalawasan batok sa mga balatian.
3: Good morning, Danny. Brother Sean Yu. Matay, birthday boy
2: nasa. Oi, brother. Good morning.
3: Mating boy nasa sa imong sapatos, brother.
2: Ah, champion.
3: Katulo na champion ng sapatos ni Brother Sean.
2: Thank you,
3: Giga. Morning, brother. Ang imong sapatos, wala man kito kasyat.
2: Wala,
3: eh. Hindi boy nasa raman pagbago.
2: Pero wa, kausap pero usulob.
3: Kausa ba? Kato din, portigin ni malasan mo, 30 kaitsa.
2: Wala, eh, wato, dito mo.
3: Ni mugara sa na ba, kaning... Di ka siya at mugara sa...
2: Nagsalig mo kong naaka. Nagsipiyan na ko yung mga ribaw nun.
3: Ay, di man ka. Okay na to, gagma yung taong kontra. O gag ko kayo, di man ito magsilbi.
2: Si brother Sean, tanas Las Vegas.
3: Asa, si Atana, Atana, Atana. Brother, may buntag niya, brother Sean, ha?
2: Good morning, Apeng. Always, brother. See you when you come back here in the Philippines.
3: Ay, yo.
2: Yo, yo. Tawad ang mga balita, katropang Janli.
0: Bullseye!
3: Unahon na ito, bagay katropas, katropang Eric Amaro. Kaya mo nagsama ni, ang balitang Eric Amaro, love story na sani.
2: Ha? Ano mo?
3: 2300... Sus, ginoo ko.
2: Basta na yung mga ex gani, mauna na.
3: Poros naman ni. Gugma-gugma.
2: No.
3: 23 anyos ka engineering student. Balhog human gidunggab ang ex-boyfriend nga dili mo angkon nga siya'y nakapabuntis.
0: Bullseye!
3: Gapon pa man eh. Kumantay ko ano na trending ni social media. Pero basig, basig lahi sa ning hitabo ah.
2: Ito ning na-interview na.
3: Oo. Okay, luuya siya din ta, ano eh.
2: Kamu diya ba, huwag nakapabuntis man gani mo, ayaw mong largog din ay.
3: May resang may, huwag okay, inani, pataka lang, digi mo angkon ka tropang Philip.
2: Kanya, huwag managpabuto.
3: May resang nung gabon mo eh. Pero luuya eh, di mo kunay mo ay nasuhat sa balaod. Hindi, buntis pa ba, unya. Buntis ka tropang Philip, priso pa yun, mas stress in town. Simbakog, doon ay may tabo in town sa bata ba. Abi, ato ko nang i-check mga katropa. Nag-standby na si katropang Eric Amaro.
0: Live report.
4: Mayo ka, buntaga, katropang Jelly, katropang Philip, pagkakatropa. Arita sa update report, no? Aning Osaka, 23 anos in town nga... Kasi sa engineering student kinsa nabalong ilintaw sa Pasintudo sa Bilyana Police Station naman nga katropang

0: na dunggapan niya ang iyang ex-boyfriend na kay kining ex-boyfriend nga matod pa mo yung nakalast touch di man maka di man mo angkon na mo yung nakapamubdos niya dili barugan ang
1: dogay na silang gabuwag Rick
0: mga kuan lang katupang sa lipod no pila lang pod kabuan katupang sa lipod
1: pila man siya di sword pala sa timeline at least ba at least atong maklaro sa bakay basig gipaangkon lang sad. Unfair po guys lalaki. Labi na gabuwag na. Adere mo, di pilar may pag-ingong last touch. Di biya mailhang inibtan. Pero ang ato, Derebe, kanos aman sila nagbuwag?
0: Ang kuhan katropan Janli, nagbuwag sila mga karo lang tuiga katropan Janli.
1: Eh klaro nagkaroon tuiga. Lesson kayo na. Kaya ang pagpablus sa babae, 9 months biya na Rick. Pila naman kabuwan siyang buntis ron.
0: Kuhan lang siya katropan Janli, kanang 1 month, 6 weeks pa man. So 1 month kapin.
1: Kunya karon to ingon ka karon to iga.
2: Karon to iga gyud.
1: Di ba? Mo ingon ka karon to iga sila gabuwag. Unya. Lisod kayo na og palitag tuwa to si Niro gabuwag. Unya. Os kabuwan pang buntis. Og ako ilaki mo angkon ka ko. Ikaw mangkon ka. Ikaw rek mo angkon ka rek.
2: Pero last touch lagi. Yeah. Sabot last touch. Siya mo ilas.
1: Sila lagi kanang last touch mangod. Self-serving man na. Pero ang babae rin kayo, ingon. May pangangkos babae.
2: Ka. Ikaw babae ka, mo'y nagkuhan.
1: Diba, og ikaw sa ilaki ba, be, kanusama na sila nagbuwag, ay ko na ng karun tuiga. Tigay kong specific month.
0: Mga ako ni sa katubang dyan ito, nga tunga ning panapod tuiga, katubang dyan, mga Mayo,
2: nga ito sa June, lagi na sa unong kabuwan.
1: So sa ato pa,
2: ilapas sa gamay.
1: Ay sa ato sang iklaro, ato sang iklaro.
2: Sige, kayo, ikaw, sa mga magkailang kwinta-kwinta.
1: Okay, Rick, o sa mag yun ang buwana, kay ba ka o wala?
0: Ang iya lang to ngan
1: ayaw nang tunga-tunga ron tuiga kay magbuwag kali mo di yung kakalimot sa pizza ana ay ko
2: hilabi na og na imtan
1: oh labi na gone sama ni pagkabuwag nila do na din nahitabo kay most of the time
0: ha pinsa ni ang 23 anyos kay engineering alias sa lato ni si Pe no nga kato di gito niya tuyo nung gabon kining 26 anyos
1: regardless di ba kay di amo kay pasangil di lagi tuyo pero nadung gaba naman. Katropang Eric, ang akong pangutana ini simple ra kayo. Kano sa sila gabuwag? Kano sa sila adunay nahitabo? Kay ani katropa, kwintahon maguna nimo. Hilabi na nga ang iyang gimabdos bag-o pa kayo. 6 weeks pa. Os kabuwan pa kapin. Og moingon ka katropang Philip og last week sila gabuwag diha. Pero kung maingon, gabuwag, Mayo pa, ako'y laki, asa ba rin kumuangkot?
2: Mayo, layo na, sad.
0: Mauna, Katupang Janli, pero ang istorya good ani, say-say pa kining sa babae, Katupang Janli, nga naamang goy, murabag kamantay ka ng closure love me.
1: Ay, sa, mauna niya,
2: lagto. No. Closure, anya, magtuslok ya, panto.
1: Gabuwag na sila, Katropang Eric, aron doon na'y closure ni Tira Glass.
2: Last touch na.
0: Nagkita o niya, ito, nakatira mga glass.
1: Kanos aman na nahitabo? Kanos aman na nahitabo ng closure?
0: Matod pa usap niya, nga, mga sayong bahin, sa milabing buwan, Katropang Janli, mga
1: kailangan. Ay, yay. O niya, wa siya ay nauyab.
0: Oh, pagka, kuna, whole July, what na siya dugo? Supposedly, mga first week, dugo na siya, katupang siya, di mga kaigalaan ko, sumotong, what na siya dugo? So, ang,
1: pero siya, ito ba, iklaro, o sa may hinungdan nga nung gabuwag sila, third party?
0: Third party, yun.
1: Oh, na, o, ako sa ila, isa may na third party, ang babae, ang laki.
0: Ana murabag ang una katupang Janli lalaki niyang babay niangkon po siya nga nakasapod siya kay
1: katupang
0: sa ilang panagbuwag
1: normal sa lalaki katropang Philip wabi anan mo gibantayan ng babae bisag asa gabuwag na mo ang issue sa inyong panagbuwag third party ang laki na iya ang babae na apoy lain di ira pa ni mailhang inibtan pasensya sa kong inistoryahan pero normal na lalaki magduha-duha normal ginarek ikaw gabuwag na gud mo bisa pag doon na hitabo unya ang babae na asa lain.
0: Sakto na, Katupang Janli.
1: Bisan pag last touch na. O niya, rog pag last touch na, natoy sodaan. So, dili.
0: Babae,
1: automatic nga, ang katong iyang ex, mo'y pasanginlan. Ang iya ding uyab karon.
0: Ang iyang, kuhan ko nung Katupang Janli, nakasaan siya, pero kuhan lang ka na bang wakaabot sa June o
1: June. O niya, huwag ikay laki, mutuo ka na yun.
0: Niya, ang matod pa niya, regular iyang dugo, katupan sa list, babae niya, ang pa niya.
1: Diba, huwag ikaw mo ilaki ba, mutuo ba, mutuo ka na yun, may magibantayan na ni mo 24 hours. Kaya mo na istorya sa babae. Pero normal sa good lucky nga, doon ay pagdaduha. Hilabi na nga wala na mo yung relasyon. Why magbuwag o guwahinungdan, katropang Philip? Wala mo ako kung hinungdan. Labi na kini, third party.
3: Be, ang pamahayag si babae, be, naam ka diyan.
1: Naka diyan interview.
0: Palihog
3: tagpa. Kala mo ni Mayo.
1: Pila edad anong babae, Rick? 23?
0: 23
1: anos. Ang laki?
0: Be, no, niya, 26 anos ang iyang ex-boyfriend katupag.
1: Sama ni live-in ni sila, live-in?
0: Dili, uyab lang din sila.
3: Estudyante pa sana ang laki din na.
0: Estudyante pa po, kanang mutik pa o board, engineering gapon.
1: Pero no, tagas mag mga edad, no? Aulo na naman senior high day.
0: Sakto, oh, engineering man. Yeah, tag 5 years din engineering.
1: Yeah, nanasag yung senior high. Kaya to, 20 ka, graduate naman ka. College, na. Karon, naamay senior high kung mapuno, sakto. So, palihog ko na kurap. I-play ko na, nakuryoso ko. Pero wak makikihatag ng video, Rick.
0: Ang anong wala.
1: Naara po, naara po, naara po, naana kita ko sa chat. 2 seconds raman eh.
0: Uy, anong 2 seconds?
1: Naay 2 minutos. Kaling babae nga, Gabrawan, maon eh?
0: Dili, dili.
3: Dili, anong wak masya.
1: Wala eh, wak makikisen, Rick. Ako, gatanaw giyo ko dire, Rick. Wala, giyo, Rick. 2 segundos lang.
0: So, na ako'y gisen nga 5 minutes. Na po'y 10 minutes. Ang 10 minutes, ni surrender na ni kay, sa may gibutang.
3: Di na, mas.
1: Be, 5 minutes. Asa man ninyo mo gisen?
0: Ang 5 minutes, sinding, nganong sinding.
1: Naunsa man ni nga gani, harap
3: natin. Be, akaling 2 seconds. Ah, rani, ah.
1: O, saro man ni, ako ko nung i-play 2 seconds, be.
3: Be.
4: Kaya mo,
1: ha?
4: Maura
1: man eh.
0: Palihog lang tagkuha sa page na to, katapang rap-rap. Dato naman yung post.
1: Nagoy, agoy, agoy. Sige lang, sige lang. Sige,
3: ka-play, day, ka-play.
1: Sige lang, chance, Uncle Limurap.
0: Unable to sin, man.
1: Ah, sige lang, ako na lang i-play. Ako na lang i-play. Ako na lang i-play, ha? Atong paminaon, ako na kuryoso ko.
3: Anong dati?
1: Di maingon sa paglaban, pero...
3: Ay, laban. Eh, kaya babae mo yung nakibaw sa inibtan.
1: Diba? Ang diwams ko yung gumulaban sa laki, pero di sa dalim. Managi, normal din ang may pagduha-duha. Normal din.
3: Pero, sagdi, ang atagatag benefit of the doubt. May pasangil.
1: Pero mga lagi, listen.
3: Ayaw i-argue. Kaya, dili magkamoy nag-ana, sila man.
1: Labiya, sari mo bastusa, sari mo ba... Uy, na mga bata.
3: Kasi bastus.
1: Paminaon na to. Ay, sige, samok-samok.
3: Gigi.
0: Ma'am Faye, sa local media din sa Cebu, mangutaan na rami kung masa ito'y tabua. Kung anong na nunggaba ni mo yung uyab to?
5: Uyab, live-in na ni mo.
0: O, ex na gawin mo? Buwag na din mo? Unsa ay tabua?
5: Ex na mo?
0: Unsa ay tabua? Isa-isa ay tingog. Summary lang. Unsa ay...
5: Friday, I check-in with the Avida.
1: Kay harangan man, harangan siya, harangan siya day. Pag human nilang check-in, di na niya plakon. Harangan, ang lalaki, iwaklisan siya. So may background, hindi nag-check. So doon ay nahitabo, matod pa sa babae.
0: Pero, ayun? Salamat
5: ako, kay
0: Web
5: Basso. Muna siya na po, gina-corner siya na po siya.
1: Ay, gi-corner niyang laki.
0: Kung sa may kwani mo, alam mo yung story na. Ayaw sa glakaw na, nag-kwani pa niya. Kailuhi ka niya na.
5: Kapag
6: siya nga buros ka, ma'am.
0: Yeah, dahil yun, ang sabi niyo po diyang tubag? Asan dahil siya?
6: Okay,
0: First time ni mo?
6: Ha?
0: First time ni mo?
6: La.
0: Ani ari ka sa Cebu?
7: sige na kagari. Pero karon, siya ay mangyari.
8: Okay. Ipuan man. Hindi lang po niya ang kulad ang bata. Maplano niya ba? Maplano niya po ay. Laog-abortion.
1: Sos na kanahon na naning ipakuha ang bata.
8: Pagbaduhan na po ko.
9: Sige, naplano ang ipa-abort niya lang ang bata, ma'am.
8: Ako first mangod ko eh. Di ko kung iyang puno sa mga kalifite. Tako, padayon na lang po abortion. Pero hesitant po ko. Eh, hindi na biya ni first time po na mo niya. Masig mong sa po ko niya. Nagkabi po ko. Ang konsensya po ba kung buhato na kong abortion. So, nag-change po akong mind.
9: So, ma'am, ilan ni kausang na nakakumo nga magpa-abort na papa-abort na ang taon na?
7: Napapalit na walang pa.
8: Wala pa rin ba yun? Kaya naman ako, kaya naman ko.
9: Nakontensya na ka?
7: Pero siya, gusto din siya.
8: Siya kay, ano siya, isip na ako. Bahala na daw ko. Basta dili na niya ang kulal ang bata.
9: Ma'am, gano'n man dili niya ang kulal ang bata? Doon na siya pagduda nga na kay laing pangit?
7: Huwag naman mo, no? Ang sabi kayo, na siya ay nakikani mo, na nakaliyap lang. Ito lang,
8: July
7: mong
8: good ako, yung last na kuan good, na itabo. Iyan ko, July 3, may akong last kuan good.
7: Kasi last ni mo. Pero sa una, nakay mo kaipon mo lang.
1: Oh, tanawa ka tropag Filipo. So, nadungog na to na gyud ang interview baga ka tropa.
3: Facebook is good in town sa di maayo.
1: Sus pa ita in town. Katropang Eric, di din ito ka si Borek?
0: Dili, from Iligan yun eh, katropang dyan eh.
1: Mm. So, asa mo ni Sergis Kuila?
0: Kuhanis ha, murag na din to sa Iligan, ang lalaki nag-review, murag na din sa Cebu City.
1: Mora yung gilarga so, dire.
3: Pulos ni sila taga Mindanao.
0: Sakto na. Nya, mora na yung gibiyahe dire. Matod pa niya. Nilipong pa siya sa pag sakay aeroplano.
1: Mora ilang yung gibray ka ng chicken-chicken.
3: Di, niapas ni siya kay Uyab sila niya na.
1: Di, buwag naman sila. Dugay naman silang gabuwag.
3: Di, mga one month talagi kapin siguro.
1: Dili, dugay na silang gabuwag. Pero,
3: nakaanap pa man sila pagsulay.
1: Namay, close shore man na. Di man naingon nga. Namay, di na buya. Pero, close shore ba?
3: So, pagsulay, mga...
1: Kaya, ugak ko sa ilaki, magtuo sa...
3: Kuan siya, gibisitaan siya, July 3. So, after July 3, mga one week, dito.
1: Pero mao lagi ako sa ilaki labi na gabuwag na mo katropag Philip. O niya ni Arig yung babae tungod na ana di pakaingon sa kanga di baka ni nga sigpaangkol lang tayo ni ana labi na nga ang ilang buwag ang isyo third party. Ang babae na sa iya di barek
0: sakto na katropag
3: pero ang babae ang babae katropag Janlin ni ana man siya nga gibisitaan pa siya July 3.
1: Sayang istorya. Pero ikaw laki, for example, ikaw example
3: lang. Wala tayo labot, ana. Kasi ilang naman na ang instinct sa babae mo, yung gituman. Alam niyo ni mo ang kunon.
1: Naasa to instinct ang laki nga, bisan pa.
3: Mao na, sila na yung magdaaw niya, basta ginunggab niya.
1: May on tato katropang Philip, o pag gibisitaan pa, gipakita siya sa mga lama-lama. Wala ba siya, kunin ang laki, disan mo ang kon.
3: Bahala pero, na, ilan na ng tulubagon. Basta yung inspirasyon, mao na.
1: Dili ma-justify ngayang gidunggab.
3: Ang paghusay ani katropang dyan, ligagawa sa anak.
1: Dugaya pa sa natoy, mag-DNA pa.
0: Subo nga pala ang dungon, katubang Zanli, katubang Philip nga wala na.
3: Unsay wala na rin?
0: Kaya na atol ko nos pag bunog niya.
3: Nakuhaan siya?
0: Nag-bleeding siya, marag nakuha ang bata. Ay, one month pa man. One month kapin, mga six months.
1: Nakuhaan, saan man rin, nagpa-check up siya?
0: Maoy ang duda, katubang Zanli, pero di ko sure kung naamagod sila, i-order ko nung abortion pill. Pero
1: ano yung nagkadaglison siya? Ngayon nga tumar. Na,
0: pero yung ngon nga, nakonsensya siya, wa niya giinom. Pero siya rin nahibawag yun kung wa ba ito nainom.
1: O giyang nainom ni Dubli kaso ni niya.
0: Sakto na, kung mapamatudan nga siya o sa kaburos, katumang Zanli. Kaya consider mo na as...
1: O niya, siya man yung laki, kumusta mang laking na dunggaban?
0: Naas na tambalanan karon katumang Zanli, mo na itong ipaabot.
1: Asa man na igo ni?
0: Buko-buko.
1: Pila ka din dunggaban?
0: Kausar man ko na, ingon ang babae, kausar.
3: Laom-laom, kano, matod pa.
0: Unsa
3: may gidum gabre?
0: Konsilyo, kitchen knife.
3: Taas.
0: Oh, taas sad gyud no.
3: Naa nakuha sa pulis.
0: Wa nagipakita sa kapulisan katubang Zanli, basta kitchen knife lang kuno matud pa. So, mao ni ang mahugog ebidensya sa maong pagdunggab sa usa ka 23 anyos sa iyang ex-boyfriend nga 26 anyos. Katubang Philip, katubang Zanli.
3: Sus. Pangani.
1: Ay, nako.
3: Sige, nagkasalamat kay Tropang Eric.
0: So, man itong update report gikan sa Abilano Police Station, mga katropa, para magkahuna-huna. Giyon mo nga action. Protection bago action. Pangapin mo, mga kagigilan. Santong Blas, compliments. Alex, ito sa Pilipino, para sa Pilipinas, ito sa Tropa Eric Amaro, XFM.
10: XFM Report. Bullseye.
1: Salamat kay Tropang Eric Amaro sa imong report.
10: Bullseye.
1: Commercial o natao niya, tabukan na tos katropang Benji Talisi.
3: Oras, XFM Cebu, Filipinas. Standard time, las 9.42.
10: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
11: XFM.
10: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
12: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santon Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Santon Plus Gold.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na nga kape akong ganahan nga nauyun ang yun ako. Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafeeling mo ang kalami o ang aroma sa kape o ang soya.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, buti na gyud ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako pa siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Mama, tinuod ba naman nga ang first love never die?
3: Oh, tinuod na. Kalabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang tinahan. Ayaw!
4: Exciting! Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na!
5: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatay.

0: FM.
1: Hora Sexy FM, Cebu Philippines, Standard Time, alas 9.48 na pagkakatropa. Kinibang time check, ito pagkira ka nato sa Santhon Plus Gold. Pag tumarog, doon kakapsulas buntag, doon untog, doon gabi, 1 hour after meal, katropa kayo, Philip. Radong sulbaro ng imong kasamtangan ng mga balatian. Nakaigsuunan na to, nga na problema, gumikan sa diabetes, high blood, mga katropa. Isang Thong Plus Gold lang na. Ato tabukan katropang Janlis si katropang Benji Talisik. Bigat ka doon ay driver sa motor mga katropa. Nakabsan sa kinabuhi human maengkwentro ang usa ka sports utility vehicle sa disgrasya. Asama ni nahitabo, kinsama ni taon ng biktima katropang Bentals.
2: Live report.
3: Yes, dagang salamat katropang Pilip katropang Jelly. Imbis nga kanilang nga pagkakot na muli ang kanilang Osaka, kanilang sub-constructor sa Osaka, kanilang agency o kanilang NCBD, ang kanilang biktima patay, kanilang nga nasagiran sa Osaka Electric Vehicle kung SUV, diya mismo na tabo ni sa may Cebu South Coast Road sa Barangay San Roque. Kagabi pa sa Dulas 8, tag na sa kagabiyon, kinisubay sa investigador nga si Police Staff Sergeant Robert Escobia aga IOC sa mga tabo sa Tarasi City Police sinibutag nga ang kinimong bitimag-ila nga ako kanil namatay o diya kita pagkapili kita pagjani ang kinimong bitimang nga Osaka Pedro Hidlaon Apawan 47 anos o lumad nga taga akaning Bantayan Islanda samtang ang kaniniang naengkwentro kaya kasagit nga Osaka sigilan nga Changan CS35 nga SUV nga gibinyo sa Osaka Mike Joseph Daet Ponce Bajeros Anios o gani sila kaniniang pagkakot na gani sa Barangay Apas gikan sila sa kaniniang abahawag at ambahin sa pabisaya sa Subo. Sa ito nagkuha ng informasyon katapang Pilip katapang Jelly nga matapag nga posible nga kinilihang kuhan tungkol si Kapusin Sudagan nga resulta sa pagkasagid kay ang kinimaon naman ay kisa pa yun na kinimuli. Matapas yung asawa nga si Dian katapang Jelly katapang Pilip nga nakapanahipaginig kaniya nga tayo na muli kay nag-overtime siya trabaho abal wadang mga natinganin nga nandugi mo mag-uli. O dito pa sa Dolores TV o sa RGS ng Tata RV na hebon siya nga ang yamba na nakalas o nagaroon sa punaria sa St. Francis. Sa inisyal investigasyon sa atong ausatong sa pinagalini sa beat nagkasabot na ang habig sa kanina matyan o ang kanina inkwetro nga SUV kay abagaw na sa kanina driver sa SUV ang talan nga mga restoon yung malang kanina paghaya o paglubong pagbasman siya namatay niya motorista. At rumunawan pamayag ni Dayan kanina yan Dayan Apawan ang asawa sa kanina namatay yung motorista.
4: Talisay.
5: Okay. Usan nito bukan nakain mo siya? Sa mukin siya magkano?
4: Wala, nag-uti sila o niya mga alas 8. Nag-uti sila. Niya mga alas 8. Out na nila. Muna ito na. Dapit na diha sa may Talisay SRP niya na sila siya.
5: Ano yung magdabahon niya?
4: Sa Juan. Nas lagi trabaho sa MC.
5: Also, nasa sa engine building?
4: Dili po.
5: Contractor?
4: Oo, mga contractor lang sila.
5: Mm.
4: Pero nasa like company, nasa company.
5: Ayun ka ba na yung private? Private company?
4: Yes, sir.
5: So, wala hapon, ano ito po? Taga-Talisay mo?
4: Dili, taga-Mandawi.
5: Ah, taga-Mandawi. Nasa yung kinapos Talisay? Paulit na dito siya. Susog yung iyang gaganap kay nakaantuban ko gabi ang motor niya wak man gimaon sa mami gamay na ginang gara sa iyang motor
4: wala
5: sabi ka ba naman kung saan ginagawa siya
4: sa
5: kura siya kaya yung angkas ka marag natin ang mga badlungan nga at sa panagan
4: badlungan kung feel na ko kaya ako kay madlok man ko kalakuso ang daga. Timing mo na dyan ang niya.
5: So, wag ka maglaho ng gabi? Wag ka maglaho? Saan ang orasan na kayo bago gabi?
4: Mga alas 9 na. Maybe kapin. Okay, natingala naman ko vacation na uli.
3: Ang dapat niyo sa exact time nga muli sa itong time?
4: Di, nakabalo na ko nga nag-uti siya. Yeah. Hmm. Then, kaya bonus ko nga pa uli na siya.
3: Ako nanawag sa imo daan before siya muli.
0: Ang kamusta mo nagka-settle mo sa katong
3: nagka-sabkwa niya? Sa ang asawas nito namatay, yung motorista kinuman nga nalabigay sa wasa ng disgasya, di mismo sa may Cebu South Coast Road sa Barangay San Roque, Dakbayan, sa Dalisay. Sa Picas Bahin, Karabag, Jelly, Karababilip, at wala po yung sigit kaya itong karespondi ang karoon din mismo sa may Barangay Buisan, lang sa saking mga silingan na pinusilay. Kaya matupad nga ang kinimaong sagit katapag kapili ko tapang jelly kiputol sa silingan. Resulta sa usahang samdan nga pwede
1: ang... Maesa na diya kay na yung mga armas?
3: Matupad katapang jelly katapang pilip nga ang kanindo nga pinusilay doon ay armas nga 38 o 22. Ang kaning si Jeffer de la Serna. Kaning mauni ang matupad nga na yung armas o niya ayang naingkwento si alias Arong. Pasa doon ni alas 8 karong buntag, si Arong ang, o Aryong, ang asawa o abanan ni ganing Mary Jane, nga una na mereklamo din sa ganing barangay hall, Pablatos, barangay Itano, ganing barangay Itano office, kaya matupan nga giputol ang saging sa ganing ilasiling, mato nga hantod niya nagka-pinusilay, karubutag sa pagpinusilay, katapang Pilip, katapang Jilay, ang naigo, ang kaning kaoban ni Jeffer Long, nga si ang usa ka kwan ang usa ka samdan
1: si Bilian ka tropang Bentals ang way labot
3: iya ang way labot na igo sa ulo
1: o
3: nya kani gid ka sa balanan o nya kini karon ato baboton ang pamayag ni Buhisan Barangay Captain Glenn Mabarita para sa ba sa pagatag og usog ni mga backloader aniya mga sakop nga armas man diri mismo sa Barangay Buhisan dali ang gani ang ato mga sakop sa PNP nito bagdayon. Kaya po sa mga pinisilay, karumpong tag-dress para kayo buhisay, karumpang Jolly, karumpang Pilip.
1: Mm-hmm. Sige, paloha pala na, katropang Metals.
3: Yes, manod nga ito pinakalitas ng mga report on board sa patrol, Kauban o Kaubag, ang Santong Rabalawel. Kauban, ni katropang Jolly, Redoblado, alas yung kaya sa Pilipino para sa Pilipinas, si katropa, Benji Talisik, XM News.
2: XFM Report Bullseye.
1: Salamat katropang Benji Talisik sa mga report. Apikis oras ka tropa ka Philip.
6: Dali aras oras ay.
1: Ah. And partner dress master control mga katropa. Sa katropa ka Rafael Barry sa newsroom sa katropa ng Almimata. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa ko na is katropa ka John Layman Chavez by King.
2: Bullseye.
1: At kung sabi ka katropa niya certified turbo user katropa nga Philip Atuel Serohano.
2: Bullseye.
1: Salamat sa pagpaminaw may buntag sugbo katropa mo.
2: Exciting!

0: ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Lina at Emilio, maayaw ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Maayaw akong tulog, maglambo, nag-bro. Kami at Emilio man, basta mag-iwan ko yung Santon Plus.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3

0: may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
1: Porman, porman, porman. Naabot na ko, porman.
2: Karon pa ka naabot? Late na ka?
1: Ay, porman, dili. Uy, ganihar kay ko naabot, porman. Sa'yo kay ko naabot, porman. Uy, sa'yo kay ko naabot. Dito ko sa 10th floor, natangka ko.
2: Pagkabot-bot ni mo, natangka ka nga doon ka-aura sa mga late. Asa ko to, oh.
1: Ayaw!
3: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Kasey Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gumingod akong tiin. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itigti.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
12: Yes to Health Clinic.
13: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
14: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
15: Ug matag Domingo.
16: Libre na magpakonsulta sa doktor.
17: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
18: Ug mapalit nimo dinhi
19: ang mga produkto sa Yes to Health.
20: Yes to Health Clinic.
21: Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.
22: Hilid sa Barangay Hall.
23: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
24: XFM.
25: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: mo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feel nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak

0: to health. Kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time on top alas 3 sa hapon. At on time check, hatod ka na ka natong mag-iigala sa Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold mag-iigala para sa itong mga katropa diha, mga panday, mga construction workers. Katong-atong mga katropa diha mag-iigala, mga kugihan kayo, priyabuyag. At itong produkto, doon na kini Spirulina mag-iigala para sa mga kugihan. Ha? Remember, ang kanang gitawag og no work, no pay ang panday. No? O di ganin mo, so di manarbaho mag-iigala. Wapon mag-iigsoy-soy ng bulsa. Why kita? Mga bisan init ang adlaw, mapadayon gihapon ang mga panday, mga construction workers sa pag-maniho, sa pagpanarbaho mag-iigala, gumikan kay maulagi na, mahadlok nga maka-absent. Gumikan kay no work, no pay, usab mga amigo. Pero kibawa ba mo ang labing importante niyang kagamitan, di gining martilyo, dili ning pala, rusa pa na diha mag-iigala, kundili ang panglawasta. Ang mga panday, ah, timanin na ninyo. Ang pinaka-labing importante nato kining atog yung panglawas, mga amigo. Ang Spirulina nga nasa Santhon Plus Gold, dahil ang isip, nutrient-rich natural food, usas mga sangkap sa atong Santhon Plus Gold. Kaya ang kugihan nga tao, ang iusab o manampingon pag-atiman sa iyang kaugalingon. Santhon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Alas 3:01 na.
2: Eric Serras Malait,
3: Asintado.
2: Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas nun isteyos! Added guadivolumos! Seb Fatsera! Huwag niya stomis!
4: Eric Manait sa XFM Cebu!
1: Ang kagawasan, dili ka tungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kung unsay husto.
4: Asintado!
1: Eric Manait Misa 18 ning buwan sa Agosto tuig 2026. Og sa gihapon ako sa katropang Eric Serras Manait. Magiguban ka ninyo hangtod ta sa alas 5 manginaot kung naamos mayong panglawas. Mayong dagan sa inyong panghunahuna. Kapis kay kadasig ug kamaya. Gracia, gugma ug kalinaos kay tasaan manaa kanatong tanan.
4: Asintado.
1: Nga po na ito taga ang pagtagad mag-iigala ni nga ito mag-iisgutanan, di maayo ning balita dito sa Buanga, gumikan ng nanitabong shooting incident o sab dito mag-iigala sa SOD mismo sa Ateneo di Sambuanga University. Ha? Managlahi ning mga reports nga mabasa na ito sa social media. No? Ang uban mga ka-exona nag-post gamatod pa upat ng patay, ang uban ni Ingon duha ang patay. Ato ning tanawon mga kaigsunan ang tinuod gyud mag-iigala ang report karon taon-taon dito sa atong sister station sa XFM Sambuanga. Mukonekta dito sa Sambuanga mag-iigala kay Purbida ang mga ginikanan diri sa ato Samsung mo na balaka na gyud. What if og kini mga kaigsunan mahitabo po din sa ato ah? No? Mura man nagwa maliksyon ang ato. Ambot lang og giseryoso bagyo ka mag-iigala sa gobyerno. Apil pa ning mga kapulisa na to, ang pagpatuman yung siguridad sa ato mga nagkadaiyang tunghaan, apil pa ning dias pribado.
3: Ah.
1: Kay ang ganto na hitabo dito sa kluban, mao na margidunta to maghihiga lang atong ga mapanaminan. No? What happened sa Tacloban magigalan ito man nakalabayng buwan? No? Doon na naman dito yung mga lakang nga gipanghimo unta mga kaigsunan. Ang ato lang magigala dito karong ikapangutana o kumusta ba magigala ang pagpatuman sa seguridad sa ato mga tungaan? Nga nung naapamanggiha po ingon ining mga insidente? No? Sa mga post nga ito nabasa, apil ko ng gwardya, duha kabuk, patay. No? Kunya, kining maong suspect, baga kaigsunan, apil po dito karon sa namatay. Oglain pang high school student ang namatay. Samtang dunay, siyampod kabuk ang samaran. Ispoke ko muna, maghihigala nga, nag-Facebook Live, manini mataa, sa dihang nag-beat-beach armas. Ang armas nga gigamit Glock 9mm og assault rifle. No? Unya, kini di ekonong mong armas mangigala. Gikataho nga gikan dito sa iyang amahan, mao nang iyang amahan na pagan kay nagtrabaho man dinhi isip district commander sa Zamboanga Enforcement and Security Service sa Bureau of Customs Zamboanga.
5: Asintado.
1: Ha? Now, ang uban maghigala, makaingon po nga sa siguro sa amahan, ano nga, wa makip, wa matago og tarong ang iyang mga armas, the same ang itong iyaan dito sa takluban, nga nakawat po maghigala niya itong maong minor de edad nga may gigamit sa pagpamusil sa takluban, maupo ni karon dito sa Ateneo de Zamboanga University. No? Pastilan maghigala ng hitabua ang botog. Kanos apa magin in town ta maliksyon oy. No? Duha ka mga estudyante maghihigala ang giingong na kalas. Sod gyud sa Ateneo de Zamboanga High School campus. Now, kini ko no maghihigalang shooter grade 9 student. Matod pa. No? Oh. May istorya diri sa balita mga kaigsunan. Now, kini ni ang mga local officials and police investigators ningon nga kini maghihigalang mga patay were junior high school students including kining grade 8 student. Ang kining maong suspect o saka junior high school student ni Saud maghihigalas classroom dito's ikaupat nga andana o ni open fire kini ngadto sa grade 8 students mga higala. The shooting killed one student o nakaangol kinig siyam kabuk matod pas local media reports. O ang maumpag pamusil swords tunghaan nakabugda kini o kagubot katruma among the students inside the school building with witnesses reporting that students fled the area. Perteng pangiskapos mga bata. Human mangigalas pagpamusil, matod pa, kining maong attacker ni adto kuno sa third floor sa maong building og matod pa ni pusil sa kaugalingon gamit ang armas. Pero doon na po magigala report na matod pa ni layat po kuno ni Gikans building paingon dito sa ubos mo ng perteng pagkabuakas ulo mga higala.
5: Asintado!
1: Naghikog. Now, sigon pa din, the firearms were likely obtained from the suspect's household. Matod pa po di Zamboanga City Mayor kay Mayor Ulaso. Kining maong suspect, patay, mangigala, pinagi kuno sa suicide. And his body, ang lawas, mangigson, napalgan dito sa hallway of the school's fifth story. Dito po si ikalimang ang-ang. No? O niya, diri mangigala sa laing balita, dito po kuno mga kaigsunan sa ikatulong ang-ang sa mga eskwilahan. So kung mag-isgot ang mag-iigala din sa mga detalye, medyo kining di pag yun kayo tantong klaro, mauna nga musuway ta mag-iigala ang pangutana sa ato mga kaubanan sa XFM Zamboanga Kaya dito may gini silang area of responsibility na hitabo mga higala. Ang sa bagay tinuod, bagay higalang detalye ni ini, dito ba ni nagpakamatay ang suspect sa 5th floor or 3rd floor ba? Na, onya, maura ba gini mga kaeksona ng kalas? What about ning siyam? Luwas ba in town mag-i galas makuyaw kahimtang? Or doon ay critical makapun ani? Na, ato ni mag-i galang ipapakutan ha? Initial reports from Zamboanga City Police Station 7th Chief Major Napoleon Velasco og si Lieutenant Romeo Ocampo Jr. Ningon, ang atong kapulisan na ka-recovers Glock 9mm pistol. Gikan aning namatay nga shooter. However, ang mga close friends aning maong bataa o ang mga kabanay mitugan nga to sa media that he was known to be friendly and polite. Da? Ang iyang mga amigo suod ang mga kabanay ningon nga kining maong suspect, kining maong shooter, kining friendly maniyon niya buutan. Da? They also said they found claims that he was armed difficult to believe. Nya saon ta man ni mga higala nga nasudlan bagbakukang utok.
5: Asintado.
1: Ah, ang pagka-friendly, ang pagka-polite. Dawag tang man kay diha nagtiaw mo na nag-Facebook live. No? Basi mga higala there is report. Sus pastilan mga kaigsuna na kaingon ko nga simbakog mahitabo ni diri sa Sugbo. Layo ra. Da? Ato lang iya po gani unta gini mahitabo pero gikan sa takloban karon dito na pug Zamboanga. O niya, gawas anak raba mag-iigala na apagini dito karon mga bomb threat, kining mga shooting threat, etc. etc. Nahitabo na po na dres ato Sugbo. Di ta maghuwat mga kaigsunan. Nga doon nagidugoon nga insidenteng mahitabo sa ato mga tungaan. Muna nga kining na pong nahitabo sa Zamboanga, same what happened dito sa takloban kaniadto. Ang ato mga opisyalis unta sa lokal, there is ato ha, ilagin untang monitoron from time to time kining ato mga kabatanunan, kining ato mga eskwelahan. Kay murag, ang ato maghihigalang eskwelahan, peligro na pod kaayo. Kay di rabagin na ito mabasa ang naasunahonas magatinunan.
5: Asintado!
1: Ha? Ang botog, there is ato maghihigala, permanente bagyod ang ato mga pulis sa pag-roving or kanang gitawag og police visibility. Naabagyo na always mag-iigalas iskwilahan na to basig mga tanod ra. Ha? Sigon pa diri mag-iigala, students told reporters that the alleged shooter may have brought the firearms into the campus og nigamit ni ngadto karon sa pagpangatake. Ha? Ah. Now, kiniray ba ko ng armas nga short type combat rifle o kining pistola nga Glock 9mm, matod pa iya kinis amahan nga Senior Officials Bureau of Customs Region 9 mga kaigsunan. Ha? So, kinini ang I hope nga kining incidenting nahitabo dito sa Zamboanga. No? Subli kini nga eye-opener sa mga opisyalista din sa tua. Kaya di naman tayo mangigala kasiguro nga diris atong eskulahan safety pang mga bata. No? Di na kita kasiguro mangigala o safety pa ba din atong mga tinunan diri. Maglisod na tayo mangigala dito karon sa pag-asikaso sa ato mangigala mga gimbuhaton kaya nga itong una-una tuaras mga bata nga tuas eskulahan mga eksoon. Ha? Kanto dito sa takloban, mauna ginunta to ang wake-up call sa Department of Education o sa atong kapulisan. Numero uno, pagpanghingusog, pagpaligon sa seguridad o pagsiguro lagi sa atong mga eskwilahan nga kini magpabilin nitong luwas alang sa mga magtutudlo o sa mga tinunan. O niya karon di a mangigala porbida. Gipakurat man taning hitabo aron dito sa Zamboanga. Kaloy intawos mga inosente nga estudyante nga way labot na tripingan ra. Nining mong suspek mga higala. No? Now, karon mga kaigsunan si Gobernador Pambari 4 ni mando na usab dito sa atong kapulisan sa probinsya. Kaya kinanglan pahugtan yung seguridad Pero, nalingaw lang po kong pagbasa sa mga comment kay doon namin ni comment nga char ni Ingon po dito sa Pambarik 4 nga. Sabadiha, this is no joke, litsi ka.
3: Exciting!
1: Dari lang ko mga kaisaw na raka. Kita ba magigala sa kisa ba po ni Ulrak? Nalagi po'y daghan mga kaigsonan nga mga pangaan magigala, mga accounts mas social media nga. Basta magka-comment lang. Anyway, trolls bitaw ko. Anyway, di bitaw ko mahilan on sa ba. Karon magigala na ingon siyang char. Taliwa sa kaseryoso magigala sa pamahayag sa gobernador sa probinsya. Na ingon siya rito, ni comment siyang char sa post ni Pambarik 4. Na ingon post Pambarik 4, sabah niya. This is no joke, litsi ka.
3: Exciting!
1: As ilan. Nagiuban maghihigala nga kanabitawang dili seryosohon ang ingon ining mga insidente. Samok yung tinuor maghihigala social media o magpadamo o magpaulipon ta. Kita rin hapoy makaluluoy maghihigala mo na nga from time to time. Masay, gantos uban, mga kaigsunan nga. Ang ila dito karong trabaho is naagyong kanunay, nagyampunga diya sa Facebook kung unsa pa na diha. Kining, kuhan ko no, relax sa, no? Take a break. O niya, ginahawag laom. Agyon, mag-iigala dito karong patuntok. Kay, sus probida o magpadaka, mag-iigala sa ka bati sa mga post ron sa social media. Aray ko ka social media, magkakita ka niya karong issues politika, away sa politika, kakita kag mga katalagman, makabasa kag mga patay, gumikas baha sa katalagman gihapon, makakita ka dito karong maghihigala anang kawat sa gobyerno, makakita ka dito karong maghihigala mga panaglali sa mga politiko, makakita ka dito maghihigala og ubang mga bati sa social media. Gawas lang siguro tingalis uban po nga gipang follow nga na po yung mga gipang follow nga puros kaon ra. Kada kading ako magiga lang gi pang sunod po dinoon. So far ang maglabay-labay dress trade na ko politika, no? At the same time puros pagkaon, no? Pagkaon o niya di gani magiga lang kining mga vlog. No, niinig Max Amini. Kita na ba mong Max Amini? Mauna nga. Anyway, ato maghihigalang tanawon ko nunig. Naunsan yung pagkaunsaan baga kaigsunan kay kining gihimo sa shooter ba? Nga, nagdaas yung cellphone baga kaigsunan. No? O niya, kining murag yun pareha maghihigala o kanang naadi akaroon sa game sa computer nga o nakasuway mo maghihigala di akarog duwa ni na mga Counter Strike, no? Nakaduwa mo maghihigala aning uban pa diya nga mga gubat-gubat posil-posil diya sa computer maupod ni nga makita mga kaigsunan dito sa kamera ang kanang armas ra, no? Ang armas ra iyang live streaming ang maong insidente diya social media. No? Sa ni katap nga video nga gikan yun mismo aning shooter mga kaigsunan diya pa gani magigalay video nga nakita na to nga murag ni kagar, no? Ang pag kinini ang kablit niya sa gatilyo. Diba? Diligid mo tubag. Nag-text po ko niya, akang katropang Joseph, sige, Double J, base dito, daghan po kayong mga sister station na itong nanawag dito. Sagdi lang, mo ginhawas na itong kadali, taon-taon siguro itong kontako lang po ng XFM sa Buanga. Si Ma'am Sheila, mo ba? Max Aminig yung tinuod, ma'am.
3: Exciting!
1: What do you think, boss? Ato ipakita? I-blur na ito, ang mata. Ito na ito, sige, palihog ko, Double J, ikaribala niya. Actually, maurag yun eh, no? Sa ako ning bahin, ang diri sa mga bata, mabita na nga ang kining atong mga bata, mga kaigsunan, labi na kay Tuloni Kabuklaki na ko. Ako gina mag-iigala ditong pang pakgangon na yung unsa dito ipang butang sa note, unsa ipang butang mag-iigala diya karon sa story, o unsa mag-iigala dito ipang post nila sa ilang Facebook account. Da? O kung saan na diha maghihigala nga murag tan-an akong bati, ako ginang ipadilit rito. Murason maghihigala nga kuan ni pa, kana ko tang-tanga na, bahala. O muingon mo rito karog, kuan-kuan na tang-tanga na, mas daghan pang maayong butang atong ipos kaysa ana. Nga tang-tanga na mo po rinoon. Pero, karon ba, kining ingon ini sa ato mga nagpaminaw karon. Una arita mag-iigsoon sa shooter. Unsa man maghihigalay na ka-trigger aning bataan, anong namusil man siya kaganyang buntak? Ha? Di hapon maghihigalay mga postery nga matod pa, doon ay dakong kalagot ngantos maestro morang unang giposil maghihigalang maestro. Mao na istorya dere. Pero so far dere maghihigalas mga balita, wama po hinoy detalye nini. Mga kaigsuran, so di sa kumusakay kayo ani, but ako lang ang gi-open diyan ninyo, kay basi ka mo nakakita po. Now, balik na kining suspect, makapangutahan na tagun sa may motibo aning bataa, nga high school pa, nasods utok, krimen na. No? Krimen na. Di pa rin mag-igala sa unas mga high school students patanga purbida. Ang nasunahuna na to, saan na yun mangigala pagpasar sa subject chemistry? Pagpasar sa subject na physics? Pagkuhag na ko grado sa values education kon valid subject? Ha? Pagpasar mangigala sa ROTC, asa, kuan, sa CET, kon Citizens Army Training? O kung sa pato diha? Although kining Ateneo, Disambuanga, Ateneo, private, mga kaigsunan, mga adunahan na sila diya. Pero usap maning bataa, maghihigala. Nga ano ba yung taon nga? Actually, ang uban din rin, ingon nga, sus, pagkasayang bataa, gwapo. O niya, bright ko no, ingon ana, ingon ni, hae, manggibutang pagka-bright, ani. So kinanglan, siguro tingali, ang iya ditong cellphone, no? O kung sa panang iya mga account, susihon kay Basig, doon na dito ako regetagong kay Obos. Sa eskwilahan. No? Paglahit naman po ni siya, Ma'am Sheila. Huwag Boss Ricky, Sir Gadi, kay... O sa ba, ang eskwilahan lang dito'y mo adjust sa mga estudyante? O doon ay mga kayo, Boss, ang mga tinunaan gumikan kay, for example, gibagsak siya. Gihagbong siya ang graduhaan ng subjika. O niya masoko ang estudyante, muhulga, mag-iigalag pagpamusil. So ang eskwilahan lang dito'y mo adjust, ang maestro na'y mo adjust. Ingunana na baro ang panahon. Itandi kaniyad to mga igsoon. Nga nung nagsunod-sunod naman ang ingunini mga higalang panghitabo involving aning atong mga tinunan. Ha? Mga katropa. Asa man napitang sipyat yun. Nga nung karon medyo alarming naman yun kaayo. Alarming yun ka nang doon ay kinabuhing makalas. Sus, Mariusip. Alarming kay na, oy. Sa una sa atong panahon, sumbagay naman to. Karon mag-igala, di naman yung sumbagay kay gamit na mag-armas di Puigo.
5: Asintado!
1: No? Unyag doon na mag-igala yung kasukos, maestro, posilon ang maestro. Pastilan. Sa una, di yun ta mag-igala. O batiyon mga nitang kasukos atong maestro o maestra, dito na yun kutob. Sa atong dughan ang kalagot na di yun tao maghihigala bupakita o bisag gamay nilang dito ang pagsukol nila kay atak-tak man yun tao or di ganita matak-tak ispel hagbong yun tao munang kanuna lang yun tao ang paubos karoon na gini mga batanon maghihigala ingon ini na magyod ka high blood
5: asintado
1: o niyang tanawang kung sa gibuhat maghihigala aning bataa no? Nag-live stream samtang na musil. Nisundog po aning mga insidente dito sa gawas. No? Same what happened dito mga igalas gawas sa nasod nga. Ang ubang mga insidente dito, shooting incident.

Diya manghihigala. Kini mga nakita ninyo mga kaigsunan sa Facebook Live o sa YouTube na ito, morning incident ka ganiha. Marikol ba sa ako pong kasinatian sa una o kamupod mismo sa mga nakatungag high school, di man inguna na takainit og uno sa una? Og natay kontra manghihigala at tulas gawas sa gate sa eskwilahan, magsumbagay ta? Pero ano, hinong ko kagig sumbagay gusto ka sa una, elementary, high school, college, huwag kita kagi anak. Pero doon na ito, manghihigala yung mga nakita, yung una ng insidente kaya nito nga, sumbagay rin yun. O yan, once ganyan manghihigala, masakpan, dad on dito sa principal's office, pang lusiyo ng dunggan. Wa man manghihigala yung pagpamusil nga nitabo ka niya ito, bisan pa manghihigala, gilabatibag, mayo, glosis, maestra. Labatiba dito karo glosis, principal, ang dunggan nila. No? Karon. Ah, pagkaisugas mga batanon. Grade 8, grade 7, o sa pa niya manghihigala, initially, ang nakuha, ako man gibalita kaganiya dito solid impact, grade 7, pero karon manghihigala, grade 8. No? O niya, grade 9 ko no, ang shooter mag-iigsoon. But anyway, mawala gini, high school student. Kining high school manghihigala, di pa giniingon tanto, di pa ginimatured ang paghunauna ning mga bata. Giyahanan pa giunta sila. I don't know, giunsa ni sila dito karon sa pag karabitong da paggiya sa eskwilahan usab. Doon na ba kay kapalpakan ang eskwilahan? Kalabot aning insidentiha kaigsuunan? Numero uno sa seguridad, ikaduha sa pag-edukar sa mga bata. Ilabi na gyud ka ng anger management, mga kaigsunan, na todlo baka po na ngadto nila. Ha? Bahin mag-iigalas anger management kay kining mga batan onron lahi na mag-iigalas ang boto. Di ba ka nitungod mag-iigalas gipang kaon? Nga, purbida ang pagkahayblada naman yung mga bata aron. Da? Thank you, boss. So, karon mag-iigala ato mga kaigsunan nga kining pangutan o ning uban nga mga kaigsuna na ito nga naka-tune in karon. What do you think? Nini maghihigalang ingnunta baga kaigsunan insidente sa ato. Gawas maghihigalas iskwilahan nga basulo na ito. Ang ato ba pong mga opisyalis angay pong basulon mga kadugo? Numero uno sa pagban. Nining mga games diha sa social media, games diya maghihigala sa cellphone, ingon ana maghihigala nga mga naka-impluensya sa mga bata karun. No? Amotong, kinsa ba diya ninyo ang naapag-hepon sa magsigigapog duwa-duwa o cellphone? Diya sa kanang makikita mo maghihigalas o ban diya nga di yun bang iigsoon makikistorya nga ito sa uban kay ang iyang buhato mag-iigalam, sige lang ito kubi cellphone. Ito na, nag-email na di ay, ang uban mag-iigalam, nag-Roblox, usap na di, etc. etc. Hastilan pa ita. Kana di handapita mag-iigalam, kana nga punto, wag yun takakita. After sa incidents na takloban, o ang ato mga congressman, o ang sa Senado, doon na ba dito kari paspas nga paglihok sa pagban aning mga games diris ato mga cellphones mga kaigsuunan. Na usani kanya dako magigo pagduda nga usani dito karon sa hinungdan ngano na influence aning bata. Ha? Kay nagbitbit lagi ng cellphone. No? Naka live stream unya. Kita kaing armas manghigala. Dias iyang kamot unya na musil. Simple na manghigalang duwa sa murag counter strike nga magbitbit og kutsilyo. Kitang armas, kitang kamot. Ingon na, og di gani, magbitbit og armalite. So, makitang pusil. Ingon na, maagyon manghihigalang purmaha. Gisundog yun niya. Gamit siya manghihigala dito karon sa rifle. Gamit tapos siya manghihigala dito sa pistola. Hastang kuyawang bata. Gisundog yun niya gonsa dito karon iyang nakita niya karon sa mga games anang cellphone. Doon na yung mga balita nga atong madunggan nga ilak ko na dito ipangban, mga suggestion ingon ana ba? Ang kanang mga games on sa ba? Wag yun maban. Hantod ron. Di anap pinahitabo dito sa Buanga. Patay. Tinunan. Di apay mga

0: maran nga daghan kayo siyam kabuok. Pagkaluos mga nadamay ng mga tinunan, babaeg laki. Unyawar ko din tao ni sila mag-iigalay labot. Puros mga inosente. Naundang din tong pag-eskwila kay diya, magpatambal pas eskwila, magpatambal pas tambalanan. No? Unya, truma ani mag-iigala ang bot. Ha? Ah? Nangatruma gini mga bata. Asa ba ni mga kaigsunan, purbida? Ang atong baga problemang samang yun ini ba? Sa inyong pagtanaw, gitagaan ba yung ganing pagtagaan sa mga opisyalista? Sa inyong pag-obserbar, magigala seryoso ka ang ato mga opisyalis gobyerno. Pagsulbad o mga problemang susama ni ini karon nga di ay mga insidenteng mo kalas yung kinabuhi mag-iigsoon.
1: Asintado!
0: Ha? Kini mga igala, di ah, patay na po no? Karon sa ito na hitabo, magigala sa takloban. Oh, wa pa bang iigalay mga kano sa amatong takloban incident ato magiigalang kini ni ang ipapangutana magiigala sa kuan be kini nga kano sa amatong kinalimot ako magiigala og unsa tong pitsaha magiigala ang dito sa takloban. Oh, tuluto ka magpatay po no? Alas 9:20 sa buntag. No, mao ni magigala to nagsige tag ingon nga paestel ang tagalunis dun ay mga insidente. That was June 2022. To, karon di atas buwan sa Agosto. Agosto 18. Kanton dito magigala sa Tacloban June 2022 alas 9:20 sa buntag. Kinipon dito sa Buanga, buntag po magigala na itabong pagpamusil.
1: Asintado!
0: Ah, o niya, wag yun bang higalay, mga intel report, gikan sa eskwilahan. Why intel report, gikan sa atong kapulisan, nga dunay mahitabong pagpangatake, sod anang Ateneo de Zamboanga University. Wag yun, blind silang tanan. O pwede palang i-play na itong video din, which is di man po pwede mag-higalay, kaya madaot na po din ang itong mag-higalang account sa Facebook, YouTube. No? Mga picture na itong ipakita. Makita, gini mo nga, open ang eskwilahan, ang classroom. Ang bata nagbarog magigalas pultahan ni Tion sa armas, ang mga estudyante ni Tan Orapod. Nagtuo siguro magigala ang mga estudyante nga dito tinuod ng armas. Sa diya magigalang gikablit ang gatilyo, wa dito mga kaigsunan mo buto, pero sa ikaduha magigalang pagkablit ni buto na. Gition magigala ang tong estudyante ba tor maestro, dito nagkatibuha ang dagdagan.
1: Asintado!
0: Ha? Kano sa pa man mulihok ng ato mga opisyalis, labi ng ato mga magbabalaod, unya na kung ang inyong mga anak na dito ay mapusilan? Ha? Kano sa pa man mulihok ng ato mga opisyalis sa gobyerno, pagban! Pila na may pagban in town, anak? Ang ubang mga naso mangigala, di pangban man ganina? Kano di man kahimong Pilipinas, anak? Diba? Tanawa lang ng Facebook karon. Depende na kung sa ifaluhon ni mo. Mutanaw ka sa Facebook, magigala, na adito ka rin, bisag unsa na lang ang mga reels, bisag unsa na lang ang mga short video, nga to ay mga babay, nga perting magbuha, magigalag purol, magbu kay mga short, ang uba nagpante, kay mga laki, nga pakauwaw, magigalang, wa magbrief, nag, sus, ginoo ko niya ka na, gi-okay na magigala smita. Ha? Approve na smita, magigala nga, i-upload na si Aromakitan, mga igson, worldwide. Wag yun. Sa ubang mga nasun, maghihigala nga medyo estrikto kayo ang social media, ang paggamit social media, dili ingon ini kataas ang insidente bahin o maghisgot ang krimen. Ah, ilabi na yun, involving aning mga children. Involving aning mga batanon. Ha? Nga naman. Tungod kay numero uno, ang mga bata, waman sila dito magsigig kobi sa cellphone o sigig tanaw, mag-iigala ng mga videos kung saan nga may maka-influensya na inoon. O gitoyo na silang gobyerno dito. Andres Pilipinas, mag-iigala, sobra ragyod kalugak. Pirti ragyong pagkasubraha ang atong natagamtamang demokrasya. Nga, gamay ganing tandog, gamay ng lihok, mga kaigsunan sa uban nga mga tandogonon, muingon ito, kawa, no, maoni, maona, ingon ana, ingon ini, sopak na, ingon. Sa baag noon. Ya, asa man ta pa ingon. Karon tanawa bagay gala kung sinitabo. Pamusil dere, pagpanghulga dito, karon lang dito sa Bohol. Tanawa dito sa Bohol, magigala nakakita ako. Tulog kami eskwilahan dito sa Bohol. Ang niundang magigala sa klase. Eh? Ang nakuha na to rin kasayuran, mga kaigsunan, ang bot magigala o maka-confirm ba kang Bohol Police Provincial Office ani? Pero di ang magigala ay nag-post, nag-post mo din sa Tagasagbayan Kakong tulog ka bomba na asasay sa San Agustin National High School o nahawan karong semana i-trigger. Unsa ni tabo? Suspended yung klase. No? Gumika na ning ingon ini. Tulog ka bomba, isboko mo na. Unya kinsa man ni mga klase as mga tao nga nagpospos og ingon ini? Dito ni sa Amos Bohol. Di man ni manghigala maayo ning ingon ining klaseng pagpanghulga. May pagmagpos mo bahin dito sa versikulos Biblia. Kabahis Ginoo. Maka-appreciate pa maghigalang mga tao, pero kining ingunining magpakatap o kahadlok. Sus, ambot lang. Di gini pwedeng palabyon untas, gobyerno.
1: Asintado!
0: Paita maghigala. Sus, ang ako ba, diri sa Cebu, sa mga naminaw karon nato nga mga katropa, maghuot pa bata? Nga kita na po diri ang malisang simba ko lang palayo. Pinag-istabang ni Senyo Santo Niño panalipdan ta. Pero what if masudlan ta? O gingunining klase nga mga tinunan, magpataka lang paarak aning atong mga tunghaan. Madawat maka na to kung simba ko o sa dito karos mga naigo atong anak mga kaigsunan.
1: Asintado!
0: Ha? Palihogoy mga congressman, kamo man dito'y unay. Diya karon sa kamarabaha, kamo may tigpandag balaod. Diri sa Cebu, ato mga congressman, panglihok na mo. Alam mo si TikTok niya. Palihog kinining yun nini ba? Makahimo magod silas congressman maghihigala aning pagpanday o mga balaod o unsa nang pwede maghihigalang pandayon urging maghihigala sa mita. No? Using aning gahom sa gobyerno sa Pilipinas nga kita diri mga exhaust Pilipinas di na ta pwede maghihigala. Nga makakitag ingunana nga mga klaseng games aning mga cellphones. No? May ibang gamit mga tinunan ta. Dintos dumanog, kinomdom ko sa Mayor Gongonhika ni ingon nga, di na to pagamito ng mga bata maghihigalag cellphone. Dari sa eskwilahan. Iyahapon to maghihigala nga ideya. Pero dito ra sa pagdilis paggamit. Pero kanag yung pagban unta nga kanang maong mga klases duwa makita sa bata sa cellphone, mao yun unta. Mao'y pinaka-the best nga buhaton. No? Kanang mga ingunanang klaseng games nga mao'y makapayawa nining ubang mga bata.
1: Asintado!
0: Ubay-ubay na ni mag-comment, mag-iigala dari sa itong Facebook Live, sa itong YouTube channel. Ato mag-iigala ni acknowledge kaya di ay gatos kapin mga igso nag-video or nagtanaw. Mga ginikanan baka ni sila or mga batanon baka ni kung saan mga nagtanaw o nag-comment. Naminaw ko na taas ilang tagsatag sa kamang ideya. Si Elina Natolia, may pagpamingnaw, dahil sa may Sunrise Pardo. Si Daryl Diputado, may hapon usab. Irma Sirva Garces, may pagpamingnaw, dahil sa Carcar City. Boss Edwin Garces, Lorna Tihio, or Lorna Tiho, may hapon, sir. May pagpamingnaw, dahil sa may Sambagdos, Dakben, Sogbo. Be safe all, God bless. Onya Helen Tonyakao, may hapon. Dana Cristina Factoran, may pagpamingnaw ni mo, madam. Naunsa na may intaw ni mga batanon karon. Si Chinky Rakasa, may hapon. O niya, si Mark Pascua. Tanawa na ni Ron, ang NGP, ang GCP o Miko, giadlaw-adlaw na mong brownout niya sa Mactan. Kay kabalo sila, mga amang mo, liwat kang ahong chan, nga amang. Ah, saba ra mo, basta kabuang, pero tinarong, amang mo. Doon na ni Kiubos Mark Pascua, agin mag-iigala, des ko wala. Bonang gaganiha, ako po di mag-iigala ang gisulti. Baga kaigsunan sa atong programa Solid Impact nga diri baga tigpaminaw sa ato karon tulo na kabuk magiigala ang atong nabantayan ting uwan, ting init o ting brown out.
2: Exciting!
1: Ha?
0: Karon diyan, nabasa na ko magiigala sa balita. Nabasa na ko diri mga kaigsunan ang balita nga diri mga igala sa Visayas di anapod kunotas sa red alert. Ha? Red alert na pod kuno. Og magisgot ka mga igala dito rainfall alert dito sa kauluhan. No? Red in Bataan, orange mga igala dito ka sa Cavite, yellow dito sa Metro Manila. Ang diri pod magigala bahin sa kuryente, no? Labi na diri sa Visayas area, gikan sa ilo, di na pod kuno tagibutang spuwa. So expect na pod nga doon na po'y rotational brownout mga higala. Kay ba mo sa Metro Cebu, kagapo nga daw ang ibalita. 187 ka mga lugar ang giigos brownout kagahapon. Ha? Yeah? Mao na mga higala nga di ay ting uwan, ting init, og ting brownout. Sintado. Duaan lang yung tayong taon sa ato mga opisyalis, gobyerno aning kalakiya, wa lang yung sila ipaki. No? Ang ilang mga kaiksuran nga, sige, magpadayon sila. Anyway, di ba sila ka-feel itong brownout? Pero kita, mga higalang Diaz, mga ultimo, wag yun, antos nagmaayo. No? Dito, mga higalas Luzon, dia. Uwan. No? Ang dito, mga higala, dito sa Mindanao, init kayo. Mga tigpaminaw. Diri po magigala, Cebu, sige po brownout. Ha? Karon panahon dito sa Luzon, ting uwan, diri magigala sa Mindanao, panahon ting init, diri sa Visayas, ting brownout. Ita magigala sa sus. Makaingon ta mag-usap, magiging nga itong gobyerno, eh. Ano ba yung taon mo nga, di magyumong kakita, magigala, mga maayong solusyon. Aron nga di magsigig bagulbol ang mga magbobohis ng mga Pilipinhon.
1: Asintado!
0: Susan Roses, Katropang Eric, hello. Katropang Sir Eric, hello, 7016. Asa na mo, Kiko Pangilinan o Gris Sound Tibiros, unsa na ni. Pareho Tamax Amini Fancer, Mark Pascua. Pero ang best comedian para nako, kining Ahong Chan Dynasty. Mark Pascua, tigtanaw din pong Max Amini, ha? Ilgig sa Max Amini. Chinkira Casa, Minaw Giapon, Minaw Sir Eric, taga Kimba, San Roque, Talisay, Vic Riley Ritoya, nagpaminaw sa Abnato, Dias Bugo City. Oh, kamusta mo Dias Bugo? Ingo siya, basi gibuli na siya, plus influensya online, sa online games. Mauna itong tanaw nun, no? Katropang Vic Riley Ritoya, kay kining shooter, nagpakamatay man po. Oh, niya, si Iking Mara, mauna Sir Eric, i-question nila ang confidential fan sa DepEd-BP, awa karon. Oh, sige. Anya saon ta man na nga di amanis university, di manis under sa... di manis under, private ni siya, pero sorry, I stand corrected. Ang kinibagiga lang DepEd, mga kaigsunan, doon na to, doon ito karoy, butang nga pondo niya, pero... private ni siya magigala, I don't know, basin po do, oh, basin po Iking Mara. Well, anyway, tanaw lang po na ito na, kay karon mga kaigsunan, di amay confidential fund, gikan sa Office of the Vice President, gikan po magigala sa Department of Education, naundang magigala, di agi question, nganong giunda ninyo, di anay pagpamusil. Huwag po ninyo kang Iking Mara na, ha? Alfredo Laurino, good PM Sir Rick, para na ko sir, agree ko si imong giingon nga iban ang mga games computer kay basin mao po ng ilang gisunod nga mga patay-patay. Actually di good basin, katropang Alfred Laurino, maog yun eh. Maog yun eh. Di lang na to mapakita double J ang katong video, di ba? Di ito pwede yun. Sorry kayo, di na mo mapakita ang video. Kon kabantay mo mag-iigala, kanibitaw mag video ka sa atubangan. O niya, ang armas ni mo na adiya, anak? No? Ingon na ba mag-iigso ng purma ba? O, tanawar ko ni akong kwan? Tanawar ko ni akong purma? Ingon na ba? Anak? O. Nag-gunit yung cellphone or connect ba ka ni mag-iigalag o say, gikuan rin siya ng atubangan o niya, ang armas, anak? Ang armas na nakita kamot? Mo ni siya purma, kining yun ani. So, karon, mautog ipamusil ang mga estudyante niyang makitan. Now, kini maghihigalang ignonta pagban. Di lang kay sa cellphone, kundi appeal pass mga internetan.
1: Sintado.
0: Ah, apil pod sa mga internetan. Abahala magigala og mga soko ning uban diyang mga nagpadagag negosyo og internetan. Wa may problema magigala siguro tingali makapadayon gihapon mo pero ang kana lang patay-patay kanang posil-posil kana diha karong unsa pa ng mga games nga murag medyo kanang brutal kayo, no? Wag tango na siya. Dili na na siya dito available pa. Ganon na yung mag-games mo mag-higalag billiard diha. Oh. Actually, kanang ingunana nga mga games, no? Di gina pareha mag-higalas atong panahon kaniyan to. Kinsa ba mag-higala yung mga natawag 1980s, 1970s. Kita very active ta sa sports kaniyan to. Wapa mo ng mga games. Maugali po siguro tigalin hindi nga nung ningong ba mga bataon karon masakiton kay og bahig pasingot. Di naman sila kapasingot. Kaya tuwa naman nagsigigyan po nga mag-higalas internetan. Di naman panington. Panington balik ka na mag-iigang. Panington kaglingkod. Labi nag-iigang. Pero sagas mga internetan ron, air condition man. So tuwa dito. Tagtulo ka oras o pat ka oras, nagsigiglingkod. Why exercise? Ang kita sa una mag-iigalang batanon pata. Uy, bisag unsang klaseng duwa, arikas patid-patid, arikas tubig-tubig, arikas tago-tago. Wag yun. Wag yun mag-iigala tay. Sus. Puros kita mag-igala kanang more on pasingot basta magduwa-duwa karon ang mga bata di naman. No? Kapuya naman sila. Ang ila dito karon gusto nga adto lang dito sala maghigda. Unya pagkauman mga kaigsunan nagsigig duwa. No? Og bahin na mag-igalag pasingot unsa pa na diha et cetera et cetera. Awa, di na di lang ko mo kuyog anang inyong duwa-duwa ang usa pa na kay kapoy na dira lang ko sa kwan kwarto. Wa na. Muna yung mahitabo. So, kining ingon-ini nga insidente, wake up call na po ni. Ang ato lang mag-iigala nga. Ingon si John Paspidere. Good pay, my doll. Ibang tanan, games, ayaw lang ko nung scatter. Okay.
3: Exciting!
0: Ibang lang ko nung tanan, ayaw lang ko nung ng scatter. Okay. Murag ganahan gi kay siguro John ani scatter, no? Sige. What's in this Rockhampton, Australia? Ang ayan ginang wagtangon ang games nga gubat-gubat sir. Wa nay ayog gikang Sunny Amadeo, sir Sunny. May pagpamino nimo diha sir sa Rockhampton, Australia. Taga economic gamay ang ideya sir. Diha cross inyo. Og kumusta kun sa puy paagi sa mga sa imong naobserbaran sa miskulahan diha sir sa Australia, no? Dogay naman ning juvenile law pero tungod sa social media nakabalo ng mga bata nga di na sila mapriso. Manon dapat osbo na juna nila ang balaod. Karon nga naay shooting incident kuyaon na pod magsunod-sunod gikang Wisho 223. Usa po na. Da? Dunay mga proposal mangigala even Robin Padilla gusto siya mangigsoon nga 10 anyos. Magsugod mangigala. Ang kining edad sa bata. Da? Nga masilutan. Basta nalambigit o krimen, mga kaigsunan. Oh, kaya kining mga bata rong 10 anyos. Di naman pareha sa una mga higala nga mga 10 anyos. Wapag ikalibutan, karoon na, perte na marua. Oh, perte na mga sus. Na yung mga bata nga mga 8 anyos, 9 anyos, pambadlongo ni mo. Ah, ikapay sopon, yun yung inong kay istoryahe.
3: Exciting!
0: Maka-insulto kayo ba? No, maka-insulto kayo. Mga kaigsunan, o niya, di magunin mag-iigala dito basta-basta ang insidente, ha? Nag-isgot magunin mag-iigala dito shooting incident, patay. Kasi ba ito ay gusto mag-iigala ang mga anak mamatay? Bisag ka mo in town, Ginoo, di gin mo gusto mag-iigala nga makadungog ang inyong anak o sa dito sa napusilan? Ha? Kaya ang atong damgo baya sa itong mga anak nga, sila makahuman sa pagtunga. Nga mo arang-arang ang ilang pamuyo. Mo nang atog yung gisuportaran atong giampo. Unya karon magigala di ingon ining insidente na pud ikaduha na ni. Gikas ta kluban karon sa Buanga. Asa man na pud ikatulo? Ha? Gikas una nagtuo ta mangigala dito sa kluban, mao na to dito week. Mao na to dito mangigalay. Silbi. Wake up call ba nga? Ah, okay, kinanglan na gyud istrikto tani. Sabi istrikto oy. Kini nga tinio di Sambuanga University, o sa mampun mo niya, wak demo dito i-check-check mga bags, mga estudyante. Ha? Wala ni sila mga higalay, klaro mga gwardya. Now anyway, di nata makabaso lang na kay human naman eh. Ang ato diri sa Cebu, automatic mga kaigsunan, ang mga gwardya, stricto yun. Sa pag-check niining mga bag sa mga bata, na? Sunod, doon na po yung mga pulis. Ipang butang diha. Kay, kining mga, kinibitaw mga bata ron, murag tanaw na kung makakita man lang ganyan dito pulis na nag-uniforme, bahala dito way armas. No? Mga kaigsunan, murag mausap ang ilang mga huna-huna. No? Sa ilang pagkagarag, unsaba, murag mo, kuan sila. Kining murag mo, relax sila, is gika silang pagkagara-garaon. Kining mga pulis, mga igala nga, okay. Pero, maulagi po ni, usahay mga kaigsunan, muingo po ni sila nga, op, ikaw hap. Salabios nang imo hap. Hadlokon pong salabios, namuragidangat. Repairs to go, apilasan ko si Rick, there is Brisbane, Australia. Salamat ninyo niya, sir. Sunny Amadio og si Repairs to go. Ningon siya diri mga igala, stricto kay diri sa Australia, why armas? Okay. Mauna. Diri sa ato mag-iigala. Iano lang pambitbito ni mga armas? At tanawar ko ng mga armas, oh. Ha? O niya, imong unanaon, grade 9 student pa. So, kung grade 9 student ni mag-iigala, third year high school, magkakaigsunan. Kita sa unang third year high school, wag yun. Masamay bit-bit-bit-bito na to. Ang kantarag yung armas, mangigala si iti. Nga kahoy.
4: Exciting!
1: Sintado!
0: Kinomdom mo itong sa si iti, Citizens Army Training na to. Basta high school ta. Kantarag yung kahoy, mangigala ang kolora nito brown. Marag ito yato, mangigala ang bit-bit-bit-bito. Pero karon wala na tinuod yung armas, oy. Mga bata karon wala naging pasingot nga duwa. Like Batulata, Siatong, Chinese Garter, Buen-buen, uban pa. Gikang Dana Cristina Facturan. Tapulan gani manilhig. Di ba sir, strict naman ang mga school? Maulig yung tana. No? Pero, usaw man yung mga igala nga pagka-strict nga karon di anamay ngunin eh. No? Si Ranil Novila mauning giingon ni Remolia nga safe ng Pilipinas. Sus, paita. Ingos Flor di Cantilo. Sir Rick, sakto ng iban ang tanan games diya cellphone. Nakabuang nas utoks kabataan. Kana? Wa ba ginik ang mga ginikanan nga tarong? No? Mga kaigsunan? Di gud mo sopak aning ingonining plano na to nga ipangban kining ingonining mga duwa diya sa cellphone. Di gud mo sopak. Mo pabor gid ang mga kada bitaw mga ginikanan nga nagtan-aw sa kaugmaos mga anak. Wa magiginikanan nga ganahan mga galang batang tapulan. Og wapon mga higala ginikanan nga ganahan ng ilang bata way nakamahuan. No? Wa may nalipay din ng uba mga ginikanan ng ilang mga bata nagsigilag guni cellphone nga pertin dugaya, dugaya pa bangunon. Bangon na dia, ah, unya rama. Oh. Sige lang yung bangon, pagluto na. Wa pag yapon magluto, alas 7 na. Wa yapon magluto, alas 8 na. Hantod nga pas muna. Ano man, pertin man dugaya mga higala pa bangunon. Kay tuwa nagsigil ko ang cellphone. Oh. Og wa dito magigala mag video calls oyab tuan nagsigig duwa games.
4: Exciting.
1: Sintado.
0: Manang usahay magigala makaingon ta may sulki gitong atong panahon. Da? Sa diyang di ata sa mga panahon nga wa paning ingonin ni mga gadgets mga igsoon. Mas okay gyud katong atong mga panahon kaniadto. Kay daghan tag nakamauhan. Do na tay respeto sa mga ginikanan, do na tay kahadlok sa mga magtutudlos tunghaan. Ha? Og doon ang mga nitay kaaway, sumbagay yun na lang. Wagi po sulposil. Ha? Wagi po sulposil sa una. Sumbagay. Oh, wag man na mag-igala, panahon sa amo, dinong gabay, sumbagay raman to. Kaya maulagi po na, naamag sa utok na to, sa una mag-igala, mahadlok tag pulis. Bisa pa man to, ng mga pulis, kaniyan to, dagkugtian. Ha? Itandi karon magigala kaniadto sa among panahon magigsoon probida nagkuag pulis mga nagkuag tiyas mga pulis dito sa bayan.
4: Exciting.
0: Karon ginahini nam nagwagtang. Pero bisan pa magiguna na kadagko ang mga tiyan sa among mga pulis kaniadto mahadlok kita on mi. Ha? Inagtingog nas pulis magigawa na. Prisuhan magigala. Sa una gud ang prisuhan magigala dito sa among lungsod. tagsa na kayong naisod. Nga naman. Tagsa naman kayong magpabadlong. Doon ay mga magsumbagay, pero magkauli ay ra. Di gud mo abot dito sa presinto. Karon sus tanawa, pirping puno ang mga igalas prisuan. Nagkadaghang badlungon. Di na mahadlok sa balaod. Di na mahadlok og silot, mga igsoon.
1: Asintado!
0: Sus, kadaghang badlungon. Di pa yung mga badlungong politiko, mga kawatan. Wa pa tamahuman ani. Karon di na po yung problema sa tunghaan. Wa pa po tamahuman ani. Dapat ay problema sa katalagman, nagsigig baha, mga igala dito sa kauluhan, dapat naghulgang Super El Nino, ha? Mga kaigalan, o sa mga unahon na ito, ane? Ha? Sus, huwag kita ka, hibaw, kay ang ato mag-iigalang pag-gobyerno, karong murag, o sa mga igala dito, karoy, numero unong priority. Ha? Ang ilang numero ng priority ang paghatag og ayuda ra. Ang ilang numero ng priority kana dito karong impeachment ra. Ilang numero ng priority ang kana ra ba ditong although kinanglan gyud po dunay manubag even Marcos. Mga kaigsoonan, pwede manghigala magsigig saba-saba ng mga tao diha. Basta mag-involve og kawat. Pero di pununta mga kaigsoonan kalimtan, labi na sa ato mga magbabalaod gyud, balik na puntas mga congressman ato. Busy man kay sila ang sa Senado, kamo po mga congressman dres ato. Palihog, pagtuon po kuno mo, og tun inin nyo, kiningingon inin mga insidente, basig doon na pa mo'y ikakontribute sa sugbo. Alam mo, pagpadayos, pagpakahilom diha. No, mga halandong congressman. Kaya huwag di ganin mo muhimo dito mga lakang pagpanalipod sa mga tinunan sa tibuok, sugbo, lalawigan o dakbayan. Basin mag-iigalag makahukom ang mga sugbuanon. Sumabot nga 2028 presidential election, election pang-ilisan mong tanan. Kay nakita na mga nato diri mag-iigala ang cycle ba nga bida. Panahon sa pagpangampanya, ang mga politiko, musaad, mga higala, doon ay mga kausaban, etc. etc. Inigoman, mga kaigsunan, mutabang at tos mga nagkinanglan. O gangila ditong pagtabang, nagkinanglag pundo, gikas atong panudanan, maunang mupagawas o binilyon ka pesos, mga kaigsunan. Inigpagawas, mga higalas, binilyon pangkawaton, di anapon mag-higala dito karoy uwan, inig-abots uwan, mubaha, mureklamo ang mga tao, inig-reklamo sa mga tao, ang mga politikong musaad dapon, ang mga politikong nisaad, muingon dito kami, mutabang diyan ninyo. Once mag-iigalag, muingon mutabang, pagawas na pong pondo, inig-pagawas ng pondo, diya pangkawaton ang pondo, balik na pong uwan, baha na pod, reklamo na pong mga tao, nagtuyok-tuyok ra, mag-iigala. Baha, uwan, baha, reklamo, politiko musaad, pagkahuman magpagawas og pondo, ang pondo kawaton, uwan na pod, baha na pod, reklamo na po mga tao, saad na po mga politiko, maura ni dito sa Pilipinas. O niya, karo sa mga mahuman na ni.
1: Asintado!
0: Sus, luya, Diyos Pilipinas, huwag maura ni. Oras, mga katropa, sa XFM Cebu, 1 minutos di pangalas 4. Atong time check, katod ka na ka nato sa atong Santhon Vitamin C. Ang narasinik o alkaline base nga Santhon Vitamin C.
4: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Erikloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santhon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Santhon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko, karon hayahay na po niyang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santhon Plus Gold o Santhon Vitamin C.
6: Santhon Plus Coffee Mix.
7: Ang konti dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santhon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Santhon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
9: O si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kog pait. Isulayan na ko inom ning Santon Vitamin C. Sa sulod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong panginaw. Wala na ko sakit akong kutukuto.
8: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
10: No smoking. Pwede na siguro mo na ba akong dinigay? No smoking man.
11: Oy, polisya, dapok ni. Ano na ni Grillo mga din eh?
10: Patawag ka, malangga sir. Katanawag ko na kung si Grillo. Di aman ni sa kong ilong ibutang. O, pasaho. No smoking. Kung siya mo di bisaya sa nose, di ba ilong?
11: Ay, yeah.
12: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
14: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
15: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
1: XFM.
5: Oras sa XFM Cebu, alas 4:03 na mga katropa. Atong time check. Atong kina kanato sa atong Santhon Plus Gold. Atong Santhon Plus Gold, mga kaigsunan. Doon ay sagol, mag-iigala dito karon nga. Of course, mga kaigsunan, glutathione. Ang atong glutathione, mag-iigala. O sana dito karon, mga nindot kasangkap sa atong Santhon Plus Gold. Doon ay mga butang na kinanglan na itong bagong kusog sa una-una. Bagong plano, bagong sugod, bagong higayon. Ang glutathione o sa kakumpound nga natural nga makita sa lawas o nailan sa iyang papil isip antioxidant sa biological processes. Ang kining osas gipili kasangkap sa Santhon Gold Coffee Mix isip kabahin sa modernong wellness lifestyle. Kaya ang pagatiman sa kagalingon, dili kinahanglang huwaton. Sugdan kini matag adlaw nga tanan. Santhon Gold Coffee Mix, kaping healthy sarap. Alas 4:04.
6: Eric Serras Manait. Asintado.
5: Diyan sa itong linya, mag-iigala karong hapunas katropang Joseph Zosobrado sa XFM Sambuaga. Ang uha taga dugang detalye kalabot ang insidente dito sila. Katropang Joseph, may hapon.
7: Okay, may hapon katropa. Pagkitabugan dito sa Sambuaga City, isa kanin sa pinakadakong ang insidente dito sa school campus, sa pribadong school campus dito sa Sambuaga City. Kung ang asa, na ay duha kasamaran o duha kapatay sa insidente kasuting mismo sa sulod sa school campus sa room na itabuni sa
5: Katropang Joseph, kadang ako sa Kamputlon, kining imong giingon duhang patay duharang samaran, so kining report diring Siam. Di pa ni confirm?
7: Negative na siya, fake news ang panay na ay mga ubang mga netizens nag-post, gi-appeal nila og post ang mga picture katong ni ating bulan nga na imo og Simex.
5: Ang eskwelahan ng sardinas ng Claro din. Buong gisakyan din ng mga fake news. Gisakyan din po ng fake news?
7: Oo. Kaya yung mga pictures niya i-upload nila nga na ay duha kagwarda nga patay.
5: Okay.
7: Ito lang naging bulan na naghimo ang eskwelahan o ang Sabuaga City Police Office o Simex. Diyan ang insidente sa Simex, ang senaryo nila
5: okay.
7: Ay insidente ka shooting akong asa ni sulod ang rebuilding group puna ang nahitabo at ang naging bulan. Pero ganiha ang samaron duha lang isa ka bayi o isa ka laki mga minor tanan eh mga okay. Estudyante
5: girl and boy
7: duha ka samaron o isa ka patal na igukod sa isa ka estudyante pod patay paghuman po
5: ang kining patay babae ning patay.
7: One student, lalaki.
5: One student
7: lalaki
5: killed. Nga ang ikaduha, kining mong shooter.
7: O mong shooter.
5: O sige.
7: Pagkabot niya sa fifth floor, dito po dyan, ni decision, dismantle niya, iyaw po sila. Kaya po sila gigamit, tatong na ay na nakamodified, na isuksok lang doon na imimim sa para mahimong murag import. Muna iyang gamit nga po sila. Kanong po sila? Pusil ang nanagiyaan na mismo ang niyang amahan ng isang official sa Bureau of Customs sa Buanga.
5: Senior official koronis Bureau of Customs Region 9.
7: Oo, sa senior official na napoy desisyon karon ang Bureau of Customs na girelieve na po ng amahan. Kaya ang pusil na gigamit issued firearms.
5: Nagpagawas na bagwan? Nagpagawas ng statement ang amahan? O nganong naunsan yung pagkaunsan nakuha mas yung anak ang armas?
7: Nagka-istorya mi of the record sa amahan kay amigo po nato ning amahan.
5: Okay.
7: Nagka-istorya mi ang gahatod pirmi sa bata at ang iyang driver ang laing sasakyan. Ipaayo ning sasakyan siyang anak ang gigamit ng sasakyan ang iyang personal na gigamit po sa trabaho nga tuwa dito sa sulod ang pusil.
5: Ay.
7: Ang nadala po na ni ang driver, pag-abot sa sulod, strict ang eskwelahan pag-abot sa inspeksyon.
4: Oh.
7: Abot sa sulod, ginamay sticker ang ilang kwan, ginagate pass, nigawa, nisulod.
4: Oh.
7: Pag-abot dito sa pag-drop sa bata, wala nabantayan sa drive lane, gikarga niya ang bag na naadid dito nga ang pusil.
4: Nang armas.
7: Wala niagi sa security guard, niagi dito sa kilid, nisaka sa rampa, panto niya abot sa third floor, dito siya nag-execute na.
4: My goodness. Nga no, sa may sulti. Sa kining...
7: Anang gabi pa lang, gachat na siya siyang mga crush, na siya best friend niya, gachat na siya, na karong adawa, o sa buntag, sa chat niya, na mag-rampage na siya.
4: Ay,
7: kay nako kayong sentimento ng bata, kay tungod gani, kay panisatap na chair, isa ni siya sa mahimuntang Balik Victoria. Ang problema, nahatagan siya ang score 85. So, nabagsak siya.
4: Uy!
7: Kung sa 85 nabagsak siya, obligado, but disqualified siya dito sa iyang ginakapas gani, mahimang graduate siya, Balik Victoria.
4: Okay.
7: Kaya ang nakamintin niya ang grado, nasa 95.
4: 95,
7: buta? Nakamintin siya ang grado na yun. Pagbagsak niya, abot na bala niya kasi bago lang rin siya ng exam at doon na semana
4: okay
7: na examination
4: so,
7: nabagsak siya na abot ng 85 so napahuya ang bata
4: yes.
7: Naulawan siya sa mga classmates kung sa score na kuha niya dito na nahihina na kita ang bata anang gabi anang lunes anang domingo sa gabi di ba nitingin yung mga bata pag abot sa lunes na-decision ang LGU dito sa Sambonga City na isuspend ang kanang klase tungod sa height index.
4: Okay, so, hit index, okay.
7: Suspended ang klase sa lunes.
4: O niya?
7: Opo, pag abot o abot kan ganiha, ganihang adlawa na ganihang buntag na,
4: yes.
7: Pag sulod yun, dire-diretso na-execute yun yung plano.
4: Pero nagpahibaw na si Dase yung barkada di ay, the day before.
7: Nagpabalo na siya nga mag-rampage siya. Ipayuhan pa siya siyang barkada. Ayaw ko na, huna-una mo, kaya lang nato na i-recover lang. Pero wala, disigay na siya, kay gaplano ganin siya, giandam niya ang kabalo siya nga, ang gabi itong nasakyanan, sa iyang papa, kabalo siya, na ipusil dito, nilingkod siya, tapat sa pusil, sa likod, dili siya sa banti nilingkod.
4: Okay.
7: Ang nakuyog, agato niya, ang driver lang man, so wala na bantayan sa driver, gibira niya ang bag, kung asa to ang pusil.
4: Magka-question po ta, nga nung ang iyang barkadang gisultian, nga doon na siya ilarawang daotan, karong adlawa, wa mutog ang kapulisan.
7: Oo. Kanapod, dakong question niya.
4: No?
7: Kaya ang iyang papa po, di pangutana na ito iyang papa ganyan. Ingon po iyang papa, natingala siya, anong hilom kaya iyang bata. Hilom kaya iyang bata, hindi mag-istorya-istorya.
4: Uh-huh.
7: Gabi ni-istorya lang nila, naon sila, pagkuman, wala na, ganyan buntag. Wala na itingog-tingog. Wala na itingog-tingog yung bata. Wala na siya.
4: Buan.
7: Hilom na kayo, ni Kawasog Balay.
4: Okay.
7: Ang yung pag-execute, mura tagal lang to sa counter-strike.
4: Gani. Yes. Maugin akong giingon dire. Nga murag nagduwa na ni counter-strike ni bata. Okay. Ang armas rin makita o gang kamot? Inana?
7: Oo. Ang naan lang yun, kawalo ni jump kaya ang pusil.
4: Ah, ni kagari yung kawalo? Okay.
7: Oo, ni jump o kawalo. Kay kung wala na na-jump kawalo, posible na kandidgrasya.
4: Sustila.
7: Isa lang yung kabata, katong... isa po din nga gisulod niya ang rooms na patal ang igo sa ulo. So, katong nga kagilid nga nakasalamin nga bata. Kandupod, kung punto siya, top notcher sa eskwelahan, gakumpit na to international sa math challenge.
4: Agoy, so, kasayang.
7: Mga pangkay mga bata, dili ingog.
4: Di basta-basta? Di basta-basta?
7: Ang utok sa mga bata. Mga panjud sila.
4: Sir, katong kwan, sir. Katong bitang video nga makita nimo nga siya nagbarog diha karos pultahan o niya sa iyang pagkablit sa gatilyos armas murag di kagar o niya pagkauman ni buto na sa ikaduhang higayon. Kesa tong iyang gitiunan arma ka nang maestro to or estudyante?
7: Maestro.
4: O niya
7: galing wala ni buto. Wala to ni buto.
4: Pero ni buto man siya, sir. Ni buto man kadua. So sa ikaduhang buto, dili ng maestro na igo, kuno yung babae na?
7: Ang babae na, itong didagas, itindo.
4: Okay.
7: Ang buto, ang babae na, itindo lang to siya sa buto ng igo. Pero ang lipat ko sa Picas room, ito na igo po itong isang patal sa ulo. Ngayon, isakas na sa floor, patakas sa floor, dito na niya execute ang
4: kaugalingon niya.
7: Yung kaugalingon niya. Dismantle niya ang posisyon. Itang siya sa akin, ikuha niya ang 9mm lang.
4: Huh?
7: So, ipusip niya yung ulo. Hanggang taron, convene og meeting ang school heads o kawan sa Sabah City Police Office, nakapod, nakarinta po ang PRO ang Regional Police Office o sports para tusok sa investigasyon, napinya sa investigasyon ang CIDG, nakapod ang investigador sa police station na Sabah City Police Office para matukubatukoy o paunsan yun eh. Pero sa pagkakaroon, naiplano ang mga parents na mukha ng kaso sa school.
8: Okay.
7: Kaya po sa ang ilaganin ko ang nakita nila ng kapabayaan sa security. Pati ang mga bata karon ginaihapan ni pila ka bata ang na-traumatize na nakikid doon eh para i-kuan po ni sa CSWD o i-counseling na po ni mga bataan eh kay may mga bata nga gakurog, gahilak na di nila madawat ug sa nakita nila nga akto sa sa krimen. Mientras ang school karon wa pa pahayag pud sila wa pa sila gapagawas og official statement nila pero sa pagkakaron hantud dugma suspendido pud ang klase.
4: Nakapagawas og statement ang maestro Sir Joseph Katropang Joseph about aning insidente nga nung natagak ni mong estudyante sa iyang grado?
7: Wala sila nagpagawas og statement kay ang school president wala po nagpaabot pa sila sa investigasyon. Paabot mga pila ka oras siguro magpagawas na sila. Gamitin sila ganiya. Wala pa yung isang istorya. Ang isang istorya pa lang, ang isa ka-konsyal na ito na about to kwan sila, magpasa na sila resolution sa city council para amindahan ang city ordinance na pashigpitan kada eskwelahan at makinangla mag-procure sila ga x-ray machine
4: kana?
7: Para sa ingon ani tanan asakyan mga estudyante obligado
4: okay, sa x-ray machine Ateneo murag Ateneo mga disakyanan siguro ng mga estudyante pud sagad siguro
7: oo di sakyanan pero ang resolution ni kwan la moagi ang sakyanan munaog ang mga estudyante moagi sa x-ray machine para sigurado ma-detect yon kaning kwan dili lang ni sakyan niyo sa kanang school
4: kanan lang
7: yun city
4: kana
7: ginang implement siya oo may guwapo kay katong mga pila ka tuig na niagi na ipangitabo po din sa Samboga City, isa po kay estudyante, mga estudyante yung picture na biktima po sa panigbas din sa Talisayan Elementary School.
4: Elementary
7: ang prospect po dito, isa po ka living out sa San Ramon Penal Farm, nag-amok. So, labuti na nga matay dito. De, ang pinakalirtis po, din sa Barangay Kabaluway, bata po, estudyante, nagsubakay hantun na nahulog sa nilubaay. Kala mo yung pinakakuan rin sa Samboga City.
4: So sunod-sunod, no? Sunod-sunod ang mga incident involving students sa mga area.
7: Opo, na yung mga panghitabugan ni tungod sa bully. Kanipod, medyo nabully ang kanisa Ateneo, medyo nabully ng bata tungod sa nakulawan siya.
4: Gani,
7: sa tungod sa nakuha niya, dili niya madawat.
4: Okay, ang nasunaw na niya, valediktorya na siya, niya, karon dismayado, gumikan kay agak siya, 85 ang grado na hatag, probida.
7: So, ma-disqualified sila, ma-disqualified siya. Dito siya, medyo nahihinanapit.
4: Gipasabot lang po.
7: Unang ipangitan niya, iya ang kuhan, teacher.
4: Tiaw mo na. Pero, usa ka, kuhan, stricto na po kayong teacher nila? Medyo terror? Usa ba?
7: Kabalo ka, kaning Ateneo, isa niya sa eskulahan na pinaka-stricto pag-abot sa inspeksyon.
4: Okay.
7: Ang problema lang, kaning bata, gisulod, nisulod dyan niya si Kwan, kauban sa sulod sa sasakyan, nisulod, baguman sulod, ninaog.
4: Oh.
7: Wala siya niagi sa gate. Sa building.
4: Yeah.
7: Niagi siya sa likod, agi siya sa rampa, nisaka sa rampa, hanggang nabot siya for third floor.
4: Planado yun.
7: Planado kayo niya, planado kayo. Pati determinado ang bata. Determinado siya kay og dili sa determinado di siya tumahimo ang wala to ni nga for swerte lang wala ni stopid yang pusil kay kung wala ni stopid ang pusil posible daghan pang mabiktima
4: wa mo angkon ang papa niya nga nabuang punis siya dito nabuang punis paggamit sa games social media na
7: ang wala man ni amin ang yang papa ang ningunan niya natingala lang siya nganong ningunan na yang anak.
4: Okay.
7: O problema pa karon, isa pa kadakong problema karon, relieved na siya sa pwesto tungod kay ang gamit
4: gani
7: sa pusil, iya ang pusil, terrible firearms.
4: Gani.
7: Ang isa kadakong problema niya karon, paunsa niya ma-inform yung asawa nga nasa ospital na yung sakit sa kasing-kasing.
4: Iyays!
8: God is good!
4: Kastilan, buka nga no?
7: Pinakadublin niyang problema, siya kalibutan o paunsa niya i-explain. kay tanan sila miyembro sa pamilya, galibog sila kung sa kestory laga na, galibog sila kung saon, pag-inform sa mama. Kay kada ulit sa kwilahan mo, diretso to sa inahan, muduaw.
4: Na, saan mo na yung taong pagpaibaw ng inahan to sa ospital, di ayaw niya pagkawang sakit, kasi karoon yung anak patay na, o niya di ayaw ng... Abana, tak-tak po sa trabaho, kadakong problema. Ano
7: yung pinakadakong sa pamilya? Ano yung pinakadakong problema sa pamilya? Kay ugon saon na pahibalo, kay kaning bata, di nila matago ni karong adlawa, kay kaning bata, pag gawa sa eskulahan, diretso siya sa iyong mama.
4: Sa isa nga nga ni ano, sir? Sa isa nga nga ni bata?
7: Ha?
4: Sa isa nga to ni bata?
7: Jal... ang nangalan, ano yung Jalani ang apelido nila.
4: Muhammad Jalani ba to ni?
7: Oo, oo.
4: Something, ana?
7: Oo, opo, opo. Okay. Balikwan lang siya, minor, preso ni sila, kwan po ng pamilya, dilipot sila gusto nga, kwan yun ilang anak, ngayon sila, respeto lang daw ang ilang sitwasyon, kay naak sila sa kanyang sitwasyon, bitaw nga, halos di nila matawat, panghikabo.
4: Yeah, oo, sabota, ana. Pero ang kanang ilang statement o adto po na dito ipaabot gantos mga nabiktima sa pagpamusil mo ingon po to Grispo o sa may inyong ikasulti po Dris amo no nga ang among anak mga nadamay man anang kabuang si imong anak yun na po magtinubagay na noon
7: wala ang ginalikayan na makitabot o reso ginamidit firme ang ato ang kamigit firme ang ato ang Sabuga City Police Office ang ginitabuak ay baka ang hunahuna ganyan ni baka mo react ang mga biktima baka mo react ang biktima sa panghitaboan ni baka mo balos bahulog no ni Sarido kunin na iwakan sa Sabuga City Police Office nga dinhi may tabo
4: ganit
7: police office ni dami jake ang police dapakalma mga police hayaan muna ingon ng City Police Director ganya hayaan muna ipausad ating investigasyon at malaman natin kung ano punot dulo nito bakit nangyayari.
4: Pero ang usag dito karos dako ga gi tan-aw nga angulo is kining pagkatagak sa bata kini yang grado no kanang grado niya nga bagsak siya
7: kana diha mo ni nagdiha nag-ignite
4: kum nag-ignite diha
7: nag-ignite na siya kung bakit na himo ni sa kabata nga medyo nagwala siya naglagot kay base gani sa test niya sa iyang barkada karong adlaw gani gabi siya ka test yung kaugma sa buntag mag-rampage shot. Sado pa, plano dyan niya na mo-execute siya.
4: Mauna. Sus, Mariusep pa ita. So, anyway, why klase, no? Deklara sila.
7: Suspendido klase. Announce lang sila pag humanong investigasyon. Di pa ni may balaan kung kano sa. Pero bago lang mo dahuman ang ilang exam at kung nilang semana lang, posible. Antod, mahuman ang investigasyon. Usa siguro mo resume ang klase sa Ateneo.
4: Sige. Katropang Joseph Sosobrado, salamat kay nimo sa imong comprehensibong report from XFM Sambuanga.
7: Opo, dagang salamat sa atong tagpaminaw. Este report, alibang ko na sa Santon Plus Coffee Mix, nagkikapi ka na, may gamot ka pa para na odi donasyon de las Islas, Pilipinas, katropang mo sa balita. Joseph Sosobrado, XFM News.
6: XFM Report.
4: Atong kauban magigala from XFM Sambuanga, katropang Joseph Sosobrado. So, di ana, no? Muraga, wak magilain dito nakatrigger aning maong insidente ha. Ang pagkabagsak regyon, magkakaeksonan sa grado. No? 85 ang nakuha. O niya magmaintain untag 95. Kay, valediktoryan magkakaeksonan, pastilan. Maone, ang usa dito karon magigala sa gililig yun itong motibo sa atong kapulisan. Grado. Now, ang uban baya magkakaigsunan, muingon nga, kining atong pagtungha, although makatabang sa atong kaugmaon, pero inigabot panahon magigala sa pagpangimpliyo. Di naman ko nung magigala, mag-matter dito karon valediktoryan pa ka, graduhan pa kag-unsa ba, kundili ang kinahanglan ko nung diskarte mga higala. Mauna yung istorya po nila. Magkakaigsunan ako, di man ko valediktoryan. No? Although, wak po tamataga kinoon magigala sa atong pagtungha, pero kining makita ni Mos Oban nga mga kaubanan po dato. Nga perting tuon perting paningkamot di gani magpasundo panahon sa exam. pero kining ang uban baya po magigala nagbalampuson pero sila wa dito baga kaigsonan magmalampos sa kursong gikuha kundi dito sa lain nga kinini ang butang nga moy murag ganahan nila sa diyang nang graduate na sila kada bitong usahay mga kaigsonan magkaingo di man dinhi maoy linya ginako kaya kung linya mao man gyud ni nganong diri man ko na eskwela. So di ang nagpursige siya hangtod nga dito nagmalambuon anang maong field nga giganahan niya. So abot lang po kas uban, no? Baga kaeksyonan kay naamugo na sa atong mindset kita mga ginikanan og maupay ato magigala nga na kuan lagi. Kinini akarong na sud sa atong alipatakan kinanto kay naa nang taas og grado, kinahanglan magigala taas og grado kay honor ka magigala na nya pagkahuman. Ah, amay tabo mga kaigsoonan, bunon lang ka dito karong kung saba, buntis na dito sinigo mag-eskwela.
8: Exciting!
4: Yan ay uban dito karong perting pagkamayang lakis eskwelahan, pero perting buguas gugma. Resulta mga igala, imbes mga ito'y paminaw nga, ang kaharuhay sa pamilya, ang gitanaw nga ito karong sa mga ginikanan, na, naon sa mapag-onsaha nga ito, agitagaan na mahinog apo.
9: Ayaw!
4: No? Pero maulig gini ang mga bata karon murag dias grado. Mao po na hinoon, no? Ah, sa atong panahon kaniadto, kinahanglan man pud ta nay grado pero kanang ang ato lang mga kaeksyonan basta dili ta mahagbong. No? Basta dili ta mahagbong, iyos kuya ayeng dire diskarte ra nas kinabuhi. Idol, ako dance list ko sa dance lister ko. Sa kabuas engineering department pero pagkaibaw sa akong din unsa ko karon grabe ang kalipay jud ako nga na-achieve.
9: No.
4: Mao na discarder lagi. No? Kay sometimes mga kaigsoonan kining ang kada bitong imong interest unya ra nimo mangigala ma kaplagan. Og pananglit mana ka dito sa pagtungha kay ditong dapita gud mangigala murag mo expand nag maayong imong pangunaw na og unsay imong kinini akarong damgog yun sa kinabuhi. No? Magnegosyo ka ba? Imo bang gamiton ang kursong imong nahuman aron sa pag panarbaho magigala? O sa panadiha? O sa paningingon? Dahil naghano isa? Suspirte, isang kamo. No? Ako na, ako yung mga amigo magigala nga ang ilang mga kurso, mga keksonong, wa magamit.

0: Nauban mga higa lang, maningkabot man tuot, pero sa ila dito pag-take exam, na top one. Kana, bonus na lang. Makakita bito mo sa interview, makabasa mo sa interview ng mga naadya karon na swords top 10. No? Mga ngilingig kayo ng mga examinis, mga kaigsunan. Tingo mo siya ka, sir, nagtuon raman ko niya sa kumpag tuon. Huwag ko mag-expect dito matap 1 ko, matap 2 ko, masod ko sa top 10. Pero ngilingig na ka niya. No? But sometimes lagi, usahay mag-iigala, did be bones umas mga bata, nga, nikamot ko, kay, karibitang nasunaw na po siguro tingali mag-iigala, nga kung kisay mga may laki, murag ang uban mga higala, mga classmate, maghangad diyan ni mo. No? Magtaho diyan ni mo, kay ngilingig kay ka. Pero sa among panahon kaniya to mga kaigsunan, ang kantong mga classmate mo di magpasundog, gamay na magbarkada. Sa among panahon lang, kanto. No? Ang kanto mga classmate na mo maghihigalan, di magpasundog. Pero tirang gamay ang maghihigalan barkada. Oh. Pero kanto mga classmate na mo nga magpasundog, mutabang pa maghihigalan mga project, pero tinaghanag barkada, daghang suod. Sa una, sir, wadyo ko kapasaran ng PE. Dos, tres, o kwatro. Giingnan ko sa maestra, arong kakagraduate, sayaw lang dong og itik-itik. Aw, nakapasar, oy, ba't naninguha ra? Nga, maligyang pan para kalahotes kinabuhi. di na nako ikaw, sir. Matod pang boss Ricky Mark Albarico. Tiya mo na, karon mag-iigala, sos. Pagtuo siguro mag-iigala sa ubang mga amigong ga, boss Ricky, nga, kinis Ricky, wa na. Basi ba, mauni mo puling Marlo Aquino? Taas kayo, ha? basketball player, pero karon mga egzon, nagnegosyo. Nagbalamposon, kaloyos Ginoo. So, kumpati, ha? Mga kaigsunan, ingon Sir Gadi Discarter, tinuo lagi na, no? Nabito ang staff diri, Mrs. Sir, sa Asia United Bank, classmate sila. Ang usa, cum laude, ang usa, ni-graduate lang. Pero mas taas pag rank ang walay Latin honors, ha? Nagkatawaan ay pag-anim iron diri, naminaw ni mo. Discarter region, o may pagpaminaw sa mga manyag na ito, mga tillers o mga ambungang tillers das AUBs, may Keep Wealth Building Ayala Branch.
1: Exciting!
0: Lagi, o niya, usahon tama niya mag-iigala. Wapod siguro tele ni Ma Sulti is Ginikana, no? Grabe na dyan mga bata ro sa school. Akong upat grabe na gini mga bata ro sa school. Upat ning akong anak, always yun anak kong gigide. Hatod kuha dyan anak ko sa school. O gabayan sa saktong pamaagi. Anak yun, mag-iigala kay sus. Naman mao, mag-iigala ang panahon ka ron itandi ka niya ito. No? O pwede palang mag-iigala o mabalik tas panahon ka kinaraan. Murag mugaan-gaan ang atong pamati o di kita pangulbaan. Karon sus, porbida. Isuda yun, kahigalaan. Onya, niingon si Christian yo diri taas og IQ pero mubo og EQ. Oh. Onya si Bonnie CG loot grabbing criminal karong panahon na. Onya, Chang Sifo depressed ni pero naay pagka-abnormal. Di jud mayong yang gibuhat. Correct. Isa kung saan ni mo mag-iigala dito balibalig, sabot, di jud masabot. Kaya di mag-inima oh. Magpamusel ka dito, mag-iigala kay na-depress lang ka kay tungod si mong gradong nahagsa ka. Bagsa ka, paita. Rolly Mendez, good afternoon sir. Tanaw mi live dress paradise dos kinasangan pardo naglanog-lanog ang imong programa dress kinasangan pardo Rolly Mendez. Salamat may pagpaminaw alas 4:30 na. Ari tas mga reports sa to mga katropa. Eric Amaro unahon ta. Di ay 39 anyos nga ex-con gipusil ara. Hisgo taputag pusil oh. Samtang nag standby da please kalsada. Sibulan ni ha. 39 anyos. Although kining ingon-ini nga mga insidente ba. I don't know mag-iigala o gitawag mag-iapon ng petty crime sa itong kapulisan. But, murag maghilak ang adlaw diri siyudad nga way pinusilay. Diri sa gawas ni. No? Murag ato lang po dito mag-iigala nga gitanaw nga. Normal ni, kainara sa gawas. Pero gari na gari mag-iigala, son si Skwilaan, abnormal na. No? Ato yung sikonong report ni Eric Amaro, mga katropa.
2: XFM Police Report. Police Report.
3: Mga kaigalaan dyan on the spot no? Kini ko sa ex-convict nga 39 anyos ngayon manusunin nga gipusil there is my sityo Smara no? Barangay sa Bagdo Cebu City
0: o saan ang sityo hangay? Smara?

0: Saan is Smara? S-M-A-R-A. R-A.
1: Smara, eh.
0: Eric Mang- o, Smara. Katrabang Eric, mga kinilang. Ang ining nakabasad kinilang maunig bitima na si Paulo Manzanero sa ex-convict na o taga
1: Paulo Manzanero
0: na pirama panday Kalambas si Busi din magpa samtang nag-likod din siya ngayon din is may kining usas mga parkour biskrasada sa Buga Sityo kalitan din ni Amot Katrabang Eric kining doon ka mga laki na nagsakay o scooter type motorcycle no ang back rider atun pa mo ininaog ni Bonot sa iyang kalibre o matinong kalibre sa Sarmon si Puego dahil namusik nga ito usab sa biktima kada na higay ng biktima kinsa nakakuan pa na nabag nakadagan pa sa interior portion o sub area pero dito na nahagba ingong dead on the spot katropak Erika mga kahigalan tungod sa mga gunshot injury po da ang mga mamuno dali pong nisibat sakay sa ilaw usab nga getaway motorcycle o paliyo sa dapit ang Avellaneda Police Station para yung panipahigan o hot pursuit operation batok sa maog mga muno katapag Eric Magigilan samtang isabisan ag kinipog motibo sa maog krimen no? Aniin, ginituan sa mga kinipong hinungdan katapag Eric gun, kinipong drug related no? Ay matong pa ang kinipong ex-convict kanimin na priso tinutusab sa kinipong kalugitan sa papayot o ginadili nga
1: drug yang suspect na dagpan.
0: Ang suspensa ang suspensado katapang Eric mga kaiglan para yung pagipangita sa atong na kapulisan po. No?
1: Why CCTV? Eh,
0: ang problema, kuhan pa, tanaw pa sa ato sa mga kapulisan, backtracking kay interior portion man gini niya sa mga panagay, no? Alas 2 si Midyas, katlaon na itabo, sumunin ang ilaron, follow preparation, katapang Eric sa mga kwansun, sunod po niyong pagpamusilron, dili sa sa Subo, kay dito sumay buhisa gan na ako tigi po sila mga kaigalan
1: o sumay sumay soltero sa itong CD ani city director nga murag para nako murag di na may maayo ni masigilag balitag pamusil nga eh okay rin dinakpanay siguro siya bo o saba pero kanyang pagpamusil o tim ramad medyo maka makakuan makapagulba o saba
0: sakto na katrobang Eric mga kaigalaan po no kay kung ang ato nga Cebu City Police Office is kung may presente yun, kani, may nga rin sila nga, kung ano siya, mga kanang isolated.
1: Isolated.
0: Katupang Eric, mga kingin. Pero kining mga sunod-sunod na karon,
1: gani?
0: Di na ni maayo kay sa matag kining mga kuan po na matag krogo niya, doon ay matumba niya nga, doon ay pusilon. Niya, sa gara na ba, kining lambigit, sa ginaging drugas, wakarimit, kay magpanagsaram kining personal o kini bang mga motibo diha nga kanang personal. Kaya yes. Sigaran, kuan yun, no? Riding in tandem, yung musilda, tungod usab kay wakarimit, wakabayad sa pagpapitong lugas, ang kining mga mabiktima ngay, no? So, ano nga, ato ni nga, siren na niya, no? Kay sunod-sunod ding shooting incident dari sa Cebu City. Basig doon ay matagrogo niya ka kinipoga press con sa itong Cebu City Police Office, katapang Eric.
1: Salamat kay.
0: So mo ni nga, no? Ito kasi ka sa Cebu City Police Office, mga katropa. Ning kahapon na, basig magduka mo, magluya. Di ay kape, makawas yung luya, magkailan. Makawas yung balatian, no? Kini nga ito ka kape, nga ginamas. Yes, we'll grade it. Santong Plus sa Coffee Mix. Nangapin mo na nambal pagid mo. Alang sa Dikusang Pilipino, para sa Pilipino sa Katropa, Eric Amaro, XFM News.
2: XFM Report.
1: Sa lain balita, day iyaan, gipatay usab sa pag-umangko ni Reports Benji Talisik.
2: XFM Police Report. Police Report.
3: Patay na napalga kini usab ka senior citizen din sa Limaw nga napil sa Purok 2 Barangay Tubigag Manok ka lungsod sa Asturias labagan kini patay lawas sa usa ka lola hapon nitong milabing adlaw ang biktima nailhan nga si Merna Solasco Pil higura gidad taga dito na sa bisag lugar samtang ang suspek ang pagbangko na nini nga si Carlo Tatoy Solasco balito sa news nga taga dito na sa bisag lugar ang kapulisan sa lungsod sa Asturias nagadawat og tawag kalabot usab sa patay lawas dito sa Purok 2 ang grupo ni Police Captain Jan Kennedy Pahantoy hepe sa Asturias Police Station uban ang iyang mga sakop ni respond sa lugar. Pagabot na sa mga pulis sa lugar, dali nining gikordon ang crime scene. Una, nanawag og mga sakop sa Soko. Pagabot na sa mga sakop sa Soko, doon ay mga ebidensya nga ilan na-recover o sa nini ang puthaw nga tubo. Dito na hinay nang nakuha sa grupo ni Pantoy ang libuhat sa krimen nga mao'y nipatay sa maong lola. Sa alas 10:39 ang tag na kagabi, Agosto 7, 2016, si Carlo Tatoy Solasco ang pagumangkon sa biktima mitahan sa mga pulis. Tungod sa konsensya o kahadlok nitahan ang suspect nga tulasab kanila parang kuni Tatoy nga tulasab mga polis. Gibunalan og tubo nini ang iyan hangtod nga mamatay. tungod sa kahadlok nini sa nabuhat siyang iyan disibat kini og nagtago-tago apan bisita kini siyang konsensya maong nakahukom nga motahan nga tulosab sa kapulisan hangtod ni pagsumat o pagbalita wa pa wa kun wa pa mutugan si Carlo siyang rason kung nganong gipatay nini ang iyang iyan. Balita nga nahipos sa lungsod sa Asturias kabag ang Santone Herbal Oil alang sa Rekiosan Pilipino para sa Pilipinas iyong katropa Benji Talisik XFM News.
2: XFM Report.
1: Sa laing balita, di 31 anyos nga gitudlong na musil o tricycle driver dito sa Asturias na dakpan. Report si June Cato.
2: XFM Police Report. Police Report.
4: Yes, sa 31 anyos nga lalaki na dakpan sa kapulisan sa lungsod sa Asturias humani gitudlo nga suspek na sa pagkamusil nga nakaigo ni usa ka tricycle driver o sa kapakalahi nga lalaki dito sa poblasyon Asturias Cebu sayo sa buntag gagapon kadlawa Agosto 17 2026 kining biktima nga si George Junior Tihana Balugbog 54 anyos minyo tricycle driver ni presidente sa barangay Uwak Asturias personal gamitaho sa buhatan sa Asturias municipal police station mga alas 6:50 sa abuntag himatod pa niya na igo siya sa usa ka stray bullet at sa gingong pagpamusil ni iniga suspect na nahitabo pasado oras 4 imidias kadlaon dito sa may iskina sa highway street Old Mercado Poblasyon Asturias sumunodawad sa report nisibat na yun sa lugar giring mobile alert team sa Asturias Municipal Police Station uban ng lain na biktima na nailan usab nga si Rosel James Nabaha 24 anyos construction worker residente din sa may sityo Tapon Barangay Poblasyon pagkabot sa kapulisan positibo gitudlo niini nga Nabaha ang giingong gunman nga kini si John Jerry Salvador Pitugo 31 anyos solitao residente din sa Poblasyon Asturias diha-diha dayon gidakop siya sa mga pulis sa the search na recover gikan siyang posisyon kini usa ka yawi sa motor vehicle usa ka improvised short firearm nagito ang revolver nga dunay duha ka mga buhi nga bala igon man kini usa ka kabhang sa gitu ang gikamit sa pagpamusil nga kining suspek na nakaros kustodiya sa Asturias Municipal Police Station alang sa tukba nga disposisyon ingon man ang kini pagpasaka og kasong may kalabutan ining attempted homicide pinaagi sa pagkamit dinig armas. Mga katropa, ayaw kalimot magtumarong Santone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nakaiusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
2: XFM Report.
1: Sa laing balita, ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo, gimandoan na ni Gobernador Pambari 4 paghugot sa seguridad. Sa Bagatunghaan, nunutas na itabong pagpamusil sa Sakatunghaan dito sa Buanga. Reports Grigi Magdadaro.
2: Live Report.
5: Yes, gimando karon ni Governor Pamela Pambari 4 ngadto sa tuang Cebu Police Provincial Office kon si PBO, particular na sa ang provincial director nga si Police Director Colonel Magilien nga unta pahutan pa og mas labaw nga seguridad ang kini karong mga tunghaan loko probinsya Sugbo kini usab nunot ni karon hitabo ang pagpamusil sa usa ka senior high school diha mismo sud sa ilang tunghaan dito mismo sa Sambuanga gipadayag ni Pamela 4 nga unta pahutan ang mga kining tunghaan remiso sa probinsya Sugbo pinaagi sa pag-deploy o usa ka pulis per school nga deployment kung galing mahimo ang mangani kini sa atuang kapulisan partikular na dito sa kalungsuran sa tanang mga munisipyo o ingon man Dakbayan nga mga syudad remiso sa probinsya Sugbo si Pari 4 na wala ka kalabot ng diskutan nga hitabo o matod pa mas maigyod nga masiguro ang kahimtang o yung masiguridad sa mga tinunan nga mutunga silang tagstag sa mga klase nga luwas gikan sa mga individual nga matod pa adunay mga adautang tinguha diya mismo sa uban nga mga tinunan gipari ni Pari 4 nga unta ang ato abod nga mga barangay opisyalis o gingon man mga local government unit kung LGO may musap og lakang kalabot sa seguridad diya mismo sa tagstag sa mga tunghaan sa ato mga katropa diha nga nakalubog o nakahanap ang pananaw inom ka nanay o Fisher X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapriktar sa itong mga mata ato na kinilutin beta-carotene vitamin E o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, ganoon katropa, Greggy Magdaro, XFM News.
2: XFM Report.
1: Sa laing balita, ang Barangay Giske Election 2026 madayon, giyon karong Nobyembre 2, matod Pasko, Milik 7. Atensyon mga kapitan o guban pa mga barangay officials, paminaw mo ni Dairy Force Crystal Joy Filerca.
2: Live Report.
6: Madayon karong Nobyembre 2, tuig 2026, ang Barangay Ensango ni ang Kabataan Elections kon BSKE. Kini ang gipahibaw ni Attorney Francisco Pobe, ang Regional Director sa Commission on Elections kon COMELEC 7 karong adlawa. Matud niya nga hangtod nga wa pa sila'y nadawat ng impormasyon nga ma-postpone na usab ang BSKE 2026 para kanila madayon ang piniliay.
7: As the issue of kung madayon ba o dili, on the point of view of the Commission of Elections, madayon na because the election for the barangay Aniske elections is already scheduled based on the Republic Act 12232 nga nag-ingon nga karong Nobyembre 2 mao ang atong piniliay. So other than that, wala kami nakita o wala kami nadawat ng mga advisories or latest information nga ang elections by November 2 mapostpone.
6: Sigun pa niya nga nahuman na sila sa mga pagpangandam sama sa pagprint sa mga balota o ang pag-ila sa mga voting precinct. Nakigalayo na usab sila sa Joint Security Partners. Duha na lang ang kinahanglan nilang buhaton nga mao ang pag-constitute sa Electoral Board o ang pagpahigayon sa eleksyon. O galing ma-postpone na usab ang piniliay, matod ni Pobe nga magamit pahinoon ang naprint na nga mga balota sa sunod nga schedule sa barangay eleksyon tungod kay manual man ang pagpahigayon ni ini.
7: Blanco ang balota. Ang nakabutan radyo dito, duha ra kabutan. Ang iski nga color nga pula o ang black nga para sa barangay o ang date sa election. Mara na yung mapiktuan. The rest, pwede rin na makover dito succeeding resolutions na kanang mga balota na wala magamit ato rin ang gamiton in the next election. But the thing is, nagasto na ang kwarta na ito na.
6: Apan gihimugatan sa regional director nga ugaling ma-postpone na usab, dugang gasto na usab sa COMELEC tungod sa mga registrations nga pagahimuon. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
2: XFM Report.
1: May pagpaminaw di ay ni Sir Joffring. Boss Joffring, des may Plus Housing Cap Yudi Sanchez mayong hapon. Good afternoon. May hapon sa pag-iigal ang Brad Norman Ibarli sa RF Taxi. Nakitaan nga RF Taxi 1621 man siguro yung body number ato, Brad. Labyan ako. Kanya sa mga uban pa mga taxi drivers, MRG Taxi, Mulavi Taxi, Holiday Taxi, Sun Taxi, sa mga catch taxi o guban pa diha, no? Premium taxi. May pagpaminaw ninyo, mga katropa, o niya. Of course, das XFM Gihulgan. Pinag-usap sa XFM Gihulgan na to, das Negros Island, mayong gahapon. Doon tagbalik og mapon, samang taknag, samang istasyon gihapon. Kauban ako, Dress Master Controls, Juvene Menes sa Newsrooms Almimata. Manager John Limin Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako's katropang Eric Siras Manay. Manamilit og magpasalamat sa akong or sa mga katropa na itong nagpaminaw. Nakatune in. Nagkasalamat, sugbo. Maayong hapon, mga amigo, katropa mo. Exciting!
8: Exciting!

0: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipitibo.
7: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
1: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 5:02 na magkatrabas si kahaponon. Kiningatong time check, hatid kinato ni solusyon alang sa mga problemado karunin ng mga mata. Vision X. Duma sa Yes to Health, mga katrabas, mga gituyog, bugna. Para sa mga dunay, katarata, teredium, glaucoma, age-related macular degeneration, pan pang mga problema sa mata. Magluha-luha, magpuwa ang mata. Hindi na makaklaro. Mga importante kayo nga klaro og tataw atong mga pananaw, mga higar. Vision X mo din ha. Gaba sa Yes to Health, alas 5:02 na.
3: This time check is brought to you by Vision X Plus Soft Gel Capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.
4: Ali

0: your drinks up. And get your drinks up. Get your drinks up. Get your drinks up. Ora sex FM σε πούφο το πίτσι στέντερ τάιμ. Αλλά συγκοπέντσέτ είναι μόγκα τρόπα σκαμπούνο. Ένα τον τάιμ τσέκ. Αυτό και να τον είσαι σαν θόν γκολτ κόφι μίξ. Γιάν, βάλεγ μίγκα ο τον πίτσι μόγκα τρόπα γάι. Κουέν, σας πίντσο τα καμάι μόγκα τρόπα. Τώρα είναι όμλα και τα καπέ. Είχε τρόπο κανίγκ σαν θόν γκολτ κόφι μίξ. Για τον εκλούτα φάιο ένα γκολατζέ. Γιάν, καπέ μόγκα τρόπα γάμα καπαλίμπια σε το αγατάι, σε το αγντουγό. Αν μια γρυσόλτα να χάμισα το αν κούτης, νο? Σε μα κόφι λάβρος θα το δίνα. Σαν μάνα μου DJ Turbo. Αλλά σου είναι νιου αν Σανθόν Gold Coffee Mix με καλτρόπα. Τα μπάλ να καπέ, αν τον είναι Σανθόν. Αν τον είναι γίνινι αν κόνου και γίνουν κανίνα. Τα γλούτα φάιον, ο κόλατζεν μου έκανα. Καμά σε γεια στο health. Αλλά κανίχα σαϊό, σαϊό, σαϊό. Σε μάγα να γίνητα ο γάσαμι μακίτ αν μάγα καλτρόπα. Kaya hanap tayo sila mo comment, pwede sila ka comment na dili recommended ang XFM Cebu. Na aming makita mga tropa sa Kwan DJ Butch sa kwang page. Itayap na niyo sa Facebook DJ niya space Butch B-U-T-C-H ha? Nako din na, nakakuhani, nakakross post ni mga tropa. Uy, diyan na, nakatulto na sa paring Brian Murcia. Ako ang pari niya sa naga. Hello mo, may hapon mo din na katropa ang Brian Murcia. Pwedeng panggita nga kumpare ng mekaniko nga diha sa South Poblacion na ka. Ang pagpaminaw nyo din ha, pre. O niya, pakishare lang po, no? Para magka-comment mo din na sa inyong mga greetings, inyong mga requests, mga katropa na ata makita sa akong page, no? DJ Butch. Na ata din na kay doon ay violation ng itong paita. Daghang na violation itong adlawa, itong wala itong dito sa Kwan Bitaw, itong Zamboanga, paita ito eh, no? Inana siya. Inana ka sensitive na kayo atong Facebook, inana. Bawal na yun kayo i-share. Wala inana ng mga balita, bitaw, no? Wala nga, naata magkita sa DJ Butch. Wala isaka ng 800 digital mo. No? Ay, ganahan siya sa salalalala. Just for you, shalala. Shalala. Anya to'y great drink kung ano sa mga katropa na dunihang naminaw, ha? Sa mga padong mo ulit sila mga panimalay, amping-amping mo yung tao, ha? Nabilis mag-drive. O yan, sa mga nagsakay o ka ng kung adina, jeep. O yan, amping-amping mo sa inyong mga butang. Samtang mo din na nag- kasi, duka, nabig kayo, di kayo ni kayan nga makatugtas siya. Nabili guwapa imong guwapo, guwapa ba imong tapan, no? Mga uban, mga pasingsangil, matug na yun, ha? Para magkasandig-sandig, ha? Pinagbabawal na tiklik. Anya si Pro DJ Jovi in sound. Mayong hapon mga pre-pre-pre latos. Natultulan na kita niya. Narata sa DJ Butch. Amping mo din na ha sa mga katropa nato ni Haga. Kwan. Nila sa South, no? Southern Cebu. Yes, Molboal, Dalaget. Yes, Aloginsan. At Toledo. At Bang Regines Canlaon, mga higala. At Bang Regines Negros. Kaya ito pong itimbaya ang mga higala na ito ni Nas Negros, no? Sa mga naka-tune in sa XFM Gihulgan. Sa mga naka-tune in sa XFM Canlaon. Nindota. Kaya sa ito mga katropa din Nas Bohol. Sa mga naminaw lang sa radio. Ano ito DJ Turbo, boss? Si buong kuan. Pero bukas sila sa tamkit, ano?
1: Ay, ay, may hapon din, may hapon. Ako na lang yung kuan.
0: Ikata na
1: ko lang tingo. Ako na lang, ikata na ko lang tingo. Kaya buong sila ba nga? Si DJ Turbo,

0: Domingo, igat mga kaayo, pero ato na lang, ato na lang yung pag-usak-usak si Mana na lang. Ikat katong gingon ni mo kaganina ba nga? Kato bang, sa to ha? Katong Hokage moves nga, padoka-doka da yun?
1: Oo.
0: Kasi nakatila ko to siya, nakatumar ko to siya, kuhan-kuhan ka ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Iyay.
0: Oh, aptik, pinagkitaan na yun. Katuyahan lang yun, padoka-doka. Parihayo
1: ito. Gituyo na siya, gituyo
0: na. Gituyo na ako sa kadagahan. Kung naka-experience anak nga ka ng mga gwapo gani. Mga gwapo gani, ako nang pasagdan. Kung ba't inig na ako gani, aw. Siko! Ay, maayong hapon na ninyo dahil mga sadyan sa katropa o basing naibong mo mga kanis, Digiturbo Domingo, Romandani. Kita lang sa unang ni Sab. Kay, kay ito ay gilakaw nga itong amigo na ito, si, DJ Russell Chem. Ito sa Bourbon, itawag siya na ganina nga, di siya kauli dayon. Ganahan ito siya mutong karta, pero sa unang naman nga, doon na mga, mga butang nga kakakulian nga, dili mapugngan. Oh, hi day, ay, shout out sa mong family, this my barangay Tisa. Hi po day sa, naminaw karon. Og happy fiesta di ay sa tanang nagpista sa August og labi na gidas may mga barangay Iniawan og sa lain-lain pang lugar diri sa Cebu City. Maor to DJ Boots.
1: Oye, happy happy fiesta di ay no sa barangay Balirong Naga. Unahan niya sa mo DJ Turbo na ang salot ako na Balirong na fiesta ron dito niya. Nagchato na ko sa konsihal Dancel karoon ni Guamot og lawas sige agaron to ani kay once mag ulinig out of the gabi na inig ulit sa tuwang balay wala duka na kami.
0: Nagtumar mong pagpudkaog Santon Gold katong atong mother of all herbal supplement.
1: Kanabra, maglikayan nyo ko ng laglagayo.
0: So, maglikayan ni mo, ang
1: luya, luya na kayo kanapag katapag sa Bandoy. Na, na, oh, yeah. Junti ka ba? Wala niya, sa'yo pa ikaw umantag, maglululung agaw. Kaya mo gini amo kanang si mama ko sa di kay kamata kay kapoy na wala ako sa magluluto sa mo. Natakdan mo ni mo.
0: Sige na, bisa ka sa tama mapunta ni.
1: Istorya ta.
0: Ayo, sa ka tropa istorya ta.
1: Istorya ta. Narami na comment rin si Jomar Herasol, may hapon ni Chibuch, DJ Turbo,
0: Doc
1: CJ, kaigat na ba? From Bilar Bohol. Exciting na
0: kasatang mas coffee mix na.
1: Hi Dave, may hapon.
0: Dave, may hapon. May kalamay din ha?
1: Ayan. Pawersal sa damang katropa, babalik pa daw ang programa. Oras 6FM sa Philippine Standard Time, alas 5.34 na mga katropa. Itong time check, hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel. No? Instant energy mga higala. Sa mga dalib ito kayo niyang kapuyon. Taibong sila, sakto sila skaon, sakto sa pahuway. Gumagana, sakto pagis kaon, sakto pagis tuhog. Pero dali na kayo mahurot ilang kusog. Di ay energy mga higala, gikan sa Premium D3. Hindi kalimdot pag iniini mo paligun sa tuwang gabog kung kaan na tuwang ngipon. Pagawas pag sa mga excess fats sa tuwang lawas nga dilit na delikado sa diabetes. No? Premium D3, ginama sa Yes to Health. Ano na doon na kay Instant Energy?
2: XFM. XFM.
3: Ma, aligrim din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
4: O nga, kinsa bang bayutan nga itong akusukin mong syagit?
3: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ayaw!
5: Exciting!
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suabi Diyo.

0: Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santol Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Ma, mabdos ko, ma. Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh. Ma, dahil sa kanil, si congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipa-check up ti ka, ugma, ha? Ipa-check up ti ka.
8: Ayaw!

0: FM.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippines Standard Time. It is now 5:39 in the afternoon, mga katropa. Premium D3, no? Kaya nga itong time check, hatod ka na ito sa Premium D3. Katong kanina, kung ano mo ito, soft gel. Kini siya, Premium D3 Coffee Mix. Ha? Tagya po ni. Maghatagya po ni na itong dugang enerhiya, mga katropa. Kaya vitamin D3, mga po ni. Ano na pagkini sa zone? Kaya kanina ito pagkini ni, mga katropa. Kaya patam isa stevia, wala asukar. Kaya nandilid na magkuyuan nga magka-diabetes ta. Coffee lovers, eh, dapat maupunin yung usag bantayan. Kinanglan nga, dilipod ka ayo, grabe ka sukar, ang mga kape nga inyong gina-intake everyday tungod kay arirag hapon na sa atong lawas pa uli mga katropa, no? Maybe dilipag karong nga panahon na, but at the end of the day, doon nagya po na isang putanan ang tanan, no? Tanan nga sobra, bawal, gina siya. Kukuwang bawal, no? Muna ginangam na pirmi, na inana, hinamisikay ka sa nan, delikado po, doon ka na ang masakit kang diabetes, bisan pa og bata pang imong edad. Pili ko din nagkape kaniya eh. Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. May kape ka na. May Sunzone at Vitamin D3 ka pa. Sunzone na.

0: XFM sa Philippine Standard Time, alas 6:15 na, mga tropa sa kagabion at ang time check, hatod ka na to sa Sunthone Plus Gold. Manibulawan nung prediction, mga katropa, gabogi mo na gang sa mga sakit-sakit na diligid mo kasud sa tuwag lawas sa mga igala. Sa mga katropa na din haga, medyo taas na yung dugo, presyon sa dugo, high blood, doon ang problema, kasing-kasing, diabetes, mga higala, makatabang ninyo atong Sunthone Plus Gold. Labi na, sa mga doon ay mga bugon-bugon sa lawas, doon ay mga bukol-bukol, iyan na doon ay guiter, uban pang baga, doon ay mga cysts, sa ilang matres, silang suso, uban pang bahin silang lawas. Ha? Gaya kanyang hilisun, mga tropa, mga bukol-bukol. Sunthone Plus Gold, kani kanindo tiini, once ngayon ang mahilis, mga katropa, dili na gin mo turok pagbalik pa ang mga hubag tungod kay kining Sunthone Plus Gold, adunay sunthones nga makuha gikan sa mga gustin, kamoy mo balanse. No, mo balanse, mga katropa, sa itong mga hormones. Nana siya kanindo, ha? Doon na magiging mga operasyon, mga katropa, nga once matangtang na, makuha na ka itong mga bukol, doon na gipoy chance ka matugkan kagbalik. Tugod kayo, dili gihapon balansi ang imuang hormones, mga katropa. Pwede ang Sunthone Plus Gold, ibalansi niya, at the same time iyang hiliso ng mga bukol-bukol sa itong lawas. Sunthone Plus Gold ang bulawanon ng proteksyon. Golden Shield, gama si Yes to Health, supports health. Ayan, gipaningot nagbudots din ha. Sa mga gipaningot nagbudots, ha? Panya sa mga tropa na din ha, medyo na ipit sa traffic, no? Paminaw na mo diha o ga atong ang kuhan sa atong sadsad sa katropa para marang dili kay laay ba nga ganihan mo na trap diha? No, ay nalak na gila siya. Ayan, grabe ka traffic, no? Gila. Alam mo, padas ka ng kainit sa ulo, ha? No, labi na ka na ang nabitikin ng mugit-git yun maayo. Yeah, gisaradaan ko na. Wow! Oh, sorry, init kayo mong ulo, ha? Na, imuwala sa itong tapsingan ko ni Bia. Tropa para mag-likay, tas kining away sa kining karsada. Yan ang mga road rage sa DJ Turbo. Mag-likay yan yung inana. Kanya na, Adrien, i-greet si katropang Josephine Bacolapa. Mayang hapon ninyong duha, DJ Butch at DJ Turbo. Always na mina, Adres, Tanki, Talisay. Play ko no ugab Billie Jean by Michael Jackson. Adya, shout out ko ni Martha of Kasika sa XFM. Ayan, ako lang ignore niya, mag-abot mi si Martha. Katropang Josephine ko, mag-abot mi ni Martha. Regards ni kanya. Parang silingan na mo, anit, nagkadiharan ni Napita sa may San Isidro. Si Sidro.
1: Talisay.
0: Talisay. Jake Mantilla, dol. Shout out, dol, sa team AGR, no? Kuning Migo, mga katropa. Wag ko ilabad na sa una. Nakautang yung auto tungo na niya. Hoy, dol, Jake Mantilla, dol. Basta niya sa Toyota Lapu-Lapu. Parang ito nakita, dol. Busy kayo, dol. Si Eugenio Boy, tagsip mayang hapon, DJ Butch, DJ Turbo, pasingot na usap sa kahapon doon. Masukur bago asawa nga si Beng o kanang mohonong gikog sayaw. Gikan rin sitio ka man si Kinasagan, Cebu City. Naigay paghunong sayaw din na kadropang Eugenio Boy, tagsip. Kaya na magiging mga asawa ang ganahan nga magtanaw na ito ka mag-EKI. Wow! Ka na mag-EKI.
1: Mag-EKI kay ano no kay... Kuan na, malingaw mo na itong mga nag-asawa na itong mga asawa na nga mag-gay ay, ilang ba na, may problema. Nilang isigig mong tok, masigig mong kutungon sa isudan ang ma. Iyay. Mas o, malipay ng asawa na, balag mo isudan. Basta malipay na tantanan. Uy, great day ko, mayong hapon na. Mayong hapon na, bro, Pro Juby Insaw. At ang amigo si DJ Insaw Juby. Kuan ko no, great ko na siya. Happy birthday today ni Tio Nistor Torrijas. Uy,
0: happy birthday.
1: Tagabuhol mo yung Torrijas. Diri sa Sitio Pusuan Buhisan. Mayo, happy birthday. May hapon ninyo din ha. Mordo di Jimot.
0: Sige po ni Pabon Ipag. Ako nang hinta ko sa kong mga background sa una. Kay, ito itong trabaho ganyan yung kapitong atong asawa.
1: Pwede lang. Sige. O, kanang ko anday, no? Kanang kapag kagiingon ka ganina ni DJ Boots ka ganina, while nag-drive ta, ang atong kainit sa oo, ato lang kiti bilin, king ano, no? Basid o niya, o makakita ta o niya, araba karon, no? Likay lang yun ta kay tanantaw, halos na tanantaw, bisa ka ng mga batang gagbay, doon na cellphone. O yan din, i-record na ako. Labi na ka ng mga tao karon makalagot ka ayo. Ano mas unahon pang ka ng kuhaan kag video, bisag na nga, kag tabang. mabita na nga kung na mga panghitabo ginagmay kasi kas balala video da yun yun din makita ang taga LTO nga nagsinumbagay mo din ha oh. Ay hala wana kanara ba itong lisensya urban you'd know sa baka tinood lang privilege na nato na dili ginaingon nga lifetime na nato nga kuan
0: bitaw
1: Yo, nya, kita nakadiha sa at.
0: Oh, nya, ato to balikod to kanina ni ikot si Karing Katropang nyo inyo buhi tag si pag nga kung asawa nga si Peng ma kung ano, masuko ko nung undang si Sayaw. Ato naman kayo mga asawa nga ikay asawa, ha?
1: Ay, sige, sige, ako yung asawa.
0: Ay! Kapuya na ni Bing, uy.
1: Kisingan na yung ban na sekto?
0: Si Yuhinyo.
1: Ay, Yuhinyo.
0: Oh, boy. Kapuya ni kong Sayaw, muundang ako ba? Kapuya ni
1: Bing. Ayos ako, undang ba? Ano kaya ano no, why lang sayo ka? Nag-live ko sa Facebook.
0: Live?
1: O, tanaw ka gano'n. Grabe na kayo. Tanawa.
0: Oo, wow, tayo.
1: Lab.
0: Akong abso na rabi na sa ubus, akong tiyan.
1: Tanawa lab, grabe na kayo, Dirila po. Grabe na kayo yung mga comment lab. Daghan na kayo, pero ang mga comment lab, nagkatawa.
0: Kapuy na ko, Diriba.
1: Sige pa lab.
0: Big kapuy na kayo, Bing.
1: Iubos na gamay ba? Iubos gamay imong short. Ipakita ng imong brief ni mo, ganang garter sa brief. Uy! Hala, saan na gartira, uy? Love, huwag yung kakapalit o brief? Ha?
0: Sabi di, ibaw ka nga, mahal kita ng palitonon karon ang brief na ginuus-us kay Wanay Gartir.
1: Ayaw! Basta ganit mahunod ba tayo na yun, no? Nagdagan para ba na akong i-believe? Magbuwag ta!
0: Napay,
1: buwag ka tigaw! Buwag ka tigaw! Yuhin nyo! Buwag ka tigaw!

0: Ya, so kita hinang kau dia, kau dia, kau dia balik-balik terus. Mungkin saya nak kumaya.
1: Bata na ho, sige pa. Kay Wael ang nagtukar karon ang sadyan sa katropa with Digiturbo. Ang grabe rin pa kayo ng Digiturbo mo. Daw ka nang kuan, oh, na ka nang, oh, tanawa. Oh, love, kapantay ko niyo.
0: Sa bali ay.
1: Nakapantay ko niyo ba?
0: Sige, wadi ka kapantay rin, agad yung harap yung nasa hod.
1: Wait.

0: Tak boleh ada ni. Kata orang harus main lah. Nah. Itu tindahan ni. Bos Ronald Ernokoh. Tak ada kata orang harus bos Ronald. Tengok saya teriuk. Kanak.
1: Macam mana tahu ni. Ibu dah pernah pergi X-rated. Apa
0: Kau ni betul kau buat hari. Oh, sakit ke Tian mana? Kau baik sahaja tak mengatakan apa. Alas saiz 24 na.
2: X FM. Oh anak, mau kini mu yaya. Gua apa kau no? Kiss ni yaya anak.
3: Dili ko maoy.
2: Anong di magamukis ni Yaya? Magwapa man kayo na.
3: Dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni Kiss si Papa niya. Iyang gilabaro.
2: Aya!
4: Exciting!
5: Ang tip ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Ariston. Usa ka lang uma. Ibang adlaw dyan ko ang kapainit kung niya magsige pa jugug do ko. Kung ibate ko na ko ang magsige sa akong ulo. Ibaritan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. Altogether, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium

0: FM.
1: Oras XFM sa Philippine Standard Time, alas 6.27 na mga kadrobas kagabi yun. At ang time check, hatid ka na to sa Sanzon Plus Coffee Mix. Ha? Kaya ikapiha mga higala mo po ni magkapawagtang or nakapawa po sa akong mga pagpangasulom sa kwantiyan. Inani mga kadrobas, walay kafein, kakape, tambal nga kape, tungkol kaya doon ni Mangustin, suya o giling moringa. Kaya na siya mga kadrobas. Pwede sa mga bata ha, pwede nyo ipainom dos anyos pataas lang. Hmm? Alasan nyo ba yung nang tagsakabuan? Ay, masudipan pa na siya. Dos anyos pataas, pwede na kaayo. Dili man ni magadaot ng gabi, kaya man ni caffeine, dili isog bitaw. Natural na ginig walang halong kimikal, oh, puro natural. Mangustin, suya, o moringa, kining kamunggay mga katrapa. Ha? Kabina, gamot pa. Sansa na!

Ciao, shout out kuno ni Myla Albores nga nagsisayaw kuno diya samtang nindan sa Arnoco store. Ako ba din ha? Myla, ako pa. Gi-ay, gi-ay. Pudgy, pudgy, pudgy,

0: Oras XFM sa Philippine Standard Time, alas 6:45 na. Doon tayo siya magkatrabaho, no? Adon ka na ito ni sa Sis the Pain. So mga adon na karoon din ay sakit-sakit sa lawas. Adon na yung mga bughat, adon na yung pasmo, adon na yung mga trangkaso, mga katropa. Pag Sis the Pain dahil yun, ha? Ay yung langaya, ay yung gubayan yung adaw tungod lang sa kanang inana, mga sakit-sakit sa lawas. Na pwede ka ayog magupa sa inyong mga mood. Inana mga katropa, ha? Kaya magkadaot na, di na taka-focus sa tuwang ito ang liho ko niya na mga tropa. Seize the pain, tanggal ang pain, fast and safe. Nadiaritas itong mga greetings, na final greetings DJ Turbo kay Patikog na ta, no? Ikog tala mo, luya, maikog tala mo, luya na mo.
1: Luya na kayo, luya na kayo, magkuhan para pa po. Kapitag ang kuhan. Kapitag ang mula ito, no, nagsapan ni Malay pa. Asawa ba, misis ba? Maing hapon dahil, pero di ni maluya ha, kay kanang koan na nagtumarta sa atong food supplement. Ako nito magkaroon ang premium D3 soft gel capsule.
0: Yan!
1: Maing hapon na eh, maing hapon sa akong family, this may Barangay Tisa, sa akong family po, this may Bulacaw, sa Labang Sidaga, this Bohol, o this may Santa Rosa, this mga Tingo, sa Sitio Tingo, oh, Barangay Tingo dahil. Tingo Santa Rosa. Santa Rosa. Oh, maing hapon yung mga Pakibot family. Mordo de Jibuts.
0: Ayan. Yan kayo sa pring na address. Katropang Yansky, Telebangko. Good evening ninyo duha. Shoutout ko sa mga Kiranti Boys. Ganadya sa Sibonga. Ganabin na oron sa inyo. Madindot ka to car. Diha DJ. Og big shoutout ko sa operator sa backhoe. Nga si Sosimo Di Gracia Jr. Og Michael Telebangko. Salamat kay DJ. Way sa payan. Amping mo din ha. Sa baga nag-operate na og ang backhoe. Basig patagal abog swing.
2: What?
0: Oh, hindi ba diyan yung swing ninyo? Nalamparuhan na inyo, inyong hangamo.
1: Engineer
0: ang engineer. Oo,
1: kapagit ang ana. Ang engineer pa yun.
0: Ang engineer yung sa side to, na ikaw sa swing.
2: What?
0: Eh, sakit na, dang-dang ipon ko. Gamay na nito, gamay na.
1: Doon yung tawa. Mat ka itong engineer niya sa kuhan niya, sa ilang side niya. Ay, kalit mang kaayo. Ay, na ikaw sa swing sa bako.
0: Ano dito, gamay rin dito, hingo, hingo rin dito.
1: Hingo rin
0: dito. Kapag kaugman ni duty, man na, bughat.
1: Ayaw!
0: Ito yung joke rin, ha, kumitsa rin nga ito.
1: Si Bako.
0: Ampin mo din na.
1: Shout out din ko sa mga engineer, ha, mga bandugang engineer. Kung wala pa sila, no?
0: Wate garsada.
1: Wala tayo bridge. Oh, wala tayo, ala, di lang tayo mag-isot o flood control, kaya magsakit atong nughan. Wala tayo mga building, anindot kayo. Inupanan po sa mga maayong architect. Ari sa daw pa doon nires mga foreman o ang pinakadako gid nga na contribute yun, no?
0: Ang rich man.
1: Ang ato yung pinakadako gid nga na contribute yun, no? Sa pagbuhat anang mga atong mga mananap ng gipagkandunan. Ang atong mga construction worker.
0: Isang ka ng grabing kay init sa adlaw, ilagi ng
1: gipagkandunan. Salot kay kuna nila, mga amahan niya, construction worker. Kuna na, believe kay kuna nila, no? Kay kuan ba, bisan pag kapoy na sila tungod sa ilang pamilya.
0: Pamilya, o, ilang pag...
1: Hindi nila na sila, kanan na ibang mga atkat. At hindi na hadlok mamatay.
0: Mga atkat sa?
1: O, kanan mga kuan, o kanan mga building, o ato mag-building, o di na sila na mahadlok mamatay, aghadlokan na nila. Pareha na tugod, sa'yo sila mawa, kaya na pwede hanggang nagsalig nila. Busta ka mo din, mga taxi driver, ang pingin taon mo, ha? Kay, doon na yung tayo naghuha taon ninyo. Kanang mga uban na construction worker, salamat kayo ninyo. Kung wala mo, wasa may masaka nga building. Wasa may malatayan nga taytayan. Salamat kayo pag amping mo na sa iyong trabaho. Moro to Digiboots.
0: Ayan, yan. Humalam sa limon tukar. Wala may ikaw po na. Salamat sa inyo po, pamina. Huwag ba na pong atlaw, ha? Dali na. Kung saan na? Merkoles na.
1: Merkoles, ha?
0: Nakikita-kins na huwag yapon dugo, yapon tawag mag adlawan. Kanya, sad-sad sa katropa, karong Sabado, na ako din na sa may kampo. Asa ito nga kampo, hindi, aslag tang talisay, kung ano mo kampo-kampo na din na. Haklopan, na ako din na sa haklopan, no. Ako din yung ikuan.
1: Ano sa mga kabuunos yun, kabuunos, haklopan.
0: Kampo, yun na, o. Powered by RCA Disco Mobile. Ko yung pilihan ni DJ, si tinga tumata, si Rins, DJ Rins. O, kita-kins na din. Salamat kayo. Yan ka 27 na ako din na sumay sunod na po ni si Mana. May si Bago pinamungahan, no? Happy fiesta niyan tanan. Yan July 29 ako sumay Barangay Buot, powered by RCA. Yan ka 30 wapas ko dito sa may Talot Barili sa Arnuco 1 Disco Mobile. Kita kinsa din na mga katropa. Alang sir kayo usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa DJ Boots
1: DJ Turbo
0: katropa mo.
1: Excited.

0: XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumong piling gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
6: Taxi driver, bilad ay pataksa metro bay? Bila ba'y kumplitihan di ay?
7: Astang buang nga ba'y nakalimot minigugun sa metro?
6: Mo ba? Parihas di ito ba'y? Nalimot si Gugda sa Kupitaka?
7: Ay!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sis the pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sis the pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka epektibo kayo ang Sis the pain.
12: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
17: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mango Justine, malunggay, ug soya, Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Michael, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins og panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko mga banding sa akong pamilya.
2: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
5: Digital mo ni Dota gini mong buhok bay. Oy, wig na bay.
6: Sa buhok, original gini akong buhok. Ang akong naong mo'y wig.
5: Nge! Ayaw!

0: Ika, mula mata hanggang paa.
1: Vision X Plus.
0: Ito ay may lutein,
1: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Put the plus on your balanced diet and regular exercise.
1: Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tuhod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako'y sa ka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting of food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
6: XFM.
7: XFM.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katupa, exciting!
9: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:10 na sa kagabion. Ato nga time check, Atropa Greggy, giyatod ka nato sa atong Santone Plus Gold. Kalimti ayaw, ayaw kalimot nga atong lawas. Importante gayod nga atong alimahan, atong atimanon. Kay it all boils down on our condition, health-wise, mga katropa. Ang atong kalampusan, pagpahungaw sa atong pagbati, ang ating pagmamahalan sa isa't isa. Yung kuan da inyong higugma sa kinabuhi, kinahanglan nga ipadangat itong paghigugma kung mas effective ta, kung mas healthy ang atong lawas, katropa Greggy.
10: So, mahatag na pinagi sa Santo Plus Gold, mga katropa. Gamitkan kay kompleto sa Ricardo's ni mga katropa sa sangkap. Ha? Adunay mangstin, adunay ampalaya, adunay malunggay, adunay garlic o spirulina. Diyan ang kining mong sangkap, mga katropa, mo na magtunaw sa mga toxins.
9: That's correct.
10: Nga mo build up sa itong kalawasan. Kining mga toxins, katropa, attorney Paul, mo na makaingon nga kita magkasakit-sakit, adunay balatian. So matunaw, pasabot na malikay ta sa mga sakit o panmong balatian, mga katropa, kung galing nakatumarta. Then yung mong Santon Plus Gold, mga katropa.
9: Perfect combination, nagikan sa kalikupan, mga katropa, atong Santone Plus Gold, proven and tested, walay ning suway nga nagmahay.
10: Kana.
9: Muna nga natay gihambin distingi nga balatian.
10: Muna nga distingin
9: ninyo. Suway ninyo. O katong makaigsunan nato, sama nato katropang Greggy, that is more on prevention.
10: Kana.
9: Importante yun nga, adunay sakto nga hinagiban ang atong lawas, batok sa mga hulga ni ini. Santone Plus Gold, ladies and gentlemen, it supports your health.
11: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan, mas gipakusog ug mas gipalapdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.
12: Katropang Attorney Paul Gino Lopez o Katropang Greggy Magdadaro sa Headshot.

0: Siya nga nagpabilin sa pagpakahilom. Sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagtingog. Di na makahimo sa pagtingog sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagpakahilom. Headshot. Sugbo ka Bisayan ug Mindanao, ladies and gentlemen. Welcome na usab sa atong nga pagpanag-uban. Pinaagi ani nga labing gikahinamang tulumanon sa kagabion. Headshot. Welcome, welcome ladies and gentlemen. Atong ipaambit kining atong tulumanon. We understand nga adunay challenge karon sa ato ang gigamit nga page. Pero as is ang atong 88.3. Naglanog-lanog atong tingog ni nga matahom kagabion. As usual mga katropa, same intensity, educational, o relevant nga panagisgot sa mga prevailing nga hisgutanan o mga issues. May labot ang atong lungsod o inguman nato nga mga lungsuranon. Sa Japon mga katropa, kami inyong mga ubos nga lagas kanginan, inyong mga anchormen. Ako rin si katropang Atty. Paul Gino Lopez.
1: Ang kagawasan sa pagpareyag maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Ako si katropang Greggy Magdadaro. Headshot.
2: All right.
1: Kompleto sigyod ang Dos Dimples karong gabi.
0: How is everyone doing? Kumusta ang tanan?
1: Kumusta mo riyan? Naginaot may nga naamo sa Kabiskay, Kadasig o Kamaya, mga katropa.
0: Kana.
1: Bisan pa man sa mga problema o suliran nga wag to. Atong masinati, mga katropa, isip mga sakop sa nasudnong Pilipino.
0: Kana. Usa ka nasud.
1: Laban, ha? Laban lang.
0: Kaliwat, usa ka panimalay. Kapamilya, kapuso, unsa may mayo ana?
1: Kapamilya, kapuso, kapatid, katropa. Unsa pa ilain? Kaparkada. Ha? Unsa pa ilain?
0: Kabayan.
1: Kabayan. Pero po kabayan. Ha? Kakusa, ay labo kakusa.
0: Kakusa, ay.
1: Ayaw, kakusa. O baka katong ka-breed ito speakers. Ayaw, sa. Katropa lang. May gabi.
0: Good evening.
1: Good evening. Kumusta mo diyan?
0: Nga pagtimbaya, pag kumusta sa tanan. I hope nga inyo hang mabatyagan. Gikan sa amo ang mainiton nga pagpadayag.
1: Pagkahuman sa mga naminaw na mga tungura, tagbaw mo pagkita, asa na minapita rin yung magkitaan. At tumutanaw sa amuang XFM Cebu nga page,
0: XFM Cebu,
1: Walay 88.3. Kaya katong 88.3 na ay live, makita ninyo kung galing i-search karon ni mga tungura to, yun yung bisita. Pero makita lang to, di sa comment katropa Atty. Paul. Gumikan kay nagaproblema gamay namong page.
0: Yes.
1: Gumikan lagi ni pong atong hiskutanan pod karon taon. Kalabot ni ning violente o ingon man na subo nga hitabo. Dito mismo may Ateneo di Sambuanga mga katropa. Muna nga dunay gamay restriction namong page. So namin bagong page o namin lain nga page ang gireserba kanyang XFM Cebu ragyan. Which is, pwede mo makatanog live, pwede po makakomment dito. Kanyang XFM Cebu 8.3, pwede sila mo tanaw katulad patro ni Paul, pwede sila kakomment ni mga tura. At the same time, aron di mo malibog, asa po nga page. At mo sa itong YouTube channel, XFM Cebu 8.3, mga katropa.
0: Himuan niyong palagingnan si katropang Listat Adino, kaya natultulan kita katropang Greggy.
1: Natultulan di man? Sa itong page or sa YouTube?
0: Sa ito ang... headshot XFM Cebu rather.
1: Dali kay. Munang ingon ka na minaw gina yun.
0: Pag ni sniper yun yung tawanan.
1: Dali kay naka-tune in mga katropa.
0: Sniper yun kay tultunan matadayon. Kumusta katropang Listat? Kumusta everyone? Atong mga kaigzonan, among mainiton nga pagpangumusta. Ako na gimingaw ko na itong tanan. Pila ka adlaw, dito ko sa China, katropa Greggy.
1: Dito, niya, kawan.
0: Kuan yun, kining makaunang na agad ka. Kining itong mga opisyalis Pilipinas, mamularggam po nignay ang laso, do?
1: Nga, di sila, wag sila ma. Sa pila ka, higayon nga sila nakalarga. Gani ang uban ng mga politiko, katropa at Atty. Paul, nakaato lang si Tinta o sa gatos ka nasod.
0: Lagi?
1: Wag sila makaunang na nga layo aras sa tuwang nasod.
0: Sana. Makuan ka, mag-uol ka katropa Greggy.
1: Nga, layo aras yung kayo.
0: Layo na kayo. It is not that ang ubang nasod is advanced. Kita gyud mo yung nabiyaan katropang Listat.
1: Nabiyaan. Kaya nga nabiyaan man. Wa na gyud.
0: Kuan gyud.
1: Nahurot o kurakot.
0: Nahurot gyud. Nahurot si Malita gyud.
1: Nahurot o kurakot. Kaya umbutulo naon. Magisigot na tag-uwan. Pero tima, baha yun yung mga tungoras Manila.
0: Ibig nga malipay tas uwan kay mainly agricultural ta katropa Greggy. Mabisbisa na nga itong mga tanom.
1: Karo, mag-uol na ta.
0: Mag-uol na ta kay gamay uwan. Magbaha naman. Unsa naman
1: eh. Di dyan yung nga baha lang yun. nga kutubran ni sa Bungkol. Baha nga lapas na staw, lapas ato.
0: Ita, ang mga kaigsuunan ko na nangitan lang paagi nga maka nabigar aning uwan, kilisod man kay katropa Greg, maulangin mong mga lakaw.
1: Kana, tinon, tinon.
0: Oo, magbuhat na kagamay, baruto lang ka niya.
1: Oo, gani.
0: So,
1: muna yung upan, nagkuha na lang, kining butang ta, nag-improvise.
0: Katropa Greg, dito ko sa kuan, kining Chongqing. Chongqing City.
1: Oh, anya.
0: Of China. Grabe dito ang infrastructure katropa Greggy.
1: Layo radyo kita.
0: Kanang up and below ang ilahang infra. Kasabot ka sa mong pasabot. Kung magtanaw ka diri sa surface sa yuta, makita ka madayag nimo ang ilang gwapo kayo nga kining site development planning.
1: Okay.
0: Ilang planning may kahanay ang ilahang mga infras. Mga karsada, lagpad kayo, nyanagyo yung mga tanaman, may kahanay gyud.
1: Okay.
0: Unya, kumuari ka sa ubos por sa yuta. Naglumpong po dito ang kuan ang mga infra. Paubos.
1: So, ma-expect nako ang mga politiko to wa siro kadto dito. Kay wa man sila ka hunahuna og lakbay aral dito o baga kanay mga silsil sila lepatikan ang mga kining mga ibutanta unsay tawagan din na nasa kung tumos
0: mga sila. Developments.
1: Development or kining mga best practices.
0: Best practices.
1: Wa ma-instill gyud sa ilang pangpangadto. Mga to haruhay lang kay sila dito, ningaw lingaw lang.
0: Mo na akong gihunahuna katropang Gregi. Pareha ta gihunahuna kining mga
1: okay, mo bihay mga sila tinaw.
0: Ako yung gipahungaw sa akong mga kauban kining ato mga opisyalis ya sige man larga no.
1: Oh, sige larga.
0: Pag uli nila di sila maka mangno na makonsensya baron mag-uol karon nga unsa ka barat ning Pilipinas.
1: Oh, nga makaron ako nga bitaw no kani ako ning buhaton ka dito sa Manila. Ako kani buhaton sa Moal do Cebu.
0: Oh, ano
1: ba? Sila makaron ka na.
0: Yes, katropang Gregi.
1: Wa siguro gumikan kay luna huna katropang Tripol. Bahala mo na ipasa kay ako nag bakasyon ko dire.
0: Importante nga bagang bulsa.
1: Wala na kayo importante. O muna yung nakabog tik-tik mga katropa.
0: O niya, di ka mauwang. Ikaw, mauwi paninglan sa mga tao. There is this called accountability. Kabahin ka na. Nakay pwede nga mahimo. Wani mo gihimo. Kung sa untay kwarta nga pwede gamiton aron sa paghimo, alang sa paglambo, imo pong gi-surikbot, alisod gayo.
1: Samot.
0: Katropang Greggy, up and below lagi ang infra. Nagbaro ka dre. Naani siya kuan, kining park. Park niya, nagbarog ka. Nay access dito nga bildo. Pag naog ni mo,
1: kompleto
0: pa. Mall manining ilaw manidi ay mall.
1: Kompleto. Kuan, infrastruktura.
0: Mall ang ilaw. Pagtanaw pila ka layer ni. Napay sunod o. Napay escalator pa panog.
1: Oh, so digin.
0: Pito ka ang andana pa ubos.
1: Matay, grabiha, no?
0: Kagrabi ka, tropa, grabe. Nya, normal na sila. Unya, mautana ka kung mag-uwan dito. Mabaha ba nga naman dito yung mga taos ilaw? Why baha? Why baha?
1: Why baha? Di ka kita. Di sa tuwa, pwerte baha.
0: Anong nahimo mo na nila?
1: Mao gani, gumikan kay ang pundo nga gitagana para sa maong mga proyekto. Tuwa dito dapat. Tuwa gid gidapat ito. Tuwa gid gidapak.
0: Gidapat.
1: Dili kay para sa pundo dre nya pagkaman wa man tuwa.
0: Gidapat kun unsay dapat. Nya gihingan lang ka tropang Greggy ang figure 1.3 trillion na di ay gikan 2011.
1: 1.3 trillion.
0: 1.9 rather 1.9.
1: Oh, di 1.9 trillion ha?
0: Yes.
1: Trillion ang gigasto sa ato ang gobyerno alang sa nagkadayang flood control pero murag through the years imbes magkakunod ang baha, nagkasaka ang baha.
0: Nagsamot,
1: kung
0: nagkasamot.
1: Kung sa una, gikas bungkol, katumaturin, polkaron, ang baha to, lapas na sbalay.
0: Muna nga kaming katropang Greggy, di mpul andre o gapanawagan, yaw yaw, atong gamito ni, pahimus lang ni atong tawhanong katungo sa
1: pampanayag. Nauta, kamo diha, matawhanong sa mo.
0: Oo, okay.
1: Makonsensya yung taon mo.
0: Yes.
1: Muna kayo, konsensya yung taon mo diha, mga naglingkod sa itong katungdanan, mga katropa.
0: Mahiya naman kayo.
1: Oo, kana. wa mo makuan, wa mo ma kining ibutan tama. Uwaw.
0: Wa ma gabai.
1: Wa mo ma uwaw.
0: Ay nako, pero mga katropa, importante gyud nga kita sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, katropa nga Jeffrey Samson sa Mulde.
1: At least di ka daga kina katultol lapon.
0: Katropa nga listat ato ning ipaambit atong tulumanon. Magpadayon lang gyud ta nga maningkamot sa atong tagsa-tagsa nga mga paningkamot panikay-sikay. Eh, di ta makarilay. Katropang Greggy, layo na kayo ang ato ang kuan. Ang currency ba?
1: Ha?
0: Development, infra. Ang atong currency, pwerteng layo na kayo ta.
1: Kuan na, pwerte na ka-lunod yung kayo.
0: 20 years, katropang Greggy, 20 years.
1: Lubong na kita.
0: Layo na kayo ng Vietnam na to. Antog Vietnam karon.
1: O lagi, to bitaw, mo bitaw.
0: Bigang manganghaga.
1: Gani, ato mga turista, kasagaran, na kunhod kay kabaw mo diin padulong. Kuanas Vietnam.
0: Kuanas Vietnam. Ha?
1: Ang mga kuan ang mga kining ato ang mga turista nga Koreanos, mga Koreanos sa na nga ari diri magdasok. Wa na to anas Vietnam. Nganong ato pa tag Pilipinas? Nganong ato pag Cebu nga di idol diri Vietnam. Pating ninduta.
0: Mo ato lang yung tag Cebu kay ato ang mantra diri love the Philippines. Ah. Now, what is lovable about the Philippines?
1: Ah, kana mo ginay.
0: Na unta tay mga moginay, natural resources.
1: Questionable katro patron ni Paul.
0: Katro pagregi dito sila kuangan sila og kanabang gasas kaya kinaiyahan ba?
1: Tinuod
0: na mga white beaches wa sila na.
1: Wala
0: kita
1: na
0: anata.
1: Na unta.
0: Ang ato lang is to develop. Wala sila ilaha is to make something out of nothing. Mas lisod na. Kita nga nanaw tata, di ta maka-develop kung unsay na ata.
1: Mao na. Ha? Ngano di man maka-develop? Usaway rason. Ah, mao na igiingon nga bisa pag usaon, gumikan kay magpatigbabaw ang atong mga personal agenda diha may katropa sa atong pagpanerbisyo.
0: Bisa mo na diha.
1: Mao na ipatigbabaw god nga pagkahuman. Ah, kana mga infrastruktura nga igiingon, naa man sunod na sa tuwa pero managlahi ng baruganan. Nya ang police official puli ang kwan dili puto iyang ganahan na ipudya ha. So pero sa mga rason katong pattern ni Paul,
0: why sustainability
1: di ba kasinabot kung ako na ako'y maing ideya ang katong akong kauban sa politiko. Oy, bati na yung ideya, mas tinot mo niya kuha. Hindi ka makasinabot. Muna. Muna yung mindset na to, katong pator ni Paul.
0: Muna. Tinood na. Isigap, paunhan na eh. Niya dahil yung personal interest.
1: Kana.
0: Niya bintahoso.
1: Kana.
0: Imbis nga, mayom tatagawi katropa.
1: Kana, wala na. Ha? Wala na. Muna yung mga factors, mga katropa, ang atong angayan nga hinumduman. O yung man, permi na to, makapahinuklong tak. Ito pa ni Paul ba? Sa ato ang nadangatan yun. Nga nang naiabot sa punto nga murag inanat na kalisod ang atong nasod nini mga tungura.
0: Unya, grabe na sa dangatong moralidad katropang Greggy. Kuan lang, kining exempted lang po ang pipila. Kaya
1: pipila.
0: Naman po'y kuan po. Kining mga pipila nga.
1: Naman tayo gingon nga in every role there's always an exemption.
0: Naman yung mga may laki sa Diyos. Kinatong nakikuba na to karon mga may laki. Magyan na.
2: Sana.
0: Pero katropa Greggy, Silby, kinahanglan yun. Nga ato gining pakusgan na itong panawagan that we should be serious in our decision making, labi na katong mga opisyalis na ito, nag-ocupar o mga posisyon. Ilahag yun yung unahon ang pagservisyo, dili kay ilahang kagalingon, may ilahang, ganang kitawag bitos in English, o self-aggrandizement.
1: Ilahang kagalingon, may ginahuna, mga katropa.
0: Sige lang kay mga katropa, namang gihapoy 2028.
1: Muna ikingon nga sa 2028, dapat o kabaw na mo usay buhaton. Ang problema ko, malimot mo na ito ang mga kwan? Asa ako rin. Malimot po na itong mga tao na yon.

0: asa magid ang lapses ani kato patron ni Paul. Ngano nakasulod na puning maong pusil. Ang gisudlan naman puting gamayan kato lang bag na bagyo nga kwan?
1: Multifactorial kato lang pag-regi.
0: Sige.
1: Pero magsugod yun siya sa panimalay.
0: Panimalay yun?
1: Panimalay.
0: Nga dapat, unsaman, isilsil yun sa alimpatakan sa mga bata nga di yun maayo na mamusil.
1: Di yun maayo. Di na pariha ang nagduwarag ka ng computer.
0: Kaya mura naman ganun ang computer to, kwan? Murag kato yung
1: video. Kita
0: kwa yung murag kato ang Counter-Strike ba?
1: Counter-Strike, ang dating.
0: Nga, gaana o gang armas. Gaana, nangitas kontra ba?
1: Ito mo yung nasbaril makita.
0: Murag.
1: Counter-Strike.
0: Murag Counter-Strike lagi.
1: Kuya, kayo. So, naghimo po siya o documentation sa yung gibuhat.
0: Yung gibuhat. Iya tong gi-live stream. Although, nagarang natang-tang sa Facebook ron. Gari, usatas mo na nabago sa Meta. Kaya ito itong gi-upload.
1: Pero, Digman, accumulated naman to. Ang
0: atong mga factors.
1: Di man to kay tungod
0: pero,
1: ng ato.
0: Pero, plano ganyan ipakita sa katawan ang iyang gibuhat ko ito ni Paul. Nga, why lipod-lipod, nga, mo ganyan akong buhaton. O karon nag-live ko dre, inanihon ako, pagpusil niya ako ang maestro mo ko ng ginungta ito pag-una.
1: Makasusubo ka tropa, Greggy, kay unas tanan batanon.
0: Grade 9.
1: Tinunan. Kanya, kung imutan ako.
0: Honor o top sa klase.
1: Yes. Intellectually na, niya, family-wise po, na po'y kapasidad.
0: Na ay kapasidad. Gumikan kay ang iyahang amahan, usaka dakong opisyal sa customs police, katumbato ni Paul. Murag director mga ni. Kung galing, wako masipiat, director sa Buangang region, sa customs police.
1: Unsang kabutangan, nga pag matutusi ang bata, nga ato magaling disiplinahon ang mga bata kung makahimo katropag Greggy ginagmay nga mga salaon.
0: Bukbukon, palpalon, yan na.
1: Pakon ang lubot. Panlitan o kining mamalikas panlitan. Pitkan magyan nato na. Kining matas pag grabe ha ang pag kutlog kinabuhi. Himuon rin anak kasayon. Unya, giunsang kabutanga man sa ladies and gentlemen, nga naka-access man siya ning butang nga grabe kayo kasensitibo.
0: Kana, giyan mo yung labing ko. Di po rin yung katurang, kanang murang tayaon nga 3-8 o batidos, dili na ba ilanang armas gibit-bit in town?
1: Grabe.
0: 45 o high-powered nga rifle ang gibit-bit ito katumpatong rifle.
1: Grabe.
0: Gisulusbag niya. Matay, anak ko, nagtanong ko sa rifle. Naam to'y picture siguro niya katumpang mo si Ben. Makana, matay. Ato ang polis, wako kabantay sa ato nga polis nga nag-rubing nga nag-bit-bit ay mga kusin. Ug mong armas
1: ay paawol oy nya pag-o kayo mahalon kayo nga ekipo ka tropa
0: dili basta
1: dili pwede na nga ma-access sa kabata
0: di man po to gisultian siguro to siya hang basin po manggod og gisultian kato bato ni Paul sa amahan nga dong in kaso dong akala delikado mo na ko ang trabaho anytime basignay mo sulod na to disbalay or sa bakay nagdumot nako na adri ang armas. Ina na ba basin lang po
1: posible ka na di
0: posible basin na adri ang armas basin lang po ba. Basin lang kayo na. Ka diba? Kita ka sa itong pulis na grooving. Kita ane? Nagbit-bit ane?
1: Itanawa ninyo mga kaigsauna, no?
0: Nga, napay scoop.
1: Itanawa yung armas.
0: Tepo, nga rin naputol mo na. Gilabay na eh. Marang naputol mo na eh.
1: Di naputol.
0: Di naputol.
1: Di naputol mo na iya.
0: Mura bang nabuak?
1: Mo na iya.
0: Mo na iya hagyo day. Mo na iya isudyante. Dito sa port floor.
1: Still.
0: Port floor eh.
1: Samling kabutangan.
0: Gumikan kay pagsod. Kung nakita niyo sa video, mga katropa, nisod siya, ang iyan yung putin niya, kato yung maestro. Nga matod pa, nasuko ang kinimong bata, gumikan kay ang iyahang grado gamay. Kaya tamuan ba niya, kato ba ito ni Paul? Kaya mabitad ba yan ang iyahang grado kung nung galing gamay itong grado? So ang hinungdan na niya, kato ba ito ni Paul, grado ra.
1: Grado.
0: Katong sa Tacloban, kabahin atong tupe, ang tupe ato, pwede mo usuhagod.
1: Tungo to si Antope, Paul.
0: Tungo si Tupe. Kane, tungo si Grado.
1: Grabe sa nang tungo, tungo si Tupe.
0: Tupe, Tupe, Tupe, Tupe, Tupe. Kay, kakabahin mo ito itong karang pinang Kernel Guile sa Street Fighter. Tungo to yung rason. Tungo to pero kato sila, nag-armas sila, pero di po ito ingon nga high-powered yun. Pero armas ka po nalalis.
1: Nakunsa naman ni Katropa.
0: Pero ang common denominator, nakabantay ka ito, Paul. Gikan ang armas sa Osaka, opisyal sa otoridad. Sa Tacloban, gikan si Ian, na pulis. Karon gikan siya amahan nga naapo sa customs police. Sunay access o baka open baka sa pamilya.
1: Common nga denominator ni sa mga incidents involving shooting.
0: Shooting.
1: Diya pagyud hitabo sa eskwelahan. Nga gihimo sa mga tinun-an.
0: Diin nga ang eskwelahan unta moy pasilungan sa ato mga tinun-an ug mogawa sa sumbalay sa usa ka adlaw katong patron ni Paul.
1: Yes.
0: Sa eskwelahan. Ato tadto pasilong for safety.
1: Yes.
0: Atong safe

0: Ben kon bot mangane. Nya sa pa kasi Ben nga naman eh so na mo. Kalit niya magbit bit og armas mo. Musil
1: tindan ka tropa ng Reggie.
0: Ah, para ni. Sa naman ta. Kay naburyong. Usas mga faktor bu ka tropa ni Paul ko no. Basin ko no gumikan sa internet. Gumikan sa social media. Ang pasangil ni Ate Claire Castro ba yun? Basin po ubang mga maestra mo ng tudlo. Sining mo ba yung linting? Inanin nga.
1: Sabi, sobra na po.
0: Ano, mamayagaw niya yan niya.
1: Sige lang, ato po na paminaon. Ang say context po na ng iyang gisulti.
0: Ilan na ba? So, karon na ilang nanawagan ka tupato ni Paul nga iban lang ginang kuan. I-regulate ng social media. Social media, makunagin po yung kaingon na nga nung na...
1: Na po na yung factor yun.
0: Naiganyo siya, nga mabuhat. Pero para nako, dagang ang factor. Good kay, kanina, suko man siya. O ingon na, na depressed, na stress, gumikan kay gamay o grado. Kaya na ba? So,
1: nakita sa una nga.
0: Mao lagi sa una. Okay na ba makapasok tag 75?
1: Okay, lipay naman tayo. Hunata usa o man atong sukli.
0: Kay 75
1: bro. Ikaw,
0: uban, may nga mga ganit. Karang, ino, maestro. Sir, pwede ko mahatang lang floor wax para maka 75. Oh, ha? Pwede na, dahil tayong manok ugma para maka 75.
1: Gana.
0: May problema. Pero kanay, perting guula. Ay, gumikan kay iyaha ko ng grado, gikas 90. Murag na aris 85, 86 ba to? Basa kay line up 8. Oh. So karon, nakulon na siya nga ako ni posible nakapalpak ani o ingon man wa pa maingon nga palpak. Ang iyang tuyo nga ang maestro kining magtutudlo ka tubo triple, wala maigo. Pag una niyang rumbo, wa maigo mo tong nigawa sa line classroom. Dito na mo sila ang estudyante.
1: Kuya no?
0: Mao na, pero siya po nagpatay po siya kong galingon. Pag abot niya sa babaw, ni saka siya usaka floor, nagpusil po siya kong galingon. So, kuan gyud, ibutang ta dagang factor psychological. Adi po kamo to financial, gumika kay donahan man sila.
1: Social,
0: social
1: media appeal diha.
0: Social media appeal diha. Kining usahan, pamilya.
1: Pamilya.
0: Pagpadako. O ang pag groom niya, isip usa ka individual. Kay grade high student.
1: Pag matuto.
0: Kuan na ba? Dako na ba? Third year high school na ni.
1: Third year high school. Si katropang Greggy sa panahon nga third year high school siya iyang giproblemahan ang iyang yung class gyud.
0: Ano? Ya baga ba
1: ko? Nasayop ko.
0: Ang ingon po yung
1: paminaw sa to baga ko nasayop ko.
0: Ha? Pareha sa imo ha. Ya mayo mayo ang gumuhan ka nang class niya pagkahuman to adito mag iring-iring. Iring-iring may tawag ka lang kadto to ripon. Iring-iring
1: imong gi problemahan kun unsa nga maka kuan ka maka timing ka.
0: Ambot kanong iring-iring tawag na dili iro iro. Ha?
1: Iring-iring gi.
0: Ano ang name iro iro?
1: Ni kadungog anang iring.
0: Oh, wala niya pagkahuman.
1: Go na nang tagsalam ng iro kung kita lang nag-iro di ko nato mag-ago ang iro mag-iring kayo mag-ago mag-nai kuhan
0: iring-iring niya pag-gawahan makuyawan pag masakpan tanay mama patay ka tanay mora yung problemahan po ni mo katong time sa imo ha wata problema ang asa tag armas
1: wala eh
0: kunya kung mag-isip ko putal
1: problema rin ka grado sa una
0: wala yun daily wala na ano problema mo sa grado kunya pag-gawahan ang diripon mo sulod ang pamahayag pagbalik di sa Dorobin Padilla katong Bato Ripol. Wait na bagyo atong kapatanunan karon nini mga tura nga gamayng butang ma-depress dayon. Siya may ingon ani. Ha?
1: Oo, pero
0: nga, gamayng butang ang mga kabataan natin depress. Diha. Nung panahon namin wala ang depress.
1: O lagi pero diha ka mahimo glakang.
0: Mapon.
1: Ang igoro ka mo sultis problema niya wa kay itanyag nga solusyon.
0: Mapon.
1: So kana hugtan ang law enforcement. Unya kaya ng social media i-curb na, i-curtail na, i-regulate
0: pero,
1: na.
0: Pero ang panawagan nga butangag one police per eskwelahan mo di mada pila
1: ra. Kana po mga law enforcement,
0: pila may police
1: na nagbitbit og arma sa ilang tagsa ka pa ni Malay.
0: Ayaw ipakita sa anak.
1: Oh,
0: ay expose.
1: Dapat dugdug kun sa nakatropa Greggy. Nga dili. Kana kamo sa sila mo manage ana.
0: Dili. Pero ang uban mo gud basig baka istorya mo kadto Bato Ripol kay emergency day. Bayda ikaw. Nya may ingkaso dong naagi rin ang armas. Ingkaso ba? Kaya ba emergency biya? Wata ka ba? Labi na ibutan tag ikaw, pulis ka. Asintado jud ka. Kanang gilngig ka nga pulis. Kadlukan ka sa mga kriminal. Anytime pwede ba kasunod yung balay. So at least ikaw po mag-isigot kasi mong anak o babarong kabanay asa dapit ang armas. Usap sa mga faktor na nalapot siguro nga makabawang bata ang asa napit
1: dito kuwan. Ano? Sa leader may ako.
0: Sa leader, gina? Ay, naanas tinuod po, ay.
1: Mo ba?
0: Naatay mga polis, inana nga nakadawat yung kuwan kay kabaan ang biyaka. Lima kag, ibutan ta, na ako'y polis kakaila. Ato lang itago, di itago to. Katong panahon sa kuwan, tukhang. Di mag ito, bisag mag CR siya, magtakin mo siya sa 45, di ko no. Magtakin siya sa 45, yun, gumika kay kabaw siya, purti naghana na dumot niya ang mga drugista.
1: Kisa na.
0: Di ako isulti yung pangalan.
1: Pero na. Law enforcer na.
0: Law enforcer. Bisag mag-CR siya, maligo. Maligo, nagsabon. Ay, armas niya na sa tungod.
1: Na psychological na.
0: Ana, gumikas kay wa ta ka bao anytime lagi. Pwede sulngon. Gumikas ka kuyaw. Kuyawan biya ka. Oh, ya magsubog siya armo banyo.
1: Kana gi pangtira lagi na may dang armas, wa maligin nakasalbar sa kulingon.
0: Oh, lagi depende, pero at least andam ka. Lamay tigito tumutukoy boy scout laging handa.
1: Inoon sad.
0: Oh. So mo na usa sa ko pagduda, nganong ang mga anak ni ning mga law enforcer katupak atur ni Paul, makabawag asa dapit ang armas gitaguan, gumika kay basic ila pusultian pa nga. Ikaso na agin dire ang armas. Ikaso na agin dire. Ikaso ba? Amo na akong kwan, although investigar pa na kalabot niya na kuno galing ngano nang napunta nining mong bata ang kining mong maarmas.
1: Kinahanglan yun na nga susihon niya dili pwede
0: ka grilibo na hinon ang iyang amahan
1: nga grilibo. Isolated ang ato ang pag-address ani kinahanglan na agi palisiya kay katunay tabos na kluban no miingon ka nga isolated nahitabo na po naging usab
0: mao lagi
1: di ba
0: human sa pipila kabuan nga nasignay de threat di ba naingon po ta to kapuya na si de threat niya way karang puro ra mga binuang
1: nya maulang ang eskwela.
0: Oh,
1: masuspend na tasi.
0: Wala biya ni magdetret ha. Wa ni magdetret. Wa ni magpost social media nga ihang aduo nyang maestro magbitbit sa armas. Mo ni pasabot nga mas may pa daing katuhuan ba ang dili mo detret kato patron pagkaysa magpost diha mang hadlok nga maingog bantay mo ron diha sa kwan. Sulungon ta mo. Inala ba? Kay kani wa man, wa mo expect. So karon ni pare tapos mga
1: By the way, dahil mga katropa natay prospect karon ng interviewon, usa sa mga ginikanan, usa sa mga anak nga naadre, itry lang ito katropa, Greggy, for whatever it is worth. Pero importante po nga kita magginikanan sa pagmatuto sa itong mga anak ba? Ikaw, katropa, Greggy, sa umanin mo imong mga anak sa ilahang kinibitawang, gitawag bitaw o achievement nga aspect. Mudiman baka nga kinalanak di umubos og 90 ang grado
0: kana mo po na usas mga ibutang ta problema kay nganong
1: di na to pressure on ato mga anak
0: kana, oh tinod
1: kana katropang
0: ako wala ko anak
1: wala ka anak
0: depende ra sa maabot although mas ma inyuta mas maayo nga nindot pero ayo nga patya imong kagalingon
1: oh nak kinahanglan nga achiever jug ka ha
0: achiever jug ka kay di achiever di jug ra ko tagdon.
1: Kinahanglan yun na kay dako ra magtan-aw ang mga tao sa atong apelyido.
0: Oh, ina na ba? Ayaw ito, no?
1: Ayaw dungisi ang akong reputasyon, akong dignidad, akong pagkatao tungod lang kay nagpabaya kasi mong pag-eskwela.
0: Mo po na yung mga rason.
1: Ako katrupang rin, hindi ko yun na, oy.
0: Ayaw, oh, mo gani. Ang uban mga, dita kabasol ba nga?
1: Orientation sa na, no?
0: Orientation, oh, tinod.
1: Maningkamot ako, tapos maabot. Pero, sige lang, kung usay ra'y maabot, maura. Pero, atong himoon sa itong mahimo.
0: Tinod, tinod.
1: Maningkamot lang eskwela. Pero, no pressure na. You should know and learn how to enjoy what you're doing. Kung manay paagi ka tropa, Greggy, kaya kung pressure na, diha naman ang stress magsugod. Diha na musod ang mga psychological nga mga issues ka tropang Janri Antikamara. Amo na nga ikaw imong mga anak, ayaw gyud presura nga. Oy, kinanglan ha nga di mo ubos og 95 ang grado ha. Takuyo.
0: Di ka di komento si katropang Hill lumapas di ko na high powered katropang Tony Paul. Kwan na siya kining Rooney kit ko no. For Glock 22 pistol para maporma siya og murag carbine. Ang Glock 22 mo unang service firearm sa iyang papa na chief security sa Bureau of Customs. So mura na rin kwan day pero ang kalibre ani 22. Pero nonetheless
1: Deadly gyapon.
0: Moray service firearm siya kamahan.
1: Para na ko katropang Greggy, di gini haom nga muadtos kamot sa mga bata.
0: Ah, kana. The more nga nagbadikam pagit siya. Kana ang pagkangalan nagbadikam siya katropang ni Paul, gumikan kay ganahan gid siya nga makita sa kirtibukan unsa iyang gibuhat. O kung siya yung giaksyon, kalabot siya maestro, gumikan rin kay Matod pa, gitagaan siya 85 nga grado instead of 95. Niya honor student bini, top 1 bini, mag-uol bini niya, wata ka ba, sa gikaingan niyo mo, rotation, ang yahabarong ginikanan ng ingon niya, dapat 90 na itong grado niyo, ha?
1: O na ba kay peer pressure sa mga barkada? Kinalan, imo yun na nga, magpasulabi yun ang imuhang pagmatuto, pagpahinumdum sa mga bata, nga, di yun na angay nga, maka, mo hinungdan, katropag, sulabi yun ang imuhang pagmatuto, pagpahinumdum sa mga bata, nga, di yun na angay nga, maka, mo hinungdan, katropag Greggy, nga, masagmuyo silag maayo. Masagmuyo po ka kung ubos imong grado. Kay normal man na katropa Greggy. Pero kanang mas stress na kanya, maapektuhan na noon ang imuhang pag-eskwela.
0: Nga murag ikaw po, maabot punto nga kani. Maghibo ang krimen, gumikan kay nasagmuyo ka kay nawala ka sa top 1. O baga, mawala ka sa top 1, gumikan kay nakahig imong standing kabahin sa usaka
1: maestro. Mga anak, ako mainom. Mga anak katropang Greggy nga.

0: okey lah nak kai maunur mampu lagi. Jadi mampu nak aku sugun.
1: Kayak uban gerhan lamik begitu maunur saja.
0: Don't get pressured nak ha.
1: Uban ambil nak nak get.
0: Don't get pressured. Just gonna just do your best and no pressure at all. Importante nga guapo ta.
1: Mo lebih importante. Mo nay kamatuoran nga di malubag kay og mayog. Gerhan ka? Nga tap ka nya pagkaman di maka guapo. Dison kayo. So mo pray, mo lay lebih importante. Ato ibagig joke pero kini it's high time na gyud siguro.
0: Yes.
1: Di na ni mahog nga isolated case ka tumatong report.
0: Di na isolated case.
1: Twice in less than 3 months.
0: Yes.
1: Kay di Mayo man siguro tong kwat. Mayo. Dili. June. Mayo. June, July, August. Twice in 3 months. Dunay na hitabo nga pagpamusil. Kani ina ni ramang balita ka tumatong report. Atos gawas ng kasagaran tani mahitabo.
0: Nya unsa may gi-instill na to? Unsa may epekto ani sa kining pagsalig sa mga ginikanan sa ato ang eskwelahan.
1: Kana, nai mando lagi yung tako, no? Ang mahimo, one police per school, pero pwerteng naghanas eskwelahan, oy. Si Busite, maato ka nag one police per school? Ha? O panahon na bang go-invest yun ang ato ang mga eskwelahan o tight o kaning dekalidad nga kanang security yun? Pero og naalay mo igula mo check sa bag, hindi ko siguro problema siguro, eh?
0: Wa ba'y mo check sa bag ang mga
1: supposedly, gani, kay private school man eh.
0: O, kini private school man eh.
1: Private school, unsa man na eskwelahan na. Katong miaging hunyo, namatyan po ni kinalumos. Karon, namatyan po sila kay shooting.
0: Pastila, no? Kinahanglagi-lagi i-upgrade yun kung unsa i-services.
1: Gani, katong sa Tacloban, nakapalusot mo to. Nga, although, bisan pag tight ang securities gate, pwede mas luyo kay kanay ato ang mga public school katong matuloy pol ang kuras likod, pwede man masaka.
0: Pwede mawangi.
1: Pwede man masaka. Pwede man, pero kanay, private school man eh. Usar gi entrance ani usa exit og vote. Ngano nakalusot man? Gumikan kay lock siguro pagkangalan pod nga ay anak man ni kuan, anak na ay wala na. Anak man ni kuan. Ina na ba?
0: Pasti.
1: Ilado ba? Pwede pa. Di ba basta ilado pod ang ginikanan ba? Ah, anak na ni ko. Okay na.
0: Pasti lan ay.
1: Mao po yung sa mga rason na.
0: Magtinir ta og responsibility oy. Labi na mga ginikanan nga na tinir mo og armas. Ato yung sigurohon nga responsable gyud ana nga di gyud na pwede nga mo adtos mga kamot sa mga kabataan. Una ay mga inanang instances nga gisaysay ni Katropa Greggy nga imuhang tagag instruction ni mong anak. Kung palitag na iagipit kay exceptional kay na Katropa Greggy siguro dito sa mga hostile area sa Mindanao.
1: Kaya noon, pero posible.
0: Palitan og nagdudua lang kasi mong armas mag shooting gadi ha. Ano niya dayon kinahanglan responsable jud ka sa imuhang pag take custody ni mga butanga kay lisod na kayo. Tanawa ang mga bata in town Katropa Greggy nga nag-skwila, nagtarong dito.
1: Oh, tinod. Kani-kaning batang biktima.
0: Oo.
1: Ha? Usamay kalabuta yas grado nga nahimong 85 instead of 95.
0: Yes.
1: Wa mo siya apil ani.
0: Oh. Tiyaw ka na nga tuwa ang ginikana nagpada sa iyang anak nga tuskwilahan. Nya mo ni gidangatan Katropa Greggy.
1: Oo na, tinod.
0: Ikaduhang panimalay atong eskwilahan. Pastilan in town Katropang Juben Jimenez. Atong suway paminaw Katropang Juben Jimenez ang pamahayag sa ato ang Malacañang.
1: Kana. Sige. Ate Claire.
0: Ipadangat ni.
1: Asa ba? Ang pamahayag or katoy ang pag-ingon nga na ipipila ka magtutudlo po nga mo ay nagtudlo ani ko.
0: Mo lagi. Apila. Mo na siya.
1: Sige.
0: Nana dito.
1: Ato ning
0: sa presscon.
1: Ha? Wala diha. Abebe. Sige. Eh atong subayon ron mga katropa gumikan kay nahimong kontrobersyal pod.
0: Isod kay
1: ning maong pamahayag gikan ni Ate Claire Castro kalabot ni ni. Wa dito. Bebe ako
0: we are in difficult times mga katropa. By the way ha ay mong kalimot katropang Hill Lumapas Lisat Adinog. Tanaw ha.
1: Aman.
0: Magsasalpukan kana, man ang masasama at mabuti
1: kana.
0: Sa kanilang dalawa, lintik lang ang walang ganti. Kita na.
1: Anya.
0: Ibubunyag ang mga kalukuhan nga mga kurap na ang kamay makakati. Yan ang ating matutong hangayan.
1: Ay.
0: Sa dalawang gwapo at idol ng bayan, dos gwapitos pastilyo.
1: Ayay! Grabe ha. Ayan, pagkahuman na may papaminaw ha. Katropang Listat P. Adinog. Ha? Onya di apod si Jeffrey Samson Sumulde. Mm. Ha? Jeffrey mga bossing at Tony Paul ang katropang Greggy watching live sa may barangay Basak sa Nicolas. Exciting.
0: Mm.
1: Hey, lumapas may pagpaminaw si Mama Shikina Rose Perez Francisco Luna.
0: Mm.
1: Ma'am Sweet may pagpaminaw ni mga tura.
0: May gabi.
1: Onya pagkauman may gabi mo tanay interbyuhan niya murag gibalibad siya kay wa nagpalpitit pero yan dughan ko na karon.
0: Iya
1: pagikontak yahang anak. Wala mo rin siya dito sa Buangga, nasa sa Cebu trabaho.
0: Tense pa siya.
1: Nasa sa Cebu trabaho. Unya yang anak mo ito sa Buangga.
0: Still ano eh.
1: Okay. Unya di apod si Juan, katropang Lorna Margarita.
0: Oy, Mami Lorna.
1: Yes, may barangay Sambag 2 sa Dakbay Cebu. Yes, atong YouTube channel nakasubay og nakatultol si Mami Lorna sa Ginting Dos Dimples, Attorney Paul and Sir Greggy. Welcome back Attorney Paul.
0: Thank you.
1: Onya pagkauman na Elina Natulya, yes, may Sunrise Village. Barangay Pardon Dakbay Cebu. Good evening mga katropa, mo na ilisod. Kaayo kon pressure ang bata
0: kana
1: sakto na importante unta kay pasar
0: ah, oh yes niya. Yes
1: anya pagkauman na Ray Duran Attorney Paul and Sir Greggy good evening Ray. Watching sa may barangay Bituon lungsod sa Dumanhog nini mga tungura
0: na
1: magandanas kon na ati sige. Claire Castro atong paminaw nini mga tungura iya pamahayag kalabot nining insidente dito mismo sa may kening
0: Ateneo
1: di Sambuanga may katropa.
2: The Department of Education is gravely concerned over the reported shooting incident at the Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus, a private school in Zamboanga City, this morning, August 18. DepEd stands with the Ateneo de Zamboanga community during this difficult time and is ready to extend whatever support and assistance we can to the affected learners, families, school personnel, and concerned authorities. We are also coordinating with mental health partners to provide psychological first aid and psychosocial support to those affected. We urge the public to refrain from spreading unverified information and sharing sensitive photos, videos, or details about the incident, especially since minors are involved.
0: Sakto na.
2: Yan po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. So, ganyan pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismo paaralan.
1: Dara.
2: Kasi na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. Lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa.
0: So ang pagbabanta
2: sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang
1: sumatay.
2: Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin sa lahat, magsilbing aral po sana ito.
1: Ipasangil niya po nito.
0: Pagbanta ng buhay.
2: Klaseng pananalita. At huwag nating i-tolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso. Especially ng mga public servants natin. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat naman sana na pamarisan.
1: Sumuto. Ngayon kayong umsa. At mga guro. Ino, hindi po tama yung 100%.
0: Hindi,
1: 100% magiging nga tinood nga. Ang mga kandidata kayo 100% kadili tinuod ang katong yang gisulti. Kung may kayo tinuod, mupod nga naadyo yung mga magtutudo sa tinuod nga
0: Dili mayo nga panag-ingnan.
1: Okay, dili magita tinuod pod perpekto ni mga magtutudlo ato. Naapo siya ipunto ni ato. Ah, pero matay gilakbitan po niya.
0: Lakbitan, lakbitan. Ah? Oh. Ah, pagbabanta ato ng buhay.
1: Oh. Pagpapalutaw ng assassin ko.
0: Oh. hindi mabuting modelo.
1: Oh.
0: Modelo.
1: Ah, kaya ato ang mga opisyalis sa gobyerno ko, no? Ah, dili maayo nga magsige deh aga ibutang ta spread og karasan. Ah, moya pasabot ana kato battery pole.
0: Sakto po na.
1: Ah, oo. Sakto po
0: na.
1: Sakto, pero naa po siya iwag na siya.
0: Naigigo,
1: naigigo. Naigigo nga tao. Ah, naigigo nga tao si Ate Claire Castro na tatungura. Ah, niya, ang naiubang mga maestra magtutudlo kato battery pole, nasuko din mong pamahayag, napataka ko siya tabi. Nga nung pasangin lang mga magtutudlo. Pero in fairness, di biya po tinuod, o di biya po tingon 100% yun nga magtutudlo ito tanan. Maayo yun kayo, ha? Tanan, nabagay yung sahay mga badlungon yun. Ang iuban, madakpag bypass operation.
0: Tinuod, tinuod.
1: Ha? So, di lang po ta masuko diritso. Gumikan sa iyang gibutyag. Gumikan kay dapo siya punto kalabot niya, na. Ang importante, malikay kaning mga mayaning mga insidente yung taas sa umaabot sa
0: ilang kay kuha ka na igwa na kay tarong ka dito para imo.
1: Oh, dito para imo. Oh, pero na igwa ka pasuko jud ka.
0: Oh, mo na.
1: Ito may gibarata nun aning Ate Claire Castro. Ha?
0: O sayo man gud sa atong gitawag sa Tagalog katrong pagrigi pananalita. Pero nalagi say gamay witik ato.
1: Oh, nay gamay witik.
0: Na say witik ato.
1: Naabot mag assassin gud.
0: Assassin man gud.
1: Mahisgo tag assassin ka bana mag isa og di na dapat ma-relate. Kamo na hukom nganong ma-relate sa assassin.
0: Hay nako. Sa una katrong pagrigi US man nahitabo ning mga indiscriminate shooting
1: among
0: mga youths.
1: Karon abot sa tuwa.
0: Abot sa tuwa niya. Sakto na, I agree ka tropang Reggie nga di po na to ipataka bitaw og share.
1: Kining
0: mga
1: mo na rason nga na ang katong original video gud ganiha nga nagkalat, wa gid ga-blurred. Kita gyung ang kwan.
0: Pero I don't think it is responsible also nga i-share na. Na maayo pod kay.
1: Katong nagkalat nya nawagtang mo to. Karon agya poy
0: violence man gud na.
1: Dagya poy nagkalat. Pero blurred na itong parties po ka mo
0: say. Violence na. O niya, di maayo nga unfiltered baya katropag Reggie ang mga audiences, ana.
1: Kaya na, tinuod.
0: Kaya kung nalang kay social media, ba naibayad niya, na internet, accessible na baya. So, di maayo nga mahimong silbitamdanan. Mahimong bitaw siyang president katropag Reggie. Nga mahimong recourse sa mga kabataan. Uy, yawa niya. So, as much as possible, i-kuan gyo na, i-contain gyo na inaanang ang mga information. Sakto man po na. Ato po nang i-regulate, no? Ang pag-proliferate ining mga violence sa social media. Mabito na ipunto sa ato presidente nga i-kuan na, i-regulate na sa mga kabataan. Wa access usa ang mga bata. Labi na ganang ato matanawan katropang Reggie nga di pa responsible sila.
1: Pero lusot gyapon ng bataa kay og 16 bilo man niya kaning grade 9 16 na ba
0: grade 9 16
1: 15 pa
0: oh
1: so di ya apil ta
0: nakainumdum ko ana kay atong panahon ang akong giproblema na katropang Reggie katulog yung imong giingon
1: ha nga ang iring
0: kalos maka eyeball ang iring
1: ha maka ang iring ha nya paghama makuyawan pag pantang mama nya patay ko tani
0: bata aga huna silang grado na pressure ug maayo nya mo resort into violence na apoy access ngadto sa kargada sa ilahang amahan giligkanas ilang panimalay
1: unya paghama ka kami sa una awa na problema pa man eh na problema ko sa pag explicar.
0: Ay!
1: Maminos akong drama, be, para makabapos.
0: Iagi ba na akong balak ni? O iagi kumidya ba?
1: Maminos akong drama, be, kung gusto mo pa kunyaw.
0: Iseryoso ba na ako ni? O iagi ba kag suwat? Kay suwat naman ko tropang Reggie.
1: Suwat o personal yung kahangyo.
0: Iagi ba na akong suwat daan? O itugon sa anak ko sa akong classmate mang regards ko? Moro ni problema ang katropang Reggie.
1: Karoon, ano? Social media, no? Usay, ipaagi na mag-chat.
0: Ako bang sugo na akong classmate na sungugon ko niya?
1: Ito po tupo ko?
0: B! Sugoon ako sila nga itupo ko?
1: Mo na mo ni!
0: Ikaduha! Ako lang itugon nga mga regards ko?
1: Mo na!
0: C! Magpadakog suwat nga akong ipad... daddy to? Pakapinan ba na akong buwak?
1: Or chocolate, kakatong tag-5?
0: Or baka ako ang ibutyag at siyang atubangan yun. Akong pagbati.
1: Moray, problema na mo sa una. Dili, problema na ko.
0: Grado.
1: Pero sa to, niagi ba itang mga computer po na? Counter-strike kung sa pariya. Wala po nung abos punto nga. Nimbunot ang armas para atong buhaton, may apod? Well, depende rin sa pagdako siguro.
0: Appeal yun na pag matuto.
1: Ha?
0: Pag matuto sa mga kabataan.
1: Ato ba mabasa na itong kamodernos panahon?
0: It comes with. Muna nga magka-responsable kita.
1: Ah, mo gani.
0: Kung ina na may mga influence.
1: Tinot.
0: Sa social media. Muna nga ato, yun ang i-monitor ato mga kabataan. Train up a child the way he should go.
1: Tara.
0: So that he gets old, he will not depart from it. Muna higigong katropang Reggie. Ato na yung tiwason sa itong pagbalik.
1: Oras sa XFM, Cebu, Philippines, our time. Alas 8:02 na may katropa. Ito ang time check katod na ito sa mong laing produkto ni may katropa sa kape. Labing bago na mo. Giinom ni katropator ni Paul.
0: Tanawa, hulagway.
1: Kapilala ng hulagway diha. Ha? Santon Gold Coffee Mix may katropa. Kape nga healthy, adunay glutathione o collagen. Makapanindot sa itong panit, makapaputi. At the same time, makalimpyo sa itong atay, mga katropa. Muna yung labing importante. Ang kanang paglimpyo sa itong atay, kay, kung malimpyuhan na, malikay po ta sa mga risgo sa ito ang panglawas, mga katropa.
0: Kana.
1: Muna yung ingon nga na nga, pinaka, musamot pa kagwapo kagwapa, katropa.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Huwag ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung kopi dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa water district na nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
8: Dong, ganong nagtibaw maga?
9: Oh, hindi na ko patutuyon ni mama pa.
8: Natural nga, hindi na nagpatutuyon. Kinakop ka na.
9: Ikaw lagi pa. Tutoy pa lagi kang mama.
8: Nge!
9: Ayaw!
10: Exciting!
6: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Aisel Complicado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
13: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Sis the Pain.
14: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gilain makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na!
18: Abli na!
16: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. To Health Clinic, Cebu.
10: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 8:06 na ni gabi on katropa ng Greggy with our time check gihatod mga katropa sa ato ang alalay akong ayuda tabang
1: kaabag na to panahon kaabag. Sa gabi on mga katropa og panahon sa tanday ang kapsula nga maghatag og igong kabiskay na to. Igong kusog aron makalahutay tas kumbate mga katropa. Turbo. Dietary food supplement for men.
0: Sub.
1: Kompletos ni sangkap. Ang sangkap ay natural to report. Di na ingon nga palpitate.
0: Natural gini natural ni.
1: Mapugos imuhang nang lumoy diha og barog. Dili yung ana sad. Natural gyud eh. Why side effect mga katropa ang kinahanglan turbo dire sigurado gyud nga makabot ang tumang kalipay ni Mrs. o sa imong partner panahos inyo hang kumbate boss kama mga katropa.
0: Matagamtaman ang katagbawan naagi mga katropa sa natural nga gasas kalikupan. Gibalikos ang doa ka natural nga ugat katropa Greggy maka og flabuasca giugkat kining bus remilito
1: dibis Amazon
0: gyud aron nindot ang oxygenation sa tanang bahin sa atong lawas ug ingon man the responsible organ to be responsive in times of challenge maka sugak ko gyud maka responde not just mediocre katropa Greggy in a very satisfying fashion
1: kana
0: ilan kanindutas pa kasi
1: mo na gingon nga sa turbo wagas ang lakas
0: turbo dietary food supplement for men. Alright, atong mahiwagang numero katropang Greggy
1: atong King Dragon STL Swerte Salt mga katropa alas 7 nga draw Agosto 18 tuig 2026 031 mga katropa.
0: Congratulations,
1: congratulations sa mga nidaog. Ang katong nidaog, pwede rin mo mamarato din. Ang wala, better luck next time, mga katropa.
0: Good evening, Hilumapas, Jeffrey Samson sa Molde. Listat, Piadinog, anti-clear, gusto kitang halikan.
1: Kanya si Juan, katropa, Elsie, Mangguba. Yes, may barangay San Roque, Kilong Susitilan, may pagtanaw ni mga tumura. Nagpreparar silang kuano night kay padong ang pisa sa mua. Naay mga night every night dito. Ako di lang ko musayaw.
0: Okay. Naay gabi i matag gabi.
1: May paggabi na diya. Enjoy mo sa to ang mga kalingawas tong kapistahan. Kaya si Juan, Joey Nunez pod, may gabi Tony Paul and Cons Greggy watching with my lovely wife. Mami Ling Rilien Nunez, this is my local Cordoba. Nakita o nakatultol yung bangag mga katropa.
0: Of course.
1: Importante. Aris itong YouTube channel, dapat si Juan. Ramil
0: Bartos.
1: Tweeting 8375. Shout out to Tony Paul and Cons Greggy from Bunto, Basak sa Nicolas.
0: Bunto.
1: And si Nanay Mirna. May pagpaminaw o good evening diya sa itong mga katropa niya sa may barangay Basak sa Nicolas.
0: Lola Veta Caniete, may gabi Lola. Minaw po si Reverend Oliver Nacion.
1: Huwag
0: ingon man si Reverend Manuel Maning Ambos. Diya sa ito ang labangon na lutaw-lutaw. Si Chu lutaw-lutaw, may gabi inyo diya.
1: Si Juan Sad, katropa ang Carlo Mega. May pagpaminaw niya sa may barangay Sambag 2 Fire Brigade by katropa.
0: Atong i-check si katropa ang Eric Manait. Eric Manait naman. Eric Amaro. Naka-standby. Namusil nga maoy napusilan dito sa buhisan. Gihikaya na og kaso samtang naa sa tambalanan.
1: Be, ganun na tabua.
0: Nagpaalim siya sa iyang samad niya. Okay. Na po'y giloto nga kaso.
1: Okay, siya palpak man. Siya man mo'y back to you ba? Back to you.
0: Atong i-check ang dugang detalye ka tropang Eric Amaro.
13: Live report.
11: Katrabaga Greggy, katrabaga ni Paul, mga kaigalaan, mahugbisag, under arrest while under meditation ng usa ka lalaki sa kuwana sa suspitsa, gusto sa kapagpumusil, ni Tomawa, gusto sa suting dusmil, ba niya sa may barangay buhis at si Busti Tihdin, ang galing maong kanina suspect na silang pulis ng mga suspending kapulisan, katrabaga at hiding Greggy, katrabaga mga kaigalaan, natol silang hindi pong subject and decisive police action din sikop ni ang usas mga suspect nga involved sa maong pagpamusil una ni ang grupo ni Police Captain Meryl Prince Cousin ni responde sa maong kinipusin incident diin matapag mga suspensado kwan lang kanabang naglakaw lang samtang di pala usab sa napitinong din nga kanyang diligipay ganyan at pundod operation ng resulta po na sa pag-askop aning suspitsado din ang kining usamadol pa sa Maran o na tang o na landing sa Cebu City Medical Center CCMC din na kaunin siya na kaunin mo rin ang tang lilapit no run forehead din maton pa ang kining iusap nga kauban para yung pangitausap sa Presidio Just Labangon Police Station. So ang kining kinipong dinakpan kaunin siya ang police custody pending sa pagpailo sa pag tukmag kaso sa mga tukablisan para yung pag nag-hat prosecution sa laing usaka na kaigas nga suspitsado din ang police station 10 pala yung nga ni kinipong auhag sa kisay doon yung kasiyon sa mga usaka nakalinggawas nga kinipong suspitsado nga mo report tayo taho din sa ilang istasyon para usap sa kinipong dalik nga pagkasikop. So pag katapag-tipulang katapag-krayin mo ito kasigasigikan sa presidyo sa bagong police station mga katropa gabing dako basit doon na pa mo yung mga extra curricular activities na pangapin mo o Santo Plus Comex para di mo magkahilan sa same time condition pag yun mo mga kahigalaan Alex sa Ligusto Pilipino para sa Pilipino katropa Eric Amaro XFM
13: XFM report.
0: Okay, salamat katropang Eric Amaro sa imong report. By the way mga katropa, atong Yes to Health Clinic abri matag Lunes ngaris Bernes katropa pang
1: balik
0: Domingo. Libre nga consultation.
1: Nanadas ubos amo si Bianan may katropa des may Z Plaza building Barangay Zapatera ning Dakbayan Sugbo may katropa.
0: Kana. Ito maglangay.
1: Samtang sa Bigas Bayan, pagpamusil sa Lungsod sa Asturias, tulo usab ang angol dito mga katropa.
0: Daghanang pamusil ang
1: mo lagi. Kaning mga access to firearms, mga ganyan sa mga hisgutan ang ganda katumpatong nipon. Be, ato ni Siron, pinagin sa report ni katropa ang Benji Talisik.
13: Live report.
18: Dagan salamat ka na pag-agree ka ng mga attorney Paul, koresyonan tulad ang angol sa kanyang pamusil. Ngayon daw dito sa akinig barangay o kaling nasudundan sa Merkado Barangay Populasyon sa Lungsod sa Asturias. Sa gipabot ng impormasyon ni Police Captain John Kennedy Pantoy ang bagong hepe karon sa akining Asturias Penping duha ang nangangol humangkini nga naigo sa kining pagpumusil dito sa mga lapit ang biktima ng unang niduol sa Asturias Penping mao si Russell James Labaha 24 anyos o sa kakosaksyon worker o nagpuyo sa may sityo Tapon Barangay Poblasyon sa maong lungsod maong sa pag-report sa mga biktima dali nga pasagun alas 6:50 ang tag na nito ang gagabi ang ganyan maong ikanong biktima ng mao si George Jr. Tihana dalugtog kinsa may ni ganang nipaabot sa pag ganing reklamo nga tulong sa Dagablusam sa Asus Pimpi human kini nga naigo sa kining baong gabala ganing dali nga responde ang ato Dagablusam o dito sa may kining old merkado sa Dagablusam din ang kining maong suspect Yanura nga naglakaw-lakaw mo ang yunagpan. Ang suspect ka na mga telepon, ka na pang gigila nga si John Jerry Pitugo. White trabaho, nagpuyo sa balagi poblasyon. Sa gihimang investigasyon sa akining Asturias Police nga while naglakaw kininuha ka mga biktima, kahit lang doon ay buto nga ni ilang nalanog sa ere mo ito nga sa pagkasuto nila din ang kininuha ka mga biktima nga sila si Russell James, diba ha? O katuusag ka biktima ang nangaigo ang kiniikinuha ang naigo sa agabala samtang ang kinimong una nga ang kining biktima ang naigo sa yang pwede siyang lawas mawto nga o ni Darug kini sa kabulisan o sa agihimo nga kini pag responde na recover ang sa posisyon sa suspect ang kini usa ka motor nga akining moy gisakin on paingon ta sakyan o gyuman kini improvise nga short firearm nga revolver nga duri duha ka mga baybala og lain usa pa ka bala nga akining na posible nga nakuha na kining gigamit na ang suspekton balhog na diha sa akining Asturias PNP while magadabag ini kaso nga akining double attempted murder human sa pagpamusil nga gihimo dito sa karaang merkado sa barangay Poblacion sa lungsod sa Asturias.
0: Salamat katropang Benji.
18: Ago.
0: Daga salamat sa imong komprehensibong report katropang Bentals.
18: Salamat katropang Telepol, kabag ang Santone Herbal Oil. Kagano pag haplas mga katropa, labi na sa katong dunay mga bahog ilok. Pwede rin haplas na kay para mga bahog ilok.
1: Bulgara po na ito.
0: Makatabang na rin katropang Bentals?
18: Yeah, ang kanyang Santone Herbal Oil katropang Telepol.
0: Body odor, makawantang ni.
1: Ato na i-promote tayo sa ato ang mag-iksuna niya karang motor ng magnong slip. Dilin ako ha. Oh, nagkatawa ka.
18: Ito, anyway, magkatapong mga tropa ang kanyang Santone Herbal Oil sa mga hubog ilog tungod kaya labi na magkalimot mo papatog kanyang mga roll-on no? Nice Santone Herbal Oil nga isip inyong ihulip sa pagbawa sa hubog ilog mga katropa sa Yes to Health Incorporated papalit sa Pharmacy Boutique sa lugar alas ng sa Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Benji Talisik XFM News
19: XFM Report.
0: Taga salamat katropa nga Benji Talisik samtang sa 63 anyos nga lalaki nga wanted sa kasong murder na dakpa na gyud dito sa Dumanhog. At ang i-check ang dugang detalye katropang June nga kato unsay dugang detalye.
19: XFM Police Report. Police Report.
20: Yes, nadakpan sa kapulisan, giling usaka 63 anyos nga lalaki, wanted si kasong murder, aduna ni patong ang iyang ulo, ubos sa kaning kaso niya nga Article 248 sa Revised Penal Code. Atulni, sa pagpatuman sa warrant of arrest, kagabi, alas 7 sa gabi, Agosto 17, dito sa barangay, Liong, lungsod sa Dumanhog, Cebu. Kini nadakpan, giilang si Camilo Diniega Imperial, 63 anyos minyo, o residente ni sa baong barangay Gris Imperial, matod pa, giingog usanika Tapuan Municipal Level, most wanted, og tapas 7 provincial level nga wanted person ug iatubang kini kaso nga murder gipay kayo na pagdakop pinaagi sa Dumanhog Municipal Police Station tracker team kauban usab ang tracker team sa Polanco Municipal Police Station ang warrant of arrest gi-issue ni ug gipirmahan ni Honorable Cherry Joy Carloto Concha Agias presiding judge sa Regional Trial Court sa 9th Judicial Region Branch 10 sa Dipolog City Sambuanga del Norte nga niadto ga Marso 5, 2025 nga walay piyansa nga girekomendar gani. Doon na ni kipost nga doon na ni patong inyang ulo nga mukabat nga to sa 100,000 pesos kung kinsa makatundo nga muresulta sa iyag kapagkadakop gitanggong na karon ining dinakpan sa Dumanhog Municipal Police Station. Mga katropa, yung kalimot pagtuparog Santone Vitamin C ang arkalain nga Vitamin C alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa June 14 XFM News
19: XFM Report.
0: Salamat katropang June XFM Report.
1: Samtang sa pigas bahin ni administrasyon ni Mayor Nestor Archibal anda mo bayad sa 130 million pesos nga utang
0: nga
1: sa siyudad sa Sugbo ngadto sa Binali landfill. Nakuha utang ani ni dai. Beh ato ning siren pinagi sa report ni katropang Crystal Joy Filler ka.
19: XFM Report.
21: Gibutyag ni Kenneth CSR ang Chief of Staff ni Mayor Nestor Archibal nga andam nga mubayad ang kasamtangang administrasyon sa utang sa siyudad sa Sugbo ngadto sa Prime Way Solutions nga mukabat na og 130 milyon pesos. Ang mong bayranan di kini sa administrasyon ni Archibal apan sa nilabay pa nga administrasyon. Mato ni CSR nga desidido mubayad ang administrasyon ni Archibal basta kompleto lang ang mga dokumento. Sigun pa sa Chief of Staff nga kompleto na hinoon ang mga gikinahanglang dokumento apan kuwangan pa kini og usa ka pirma. Sa pagkakaroon, di pa makapirma ang mong signatory tungod kay aduna pa kini giatubang nga legal battle.
22: Ang tanang mga accountability sa previous administrations, basta ang tanang dokumento in order lang, kompleto lang, wag siya gipugnan. Ang kanang atong utang sa Prime Ways nga mikabat na og more than 100 million as you have mentioned, kompleto man ang dokumento except na i-signature nga atong kulang nga the moment mapirmahan na siya, matagaan gid na siya.
21: Gipanghinaot sa kasamtangang administrasyon nga matugutan na silang makalabay pagbalik ngadto sa Binaliw landfill.
22: Muna atong gi-iron out, nagpadatag suwat sa DNR, kung unsay ilang recommendations for the city to be able nga mukontinyo atong paglabay. Nagig-meeting ta nila o ba ng DNR kung unsay ilang mahimo nga musugot na ang prime ways nga makasugot ta.
21: Ato sa executive session sa Cebu City Council netong nilabay nga semana, nanawagan ang konseho ngadto ni Prime Way Solutions General Manager Nino Abellana Jr. nga unta di mahimong babag ang kasamtangang utang sa syudad sa ilang paglabay og basura sa ilang landfill tungod gidaho kini og kahupayan sa syudad kung dawato na pagbalik sa Binaliw landfill ang mga basura sa syudad sa Sugbo. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa, Crystal Joy Felerca, XFM News.
19: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Crystal Joy Felerca. Katropang Greggy, by the way, ang among giadto sa China.
1: Saman, kamay na to?
0: Nag-scout ta og technology katropa Greggy nga mas moderno nga acceptable gyud sa kalikupan kana bang maka-reduce bitaw to the maximum percentage kung maabot og 95% reduction kana bang mahimo gyud nga abo
1: nga wa na gyud murag wa na pulos unta ba
0: wa na basura gyud nya imo na lang nang ihimo og pataba fertilizer na lang na okay infectious waste man ibutang sa tanom unya wa oy,
1: nakita mo 95% gyud?
0: Na. Na katropa
1: Greggy. 99 wala na.
0: Walay 99.
1: 95%
0: pero ang nakanindot katropa Greggy, wala siya kining gibuga bitaw nga discharge nga maka makahatag bitaw kini mga elements dioxins sa health hazard.
1: Usa na sa inyo hang butang lakbay aral dito.
0: Oh, nya dito magpaabot kay ako na
1: pero ako lang siguro ko inyo paglakbay aral dito naagi mo
0: gitabdan. Nay puso. Di
1: pare sa to mga.
0: Di pwede mo uli itang watay agi
1: kay. Di pareha dito sa to mga politiko mga dito mga gan on rebalik.
0: Inanggaw.
1: Halipay o ira lang experience
0: to. Pas pag abot dito ato day ning adapt niya dayon na ato ning himuon nga mahimo ning kinikita
1: ang. Di aras niya butang, di aras niya ha.
0: Matagal og LTO. Maawde sa ato ayon nga pasidad.
1: Oh, pasidad.
0: Kay we cannot wait katropa Greggy. Ang tibok syudad is in crisis right now on how to dispose its
1: waste. Nga kamo na amos at the mercy sa city government.
0: Pwede, pwede. Nya masacrifice ang atong pag-alagad sa mga kaigsuunan nga issue ang panglawas.
1: Kay panglawas nya pagkaman ang inyong hari ang sanitary dagang question samot nang
0: mapiwasan di pwede.
1: Di pwede.
0: Ulang man maulang man ang atong pagpanambal kung di ta kalabay sa ato ang infectious waste katropa Greggy. Mo na nga atong napanglantawan nga if di ni ma-address in the bigger picture sa ato ang dakbayan might as well at mangita tag paagi sa ato galingon
1: sa inyo na lang paagi nga kamon lay mani maninguha
0: nya kung palitan og mahimo ning successful tabang sa Ginoo niya napatay igo katropa Greggy nga pasilidad atong tawgo ng basura sa Cebu City ari na mo diri kami na lay sunog anak kay
1: kami na lay mo
0: hipos
1: kami hipos
0: okay.
1: Kami na po ibayari
0: kay oh kami na po ibayari oh kay kada po sa syudad mo mo kag solusyon
1: ang sa libre
0: o di pwede libre
1: kare
0: manay consumable di na pwede og palitag di mo kag consumable with all your resources ha kadako sa dakbayan niya ka basic sa panginahanglan wa mo'y nahimo ari mo dire ni pwede ka tropa Greggy mo na nga
1: sa mo na usas mga kalambuan nga atong gilakaw
0: importante gyud kayo ang ato gining ma-address ni nga panginahanglan because among na panglantawan gyud nga mulobo gining problema ha kay nagkalobo man ang basura asa kag muda muhatag 130 million
1: kadadlaw gyud ay basura di man gyud ingon asa ka di mo mahitabo gyud basura kadadlaw mag-pile up magina
0: mag-pile up. Unya giunsa
1: man kada minuto kada segundo mag-pile up gina.
0: Giunsa man as ubang nasod ka tropang Greggy nga ila mang napuslan ang ilang basura.
1: Kana mo na.
0: Diba?
1: Mo na.
0: Nahimo man nilang renewable energy ilang basura. Nya kita karon naglisod tag-asa hipuson.
1: Mo na.
0: Nganong di man ta makahimo ana? Wa di tay kwarta kana 130 million mo bayad ganya din wa may wa man kay nahimo wa kay accomplishment. Diba? So, ana na lang. Ato maningkamot na tagkagalingon na to. Panlita na we cannot rely anymore to the services of the government. Pero kamo diha nga naminaw, amula po nang ipadayag, pero musalig yun atong gobyerno.
1: Ang
0: magbuhatag kung pospit diha nga.
1: Salig pero ayaw na.
0: Upalita ko na yun. Ah, basta kay gibutang na diya sa lugar asa na kwaon.
1: Ano yung salig pero ayaw laong.
0: Hay, nako. Nakabusan na ta sa oras ka, Tropa Greggy. Mm. Salamat sa inyong pagpakiguban, mapadayunon, makanunayon, o malahot tayon gayon. Mm. Atong partner sa Master Control, katropang Jubin Jimenez, Dr. JJ, atong manager diri sa atong Master Control, katropang Johnny Viking, atong station manager, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, manamilit ko sa pag-ingon ang kaluwasan. Ana ang makaplagan di akang Ginoong Jesucristo. Kaya wala na ilaing ngalan ubos sa kalangitan nga gihatag sa katauhan. Kalimti gayod ayaw alang sa atong kaluwasan.
2: Headshot.
1: Og ako si katropang Greggy Magadro. May pagpaminaw po rin ni katropang Eugenio Boy Tagsip dias may barangay
0: Hen, may nga gabi.
1: Aning dakbayan Sugbo. Manamilit ako sa paingon. Pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Dalay ko ng Diyos, mga katropa.
0: Good evening, everyone, katropa mo!
4: Exciting!

0: inyong nadugog ang Headshot hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Mga katropa, exciting! Zenthon
2: Plus Go! Hi! Ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod nga po. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Ugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zenthon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zenthon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon, mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Zenthon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka rin ninyo nga proteksyon Zenthon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zenthon Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Zenthon Plus Gold gamita.

0: mong ginagamit sa mga produkto sa Yestel?
1: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas.
1: Oo, nakapalit yung
0: gas. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check gini mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel na ba yun?
0: Para makasure yun, dapat na naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nakainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold?
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka og Phantom Plus Coffee Mix?
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pakapitit. Muna akong gimintin ka ron.
0: Phantom Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Dili na kong kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Naanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Samahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ano eh. Sakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige na mag-inom ani sa Phantom Plus Gold.
1: Okay na siya. Hayahin ang paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Phantom Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Eh, dako kayo.

0: Pagpaling sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Mag-santon,
2: vitamin C.
3: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon, vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Kung ano yung mabataan ka, oy, sa 1 to 10, no? Did you kagi ba mo ihap?
6: Ah, mas bogo si Papa Maki. Nakanungog ko niya gabi. Ningon siya nga, pasinsya yung kainday. Pasinsya yung kainday. Kayo, kutobre ko gusto lo. Kutobre ko gusto lo.
5: Ayaw!
4: Ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Hi, ako dito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariadto, magsigita ka tubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget, pengon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa

0: Bukong bumira.
1: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong Suki Butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Olda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: 7 Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: 7 Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Sundown Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Sundown Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Sundown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Padungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Ako si Dracula.
6: Ano niya ako si Dracula ka?
5: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
6: Sige, sumayang subsob kay... Subsob mo sa kong imuha? Ayaw!

0: Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
0: mag-Sansong Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sansong Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o glikod sa dugay na biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: Subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
1: Sandown Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot pag kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
1: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: Ako si Jay, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Di kuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinapitjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
4: But, may mga anam ka mamisita din ako.
5: Day, si kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako?
4: Dili, oy! Ganahan mo gani si kuya ni mo?
5: Mau ba? Ganahan ni si kuya mo na ako? Ako bud, ganahan sige ko ni kuya ni mo!
4: Ayaw!
6: Exciting!
0: Vision Max, daghan na ang natabangan.
7: Pero ni Gid, gamuta-muta akong mata nga daw, gi sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes gito kay murag lahi ra gito 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision Max Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Max, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit na ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 na adunay VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble. Kalipay.
11: Pre, kung ganito nimo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
11: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Okay. Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika din sa to ang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero. Taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Narawa katlo ako nagamit ang Sandown Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
1: Manami gin.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi

0: pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Magvitamin si Max Sandon Vitamin.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
3: Human sa bagyo, lapo pa ang sulod sa balay. Ang magagamit na anganod. Ang paginabuhi, nagsugod na usab sa zero. Aban bisan kapoy ang lawas, kinahanglan bubangon. Kaya dunay mga anak nga naghulat og pagkaon og pamilya nga nagsalig sa imong kusog. Mao nga ayaw usab kalimti ang pag-atiman sa imong kaugalingon. Ang garlic dugay nang importante sa lainlaing kultura. Ha? Isip kabahin sa himsog nga pinabuhi og nailhan nga dunay natural nga antioxidant compound. Usa sa mga superfoods nga gipiling sangkap sa Santhon Plus Gold. Kaysa matag pagbangon, human sa unos, Santhon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Takna, alas 5:45 na. Takna hato na ganyo sa Premium D3 Instant Energy. Premium D3 Instant Energy, manalipon sa tudlawas, batok sa mga bakterya, mga virus, nga maghatag og kaluya diri mga katropa. Ayaw kumpiyansa, kadadlaw inom duha ka soft gel sa Premium D3 Instant Energy aron mapalig-on ang mga sundaw sa itong lawas ng mga itong immune system mga igsuon nga manalipod batok sa atake sa mga bakterya, mga virus nga maghatag og sakit og kaluya sa itong lawas. Premium D3 Instant Energy, yun kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na kayo ninyo kinipapalit sa Yes to Health Clinic Store. Kaya may mutang sa umos kabahin at usibiyanan dili sa may C-Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya, sa ato nagipahinomdol sa kanunay, agatuag libreng check-up o libreng konsultasyon, serbisyo publiko sa Yes to Health Clinic, mga katropa na gapadayon, matag Domingo, alas 9 sa buntag, ngadto sa alas 5 sa hapon, mga katropa. Sa ito Yes to Health Clinic, napo na itong store. Ngayon mapalit ang Premium D3 Instant Energy o uban pa gamagay Yes to Health product, mga katropa.

0: Ang mamukaw kaninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapalgang patay sa barangay pagpanglog ng patay, siya ang leading partner.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!

0: Sogbo, Luzon, Visayas, Mindanao o kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa Dugtulo Manonang Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Inigyap yung anchor man katropa mo, Jerry Kemser Oxelio Jr. Magiguba na ganinyo hangtod kita sa alasays. Dining adlaw mga katropa ng Miyerkules. It's a 19 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Inaot na kabusang kapis kayo sa mga lawas sa inyong pagparikay sikay. Samtang na ni kay sikay kamuniyato yato niya kaninyo mga pangitabo din sa ato sa kauluan o sa gawasan nasol kagahapon o karoon. Dili sa ato mga katropa, active shooting drill ipatuman sa dakbayan sa Talisay. Sa Panisia, pang-alcontra. Sa laing school shooting incident dito sa Buanga, mga katropa. Yarisibo sa itong balita, tanawa o pamatiya.
2: Now, Denise at Alisa, you say may have active measure in you just to prevent this thing to happen.
3: First of all, it's really a cause of concern. Cause of concern, everything that's going on as far as kanang sakitan po isip sa ka-parent na mahadlog na noon tapos kilahon na itong mga tagsang kamuna. Especially with what happened in Tacloban and now in a private school in Guantanamo. So, ang ako lang, what are the steps that the city has taken? First of all, we wanted to look at the root cause and why people do this. And maybe it's cyberbullying, it's bullying. So we had a bullying seminar with all our schools, all our guidance counselors, na naalam mong tayong mekanismo na pwede buulo ng mga bata if they are being bullied. May mekanismo na maabot sa saktong mga tao, sa kapulisan, sa gobyerno, para kubaw ang mga estudyante that they have really someone to talk to when they are being bullied. Number one, that's one root cause. Kaya ang usa ka rason na katong nag-threat na mamusil because he was bullied or yung son was bullied. Second is we bought 100 metal detectors and turned over that to DepEd. We trained all our security guards, kaya ang city may nagbayad sa security guards sa Tanang Skulahan sa Talisay, the public schools in Talisay. We trained them together with their disaster ng mga heads in each school on how to use them. Especially kung asa muli niya ang mga bata, ilitagalan muli niya sila sa mga kadalanan. So these are the things that we have done. But with things that are happening now, I have to talk to the police. Someone told me about kung na yung mga earthquake drill, na yung mga fire drill and all other things. Naman sa mga active shooter drills that we can do. But it's something that we have to talk to the police. But we have to be prepared if ever. Hopefully, di mahitabo. But we have to be prepared if that happens.
4: Coordination with the
3: DepEd? Yeah. It has to be like the cyberbullying seminar, the bullying seminar, like the metal detectors, it should be tatanan mo approach ani together. The police, the government, DepEd, Parent Teachers Association, and disaster groups.
1: Exciting!
5: Good morning!
0: Inyo rabati mga katropa! Mayor sa Dakbayan sa Talisa, may gala, Samsam Gulyas, mga igala. Active shooting drill. Pangalkuntra sa mga school shooting incident, mga kaigsunan. Ni magpasabutang ato ang tudluan pagpamusil ang mga estudyante. Para malikay kini mga katropa, kung kamumutago ilang singkuran na doon ay mamusil mga igala. Hindi mga kaigsunan, ilain na sa insidente sa pagpamusil. Shooting incident ay tabo dito sa Buanga mga kaigsunan. Sa Sambuanga City, onya kining iskwilahan nga din nahitabo ang shooting incident. Dili ni usa ka publiko pa publikong tunghaan, pribadong tunghaan at tiniyo mga kaigsunan. So siguridad ipatuma ni ini. Hugot mga katropa pero nganong nakalusot ang armas mga higala. Estudyanteng anak o ga customs police mga katropa Sambuanga City mga kaigsunan Ibulabog sa usa ka school shooting incident. Dinduha ka mga tinunan kumpirmadong patay. Lain pa'y naangol o 21 kabuok ang mga nangasyak. Mga nakasinati mga kaigsunan. O kinini ang kahadlok mga katropa. Kaya resibo sa doon balita mga igalat tanawag basaha. Grade 9 student goes on shooting spree in Zamboanga School. Nag-livestream pa siyang pagpamusil mga igsuot. Saan sa naman din kalibutan nato karon mga katropa? Sa mga ni, kasinatian, gitudlo ni mga igsuot sa ato nakita o sa ilang nakita dito sa gawas sa nasod na Bidas Amerika. Mga tinunan, mamusil gatos mga classmate nila. Sa pasangin lang ni ini na to mga kaigsunan. Ha? Ang ato ang social media. Epektibo baka ha mga katropa ang pagba ni Mayor Gungun Hika sa paggamit og cellphone dito sa lungsod sa Dumanhog. Kapurago man madayon siguro ang pagba. Kadayon ban-in siguro mga kaigsunan. So, tungod ni ini mga igala, galaing shooting incident sa eskwilahan. Mga kaigsunan, ato na po ning ibasol gato social media mga katropa. Kana gumikan kay ang ilahang gihimo. Influensya baga kini mga igala. Ito na itabo mga katropa. Sa kagawa sa nasod, doon ay mga pagpamusil sa mga tinunan gatos ilang mga classmate o schoolmate or seatmate. Ay nako mga katropa.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
0: I-check sa nato mga kaigsunan ng ito ang patrol. Di ang itong patrol man. Nag-ecular accident na hitabo na po mga katropa. Itong linya itong patrol man, si katropang Benji Talisik.
1: Live report. Live report.
4: Alright, salamat ka na pagka Jerry, ka na pagka Rafael Butag. Di ataron siya may iskina. O, ito ang abahin. Sa direct light, dire sa may Hongkera, iskina. Pilosaryo, ato mga mismo sa kanyang San Carlos Hospital, kini nagbangga. Traffic light na ako, Rabban Jerry, katapag Rafael. O niya, ambulansya. O taxi, nagbangga. Sa Esmunta, gano'n dawa.
0: Ambulansya?
4: O yeah, ta-ambulansya.
0: Nanay, pasinti ng ambulansya, katropag Benji?
4: Kuwan eh, kanyang sabi rin kuwan sa mabulong nga kuwan, mabulong nga ambulansya, Rabban Jerry, katapag Rafael. Ang nagbanggaan, ini mau orang bangka ini mau taksi jadi mismo sa tawa-tawa kamain sa kini ni ang barangay San Antonio ning atog Dagbesugbo tawa-tawa ni traffic light o nya ngin taksi mo ni no ang ambulansya ito pasyente pasyente ang pasyente ning ambulansya nay pasyente nga dilonggaban nareo nagulugban mani
0: so nada nagkarga gyud ni pasyente
4: gagamagin
0: nagkarga gyud ni pasyente ning ambulansya.
4: Yes, nagagaling pasyente kita pang Jerry, ang kanyang mga balansya. Ni mga tungura, niya ito, may nabigyan ang kanyang mga taxi driver. Namo ni. Ang taxi, kumusta? Gibibihan. Gibibihan yung taxi kita pang Jerry. Boss, kasi pa nga, boss?
6: I may do.
4: Ha?
6: I may do.
4: I may do. Ayaw mo di, do, di o, di yo?
6: Di
4: yo. Kumusta man ka?
6: Kaya naman, sir.
4: Kagayin na ba, o sin? O sin, ito mo, kaya na.
6: Di alam ko gigan, ilabag niya kay Guuman.
4: Ano niya?
6: Huwag ko kabantay, kabulansya gika dito, kusok niya dito, may wongon.
4: Asa'y gini dito, Juan? Ang kira?
6: Dito siya dito, ako gikan ako diyan sa babaw.
4: Ako babaw?
6: Diya.
4: Ah, gika ka din eh?
6: Oo. Guuman, labag ko niya man. Nama ko yung mga tapa dito.
4: Di ba, huwag ka ka doon sa wangwang? Huwag wangwang, ano ba pasyente?
6: Huwag iwangwang, nabang ko lang ko, huwag iwangwang dito. Huwag iwangwang, unong ko eh.
4: Mau ba? I see.
7: Wa ko na magsirin?
4: Wa magsirin ang abala siya? So, ato po itong driver ko, wa
7: pa magsirin. Basin, wala siya kadungog!
4: O, nabungol pa ka?
6: Hindi mo sa mabungol, kay Kaminga man ang kasada.
4: Oo, oh, I see. So,
7: kay, imposible na katropang kininiag Benji, nga dili magsirin ang ambulansya kung doon ay karga pasyente.
4: Ato ni Potter Carpentier, ang driver sa balas siya. Nakipasero, wa? Wa kay pasero. So, nagago. Kung sa'yo dagan mo?
6: Kung ay, pero may dagan ko, murag 20.
4: 20 mo dagan? So green pa, dili orange.
6: Orange, green, ha?
4: Green, ha? Mga, ang numero, second, ang kailangan seconds, imunikitan.
6: One, yaraw. Ah. Pag one nga po, ha? Dito ko.
4: Okay.
6: So, wapa ko kalabang ang bad list, di green, ha?
4: Hmm.
6: Abanti ko. Hmm. Ang nauna lang ko atong diha tapad ako left side kay siyempre kusugan man ni sa kirana.
4: Oh.
6: Nakakita man sila kabula diyan dito motor nang hunos sa ako lang ko kabante eh, dili mo kita tao basta ah,
4: okay. Mo lang so sa ta ba gilaw sa diay kay kay kakita pa mo kita pa ngano ba kita ang tupad pa mo
6: natabunan ganito
4: ah natabunan di ka
6: ari man ko tanaw kay left side di ba naka sa right side ah. Ang imo tanaw nang ang right side pa nga kontento una ka mo tanaw sa left side pag ano ko blend sa naman sa ko man imo kita.
4: So, kusindirin, di ka mo alang right, left, right, ang pagtanong mo, kusindirin nga highway
6: na. Inana, sir, basta magawas ka sa tina, naka sa right side. Amin mo una akong tanong, right side.
4: Okay. Ang mo right side nga pa, pila kisigundo, pagtanong mo. Una ka nita lang sa left side.
6: Nalimot ka rin,
4: ha? Nalimot ka? Okay, sige. Ito, atong mo naman.
6: Basta pag-abante.
4: Oo.
6: Tanong ko, Jerry.
4: Oo.
6: Ana.
4: Okay.
6: Dagan ko kayo, clear din eh.
4: Ah.
6: Tanaw na kung balik din. Oh, abulan siya naman.
4: So, mga sekundos lang?
6: Ano,
4: kunsi ah. Okay. Sige. Sir, ano yung mga nyo?
6: Hi, me do.
4: Pili na din mo, boss Amy.
6: Mag-signitize ko karoon.
4: Pila ka to na drive taxi?
6: 1990,
4: ang tur. Pero putol-putol, sir. Putol-putol? Mm-hmm. Okay. So, kumusta mag-wakay taxa? Yung mga high blood, babusa ka yung dugo?
6: Ang muta pa na, gibibihan ko.
4: Paminaw, siya paminaw ni Bok, gulbaan ka karoon.
6: Ah, ganyan nga, kasi kapuyapan, kapuyapan na may kulay, di ko ka ginawa.
4: O, nga naman.
6: Saka, yung dugo ako na ito siguro.
4: Okay, Bok. Kani, siya mo talaw, kasi siya saan na niya?
6: Ang kani, sisyo lang kani, kasi siya kung isang disisyon na siya.
4: Okay, salamat. Si Jaime do, sige na siya, taga sa kapo sa Jaime.
6: Birama.
4: Barangay.
6: Kalamba.
4: Salamat, boss Jaime. Boss Jaime do, kita manjiri. Atong ipawad na kining driver si Makwan Ambio.
7: Ambulansya. Huwa ba siya nagsirin?
4: Kapagin?
7: Pagkutan na huwa ba siya nagsirin? Kaya huwag ko doon siya kadungog si Jaime.
4: Baka dada?
8: Kasi magpaspas kayo ang dagan sa kining maong taxi set?
6: Gusto nyo yung dagan, ma'am. Wala, huwag siya kadungog.
8: Huwag siya kadungog. Hinay, inilangwang.
4: Ingon siya, wala mo nagwangwang daw. Boss, wala mo na boss. Ato pati ko pong kuno, huwag galang ikaw. So ato suwayan, ang wangwang. Okay. So nagawangwang kayo mo, boss. So nagawangwang sila kita mo, Jerry. So lamaga kasi Jaime. Kay bato pa niya, kusok ilang wangwang.
7: Okay, posible man nga ang pulan sa anay pasyente. Nga dili magwangwang magani way pasyente o kay ihiun lang.
4: Ato pati wangwang ko. Kay ningo man rebre ng wangwang ni. Ato pati wakon.
9: Be.
4: Ato swayan be. Okay. Okay. Oh. Kusog lang kay.
7: Kusog man.
10: Sir Pino, ingon ana kusog.
4: Kusog kayo. Agi. So kung ikaw rebre di posible di ka gadoom no.
7: Basin no.
4: Basin, ikaw sa basin din.
7: Ka. Benji, basin no, bungol to.
4: Basin po.
6: Buwan man, dito pa sa zone niya. Dito na sa iwi. Dahil sa apa niya. Depressing naman nila dito sa zone.
4: Ang basin din sa ngayong ginala, okay na? Buwan mo sa?
6: Sa man, guspat naman.
4: Pat, oh. Sa iyong, sa kursyo, 0-0?
6: Buwan pa to, survive pa to.
4: Survive pa to.
6: Nagkaroon kung nung dugo, naakas.
4: Bro, pasig mamati itong tungod kay, na mamati matungod kay, nagkaroon ng lukuyapan o kanyang nagulbahas pagkabangga.
6: Support yung kaluspat.
4: Los Bad. Pangalan mo, sir?
9: Rufino Jose Gilbero.
4: Rufino Jose
9: Gilbero.
4: Gilbero. Ah, Gilbero. So ikaw wa kalma ka ang imo nagawang wa gigak kusog. Okay, salamat. Ang driver ka naman dili. Ato lang ipauto ang driver sa taxi.
7: Hmm.
4: Kay ingo siya nga kwan. Gawin lang po. Okay. Sir, kusog bang wang wang sir? Ikaw gawin ang wang wang. Ah, pasi na bungol ka. Pastila mga higala. O niya, imposible. Mingaw nga wang kusog nga wang wang wang kagadungog.
9: Butok na ba kay wang wang?
4: Pasti nagatog ka.
9: Hindi naging umatog. Kikita ko nagwasing yan eh.
4: Nagwasing ka?
9: Wa,
4: imundok ka. Pwede mo magkikusoy lang wang wang man. Awang kipahingo ko ron. So na, pasig na, nakuha ka, nagkanang na, nagkurata lang po ka karon.
7: Di na siya bungol ka trokang, Benji. Dili ba na siya bungol?
4: Di, boss, alam ka lang yung boss na, di ba ka bungol? Dili ba bungol? Okay, alam mo, tanaw ko, kanya ato, sinuti ka lang ko, tinutan na eh. Kaya pasig, bungol o nagpabungol-bungol lang? Hindi ka bungol.
7: Hindi ka sa bungol.
4: Salamat, Boss Hamido. So mo to, dili bungol si Boss Hamido katapang Jerry. Di nga itong moto na nagwangwang ang mabulong kaling patient transport kay ambulansya na isa kayo ng pasyente nga ginunggab. Abot na natin ron, babuhay pa ito kay Basig Imis kay nakaanggong pag mga samad. Tungo sa Bagabanga, nagkuratan, nagkuyapan. Mo to, nas... Wala yun, at meron pa yun, katawa Jerry, akin yung pangga. Sir Spuntag, dinimis mo sa mga iskina, Hongkera o Gapilusario, at ba nga sa San Carlos University, ni nga itong dagbayan sa Subo, katawa Jerry. At ang breaking news, on board si Matrol, kabari katapang Jerry Renoblado. Inyong katapa, Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Flash Report.
5: Flash Report.
11: Good morning!
7: Salamat ka drupang Binge Talisik sa mga report. Nagatot na tugtak na 5 minutos na mga katropang nagkalabay sa alas 5. Sa iyos buntag mga igala, inkwintro. Taxi mga kaigsunan o ambulansyas mabulo. Bangga mga igala, taxi driver, wa daw kuno sa kanungog na nagwangwang ang ambulansya. Ang driver's ambulansya kusog akong wangwang. Basig bungol pa, ipagutanan ka tropang Benji ang driver nga si Jaime Do. Isa di ko bungol. Wala siguro yun sa kadungog mga igala, mawa di, pero di siya bungol. Pasyenteng taong karga mga kaigsunan sa ambulansya. Nang luspan o maayo mga igala, kaya nakuhaan na agasa nagdugo. Napunaan pag yun katropang rap-rap. Sa disgrasya, para pasyente ng Luzmar Mayo, mga katropa. Sais minutos na kalabay sa alas 5. Si Presidente Bongbong Marcos, mga kaigsunan. Kung sa niyang kasulti, baka kunin siya or dili, mga katropa. Nalay hukom o gaitong presidente niya kakun ba? Tanawa o pamatia kining atong resibo mga katropa.
12: I have never turned up the political heat. I have never attacked anyone. I have never put down anyone. I have never declared war on any political group whatsoever. All I do is work.
13: Meanwhile, kalabang kita sa politika. Sa whatever, for whatever, basta kalabang kita. Pag binigay mo sa akin yung salin, mahahanapan ko talaga ng problema yan. Kahit walang problema, gagawa ako para bigyan ka ng problema.
7: Wadaw ko rin siya mo atake sa mga kontras politika. Wadaw ko rin siya mo atake ni Bisan Kinsa. Wako nun niya, gipin down mga kaigsunan. Mga katropa, si Bisan Sikin sa mga igala. Kaya daw kuno gihimo, trabaho, trabaho, trabaho ra. Pero, sa sunod mga kaigsunan, ingon siya, basta basta kalaban kita, kahit na walang problema, hanapin kita, hahanapan kita ng problema para may problema ka. Iba talaga itong presidente, ah. Presidente Bongbong Marcos magkakatropa. Mga pangako sa presidente na pako. Tingnan niyo mga kaigsunan. Kung ano mga pangako ng Pangulo na kanyang pinapako. O dito, tingnan nyo. Pakinggan at tingnan.
11: Mr. President, if you pay the estate tax, that would form part of the income of the government. And you could use it for AFP. For the poor or for building schools. So that is a very important thing. Anyway, sir, my next question also was about 2 years ago, I asked you. In the last FOCAP luncheon with you, I asked you about the Arelma assets.
14: The?
11: Arelma
14: assets. Oh my God, I haven't heard that word in
11: yes,
14: almost 20 years.
11: But you, sir, your lawyers are finding the case. Up to now in New York. These were originally funded in 1972 when your father declared martial law.
14: Yeah.
11: Using a shell corporation named Arelma in Panama. Arelma placed around $2 million in a brokerage account in Merrill Lynch. And much later, Arelma told the PCGG the assets form part of your parents' ill-gotten wealth. And the bearer forms pertaining to those assets were turned over to PCGG. But you, through your lawyer, blocked the actual turnover by Merrill Lynch to the Philippine government. It stuck somewhere in a Singapore bank. In the last FOCAP luncheon, I asked you for an update on the case, and you specifically told me, talk to my lawyer.
14: Again.
11: Yeah. May I therefore now ask you to give me the name of your lawyer and how to get in touch with him, and to tell him, please, that I will be calling him and I have your permission to talk to him. Thank you.
14: Yes, please do that, because I cannot add anything
11: yes,
14: to
11: Yes, sir,
14: it.
11: But...
14: in fact, I was going to thank you for all the information that you have provided us here today, because I don't know these details. Even when we were in the States, in exile, I was not involved in any of these legal proceedings. Since I came back, after the 6 years that we were disallowed from coming home, those cases again went to court, and I don't know what's happened to them anymore, quite frankly. So my lawyers will know. So again, you have to feel free to give them a call.
11: Could you give me a point person in the presidential palace to talk with your lawyer?
14: Sure. They're not here right now, so I'll have to speak to them, and they'll be in touch with you.
11: Thank you, sir.
7: Yes. Mr. President, mga kaigsunan, di lagi bubayad mga higala o buhis. Ingon gani ka, Mr. President, wala mo'y ill-gotten wealth. Aritas mga saa ni Presidente Bongbong Marcos, mga kaigsunan, mahitugod sa patubig. Diara, mga katrupa. Patubig ta!
15: Libo-libong ektarya ng lupa ay nalagyan na ng patubig sa buong bansa. At libo-libong ektarya pa ang patutubigan.
7: Ganito nangyari sa libo-libong ektarya ng lupa ang napatubigan. At libo-libong ektarya pa ang ating patubigan. Ito na! At giatuman yung Presidente Bongbong Marcos ang iyang saan niya iyang patubigan ang kalupaan. Samtang at tuta sa gawa sa nasod, mga kaigsunan. Dayon mga higala nga pagpangita sa mga survivors sa mga igo nga 7.7 magnitude nga linog dito sa Colombia. Negatua resibos balita mga katrupa.
16: This morning, the desperate search for survivors across Colombia after a massive 7.4 earthquake rocked the country Monday. The deadly earthquake, the most powerful to hit the country in more than a decade, leaving a trail of destruction in multiple cities. The quake's epicenter coming close to heavily populated areas. Cities like Pereira and Cali hit particularly hard. Entire apartment buildings seen splitting apart, leaving clouds of dust and rubble. At least 61 buildings collapsed, and over 1,600 homes damaged or destroyed. Residents seen fleeing as structures around them crumbled. In Cali, at least 20 buildings collapsed, falling to the ground. Rescuers using their bare hands and buckets to scoop debris as they search for any signs of life. Amid the devastation, a remarkable rescue. The six-month-old baby, covered in dust, pulled alive from the rubble. And a woman is seen being pulled through this hole in a hospital that had partially collapsed. She was tied to a rescuer who then rappelled them both down the wall to safety. Travelers at the airport taking cover under a counter, desperately waiting for the shaking to stop. Parts of the ceiling falling just feet away. Elsewhere, cars seen shaking violently on the street. In Manizales, video capturing parts of this historic cathedral collapsing, one of the spires falling sideways. Nearby, people stranded in a cable car in the air, wires shaking. American Alyssa Arroyavi was at the gym in Medellin when it hit.
17: There was like this sudden commotion and everybody was yelling, and the staff then was like really pushing everybody to get outside as quickly as possible because it was quite strong.
16: The damage widespread, impacting health and community centers as well as roads, making it difficult to assess damage in rural areas. At least 132 people dead and 572 others injured, with those numbers expected to rise. Stretchers lining the streets as medics treat the wounded.
18: The president here in Colombia has declared a national emergency. There's going to be a lot of resources needed for those rescue efforts as well as the recovery effort. The U.S. has already pledged $15 million, more than $15 million, to help with emergency shelter, food, and other aid.
5: Exciting!
19: Good morning!
7: Dayon pa mga igala ang search and rescue operation dito sa Colombia mga kaigsunan. 61 ka mga buildings mga katrupang nangalusno. 1600 mga katrupa. Mga pamlimalay ang nangaguba mga igala. Iyon ani kadako ang danyos kon maglinog mga igala. 16 minutos ng kalamay sa lasingo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na manoy. Bangon na Cebu, okay, morning na Cebu. Buenos dias, buenos dias, buenos dias. Magandang umaga sa inyong lahat. Hotaki, hotaki, hotaki. Uwayo gozaimasu. Salamat pagi!
19: Sherry, Sherry, Oxilio!
5: Exciting!
7: Ay, salamat pagi! Daingat to ni Emot E-Icons! Yasa Usami City, mga katrupa! Ay, good morning, Emot E-Icons! Ni Randy Santisa, si Francisco Ico Talisik, ni Missy Kinyariho. Robintino Boy Nadila, ingon man nga to, Medikelio Isbra Jonji. Mandatory na yun ang bulletproof vest. Ang eskwilahan, paita naman ni Karon. Kailan daw ko nung mga estudyante, pasulubo na ang bullet vest mga katropa. Medikelio Isbra, Isbra Jonji mga katropa. My good morning nga to ni Iralin Cabuenas. Nung talisa yung man ni Ma'am Flor Delica o ni Ma'am Lite Sendo Plaza. May gauntosan gato ni Sir Michael Mike Sigi Canada sa mga California sa Amerika. May good morning ninyo Horot. Standby sa itong pagpanayo, sa itong pagbalik sa exciting Pilipinas balita. Upan lang ni Pipila kay importante nga mga mensahe. Standby!
1: XFM.
20: XFM.
21: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Sir police, gitabangan kong tulo. Ako gireklamo ang duha.
24: Nga nang duhar man, matulong kayo tabang nimo.
23: Maluoy mo ko sa usa, o imurag wa si inahan ba ko sugi mo tutoy. Ayaw!
25: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
26: Available sa mga butika.
27: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
28: System pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Bermikugi na migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa system pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
29: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
30: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
31: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
32: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
33: Abli na!
32: Abli na!
33: Abli na!
32: Yes!
33: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
32: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
34: Hello mga
0: Mamsies and Daddies! Ako po si DJ Toyang para sa Baby Ko Diapers Tape. At ngayong bagong taon, ang Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
2: X FM.
7: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.23. Natong oras sa turga ninyo sa Premium Death 3 Coffee Mix, mga katropa. Premium Death 3 Coffee Mix, ang kaping tambal, kaping lamian, kaping antioxidant. Kaping mga katropa, nga makareduce mong inflammation, maka-increase mong mental clarity, o ga maka-regulate sa blood sugar. Premium Death 3 Coffee Mix, mga kaigsunan, kapi makahatag nimo og mulahutang resistensya, mulahutang enerhiya sa imong lawas, mga katropa. Kapi makapaligon sa gabog nimong bukog o kapi nga 3-in-1. Kaysa Premium Death 3 Coffee Mix, mga kaigsunan, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka Premium Death 3 ka pa.
2: Jerry, Silio,
5: Anxiety
19: Morning.

0: Sunrise sa Pardo, Sunrise Village sa Pardo, mga kaigsunan. Onya, my good morning po kay Sir Mariano Vasquez. Yes, magi kay Mandawi City. My good morning kato ni Ma'am Lobby Swear. Kato na namati na to mga katropa na sa may English Virama. My good to kato ni Sir Michael Mike Sigi, Canada sa California sa Amerika. My good morning ni Sir Ruben Baring. Lantaw na to sa may Lanao del Norte. Out ko sa tanan kong parinte o kaila sa Sumusa, Tubugon. Sumusa, Tabugon, Cebu. Gusto mong tanan, gikan Ruben Bari. Ay, good morning, sir. Ganto ni Phil John Padelia. Ingon man, ganto ni Jubintino Boy Nadella. Yes, may Gabi Cordoba. Good morning ni Francisco Ico Talisig. Marcos, resign now. Bagsak ang rating mo. Delikadisa naman. Francisco mga kaigsunan, si BBM ang kupal. Atun pa Francisco mga katropa. May good morning ni Noy Binoy. Sir, naunhan man si Benji ni kasamang Jane Pastilan. Nagunas Benji dito, nawahe lang sa tingog. Onya paita kun si Algeri namo. Mauna kay bisag na ay ambulansya dili jud magpadaplin mulumba jud ang uban konsel no only in the Philippines ambot lang ngatud pa lobby swina mga katropa. Baka ko daw kuno baka kun ka okay wa kuno sa kadugog sa ambulansya di pun kuno sa bungol mangigala so aga analisa may gala ni Ma'am Lobby Swina, baka kun siya. Ay nako. May good morning ganto ni John Belda. And lantaw na to dia sa may Tierra Dulce, Inayawan, mga kaigsuonan.
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa ito mga kauban, gikan sa ito mga silingan nga dakpayan. Dakpayan sa Mandawi, dakpayan sa Lapu-Lapu, dakpayan sa Talisay, ug sa Tugtugkaran, dakpayan sa Subo. Mga balita, gikan sa ito provincial capital, ug City Hall, iyon man sa mga regional nga buhatan sa ito gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran, ug mga component cities sa lalawigan sa Subo, silingan nato nga mga lalawigan. Mga balita gikan sa itong kapulisan o mga tambalanan. Kining tanan inyong madunggan, inyong masayran, inyong makitaan dinhi lamang sa
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Uraho na ito mga katropa, mga balita. Alos 300 ka mga tinunan sa Sitio Asturias nagklase gihapon sa evacuation center kay classroom. Nila di pa magamit mga higala. Ay nako. O ni mga kaigsunan. Anyway, detalye sa balita, sayro na to kini pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata.
1: Live report. Live report.
2: Yes, halos 300 ka mga tinunan sa Cebu Technological University Asturias ang padayon nagklase sa evacuation center samtang wala pa magamit ang bagong tulog kaandan nga building sa barangay Langob tungod sa safety concern na nauman ang building na itong 2025 ug gituyo alang sa agribusiness programa apan ay mutang kini 5 hangtod 10 metros lamang gikan sa usa ka 30 hangtod 40 metros na taas ka limestone cliff. Bas July 2025 assessment sa CTO adunay mga liki ug weathering sa pangpang nga mahimong hinungdan sa pagkahulog sa mga bato, yuta ug debris ilabi na panahon sa kusog nga uwan na nakita usab magkuwang ang protective barriers kon barriers o drainage sa lugar. Matod ni Asturias Mayor Dana Andrew Dumduma, dilipanda ang munisipyo sa pagdawat sa building tungod sa posibleng peligro sa mga tinunan na nangayo ang lungsod og safety assessment sa Mines and Geosciences Bureau MGB uman makarecord og mga nahulog nga bato sa lugar panahon sa miaging mga linog. Nito Agosto 13, ginspeksyon sa opisyal sa munisipyo, provincial engineers sa city representative og mga kontraktor ang site aron isgutan ang mga lakang sa pagsiguro ni inia. Matod sa arkitekto nga si Henry Menchavez sa FGH Construction na ilang gibalin og duha ka metro sa building gikan sa original nga reference point. Apadili gihapon nila magarantiya ang safety ni inya. Adunay usab mga issue sa contract variations og billing nga nakapikto sa turnover. Nangayo na usab og tabang ang munisipyo sa Cebu Provincial Government nga mao nagpundo sa proyekto. Andam sila mudawat sa building basta mahuman unang safety assessment o rekomendasyon na posible makinahanglan og dugang pundo. Target sa lungsod ang turnover sa building nga karong Agosto 27. Mga katropa, alang sa pabahimsog sa panlawas, inumog sa Anthona Plus Gold. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, kaninyong katropa, Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
0: Good morning! Salamat katropa, Almi Mata, sa mga report. Dagat sa dugtak na 30 minutos o 15 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: Capitol Report.
0: Kapitolyo, mihatag na usab o ayuda sa ikaduhang bat sa mga habal-habal driver sa lungsod sa Compostela o Liloan. Italia sa report sa Ronato Giripi lagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdadaro.
1: Live report.
4: Iyas ang kapanan sa probinsya Sugbo, mibalik dito sa lungsod sa Compostela o Liloan, kagahapong Adlawa, Agosto 18, 2026. Aron padayon nga mga purpod o fuel o rice assistance sa mga balabal driver. Note nining padayon karong pagsakan usab sa presyo sa gasolina. Si Governor Pamela Pambriquatro mo'y nangulo sa layan usab nga hugna sa pagpangapurpod. Din maabot sa 1,532 ka mga balabal driver ang nakapahimulo sa lungsod sa Compostela o 1,981 ka mga driver sa lungsod sa Liloan, matag-usa na kadawat o tag 3,000 pesos nga kasassistance o napo ang kilumbuga gikan sa sudno kagamhanan sa wahing pagpangapurpod mo sumada na ngadto sa 6,361 ka mga driver ang natagaan og hinabang sa Kapitolyo human sa unang pagpangapurpod ni atong Agosto 11 din mabuto usab sa 1,348 ka mga driver sa Compostela og 1,500 sa Liloan ang nakabenepisyo. Mapasalamaton si Compostela Mayor Felix Jorquino og Liloan Mayor Doc Frasco sa tabang gikan sa Kapitolyo nga ilang gihulagway nga haom ra usab nunot niini karong padayong pagsaka na usab sa presyo sa gasolina nga nakapiktar sa mga balhabal driver. Ang bugas nga gihatag gikan sa Bigay Bigas sa Masa program nga gipunduhan pinagi sa Local Government Support Fund kon LGSF sa Department of Budget and Management diin ang katuyuan mga paghatag og bugas sa mga kwalipikadong benepisyaryo sama sa mga balhabal driver. Sa iyang bahin si Bariquatro Butyag ang mga balhabal driver ang ayan na usab nga tagaan sa mga ayuda. Sanglit sila usab ang naghatag sa mga komunidad o transportasyon sa katawahan o produkto nga nakausab o tabang sa paglihok sa ekonomikanhong kalihukan. Sa atong mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw, inom kanunay o Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapagtan sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa, Greggy Magdaro, XFM.
1: XFM Report.
3: Exciting!
0: Good morning! Salamat katropa, Greggy Magdaro, sa mga report. Nagatun sa tugtak na 32 minutos o 39 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5. Department of Health Secretary ni bisita sa Osaka Vaccine Site din sa Sugbo. Italia sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Crystal Joy Felerca.
1: Live report.
5: Ni bisita si Department of Health Secretary Edwin Mercado sa Osaka Vaccination Site sa gipahigayong Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa Barangay Banilad, Mandawi City kagahapong adlawa. Ang Sugbo mo'y unang gibisita ni Mercado sukad gilusad ang mong kampanya. Nibutyag si DOH Secretary nga ato siyang pagpakikinabi sa mga ginikanan nga nagpabakuna sa ilang mga anak, positibo ang ilang implikasyon sa mong vaccine ug dako ang ilang pagsalig nga maproteksyonan ang ilang mga anak batok measles. Nanawagan siya nga ato sa mga Sugboanon nga musalmot sa mong kampanya pinaagi sa pagpabakuna sa ilang mga anak nga nag-edad ug unom nga ato sa 59 kabuwan ug makapot ang herd immunity.
6: So, nananawagan po ako sa ating mga kababayan dito po sa Cebu na huwag pong mag-atubili, huwag pong matakot magpapakuna. Dahil nakikita naman po base sa datos na ito po ay safe, ito po ay malaki po ang naitutulong at malaki po ang nakukuhang ginhawa o yung benepisyo in the long term.
5: Tungod sa mga fake news nga nikatap karon sa social media kabahin sa mga vaccine nga usa sa hinungdan nga nahadlok na mga ginikanan sa pagpabakuna, hingusgan sa DOH ang ilang information drive aron sa pagpasabot sa mga ginikanan sa positibong epekto niini sa ilang mga anak. giawhag usab ni Mercado ang matag LGU nga mubuhat og mga inisyatiba aron nga madasig ang mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak. Sa habig sa Mandawi City, nibutyag si Congresswoman Emma Ray Uwano Dizon nga usa sa ilang gitun-an karon mao ang paghatag og incentive sa kadtong magpabakuna.
7: Yun lang siguro ang pinag-usapan nila ni Mayor nga kung pwede to give incentive siguro for those who wants to be vaccinated, the family. But check muna namin siguro sa yung budget ng city because ang city ang will be able to put funds for this to increase our
5: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting.
0: Good morning. Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa Boga Report. Nagatun sa tugtak na 35 minutos o 35 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
1: City Hall Report.
0: Active shooter drill sa Talisay, ipahigayon mga igsoon. Detalye sa report sa Aeronato Ginipinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisay.
1: Live report.
8: Yes, dagang salamat ka na pag-adjiri dito dito. Sa nga di ay hitabo nga akinig ang pagbabusin dito sa Osaka Universidad sa akinig Sambuanga City dito sa Sambuanga University called Adzo sa Sambuanga City na itong galapos buntag Agosto 18 ng Super Size ang gagamanan sa adag sa Talisay sa pabangon ni Talisay City Mayor akinig Gerald Anthony Samsam Gullias di Paibaw nga mas may nga akin aga ipagin ang usaka active shooter drill sa Talisay City. Mato pa ni Gullias nga yan iyang manduan ang kablasan sa pabangon ni Police ito ng Colonel Humugulo Sayon ang pagpahugot nga paghatag o kanyang lecture yung mga pag-sit-in sa mga atungan mas mayong nga ipaubos sa kanyang kabatay classroom ang kanyang active shooter aron mahibaw ang kanyang mga estudyante, maestra o ginikanan o mga staff sa mga nagkinatuhan sa Dagbay Salisay nga mamahimo sila ma-inform o ma-educate. Kalabot ang sabag kung sa aking buhaton kung doon magari active nga mga shooter sa tuhan kung may insidente kung magari susama na hitabo ulit mismo sa Osaka Universidad sa Sambuanga City. At yung binahon, ang pamahayag ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gullias.
9: So, ang ako lang, what are the steps that the city has taken? First of all, we wanted to look at the root cause and why people do this. And maybe it's cyberbullying, it's bullying. So we had a bullying seminar with all our schools, all our guidance counselors, na naalang untay mekanismo na pwede duulo ng mga bata if they are being bullied. Na yung mekanismo na maabot sa saktong mga tao, sa kapulisan, sa gobyerno, para kubaw ang mga estudyante that they have really...
8: Si Mayor Gerald Anthony Samsam Gullias. Mga balita na lepos sa kagamhanan sa Dagbayan sa Talisay. Kabag ang Santhone Herbal Oil sa mga bawang ilok. Iaplas ang imputang iabag ang Santhone Herbal Oil ang bawa pagkabawang ilok yung mga katropa. Hindi mo sa Yastro Health Incorporated mabalit sa pamasang botika sa inyong lugar. On board, ganoon sa patrol. Kaubali katropag Genre Renovado. Alam sa kyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Benji Talisi, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
0: Good morning! Salamat ka drupang Benji Talisi sa mga report. Nagatun sa tugtak na 38 minutos o 39 segundos.

0: Kirby apakitaman luluyo alias Kirby 26 anos o kiningyang kakonsabo usab nga si Kem Tikson at Torrejos 29 anos o si mga residente sa naisigutan ka lugar kipay kayo ng operasyon sa mga operatiba sa City of Naga Police Station at City Drug Enforcement Unit o sa koordinasyon sa PDS 7 nga resulta sa pagkasikop ni Inig Duha na sikop ang Duha kung manggigong nagkiktransaksyon sila sa usaka police pusher fire at ulo sa baog gabay basta operasyon na sakmit gikan Inig Duha gining upat ka mga pinakete sa gituhan nga shabu nga gibukabat ni sa gibanabana nga duha ka gramos nga dun standard drug price value nga 13,200 pesos. Matur pa si kapulisan nga ilang nakuha ang kasayuran kinikono si Kirby giigog mo palitog illegal nga drugas gikan sa usaka tao nga giilalang sa alias nga Rabat sa mong barangay dayon iyang iripak uban sa tabag ni Kim o gibaligya nga to sa ilang baga regular nga mga customer aron kini magaginansyat ang duha ka mga nidakban temporaryong gitanggong una sa custodial facility sa kapulisan sa dakbayan sa Naga o giandaman ni kini o mga kasong kalapasan sa section 5 o 11 sa article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Thone Vitamin C ang alkaline ka Vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa. June 14 sa FM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Salamat katropa, June 14 mo ga report! Nagatun sa tugtak na 41 minutos o 3 segundos na mga katropa na kalabay sa lasingko.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Standby sa pagbanabana sa kahimtang sa panahon. Good morning, katropa Jerry. Kaning ja presidentiha magkabuhi og patay. Ambot lang! Atun pag Denver Alfires mga kaigsunan. O ya, Sir Chair, wala tay ayuda? O wala bay ayuda ang kusog mo habal?
5: Wah!
4: Ikaw, Noy Binoy. Ikaw siguro'y pahatagong ayuda, Noy.
5: Wah!
4: Alas sa pagbanabana sa kahimtang sa panahon, magkauba na to ang weather forecaster sa pag-asa magtan. Katrupa mo! Weather forecaster Manny Janagbay. Sir Manny, good morning.
6: Yes, Sir Jerry, good morning, sir. Huwag sa mga tigpaminaw mo kung ito ang itin sa dating para karong adlaw. Sa pagkakaroon natin tulog ka bagyong mga ibantayan sa sulod o gawa sa par. Una, kining nasa sulod sa par nga si Bagyong Neneng and niya ang latest location as of 3 a.m. ganiha kaya naana siya sa 675 metro east of Bayat Batanes. Kining si Neneng nagdala sa hangin mo abot ang 55 km per hour dulo sa sentro o gasinets mo abot ang 70 km per hour. Dihang movement o westward sa nakusulod ng 15 km per hour. Kung para sa bagyo nga naagawa sa par, yung latest location nasa pinakadulo sa par kaya again naana sa 670 km west of Kalayan, Cagayan. Kining bagyo nagdala sa hangin mo abot ang 45 km per hour dulo sa sentro gasin is 55 km per hour. Yung movement sa westward sa kusgun na 20 km per hour. Kung sila yung bagyo nga naagaw sa par, yung latest location kaya naanan sa 3,090 km east of northeastern Mindanao, yung nagdala sa hangin, mabot ng 55 km per hour, gasin is 70 km per hour. Yung present movement sa westward, sa kining movement niya, hinay nagalihok sa westward. Sila yung bahay ng Southwest Monsoon ng Pinghabagat ang mga kulay ng kapekto sa Luzon o sa Western Section sa Visayas. Para sa itong podcast, para sa Pilation Karong Alawa, para din sa Mito Cebu, lakit na sa Tibuksyan ng Visayas, makas natin rata o generally for weather condition, maglabi ang init Karong Alawa, pero nagawin chance na sa mga patak-patak ng mga pagulan o mga isolated ng mga thunderstorms, hindi ka na ng mga localized ng mga thunderstorms. Ang Tibuk Visayas, Karong Alawa, makas natin ang hinay at na sa kasarangan ng hangin, di sa bugatan at sa bugatan ng Asadpan, di nang balod sa itong karkatan, hinay nga doon sa kasarangan ang mga pagbalod. Din sa Subo, ang atong dagat ni Taog Binales 2, 24 sa kadlaon, unas o niyas, 8 sa gatisay sa buntag. Temperatura, karawad lawa, mag-range sa 27 to 33 degrees Celsius. Sunrise na ito, ganyang alas 5:35 sa buntag, sunset o niyas, alas 1 sa hapon. Kung wala ka na itong latest, would update, hindi si Manager Agbay, may budag sa tala.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Bayigala, mayong buntag. Di arasay laig school shooting incident ganahitabo mga kaigsunan. This time,

0: San Buanga City sa Ateneo de San Buanga University, mga katropa. Usa kini ka pribadong tunghaan dili susama sa nahitabo nga shooting, school shooting incident sa Tacloban City, nga di nahitabo kini sa usa ka pampublikong tunghaan, mga kaigsunan. Okay? Kining shooting incident dito sa Ateneo de San Buanga University, mga katropa, nikalas og duha ka mga kinabuhi sa mga tinun-an. Doon na pa'y 21 nga napiktuhan, nakuyawan, mga kaigsunan. Og doon ay pila to kabog na angol o sabato, mga igsun, or tulo ba to? Okay. Now, kinsa may pasanginlan or kinsa may pakasad-on ni ining nahitabo karon nga school shooting incident dito sa Buanga City, mga katropa. Ato ning ipasangil na po nga to social media. Kay ang naghimo, mga kaigsoonan, sa krimen na influensyahan sa unsa may ang nakita, mga katropa, sa social media. Labi na ni ato mga nahitabo dito sa gawas sa nasod, mga igala. Nga tuwa dito ang daggang mga insidente sa mga school shooting incident, mga kaigsunan. Kining nahitabo sa Buanga City, ikaduha pa lamang kini sa shooting incident sa tunghaan, mga kaigsunan. Gadiin, mirisulta yun nga to sa pagkamatay is mga naigo, mga katropa. Okay. So si social media ang atong pagkasad-o ni ini. Mauna nga iba na po na mga cellphone susama sa gihimong Mayor Gungun Hika diri sa lungsod sa Dumanhog, mga katropa. Kaya ang iba na paggamit sa cellphones, mga tinunan, sa eskwilahan o ipakumpiskar sa mga magtutudlo ang cellphone sa tinunan nga mugamit, mga katropa. Dadayon baga ito, mga igalaw, na patuman baga ni Mayor Gungun Hika diri sa Dumanhog. Sumunay himong solusyon si Mayor Samsam Gulyas diri sa Dakbayan sa Talisay, mag-active shooting drill daw kuno siya, mga kaigsunan. Coordination nga to DepEd, mga katropa, ingon man nga to sa atong kapulisan. Kinsa may laing basulo na to nini og dili si social media to basulon? Kinsa man ang guardiya? Ang guardiya sa eskwilahan, mga kaigsunan, kay kini mong tunghaan din ay tabo ang pagpamusil gatos mga tinunan, mga katrupa. Okay? Usaban ka pribadong tunghaan, mga kaigsunan. Ang pangutan na nagkatrupang rap-rap, ganong nakasulod man ang armas niining mga tinunan o niining maong tinunan. Di kumutuo nga way guardiya kini kay universidad magini. Ha? Usa ka pribadong universidad na gini guardiya. So, kay nakasulod ang armas, giyon sa man pagsulod niini. Natog ang guardiya, mga kaigsunan, gahago. Jerry Auxilio. Kay wa makakita sa armas, mga kaigsunan, misulod, miagi mismo sa atubangan, hapit na lang manguhit ngadto siyang ilong, mga kaigsunan. Jerry Auxilio. So security guard, may itong basulon ani na itabo. Kaya nga no, nga nagpabaya sa trabaho. Hinong na nagasulod ang arma sa estudyante na kapamusil gato sa sulod sa mga kauban yung tinunan. Oh. So kinsa may atong basulon ini? Si social media o si security guard mga higala?
1: Jerry, Jerry Auxilio.
0: Nang naghimo sa krimen ang tinunan mga kaigsunan sa pagpamusil, mga katropa, naka-live streaming pa siya. So basulo na to social media kay gihimo sa tinunan o dili pa tungod social media, di yung tanay mainggan nyo sa paghimo sa krimen. Ibinagi sa pagpakita ni iningat to sa katawan o sa gihimo niya mga kaigsunan.
1: Jerry Auxilio.
0: Itong gwardiya gumikan kay nagpabayas ang trabaho hinungdan armas na kasulod mga katropa nga mao'y gigamit sa pagpamusil gatos mga tinunan mga katropa sa Ateneo de Zamboanga mga kahigala. Kung ikaw akong pagutanon katropang rap-rap, kinsa may sadan? Ang social media o si gwardiya?
1: Jerry Auxilio.
0: Dili lang ta mo dig deeper gato sa iyahang kos. Kay buanto na punta sa bullying. Kamu hinundan nga nahimo siya nini. Ari lang ta mga katropa. Ha? Sa pabaya mga igana. Pabaya ba ni siya? O baka gumikan kay gusto lang magpakita ganyan tinunan o gusto magpasikat mga katropa. Pinagi social media.
1: Jerry Auxilio.
0: Itaw mga higala, ikaduha na niya ang school shooting incident. Una, dito sa Tacloban City, mga katropa, so sa kapampublikong tunghaan. Kagahapong adlaw so sa kapribadong tunghaan, mga kaigsuna dito sa Zamboanga City. O sa kay sunod ni ini, doon na pa'y ikatulog.
1: Jerry Auxilio.
0: Muna mga katropa. No? Ambot lang! At ang iyo, sunod karudayon ang kasikas. Para ko diri sa Master Control si Katropang Rafael Rap Mari. Kauban sa nato ni Buntaga sila si Katropang Benji Talese, Katropang June Cator, Katropang Almi Mata, Katropang Crystal Joy Filerca, o si Katropang Grigi Magdanal. Atong weather forecaster sa Magasa Magtan, Manager Agbay. Atong News Director Katropang Philip Cirujano, Station Manager si Katropang John Levin Chavez by day. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, sa kuyong katropa-katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr., manamilit sa Mangingon. Balik kong mapuhon sa samagtag ng istasyon, alas 4:30, gatorasay sa muntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang maligayan ang mga sakit? Southern Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Basto! Kusimilisa nga taga-bubo Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Basto, buwa ka kapsula o tulog ka beses sa Osaka Adlaw. Sa sulod sa duha ka simana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o mani normal. Daghang salamat sa Santo Basto.
0: Santo Basto, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan na ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Aksyon mapod og pula, sir, dili sa ilalo. Muto, wala kong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Sanfon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sanfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Anton Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, buno o isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hikay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong paglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang hinausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM. Black
1: Hole. Ako si Don sa kamaestra.
2: Magka-ulcer po.
1: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kutokoto.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, record ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya, ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Gild. Tumani, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Gild. Sulayin ninyo.
0: Santong Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, og soya. Santong Plus Coffee Mix, kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud ko.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Nahumanig na si Katulog araundan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng agwa?
2: Malawagi kami nga awan pa.
1: Ang sumayang magiging kami nga awan nga. Kuha naman tagtulo. At alam, usban ka ng totoo. Nagturbo bitaw ko.
2: Giminaw yung ko eh.
1: Ang sumayang magiging kami nga awan. Ang sikim kang hikap ng agwa.
2: Naamo ko kung ano sa una. Ayaw!
3: Lupig panimo ang Nasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Moringa oil. Tulog ka high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work.
5: Halos mga katropa! Exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6 na sa kabuntago na kiningatong oras, mga kahigalaan, ginalit sa baka ninyo, no? Sa ato nga the best nga kape, mga kahigalaan, ang ato usap nga Santong Gold Coffee Mix, mga katropa, muna itong ipakita karon ninyo di ha, for the sake sa mga nagkinipong paminaw, mga kahigalaan, naglantaw sa itong Sibia karong kabuntaga, mga kahigalaan, so money ang ato usap nga Santong Gold Coffee Mix nga doon na ay kamunggay priyamangusin garlic spirulina, mga kininga katropa. At the same time, doon na pag-ini siya ay kinipong premium glutathione and collagen. So asa mo mangita ng kapiha, mga katropa, diriragi na sa Yes 12 Incorporated.
3: Yes!
2: Diriragi na mapalit, mga kahigalaan, sa kinipong kasaligan, no? Ang Yes to Health Pharmacy Clinic, mga kila. Diri sa Subo, nato diri sa may ground floor, C plus sa building di ako sa Lim Street, para kay sa Batera, Cebu City, mga katropa. So, ipabot, so pangapi na mo, o Santon Gold Coffee Mix, mga kahigalaan.
0: Adlaw-adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Kaug ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express. Balita, Kasikas Express. Balita.
2: Lex non arige est Yolanda. Ang balaw dili angay pasipada. Bisan sa labiga, magagamahanan.
0: Kasikas Express. Balita,

0: So po, kamisaya nung Mindanao, Higala, kumusta? Happy Wednesday morning, mga kahigalaan! Okay, higa po ng adlaw nga Miyerkules, mga katropa. Good morning! Mag-uban-uban dahil ito dala sunsus kabuntagon. Higa po si regular anchorman, katropa ng Atty. Ray Malikay Galon. Isa sa mag-uban-uban ninyo, ang inyong boss galagad sa kanginan. Yung anchorman, katropa ng Erika Pahanunod, ama.
1: Kasigas Express! Balita.
0: Okay, sige po sa mga mensahe, greetings, bulawanong idea, opinion kami sa mga issues, mga balita, isgutan ng karumbuntaga, ha? So stay tuned, standby, kay ato ni Hatagag Pagtaga, ito mga nagunang isgutan ng issues, kami labo na itong Haring Lungsod. And importante po kayo ang inyong mga komento, mga higala, inyong mga kinibag pagtimbang-timbang dihan, ha? So sa itong mga katropang nag-tikaw-tikaw, karoon na sa panimbayan, ha? Kanyang mga kahigalaan, nakakape na mo, mga kahigalaan. So sa mga wapakakapi niya, lapangapi na mo mga higala po. Da, kay painit na mga katropa niya, basta kape. Kaya ng kape nga mag-butok-butok pagayon yung kasing-kasing diyan mga higala. Ayaw ng kape nga maka-nervyos na yun mga higala. Oh, biyain na yung kape diha nga nangway laing ikahatag katropa grap-rap kundi sakit. So, arimos kape nga healthy, mga kahigalaan po. Arimos kape nga kasaligan. Aritas kape, mga kahigalaan nga. Ini po nga ato sa mga good for the heart, memory, immune system. Ha? May pag-arimos sa Santong Plus Coffee Mix, mga kahigzunan po. No? So, pangapin na mo diha, mga kahigalaan. No? Kape nga ginaman si Yes Wealth Incorporated, may palita. Yes, mga nakakape na, mga kahigalaan. Welcome, may nga buntag, may nga pakiguban-uban. Ito karabuntag, ha? Mga higala, ha? Kaya sa ito mga katropa nga nagtigaw-tigaw karoon sa panimbaya diha kanyo mga kahigalaan. Then sa mga nagpaminaw maparadyo sa iyo via internet mobile application at ito sa Facebook Live. Sa itong Facebook Live murag naon sa ito. Murag kuhan na taron katropa nga rap nag-live ta sa XFM Cebu katong Y88.3 ha. Ay malihog taon. Maluoy taon mo. Maluoy mo. Sa katong mga followers na to sa XFM Cebu 88.3 Facebook page. Hago, no? So tabok mo sa XFM Cebu. Makita niyo mga kahigalaan po. Ha? Same logo. No? Same one po mga kahigalaan po. Mga kwa na ito dito. Ng, mga post mga kahigalaan po. Ha? So XFM Cebu 188.3. Please kong like, follow mga kahigalaan. Share sa itong Cebu. Para ubay-ubay sa itong mag-uban-uban mga kahigalaan. Kaya maraga... Para gini, kinabang mabaguhan gini ang itong mga kisunan palitan. So sa mga nagpaminaw karon, ron, ha, sa itong mga nagpangita diha mga kigilan sa itong page, stricto huwag yung mita. Huwag yung mita. Kaya parang kagahapon itong itong mga rap-rap, no? Ito bang, hindi ba ito, blur ba itong video sa katubang Ateneo di Zamboanga University nga video mga kigilan. Ang upang lagi, daghan man kayo, nganong kitara mo? Single out, mita, katubang mga rap-rap. Awa lang yung... kanig yun si Mita, taon mga kahigalaan po. Parang pabor-pabor yung kami. Ayun yung kay favoritism. Parang ganyan mga nag-post pero mumatter siguro kung monetize na barap. Kita ba doon ni Mitz? Sumaan ni may kwan po. Natay gamay concern sa ato sa mga page mga kahigalaan. Pero so natay kwan man, natay XFM Cebu page. At ito mag-uban-uban mga katropa karoga buntaga.
1: Good morning! Kasigas Express! Balita.
0: Yes, sige po, share the live, share the live, share the live, mga kahigalaan. Ngunit, kuya po niyo po, sangalagad sa kanyang katropang Eric Amaro. Ogas, sa mga nagpaminaw karo, mga kahigalaan, na silang kabalian, boarding houses, mga bayag, sol sa kamerkaduhan. Good morning.
1: Good morning.
0: Happy Wednesday morning, mga kahigalaan po. No? Ngunit, sa mga, kuha lang ito, drivers, right? Drivers, sweet lovers, eyes on the road, nato ni glowing legs. Even man, defensive way of driving para likay sa disgrasya, mga drivers.
1: Kasigas Express.
0: Ano yung mga drivers? Sabanin ko nyo hanggang dalas utso sa kabuntagon. Yes, mga kuhan po na ito. Nagpaminaw by live audio streaming sa XFM Philippines mobile application. Pag-download na mo mga kahigalaan. Aga sa ito, sub nga kinipog page mga katropa po. So stay tuned, standby mga kahigalaan kay ato ning hatagag pagtagad mga katropa po. Ano na ito, Bi? Kung nakatultol na ba mo? Si Sir Listat Biadinog, nakatultol na. Sir, kumusta mga... Sir Robintino Nadela. Oh, good morning, katropang Eric, the Chicks Magnet. Sa babae umiinit. Kalan sir, kanang lukewarm. Yeah. Shout out sa batch 93 sa taga Rotary Union karong August 22, Saturday. Exciting. Kanya. Ano bang reunion dahil sila, no? Onya, Sir Bintino Nadella, Katrubang Eric, good morning, always watching and listening from Kinipong Gabi, Cordoba, taga Cordoba, good morning.
1: Good morning.
0: Taga siyudad sila pula po, Maing Buntag. Dakbayan sa Mandawi, good morning yung Horote, ha?
1: Good morning.
0: Taga Dakbayan sa Sugbo, kumusta saman mo, Maing Buntag? No?
1: Good morning.
0: Taga probinsya sa Sugbo, specialist taga Salot, mga kikila, kumusta taga Salot? Morning yung Horot, ha? Og sa Kinibukang probinsya sa Sugbo, Maing Buntag, mga kikilaan.
1: Good morning!
0: Kini po ka itong mga sikbit nga probinsya. Kumusta ang taga-Bohol, karubuntaga? Ay, taga-Bohol! Paramdam sa mo diha. Nagkatultol na mo sa itong bagong page. Ay, si Randy Santisas, parang nagkatultol na. XFM Cebu, Y88.3, ha? Katulang XFM Cebu. Makita, same logo, mga kikilaan po. Same profile picture. Taan ninyo kay para mag-uban-uban ta maka-kwanta sa mga greetings kay ato ra bang moto sa toga programa manghigala. No comments sa lefty hang niya. At di mo makakita sa atong original page. Arentas backup page na to mga kikilaan po. Ay, good morning or di makaari mo sa YouTube mga kikilaan po. Da? Kaya pwede mang makita gyapon ng atong Sibya sa kinipong YouTube mga kikilaan po. No? O, nanadis mamla Lorna Tehoy. Good morning. Ito pang Eric Guapo. Salamat guys yung panimbaya. Nice to see you back in live. Be safe all. God bless. Good morning di hapon, mama. Yeah, si Sir Boy Nadella, mga kigilaan. Sir Eric Camaro, good morning. Always watching and listening to XFM. Exciting. Okay, hapon ni mga kigilaan po. Oy, kato mga nakatultol na. Tuldloy, yung tanong ba? Nasa tultulon, mga kigilaan kay... Oy, si Sir Francisco Bihagan, wala na nakatultol na dali, mga kigilaan po. So, Sir Francisco, may nga buntag ni Buda, sir. Amping gidin taon ka ni si Sir Francisco, mga kigilaan po. Nasa Green GSM Taxi, good morning. Taga, kwan mo, nagpaminaw ron nga mga, kwan na to, drivers with lovers sa Green GSM Taxi. Amping mong tanan, God bless. Be safe, ha? Matulbosom niya, Maing Buntag. Katulbang Eric, listening while driving. Oy, good morning.
1: Good morning.
0: Mac White Sweater. Morning, sir. Listening from Limasawa. Lima Kabukasawa. Ma'am Elvi Elvina Maid Kagas. Good morning. Katulbang Eric from Pip Street. No? Tierra Dulce. Iniwan, Inaya Juan Mag-ingay. Wow. Natultol lang tagay ni Juan sa itong page, XFM Cebu. So, palihog lang tag-like, share po mga kigilan. Manay ito, back-up page. Ha? Saan man nga, maraming kakulian yung usap, mga kigilan po, page. Ha? So, share the live, mga kigilan. Maria, si Ma'am Josephine Pakulaba. Good morning, katulang Eric. Always listening from Tangki, Talisay, Taga Talisay. Maayong bunta, good morning. Onya, arin natas sa mga uluhang balita, mga kahigilan. Oy, padangat na lang, i-apas na yung mga mensahe, mga katropag. Ito nagbasaon later on, ha? Yeah, sigapan ako yung bus ng lagad sa kanginan, katropag Erica Amaron.
1: Kasikas Express Balita.
0: Arin natas sa mga uluhang balita, headlines, mga kahigilan.
1: Headlines.
0: Yeah, arin natas sa itong uluhang balita, mga katropag, kay... Ako isip amahan. Ako niya, mga amahan siguro mo. Mga inahan, inikanan, guardian. Balakan yung panghitabo dito sa Ateneo di Sambuanga. Katulang rap-rap, mga kahigilan po. No? Then, standby. Ito ning muna'y sentro sa atong diskusyon. Karbutaga, mga higala po. Pangutana ito nyo. Who's to blame? Kaya may ma-blame ito, mga kahigilan po. No? Social media influence? Parents or guardian nga posibleng lagi pagkuwang mga higala? Kinibang luag nga security measure sa tunghaan? So, kamo diha, pag isip-isip na kayo ito, nagbasaon yung mga mensahe, mga kahigalaan po. Da? So, standby, stay tuned. Nakatawag si Sir Jerry kagina katropag rap-rap o gwenter. Nakakuan ha, Sir Mac White Sweater. Paano sir, balik-balikan lang muna niya. Stay tuned lang po. Da? So stay tuned mga kahigala, arita sa itong top story. Ha? Kay, nangutan naman ta mga kahigala, who's to blame? Kaganin na po, kabantay mo. Oh. Then mga magtutudlo, usa sa gibasos, Malacanang. Ano naman ninyang? Baton pass sa Laing mass shooting sud sa Tunghaan. In particular, Ateneo di Zamboanga, mga higa. Ate pakita sa Auntie Claire. Unsay reaction ninyo sa pamahayag ni Auntie Claire, ha? Especially mga teachers, na teaching personnel, mga dunay higala, mga kadugo, kapalintihan, direct families, na mga magtutudlo. Okay, kining mga magtutudlo, ako katumang rap-rap, dako kikog kanabang pagyukbo, no, sa ato mga magtutudlo. Good morning, tanang teachers karon. Kay di ta maabot aning yugtos nung kinabuhi katumang rap-rap kung wak tatudlo eh. Kasoy kagbunal kanya to. Lucy Sbugan, Lucy sa kanang patilya. Tungod ato mga kahigalan, himo kong warrior. Tungod sa ato mga teachers, mga kahigalan, ato pagyukbo sa mga teachers. Ako'y teachers, kanya ato katumang rap-rap. Pangopya lang mo diha, basta ilang kopyahang pa nga. Ilang ipakopya ang kwan sa sitmit. Nga, daog na. Nagkapasar ka rin taon, mga kahigalan po. So, ato ning balik-balikan, mga kailang kinapoy, ang mga magtutudlo ron, katong mga rap, especially sa karong bagong henerasyon ba, no? Bagong, kuhaan na, kanabang naman sa mga taga, kuhaan na, taga, kaning millennials, nga mga teachers ko, hindi ka nag-TikTok, eh. May content na pila mga estudyante, mga higala. Or sa baka, mga kailan, why measures the sud sa Tunghaan? Inungdan nga ang mga bata, mga bail na intoguban dyan, no? Ang mga badlungo na kayo mga higala, gahi na kayo. Sabi sa una, kuhaan pa man eh, kanang batang 2000 na ba kakito mga rap? 2000 na ka? Year 2000 to? Wala ka rin na batang 90s, na batang 80s. Oo. Kala bang kami sa una yung taon, wak man ang kuhaan, wak may cellphone ka na yan to. Unlimited ang bunan, apang eraser, labay joke, mga katropa. Kana bang grabe to, ako nakasuway jukog dukol kay tabian ko mga kagala. Akong kaubang itong si kuhan lang to, akong best friend bangkay. Alis bangkay mga higala. Sige yung tabi mga kagala niya. Dahil sa gayo ka nang magtabi niya. Di ka mo matando-tando. Sige lingilingin sa kasus. Kaling yung kuhan na duklan mga kagala. Abay na to, susay mamuntay mong buhok kay labayon mga kagari siya. Kunalan ka kasi. Oh. Ultimo katong uyuan akong principal na marunong tao. Mga kagilan ko, nabunalan ko. Kinilagay pa kuha kang tubig itong mangrap-rap niya. Malingaw ka, makigduwa ka. Dugay ka na po. Sit on the air niya plus bunal pag in touch kamot o kining stick kakawayan. Nakaingon pa kuha ito katong mangrap. Hindi, ni kusgon niya kay uyuan mo. Uyuan patawan. Pero diin, mo ito'y nag-mold na mo mga kagilan nga. Makaingon may disiplinado ang mga bata kaniadto. Mahadlok sa mga teachers, mo respeto sa mga teachers. Unlike karon nga ilan ang ka kana bang ka tandem sa TikTok. So na intaw namong teachers ang sayo-sayo kato mga rap-rap. Mangga, mangga, saging, saging, fruit salad. Madre sayo, kanang mga worthy namang siksiha, siksi dance ng mga itudlos maestra or kanang ilang TikTok account mga kagilan, ilang kining Facebook account. Dahil na mga kagilan po. So ang katong gap between teachers and pupils, students, mga katropa aron marag dili na gini na ang mga teachers sa mga karon sa deep ed number 40 katong mga rap-rap. Na ultimo lusi mga kagilan, mahibawaan lang sa gini ka na patay na tinsira ka na. Kaniya ito, mga warrior in town kami, mga kagilan po. Na? Sige lang, balik-balikan na ito na. Kaya ko tanong na ito, who's to blame? Oh, kinsay angay mablema ni mga kagilan. Kinsay angay usap nga basulo na ni. Si Auntie Claire, mga kagilan, Yusik, Claire Castro. Di siya mo blame sa kinipong kwan mga katropa po. Da, malakan niya. Di siya mo blame sa Pangulo. Palang siya, mga magtutudlo usas mga gibasol sa Malacanang subay sa kining Ateneo di Zamboanga na shooting incident sud sa mass shooting ha sud sa Tunghaan mga kil. Ato ray padungog ni Auntie Claire katrobang rap. Kini bang pamahayag niya? Sabi ang i-blame katrobang rap. Paminawa niyo mga kagilan po na. Sige po, share the live, share the live. Si Ma'am Lorna Margarita nakatultol na. Good morning, Katropang Eric Guapo. Nice to see you back. The staff personnel of XFM Nationwide. Be safe. God bless watching from Sambagdo, Cebu City. Good morning, inyo di ba, ma'am? Nakita na ito ni Murap. Katong si Auntie Claire. Kwanin siya, kanabang mauni yung kwanin, pamahayag. Kaning top story, Katropang Rap. No? Kaning mga kwanpod, kining mass shooting kani isunod pud nato katong rap katong mismong ako ah. Kana bang ato ning hatagag pagtagad kay kana bang di man lang ni karon nahitabo. Wap agi ta kagit over sa Tacloban mass shooting dito sa San Jose National High School mga katropa. Diyan na pod. Dito bagpod mga katropa ang insidente. Private school pag yun. Ateneo de Zamboanga in din, upat ang patay, mga kahigalan. Siyam ang angol. O gatosan, o di ba ka, libo ka mga estudyante ang naputos in town's kalisang trauma, mga higalan.
1: Good morning! Kasikas Express Balita.
0: Host to blame, social media influence, parents, teachers. Okay na. Ato'y panungog si Auntie Claire, katumang rapro. Paminawa ninyo, niya unsay komento ninyo mga kaigalan.
2: Pasay ko po na muna po ang mensahe.
0: Si Kwan ha, Jose Claire Castro ang tigpamot, malakanyan.
2: Okay, ang statement, the statement of the Office of the President, and I quote, "We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened. Are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country. I have directed our law enforcement agencies to conduct a thorough investigation into this incident and to determine what more must be done to prevent another family, another school, and another community from suffering the same grief. Work with our schools and communities to strengthen the safeguards that protect our students and ensure that they can pursue their education without fear. Every Filipino family deserves that assurance." Message from the President, our President.
0: Oh, mensahe, kikas Presidente, yang gibasa.
2: Amin naman din tumugon. Sa panawagan ng ating Pangulo, "The Department of Education is gravely concerned over the reported shooting incident at the Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus, a private school in Zamboanga City, this morning, August
0: 18. Gapo ni Yang Gimino.
2: It stands with the Ateneo de Zamboanga community during this difficult time and is ready to extend whatever support and assistance we can to the affected learners, families, school personnel, and concerned authorities. We are also coordinating with mental health partners to provide psychological first aid and psychosocial support to those affected. We urge the public to refrain from spreading unverified information and sharing sensitive photos, videos, or details about the incident, especially since minors are involved." Yan po ang message ng pamunuan po ng DepEd. So, ganyan pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanila mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan.
0: Oh, kaya
2: nakita.
0: Sa mga nakita, Auntie Claire?
2: Ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Nag-isa na yung tuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo.
0: Huh? Agrabihan ang mag... Sure ka na, Auntie Claire?
2: Sa mga ibang tao.
0: Teacher, tudloan ang mga estudyante pagka-away modo.
2: Dato tayo.
0: Isa may maestra, maestroon mo, Auntie Claire?
2: Hindi po ang masilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan.
0: Kamay politika.
2: Nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin, Matandang
0: kumakain. Isa yung gimena rin.
2: Wow! Hindi po ito maganda.
0: Padungog-dungog. Gatos, busy presidente, Mahega.
2: Sa atin, sa lahat, magsilbing aral po sana ito. Huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat naman sana napamarisan.
1: Kasikas Express.
0: Salamat kayo, Katulang Rap-Rap. Inyong nadungog si Auntie Claire, magiging lang. Katulang Rap-Rap, katong di lang kayo sensitibong video, kanang kabantay ka to, so kung gagipang send siguro, kulay ko na to. Katulang regarding atong, katulang siguro, nanaga ng mga bata. Nabiha bata ang mga kahigalaan po, na? Ay, nako, makaingon tang isip ginikanan. Ako, nabalaka ko eh. Ako'y elementary. Ako'y high school student, mga katropa po. Kanina. Observas mga kwan po. Gibasol nito sa Malacanang. Kini nga itong mga magtutudlo. Oo, say, tudluan ko na itong mga isudyante. Anayo bang magtutudlo? Tudlo ag pagkaway modus in taon na itong mga isudyante, mga higal. Hindi ba ka... Wow! Hindi nang magtutudlo, Auntie Claire. Then, katong na katong aktual nga video doon. Katong lang di kayo kuhan po. Da? Kay, oo ni, mga kahigalaan po. Da? Sa mga posible, nakamodiha, nakakita na mo sa video. Nakakuhan na mo diha. Nabang, marabag ni sink in na ninyo. Kuhan na yun mo, mga kahigalaan. Nakarealize na mo. Nakahuna-una na mo. Kasi nga ay mabasol. Okay, si Auntie Claire, nakahuna-una na mo. Yang gibasol mga higala, mga magtutudlo man nga kini karon ako ni magtutudlo mga katropa nga tudloan og pagaway modo ning ilang mga estudyante pa dinton mga kahigalaan po. Ang akong gika kwan ba kanang surprise katropa mga rap-rap. Akong gika anugnan po mga katropa po. Kay kato intawong shooter mga kahigalaan. Osaka, fourth year high school student. So, kuhan mo na ito ka itong mga rap-rap, no? Top of the class. Kung sa ito pa, first honor. Kaso ay kag-honor sa una, katong mga rap. Best. Sat, ako, best in recess.
3: Wow!
0: Best in lunch. Ito ako, nasway sa kagana mga best in arts, best in arts. Pero, grado, academic, di kayo ko. Di kayo ko, precious kung kaugalingon sa una. Ako moto, marami pa rin ni kanhi Presidente Duterte.
3: Wow!
0: 75 rin ipagayo sa gobyerno. Anong maglisod-lisod?
3: Wow!
0: Nang ako, gi-enjoy rin ako kung pagtungha kanyan to mga kahigalan po. Di rin ako naninood sa college. Wow! Kaya kuhan man eh, kanang nanamibayan. So, kuhan na. Isgutan lang ito magkausa ning pangano. Oh? Maani ha. Tanawan nyo sa Facebook Live karon. XFM Cebu. Katong secondary page na to ha. Pagitaan ninyo. Tanawan ninyo, mga estudyante, nagpanik in taon mga higala. Oh, pasinsya gamay kung kurog kayong video kay kung nakas kalisa mga higala, ma-out of focus yung ka. Oh, porting panago in taon niya, mga katropa, may kinipay na ka-video. Pag buto-buto, ilang nadunggan mga kahigalan. Kaya kining gunman in taon nga si Nail Halani, fourth year high school student. Ingana na ito ni kay sana manis na kalas, katupang rap-rap, nakamsam sa diga kinabuhi po. Top student ni siya mga kahigalan, top of the class. Matod pa nasuko mga kahigalan or nadismaya kay kato na ay magtutudlo nga kaning iya untang girombo mga katropa. Gamay kaya gihatang nga grado nga to kaniya. Ya kanang nga naning ba? Ako, tagahan ko gamay grado, 75 daw na nai. Kaso ay kang 75 rap. Wala. Ako hindi ka, kanang above average day ka. Ako sa una, kasuway ko. Katong, kasuway, kaabot pa ka itong 0 to 100 grading system. Wala na, no? Abot pa ka. Ako, kasuway ko 65. Ito nga, grado. Ito nga, lagi sa mga digin ako kalimtan. Balik-balik naman yun ako. Nito, tinood yun yung kanang life experience ako. Isip mo sa estudyante, ha? Ingo namang TLA teacher. TLA, pakyut, mga kigilan po. Kailangan ng TLA. Tanong-tanong mo na. Ingo, pagkogi lang yun mo. Kutang, puti kong bugwal. Under the heat of the sun. Lagi ka na pabilip ka kay 0 to 100 grading system. First grading 65 akong graduate. Wala lagi na kuha. Malahubog akong graduate ta magkila. Na mauwi na ko. Atik-atik rin na imuha, ma'am, ha? Ikawan, ka na bang second, third, at fourth? Awan na. Itom na akong graduate. Kaya basta hagbong na puwam na imong card, mga kikila. Puwam na nga bullpen. Good morning, kuha ni mga kikila, ha? Mag-off kay tawa pata ka get over gito sa Tacloban shooting mga katropa upad sa to ang nakabsag kinabuhi. Karon mga kaigsunan po, no? Lain na po, upad ka kinabuhi, duha ka gwardya, duha ka estudyante, apil lang shooter. Iyam ang naangol mga kaiglan tungod sa mass shooting in town. Ay nako. Onya, kwan ha? Kana bang ang atong i-connect mga katropa? No? Kung basihan na ito ang history of mass shooting inside school sa history of the Philippines, mga katropa. Ang latest, o ang para na ito, kwanyo kayo, dugoon kayo. Hindi mang Tacloban shooting, mga katropa, dito sa San Jose National High School. O kining Ateneo de Zamboanga, mga ila, dito sa Zamboanga City. Onsay, kamudias, mga nagpaminaw, naglantaw na ito karon. Unsa may maraba og things in common sa duha ka mga shooting incident mga kaigalan. May mag-quiz tabi, Unsa may tan-aw ninyo mga kaigalan. I-familiarize, i-trace back balik. Tumig balik niyo unsa itong mga panghitabo dito sa Tacloban mass shooting mga kaigalan po. So sa tungaan. So sa realization na to mga katropa po, no? Both of them. Ang shooter magkila, although duha to ang sa kinipong kwan mga kigala at Tacloban, usara ni Diris may Ateneo de Zamboanga. Pero ang mga shooter mga kigalan, say things in common nila katropang rap-rap or thing in common. Kwan na mo diha, nakahibaw na mo, may isang tail, isang kamot sa mga nakahibaw na. Una na itong nabantayan katropang rap-rap, kining mga bataa, isodyante ba ha? High school student katropang rap-rap? Kering grade 7, grade 11 students kato pang rap-rap. Na diin sila, no? At the early age, sa batang edad, kung sabi ni Seya pa kato mga rap-rap, kahibaw na in town sila mukupot og armas. Kering akong idara, ani, unya, sa akong kapanahonan kato pang rap-rap, manta, batang 90s manta. Among duaan ng pistola kanang kabatay kasuway ka na dito sa probinsya katubang rap-rap kanang palwasagit na imong himuog M16 grabe ako suga mo buto lagi na mapagaw lang kay gahuman kay konti na mo ikaw imuha man tingog o kanang Quarantine malipay ng gintaon ko kanaging anak ka sa pobring o yamot mga kaigalan mo ako malipay ng gintaon so sa katuwig mapalitan ko makalugsong yun magila mapalitan ko kanang duaan katubang rap-rap. Nanar gito pistola bang bang bang bang kanang kanang double eagle sa so, una pangandoy luxury na nako kanang pistola bito ang bala kay kanang plastic luxury na nako wala ko nakadaog sluto ana mga kaigalan. Makapalit lang ko na kunay piyesta kay mingom de ma'am simba mimba niya dili ay simba palit ay kanang duwaan ng kanang kon mga katropa po. Come on, balikan na to makigala. One thing in common ang kini mga duha kabataan noon ba katubang, or tulog kabataan noon katubang rap-rap at the early age kay bawa na sila mamusin. Ang ilang profile pic mga kiglang kato ganing Tacloban shooting marabag kanang kuhan po kanang dry fire katubang rap-rap mga higal. So kuhan na both of them, no, already knew katubang rap-rap how to use gun at the early age. Bata pa kayo, mga kaigalan, mga minor de edad pa. Pero although, karong mga panahon na sus mga gunman bitapod sa mga banda riding in tandem criminals kato pang rap-rap, kana bang mamusil na? Magsa ba ka ni social media influence? Parents or guardians nga kanang pagkuwang? Kana, kanang comment ko na mo guys. Ikaduha, mga kaigalan, mauna, both their parents, guardians, katropang rap-rap, ilang mga ginikan, guardian baka, mga katropa. Kay mga uniform personnel. Kaya yung namusil dito mga kikilan sa Ateneo de Zamboanga, yung papa nga si Lieutenant Lars Halani II, mauta to'y Zamboanga City Custom Chief.

0: mga kahigalaan po. Oh, sa kani bang things in common sa mga ang atong tungod atong mass shooting sa Tacloban, daghan kay kuana kay grabe ang pag kuana gihayte na matud pa sa kapulisan ang security measures atong mga tunghaan, pag publiko or pribado man. Pero ngano man eh, mga kahigalaan po. Pakaingon mo nga, nganong nakasuod man tong armas? Nganong nakapamusil man siya mga kahigalaan dito sud sa inipong classroom? Kabag ana mga higala, unang gipatay sa iniintang top of the class, grade 11 student, mga kaigsunan, na si Nael Halani, mga gwardiya man. Sa upat ka mga namatay, katuwang rap na panghigala, duha ato gwardiya. Di lang kayo nato ipakita siguro ang pictures, nag-high-ad na yung tao, nato lang ihulagway. Nag-high-ad ang duha kagwardiya nga wa na'y kinabuhi mga kaigalan. Posible, M16 yung gitira to, kay kung pistol, ikbuto ka ng dili automatic, mga kaigalaan, kay kasuway, masantag ka ng kuhan po, pusil-pusil, pan-shoot mga kaigalan. Kay kung kwanto yung gigamit, pistola una, katubag kang 9mm, di kayo makaigo baka siya kausa sa gwardiya. Tagsalay igo sa gwardiya, napatoy chance nga mubaos ang gwardiya. O di ba ka naman, uban nga ka ng napaydanag. Pero M16, ang iyang gitira, high-powered firearm mga kaigalan, pagkaigo sa gwardiya, luro na to dito in town, mga kaigalan po dito. No?
1: Kasikas Express! Balita.
0: So ang duha ka gwardiya na neutralize niya, murag iplanuhan yun sa grade 11 student, top of the class, katrabang rap-rap, ha? Grabe na yun siguro iyang kasuko. Iyan na yun siguro itong iplanuhan, ato pang, a day before, o kung saan niya pag-execute ang krimen. Swerte ang magtutudlo nga subject, mga kahigalan, sa iyang kining pagpamusil, kay wa dito. Ay nako, nya di man ni sa grade 11 student in town nga si kining Nael ang armas. Saya gining papa mga higal. So nganong napunta ni Nael? Unsa di ay ka kwan lang kana bang kwan ya? Kana bang tawag ani mga katropa pagtulon anis mga ginikanan nga dunay armas. Mabitaw kaming rap-rap ang among armas inigbuto kinabuhi.
2: What?
0: Balag doon ay reckless imprudence resulting to kwanda, pregnancy. Importante buhi mga kigala. By taga-buto sa mong pistola mga higala. Uha! Uha! Ang bala! Uha! Bang-bang uha mga kigala. Hey, amo spread the love, not hate mga kigala. So balik-balik ka na, Tony. Hey, grabihan naman doon ako. Nasubo ko mga kigala. Di ko katuo mga kigala. Ato ra gid ito ato ang katropang rap-rapod nga dili ato presyuron tong kagalingan 75 reg pangayo sa gobyerno mo ng 80 ako. Loko sa una kwan sugo 80 plus kining 90 di na kay kumuabot ani katropang rap-rap kay naning wala man kay saktong kwan ani kalipay isip bata sige magagtuon. Ako ato 80 reg ang sulagma ra kay na mag 90 ko katropang rap-rap. Nya akong aim lagi kinadto 75 reg pangayo sa gobyerno. Mo sulsulom na ko kung ko galingon. Sabaw ni iyang kaibaw mo mga katropa nagpaminaw naglantaw na to karon. Kaibaw mo pila iyang gitawag mga kahigalan og average mga katropa, pila iyang kining grado as consistent honor mga higala. Consistent first year, second year, third year, fourth year naman siya mga higala. Consistent honor siya. Top one of the class mga kahigalaan po nito. Kaming rap-rap in town mga kahigalaan, unsa man ta katubang rap. Top kwalan ta, pila man. Basta kinipong high school mga kahigalaan, pila man. Squinta, 16. Ako okay rakog na ako sa top 30
2: ng rap-rap.
0: Kaysa una, ako mga best friend mga pariyaming kanang ligoy-ligoy. Pero ako magkapasar mo ko kay above average mo ko mga higa. Sila average or below average mo no, nga mahabilin sila. Mga kaigalaan po. Ako, ang gaton ko nila mga kilap. Hey, mang kating klasista kay mga ligo tag sapat.
2: What?
0: Ako subot rin po ko. Ako magkapasar sila mahabilin mga higa. Kay kuhan man sila below average.
2: What?
0: Kita pating ta pero ato kuhan ta kana bang focus lang sa goal nga makahatag itag 75 nga grado.
2: What?
0: So balik ta mga kaigalaan po. Kaya mo lang gini sa atong pangutana karon mga kaigalaan sa mga nagpaminaw, naglantaw, ginikan.

0: na ay mga kwalintaw, no? Kaling future parents na ay mga gipatungha baka ng mga pagumangkon, mga guardians nato diha. Post to blame. Oh, di may ngunta blame game. Pero mo na gingon mga katropa nga kinsa may talaw na to, dunay pagkuwang mga higal. Ang mga ginikanan, wa mabantayi ang grabe ng social media influence mga bata. Parents o guardians nga sa munta, especially, no? Katong sa atong gingonsunahan kaganina, things in common sa Tacloban and sa Buanga incident, mass shooting sud sa Tambalan, sud sa Tungaan. Ang parents or guardians sa mga kinipong shooters naa sa law enforcement. Dito sa Tacloban, ang iyaan atong 14 anyos nga kanabang konsulado kay mamusil mga higala. So siya, dadon siya sa firing range sa iyang iyaang pulis. Mga kigilan, na ay access ang siya sa armas. Matod pa niya sa convo, mga kigilan. Ang armas iyang iyaan, biyaan ra dito sa kwarto. So access sa kay kung wa ni armas, mga kigilaan po ding mga bata, di man ka pamusil. Oh, di man sila kahimo sa mong krimen. Kay ang kinipong kwan po, da? Ikipo sa paghimo o krimen, mga higala, kwan man, kanang negative man. So kung wapay armas, wa sila access sa armas, posible, ibas lang to nila ng teacher. Ikaw, teacher, magkikamuhatag o grado. Posible, ang kinipong bata, musulti lang sa kanang iyang pair. Baga, may kikugrado na, maraman ko, gikontrahan ni teacher. Ang ganahan sa teacher natin. Ana, mga kaigilan raon tayo, kwan po, da? Patawag sa eskulahan, mga katropa, mura siguro na worst scenarios. Pero kay lagi, ang mga bata, mga kaigilan, doon na sila i-access. Katong 15 years old po dito sa Tacloban, mga kaigilan. Marag iyang lolo, gwardya, mga kaigilan niya. Siya, napod siya i-access atong 38 caliber revolver. Nang, naging taon, akong 3 senyos, sisiyan. Wow! ML is 2. Kung ano yun, depende rin na, mga kaya. So, ano yun, speakers, bahin po mga katropa po, na, inline ka po sa mga insidente. Si PBBM, ni Mando, na kuno ng investigasyon sa kinipong insidente, mga kaigilan po. Ni Mando na nga, pahugtan po ng seguridad sa mga tunghaan. Ito kabuan tong kanabang Tacloban mass shooting sud sa Tambalanan. Ito ngaan, mga kaigilan po. Wabay tuig, pero nasundan na yun mga higa. So balik-balikan ni nato kay what went wrong? Unsay kuan mga kaigilan, no? Unsa may kuan kani? Unsa may rason mga katropa po? Ganong ingon-ani naman ka ubos og pasensya ato mga bata? Gamay diha nga kanang bully. Gamay diha nga dili sila kauyon sa ilabakang grado. Magdana magpistula nga to sa tunghaan. Napatoy ko ano eh. Kanabang kuan po to sa balitang regional na to. Grade 11 student mga kaigalan. Nanukmag og pulis. Gibadlong na to. Dili in town mag skit-skit diha sa kiling tungas karsada. Nanukmag og pulis. So kumusta maning, ano maning ingunani namang state of mind, kahimtang pangisip, pangutok, kana bang tawag aning paminsar mga kahigalan sa ato mga kabatanunan. Social media influence, kakuwang sa kining guidance sa ato mga teachers, parents, mga higala, guardians, kamo, sa mga nagpaminaw na to karon, comment ko na inyong mga critical analysis na. Gamita sa kuno na inyong pagka-critical thinker ha. Okay. Kani, ato lang ipaagig kumidya. Seryoso ni mga kaigalan. Usan ni sa makinguntag ka ng isip, ginikanan ako, ginikanan man ko mga kaigalan. Ako, kung pwede pa, din ako pa school lounge yan. Index, di na lang ako. Ano yan, just balay kayo. Nakainit pang shooting. So, ang saman, mga kaigalaan po. Balik-balikan ni nato mga katropa po. Eh? Headline. Ania, samtang diri sa lokalidad na to magigilan, Cebu Governor Pamela Balikuatro ni mando na sa CCPO nga pahugtan ning seguridad sa mga tunghaan nato mga kahigalaan po. No? Headline. Samtang Cebu City Councilor Dave Tumulak po nanawagan po ning sabata sa mga netizens, no? Dili i-sensationalize sa social media mga kailan mass shooting sa mga tunghaan aron dili makamugna og kalisang trauma o kining copycat attention kanang sunsuunon ba mga kaigalaan boy balik-balikan nato na mga kaigalaan. Okay, good man, Mayor Samsam Gulyas, no, gitan-aw ni nga cause for of concern, rason para mahingawa na ka, no? Kining mass shooting sud sa mga tunghaan sa Putasi, ha, isipo sa kaamahan ginikanan. Then hugot na nga nakig-alayon sa kapulisan, mga katropa. At ano tayo panungog si kita kadang kwandong, Mayor Samsam Gulyas? Kwan yung mga kigalan po? Nabang cause of concern. Arita kay si Mayor Samsam Gulyas, cause of concern. Niya, kanabang iyag yung hatagan o pagtagad nakig-alayon sa kining kapulisan. Pero aripunta ni Consul Dave Tumulak, mga kahigalaan, matod pa niya, dili maayong i-sensationalize kapag nagkalisang trauma, copycat attention. Okay, ang ubang mga estudyante yan, yung mga kahigalaan po, makingon nga, puso naman, buryong sila, murabag nasood na, na enroll na silang panghuna-una. I-insert lang doon kung okay na. Kana bang, kuhan lang, ay, muon ko to, be. Paminawan niyo si Mayor Samsam Gulyas.
1: Just to prevent this thing. First of all, it's really a cause of concern.
0: Cause of concern, ha?
1: Going on as far as kanang sakitan po isip sa ka-parent na mahadlog na noong campus ko lang na itong mga kasakad sa kamangana. Especially what happened in Tacloban and now in a private school in Mindanao, I think. So, ang ako lang, what are the steps that the city has taken? First of all, we wanted to look at the root cause of why people do this. So we had a bullying seminar with all our schools, all our guidance counselors, na naalam mong tayong mekanismo na pwede guulo ng mga bata if they are being bullied. And it's sa saktong mga tao, sa kapulisan, sa gobyerno, para kubaw ang mga estudyante that they have really someone to talk to when they are being bullied. Number one, that's one root cause. Kaya usa ka rason na katong nag-threat na mamusil because he was bullied or yung son was bullied.
0: Oh, sa Tacloban na.
1: We bought 100 metal detectors and turned over that to them. All our security guards, kaya ang city may nagbayad sa security guards sa tanang skulahan sa Talisay, na public school sa Talisay. We trained them together with their disaster ng mga heads in each school on how to use them.
0: Especially
1: so these are the things that we have done. But with things that are happening now, I have to talk to the police. Someone told me about kung na yung mga earthquake drill, na yung mga fire drill, and all other things. Naman sa mga active shooter drills that we can do. But it's something that we have to talk to the police. But we have to be prepared. Hopefully, we may tabo. But we have to be prepared with that.
0: Okay na, katapag na trap.
2: Kasigas Express.
0: Ganyan na dungog mga igalan, no? Talisay City Mayor Jared Anthony Samsam Gulyas. So, cause of concern mga katropa ining mass shooting sud sa mga tunghaan ninta. So, balik-balikan na to ni Anya Samtangs Pikas Bahin. Si Senate Committee on Arites Kauluhan. Senate Committee Chairman sa Women's and Children Magailan, Senator Risa Hontiveros. Ibasalig nga imbestigahan ni sa Senado Magailan lang bigit basa gitawag og nihilistic violent extremism, no? NVE. Ang mga school-related violence, mga higal. Okay, dito sa Tacloban, kung kada bang atong kahinduman, na sila yung murag i-idolize katropang rap-rap nga banda. O yung mga shooters nga din, ipahigayon og kining mass shooting, mga kahigalaan po. So, ang gitawag ni ni Senadora Risa Hontiveros ni holistic violent extremism. Kung saan ni, mga kahigalaan po. Balik balikanin nato mga katropa. So maayong mahibaw-an no ang state of mind sa itong mga kapatanunan. Insay lang ipang palo unsa ang ilang mga duwa diha sa kining online games. Kay mo na no? Ma basig ma kuan sila. Ma sil-sil sa lang alimpatakan katropa ra panghigala. Kini mga violent extremism. Oh, darabay uban ko nung duwa diha sa kining online games. Tuguon ang mga kuan diha, kining ilang mga players. Money imong taas, sa money mauna niya. Delikado na diha mga higala. Balik-balikan nato na nato si atole padungog kadali si Senator Risa Ontiveros dong. Inline aning kuan mga katropa gitawag niya nihilistic violent extremism. Mga katropa po. No? Ay, sus, ako na kuyawan taon ni mga bata karon. Kinahanglan na o konkreto nga lakang ang ato sa mga concerned agencies. Departamento sa Edukasyon, atong kwerpos kapulisan, mga higala, Parents Teachers Association, mga kahigalaan. Ay, dini basta-basta nga insidente, mga katropa. Sir Chaba Phil, usani sa resulta kung ang usa ka bata kulang sa oras sa mga ginikanan, makig istorya, makig banding o dili mo tambong sa activity diin kinahanglan asa presensya sa usa ka ginikanan. Simple ra siya tan-aon pero Senator Risa Ontiveros.
3: Na may isa na namang school shooting na kailangan harapin ng ating bansa. Hindi pa natin masasabi kung may koneksyon ito sa nihilistic violent extremism o NVE o sa iba pang online communities na sinimula nating suriin matapos ang Tacloban shooting. Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya at nilalivestream pa, mas malaki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan. Chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, itutuloy natin ang trabaho laban sa NVE, sa online grooming for serious violent activity at iba pang banta sa kaligtasan ng ating mga anak sa susunod nating pagdinig sa Webes. Pangunahing layunin ng mga hearing na ito.
0: Ay, nawa ng impeachment. Yan lang nga nila ninyo. Sige impeachment. Oh, nahinig kong problema ang naso niya.
3: ...ng kabataan upang kailanman ay hindi na ito maulit muli. Ubos akong nakikirap sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at sa mga estudyante, guro at magulang na kailangan harapin ngayon ang takot at trauma ng nangyari. Hindi dapat matutong mabuhay sa ganitong takot ang ating mga pamilya. Makakaasa kayo na gagawin natin ang lahat.
0: Okay na, katumang rap-rap on. No? Ato na dungog si Senator Risa Ontiveros, Senate Committee Chairman sa Women's and Children po, mga katropa. Speakers bahin. Then, Senator Robin Padilla, no? Matod pa niya marag time na gyud. Panahon na gyud mga kahigilaan nga social media ban mga katropa. Marabag pagdistansya sa mga minor di edad usab sa ining social media nga din dagan diyang mga social media influences na nakaguba na sumudo sa ato mga kabatanunan mga katropa po. Tungod sa negatibong impluensya mga kahigilaan. Maliw ko ni Senator Robin Padilla, no? Ayan, pamahaya, credit to the owner lang. Isip usapod ka ginikanan dapat ba yung point mga kahigalaan, no? Tungod ron sa mga kinibang social media ang mga bata grabe na kayo ka-entitled sa ilang mga rights hindi nakaka kundiya, capital punishment kayo, imo lang ibitay o sud sa ako pasuhan imong kundiya kanabang imong kontrang silingan secretly gibidyuhan na report ka sa disability piso ka. Pinapas ka niya ito, panahon naman, wapay cellphone, mga higalap. Sabi, ako, di ko inana, hinon kayo kabae. Suway ko ka ng luhod o munggos, katapang harap ka. Munggos. Pero saan na, wagi, gidayo ni Papa. Pris good lang. Or mama nga, iso niya, di kagsako, pinabali ba? Kiil, nasa ba po? Ang una, sa bus, pasuhan. Para to, saywar to ka, mama. Oo, yeah. Masapa man. Tapos, kusi, mga kaigalan, kanara.
4: Wow!
0: So ako, nagpasalamat ko. Disiplina ko mga kaigalan sa kong mama po. Sa akong papa. Sa akong papa, pinagsarang tumbunan, pero sakit po kayo, di bakos mo. So, karon listen na kayo. Ako gani, magpanuko naman kong disiplina nilang Zian, Dinrig, Sugenji. Wow! Kuhan ba? Kuhan ba? Kuyawan ka ng disability ka. Igor kang nag-concern si mong anak, imong nabunalan niya. Nadihay lap act. Prison na yun. Ngayon nakalisod mga kahigalan. Isip, dili na kayo kakadisiplina. Isip ginikanan nga kutob lang ka sa storya. Ito ang bago ng bata, ugoy. Inalang ko katupang na pagkuhan. Okay na? Ay, pasok na to. Si Senator Robin Padilla.
5: Maganda itong nangyayari. Napakapangit na po.
0: Senator Robin Padilla. On kabahin sa aftermath of the deadly Zamboanga City school shooting.
5: Mga maling choice ng mga salita. Hindi po ibig sabihin yan ay kinukutya ko kayo, kinukutya ko ang kabataan. Yan po ay panggising. Panggising. Upang manamnam niyo po ang katotohanan. Ito pong mga nakikita niyo ngayon, nakita ko na po ito nung araw.
0: Marami kang si Nostradamus.
5: Para aksyonan natin ang mga batas na may kinalaman sa ating kabataan, kinalaman sa social media.
0: Social media ban. 16 years old po, boss. Atong nadungog si Senator Robin Padilla mga panahon na para aksyonan mga kahigalan. Nagyoy kada bang konkreto nga lagdas balaod patok sa atong mga kwanpod ha? Kining bati nga impluensya sa atong mga kabatanunan especially social media katong mga rap-rap di na makontrol no? Kining nagkadiya nga platforms mga kahigalan. Kada bang bati ginito kasi kada mga inamaw katunan sa mga bata, hinanggaw mga kigala, kundi manggani, bayilinti. Huwag gini pong easy access sa mga online games nga bayilinti. Ano ako, uyon magkwana, mga katropa. Social media ban sa ato mga kabatanunan mga kigala, especially kato mga wegando. Dua-dua, radi sila mga content creators. Dili mga vloggers. Huwag ka ng mga, kwan yun, especially mga laki, huwag man siguro shooter nga babay. Ato na po sa magnanunggab sa mga classmate pong babay. Lagmara kayo na. Sagara na mga laki kayo may tigdua ni mga violent games good mga katropa. So ayun na mo sige kuhan na impeachment, impeachment, away gando. Kaya pag inyo ni himuha na yung mga lagda diya, pag marathon hearing mo ani mga lagda diya, i-certified ni Malacanang nga urgent mga kahigalaan ani mga lagda nga magproteher unta, mag-promote o kanibang kaluwasan alang sa mga kabatanunan. Maglikay kanila sa mga bad influences sa punta diya sa social media. So, sige, himos mga hanggaw. Sila diya impeachment. Pagpanggukod sa kontras politika. Huwag ni ayon niyan itong mga politiko. Mga
2: Kasikas Express Balita.
0: Ang kwande, as because by, no? Ang kwande, LTO, sugdan na ning September 1, pizza 19 man taro, no? Ay, bawal na ito, nato lang insert. LTO sugda na ang ginipog pagpanakop sa mga improvised plate number nga walay pagtugod sa LTO. Sugod September 1, mga kaya. Kita ka ni, katapanganap ka ng video sa LTO. Ato na rin ipakuan, pahibaw lang kay naganda mga motorista, mga kahigalaan, mga improvised plate para magamit na ni. Ako ba, wapag yung plate. Ang dugay kayong taon na agad sa kini pong mga kuha nila. Nangikuha nila sakyanan ng motorsiklo baka mga kahigla. Inyo ang plate number, Nana. September 1 na raban. Lakpan mo diya mga kahiglaan po. Atol sa roadside inspection checkpoints taga LTO pa. Kaya, wala itong ganda. Ma'am Loreline Silisana Blast sa Wednesday. Katulang Eric, kami sa unang panahon. Inhanglan mula agmi, di yun mo uli nga maghilak kay tiwasan mami. Huwag na naman. Naglag ka dito niya, nihila ka, at iwasan mo kasi mong ginikanan hinon, mga kaigsunan, no? O, tiwasan, og may ugbunal sa lubot, ragyod o to, maoragyod kung dili, luhod, og asin. So, why is it? Atubangan sa altar dayon, mingon dayon, nga di na muusap. Asa mula aglang gihapon. Pero maura to ang punishment sa mausap nga mama, among papa kay di man to mamunal. God bless, excited. Wala, makikigilaan po. No, niya, sir, yun yung bitagsip. Isan sa kadaghan na nga mga panghitabo karon sa nasod padayon gihapon ang impeachment sa Vice Presidente. Ma, maraman eh, ilang nakitang solusyon siguro po, sir. O niya, Ma'am LBLB na mait kaga sa mga ginikanan kuwang sa disiplina sila mga anak. Why pakabana mo nga mo naingon anang ilang anak. So, okay na, Ma'am, videohan ka naman. O niya, sir, Ma'am, Lord Margarita, in my high school days, nakagrado kog 75 sa math. Hindi ka hiligan ng numbers, Ma'am, no? So, bulok yun sa aning subject. On that time, our high school principal is our eldest sister. Ah, principal, yung eldest sister, Ma'am. She punished me, no watching in TV, and have barkadas, which we have cutting classes. My point is that nakapasar ko, but di gyud siya musugot kay ang iyang gusto, 80 gyud ang grado. Ano? Ano yan, Sir John Kent Kwe. Good morning, katulang Eric. And ibang kumpiyansa ra kayo, ang amahan. No? Wa niya gihipos iyang service firearm o yahapatogi safety, wauntay magamit ang bata. Sakto na. So, katong mga ginikanan nato diya, especially mga amahan, katunay armas, mga ginipong mga shooters ba? Hipusag itaw nagtarong inyong armas kung mahimo. Dunay kanang bolt diha. Doon na mo day secret cabinet na ng mga butangana niya para higilin tao na makuha sa inyong mga anak. Himuahin tao na ninyo. So, kaya magkapamusilin yung mga anak dito yung tao, na? So, standby mga kahigalaan po. Kaya ito nga tagagpagtagaan sa inyong hapong mga mensahe sa ito sa mga YouTube na. Nagantag mga naglantaw rin sa YouTube. Yeah, sir, kwan po. Boy Nadella, katulang Eric, good morning. Always watching, listening. Next from Gabby Cordova, Ma'am Lorna Tejo. So, kwan, good morning, sir. Gwabo. Nice to see you back in live. Stay safe all. God bless. Ma'am Erlinda Ligaspe. Good morning, katulang Eric. Asa naman inyong live sa Epi? Nawa lagi. Kwan mi, Ma'am, ha? Kaneng XFM Cebu. Wa na tong kwan sa kanibang with 88.3. I-search na, Ma'am. XFM Cebu, same logo. Yan, narito itong live, Ma'am Erlinda Ligaspe, no? Yeah, happy Wednesday. God bless. Exciting from Kanduman, Mandawi City. Ma'am Elena Natulia, ang bata, dili siya bright kay kwan man. Iyas mang gibuhat. Yuhenyo Bitagsip, may muda katapang Eric, wa maguna-una ang Malacanian. Nasa termino sa kasamdangan ng administrasyon, daghang dili maayo nga panghitabo. Maasagin ay problema sa mga di naman mahadlok sa gobyerno, tinugyanan sa balaod, hindi ko bang tauron, sir? Yeah, lahi na jud karon. Maayo man mo kanta, sir. Kanya, kinibang inting gabutin, maayong buntagay doon. Joey Nunez, Sir Joey, good morning muda. Wa na mao ang iyang pagpamutbot katupang Eric. Damay hasta civilian. Kuyaw naman kayo og conclusion. Mana mga magtutudlo ra ba niya basang inlan, sir? Hey, wala na paltos ang long arm niya. Daghan yun. Mawala gina, sir. Bautong iyan nilang gikuha ng 9mm kami paltos. Wa na pagkasi bala sa ng M16 assault rifle po. Ay, nako intawin. Andres Junior Acaso, good morning, katulang Eric. Naglanto kami din sa Talamban. Ray Duran, good morning, katulang Eric. Watching here from Dumanhog. Stay tuned, standby sa itong mga nagpaminaw. Naglantaw karon sa XFM Cebu, XFM Cebu, official, kanpod, secondary page, mga kaigalan. O sa itong YouTube channel. Standby sa pagbalik. Kunya, ato gyapong ibilin nga pangutanan yung mga katropa po. Kana bang papulsuhan na ito ninyo? Nin diin ing maong lain na usab nga makapakugang, lain na usab mga katropa po nga kana bang subo nga panghitabo, no? So sa kanipong mga tunghaan, diin ang estudyante na musil na po, mass shooting, mga katropa din di minus ang patay niya. Dasin ko galingon, upat. Lain na usab nga insidente din ang latest dito sa Ateneo di Zamboanga, mga katropa. Para ninyo, atong pangutana sa mga naguna kagani na, atong ibalik para sa mga wahin naglantaw nagpaminaw. Who's to blame? Kinsa may angay basulon mga higala. Parents, guardian, kay wa kay magkabantay, grabe na din social media influence sila mga anak. Or katong mga teachers, parents nga, matod pa ni Auntie Claire mga higala, gitudlo ag pagkaway modo sa gubang mga estudyante. Kinsa may tanaw ninyo mga kahigalaan po, na? Or, kuhan ang yun doon? Lahit na yun, mga kahigalaan, tungod na ni sa kaning mga lagda sa balaon. Nato nga DepEd order number 40 child protection policy. Teachers di nakalusi, di nakabunal mga kahigalan. Magsige ka di pangasaba mga kahigalan, dun na ni cellphone ng mga bata, mamunal ka, videohan ka, takta ka. Di ba rin ganyan to sa mga kahigalan, bisag patay-patayon pa ka mga kahigalan. Imong mahimo in time, tugaan si mong mama. Or else, loomo na lang nimo mga kahigalan. Para ninyo as mga nagpaminaw, naglantaw karon, who's to blame? Kinsay angay na to nga kinipong kuan na karon ha? Si Ma'am Arlene Pasebe, good morning katubang Eri Camaro panunt na ana naglantaw na ko sa FB. Ay mayong naglantaw man abot nakakita na gid ka sa tong FB page na secondary. Mani, mga kahigalaan pod, who's to blame? Kinsa may mabasol kan? Parents, guardians, mga kahigalaan. Nagkuwang sa pagbantay, pahimanglo sa ilang mga anak. Ito na yung mga mass shooting suits, mga tungaan. Social media influence kay tungod sa kaluag sa mga balaod. Why kana bang kwan? Why mga lagda nga din kini mga gairanan, linghod ug pangidaron dili pa unta expose diha sa social media nga grabe mga daghang bad influence. Saba, sa itanaw ninyo, mga kids. Kamu akong pangutanon. Okay. Tumag-tumag sa dan. Rima bag class participation. Sa ito pagbalik, ato nang basahon yung mga mensahe station. Standby po, dugang mga balita sa lokalidad. Balita sa kauluhan sa kabansanasod. Pati gayon, panglawas. Balita usab sa kini mga trending topics. Today in history, sports, traffic update, showbiz. Balitang espesyal o pulong sa kalawasan. Sa ito pagbalik, stay tuned. Nabanin ko nyo hangtod alas 8 sa kabuntagon, mga kahigalaan po. Da? Atong oras, mga kahigalaan. Oras na XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:12 na sa kabuntagon.
2: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marino, pero ito kong aglibo. Marino ko na sakit. Bayang nito ni inong poob Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangini. Pili na masakit akong kisol. Nang kasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
8: Bili-bili nga ba? So masakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin B3. Premium B3 Coffee Mix.
9: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
10: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
9: Ano man?
10: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
9: Mali nang kape ang imong giinom.
10: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
9: Premium B3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
11: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kayo, no? Kiss ni yaya, anak.
12: Dili ko maoy, dili ko maoy.
11: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kayo na.
12: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita, magina siya ma. Gapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
11: Ayya!
13: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
4: exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
15: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
14: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
16: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
19: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at The Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with a Moma.
2: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Pulmi, Saturday time, alas 7:17 na sa kabuntagon mga katropa. Kiningatong oras.
2: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas Express Balita.
0: Okay, karon harita sa dosab nga mga balita, mga kila headlines sa tuga kasikas balita ni kadlong Miyerkules sa Agosto 19, 2026. Sa lokalidad, seguridad sa mga eskwela sa Sugbo, gibahugtan humansab sa Zamboanga shooting. Og sa balitang nasyonal, PBBM ni Mando og imbestigasyon sa pagpamusil sa Ateneo di Zamboanga University din ang suspect na grade 7 top 1 student apilis na matay. Sa balitang international, Trump may bahad nga bumbahan ang Oman kung musamok sa US-Iran deal. Okay, sa balita sa patigayon, kadaot sa agrikultura, tungod sa bagat o mga bagyo, iabot na sa 1.4 billion pesos. Og sa itong health news, timailhan sa bakterya sa dugo. Og sa itong XFM trending, First Lady Lisa Marcos, bashing tungod sa pag-anunsyo sa iyang birthday sa Batikal at aliwa sa pagbaha sa kauluhan. Sports news, Alex Yala, napildi sa Cincinnati Open. Sa showbiz news, Edward Barber engaged na sa non-showbiz girlfriend. Og sa balitang ex-special dog meat soup, no? Itaniyag sa North Korea tungod sa grabe ka init nga panahon. headline. Bye nga, buntag Luzon, Visayas. Submit na naman buntag katropa all over the world. Panalaw ito nga Miyerkules mga kahigalaan. Pizza di sinipinig buwan sa gusto tuwing 2026. Sigapon niyo, boss, ngalagat sa kanina yung katropang Eric Amaro. O sigapon, nagubanuban taas nung katulumanon, inyong tulumanon.
4: Kasikas Express Balita.
0: O karon sa detalye na sa mga balita, mga katropa. Magkara taas detalis balitang lokal.
4: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Nagipahugta na sa Cebu Provincial Government ang seguridad sa mga tunghaan sa kitabukang probinsya sa Sugbo. Kaman sa nitumawang magkapakugang shooting incident sa Private University dito sa Sambuanga City kagahapon. Given naman usab o gimanduan ha, kinipog barikwatro ang Cebu Police Provincial Office CPPO, mapagpigyan sa bug security inspection o dungagan ng mga security measures sud sa mga tunghaan sugod kagahapong adlawa. Sa yung Facebook post gingon ni Barikwatro ang gimanduan usab niya ang PNP Provincial Director kanang Chief of Police kabaliguno ng presensya sa kapulisan palibot sa tunghaan. Naptang gimando usab sa Provincial Police Director Colonel Manggilen ang pag-deploy mga police officers sa mga eskwelahan o sa One Police to School Deployment Scheme. Kaya patuman usab hangtod sa city o municipal levels tumong sa mga lakang na mapalingon ng seguridad o mapanalipdan mga estudyante magtutudlo sa school personnel batok sa posibleng hulga.
4: Kasikas Express Balita. Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Og sa katapusang details balitang lokal, madayon karong Nobyembre 2, 2026 ang barangay o sangguniang kabataan election kon VSKE. Kini ang gipahibaw ni Attorney Francisco Pobe, ang regional director sa Commission Election kon Comelec 7 kagapong adlaw. Matod niya nga hangtod nga sila inadawat ng impormasyon kabanduan sa postponan sa VSKE 2026 para kanila madayon yun ang pinilihan. Nauman na usab ang ilang mga pagpanganda para sumabot nga eleksyon. Naka-print na ang mong buhatan o mga balota o gano'n na nagilaw sa mga voting presents. Duha usab o duha na lang kakinhanglan lang buhaton mo ang pag-constitute sa electoral board o pagkikin usab uga eleksyon. Galing mapuspon ang pinilay matod pa ni Pobe na magabit paghihapon ang mga print ng mga balota sa sunod nga schedule ng barangay eleksyon tungod kay manual ang mga pinilay ni ini o blanco ra ang mga balota. Pag-ibungkata niya nga kung ugaling mapuspon dugang gasto na usab sa COMELEC tungod sa registration nga paga himuon.
4: Kasikas Express Balita.
0: Hola sa XFM Cebu, Philippines. Saturday time, alas 7:22 na sa Kabuntagon.
4: This portion is brought to you by Santon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Atong tabukan mga detalye sa balitang nasudnon dihin. Ibanduan na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga law enforcement agencies nga magpahigay ng ugot nga komprehensibo sa investigasyon sa shooting incident sa Ateneo di Sambuanga University dito sa Sambuanga City diin. Ang shooter nga estudyante nakapatay o laing usa ka estudyante, duha ka security guard, ikip ng kaugalingon usab niini di nakaangol usab o laing pang siyam ka magatawo. Sa iyang pamahayag nitong Martes, mingon sa bang presidente nga nagiguban siya sa pagkasubo sa mga pamilya o sa school community o ipasiugda ang mga campus kinahanglan nga among the safest places in our country. Imando usab niya sa mga insya nga susihon kung unsa ang ibuhaton aron malikayan ang susamang insidente sa ubang pamilya, eskwelahan o komunidad. Samtang nakigaalay na usab ang Department of Education kon DepEd sa mga mental health professionals aron makahatag og psychological first aid og psychosocial support sa mga estudyante o mga school personnel nga napiktuhan sa insidente. I-confirmar usab sa Sambuanga City Mayor Kaimer Ulaso ang duha ka mga estudyante ang namatay base sa ilang initial ng impormasyon. Nakasulod ang suspect sa campus ganun ay high powered firearm o 9mm caliber pistol. Ito po ang pagpumusil pasado alas 8:30 ang dagnas kamuntago na o ikataong siyam ang samdan. gikataho nga mipusil usab sing kaugalingon ang shooter nga isudyanting suspect. Gikonfirmar usab nga nagasulob og body camera ang suspect o gi-live stream ang insidente. Isuspenso na ni Ulaso ang klase kagahapong adlaw-adlaw Martes samtang gipeba usab sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Under control na ang sitwasyon.
13: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Okay, sa dugang balitang nasunod, gipahibaw sa Office of the Ombudsman itong Martes nga nangayo uga duha ka buwan nga leave si Batangas Representative Leandro Leviste samtang gikonsider gihapon nga suspicious o kanudahan ang mga pag-extend ini sa travel authority ni Senator Lauren Legarda. Among pamahayag migawas sa liwas sa plunder or grab complaints batok sa mag-inahan suma ni Assistant Ombudsman Mico Calabano. Nangayo si Leviste o travel authority gikan Hulyo Banji sa isang tulang usab sa September 24. Samtang si Legarda na unang nagsumite sa medical leave niya itong Agosto 3 ngayon og extension sa travel authority hangtod sa Agosto 19. Naitabo ang ilang pagbiyahe gawa sa nasod pipila lang kadlaw human sa gipahibaw ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na nasa preliminary investigation stage ang mga reklamo bato kanila. Bato ni Calabano mahimo ng usa ka lakang na lang sa pagpasaka sa kaso sa Sandigan Bayan apan di na sila mahimo sa mga pangayuan og travel ban kay anaan na sila sa gawas sa nasod. Kung muabot ang kaso sa jurisdiction sa Sandigan Bayan, ay mo kining mukan sila sa ilaw sa mga pasaporte o deklarar silang fugitives from justice. Sumala pa sa ombudsman. Nag-usap sa mga reklamo si kaning Department of Energy, DOE Secretary Alfonso Cusi. Ingon nga sa investigador, nagsabot sila si Legarda Leviste ug Cusi aron sa makuha ang eksklusibong government right sa solar energy resources nagi sa legislative o regulatory actions. Matod pa sa ombudsman, daghan sa mga proyekto wa matuman og ang natapos sa kontrata may resulta sa kapin 10.44 billion pesos unpaid financial obligation ngadto sa gobyerno. Samtang gimakakusab ni Legarda ang mga aligasyon o bingon na kini false o baseless.
13: Kasikas Express Balita.
0: Oras na exit from Cebu. Pumin sa Retema Lachete by Dishete na sa Bunta.
13: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Kasikas Express Balita.
0: Oga, dugang sa detalye sa balitang nasunod.
13: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Na posibleng magatubang mga kasong kriminal o pang upat ka mga kanhi bodyguards ni kanhi ako Bicol Party List Representative Saldi Co na may bawi sa ilaw sa mga ligasyon na nagdugtong sa pipila ka personalidad sa blood control cases. Mani Assistant Ombudsman Mico Calabano ang mausap ng mga bodyguards sa kanyang tumingon na sila ang naghatod og mga maleta nga doon sa kwarta gikan sa kickbacks sa mga proyekto sa blood control nga to sa gingong mga project proponents. Lagip na silang kanin speaker o late representative Martin Romualdez o Saldi Co. Apan sa wahe, gibakoy nila ang ilang aligasyon o mingon nga napugos lamang sila sa paghimo human gingong isaran o pinansyal o gingon man siguridad ang ilang mga pamilya. Atod ni Calabano, wala pa sa opisyal nga madawat usab sa mga investigador ang ilaw usab nga recantation. Bisan pa nga gilakip na mga kopya niini sa mga counter affidavit ni Romualdez nga gisumiti sa ombudsman. Si Romualdez nagatubang og reklamo nga kining plunder, grab, direct bribery ug money laundering tungod sa iyang giingong koneksyon sa blood control mess. Balik-balik nang gilimod sa ni Romualdez sa mga aligasyon o giakusan ng ombudsman nga adunay pagpiig batok kaniya.
13: Kasikas Express Balita. Sa international.
0: Pagkaroon sa detalye sa balitang international, hilgas US President Donald Trump nga bumbahan ng Oman kon kini. Kakababag sa kasabutan sa Estados Unidos sugiran bahin sa peace process sa Strait of Hormuz. Ipinawagan usab ni Trump ang Iran nga musurrender samtang magpadayon ang gubat na aduna na'y naghatag og pressure sa iyang administrasyon. Ang Strait of Hormuz nagpabiling sentro sa deadlock tali sa Washington og Tirana. Biktimong gisira sa Iran ang mausab nga agianan suka nagsugod ang paragbangi ni ato nga Pebrero 28. Ang Oman usa ka kaliado sa US sa Gulf nga nimutang sa bagatang bahin sa Strait of Hormuz normal samtang ang Iran ana sa aminang bahin na apa nagigsabot ang uman sa Iran bahin sa mabon sa mga pagbiyahe sa mga barko sa maong agianan. Ato ni Trump kinahanglan usab nga itaas sa Iran ang puti nga bandera sa pag-surrender. Suwa pa ang gubat ng State of Hormuz gila nga international nga agianan sa kapin usa sa matag lima ka bahin sa global oil supply lakit ang ubang mga petroleum products.
18: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Og sa lain pa nato mga balita sa kawasan nasod, sigun pa ni US President Donald Trump envoy nga si Jared Kushner na posibleng magsugod sulod sa usa ka buwan na pag-uswag sa pagdisarma sa kinipong mga miyembro sa Hamas og pagpatuman sa Gaza peace plan human sa iyang paghihinami kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Mas usa ka Israeli opisyal nakauyon sila nga usa ka American general ang mutana usab ug mo verify sa pagdisarm sa Hamas. Ipasiug daw usab ni Netanyahu nga dili mo biya ang Israeli forces sa Gaza angto dili ingpit nga madisarmahan ang mga Hamas. In nahimo ang mausab nga pagigpulong human nagkita sila si Kushner og Netanyahu sa Jerusalem sa kadlaw man sab sa iyang direktang paghinabi sa Hamas dito sa Egypt. Matod sa Israeli official way redeployment or reconstruction sa Gaza hangtod nga dili ma-disarm ang Hamas sa tibuok teritoryo. Sa peace plan, ang pagdisarma sa Hamas members, pagkabantayan sa International Stabilization Forces na gilauman sa mga ma-deploy sa Gaza. Kung muhinay ang kagubot, pangunahan kinis ni U.S. Major General Jasper Jeffers. Ang Hamas may pasaling itugyan ang ilang mga armas gantun usap sa bagong Palestinian government body samtang ang grupo miingon nga committed kinis sa Gaza peace plan.
18: Kasikas Express Balita.
0: Atong dagna mga katropa, alas 7:31 na sa buntag.
13: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
20: XFM.
21: Si Joel, dili ko katarong tulog ilang na kasimana ang ilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
18: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santong Plus Coffee Mix.
22: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin, lugasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
23: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili na kuno ko ano maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
24: Ako man giba naon padung mga bang siguro ni ay yun na, magpa-asip ko, mga babaeng bayaran.
25: Hi, sir. Mga bang ka?
24: Yaks! Kaluod!
25: Manong luod man, sir?
24: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaon sa kong asawa?
26: Exciting!
13: Balanced diet?
24: Check.
13: Regular exercise?
24: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Visionex Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
5: mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for men.
7: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: guest to Health Clinic. Denise sa Cebu.
1: Ablina.
0: Yes. Ablina. Ang guest to Health Clinic. Denise sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
3: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at The Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with Amuma.
0: XFM.
4: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, mga katropa, alas 7.38 na sa Kabuntagon. Okay, sa iga po, nag-uban-uban ta mga kilasong tulumanon, inyong tulumanon.
5: The Sikas Express Balita.
4: Agamon yung bus kalagad sa kanginan, katropang Erica Amal. Okay, balik ta sa dugang tuling sa mga balita. At tabuk-tabukan mga katropa ang balita sa Patigayon.
6: XFM Business News.
4: Kwarta. Diyan atong siren mga katropa, kadaot sa agrikultura tungkol sa bagat ug mga bagyo. Abot naman ay 1.4 billion pesos mga kilala. Kuning damit. Kadaot para sa panudanan mga kigalasong nasunod ng kagamanan po. Atong siren, ang kumpleto detalye pinagi ni katropang Crystal Joy Filler, katropang Crystal. Good morning!
7: Good morning!
8: Yuta ka na sa
7: 1.4
8: billion pesos ang damage o losses sa sektor sa agrikultura tungod sa habagat o sa mga bagyong Luis o Maymay suma sa Department of Agriculture o DA. Pinakadako ang kadaot sa palay nga mikabat sa 794 million pesos, gisundan sa mga utanon og high value crops nga 454 million pesos og mais nga 74 million pesos. Nagkantidad usab og 59 million pesos ang kadaot sa mga irrigation facilities, samtang 12 million pesos ang losses sa livestock og 6 million pesos sa fisheries. Pinakagrabe nga naapektuhan ang Central Luzon nga dunay kapin 700 million pesos nga damage, samtang 300 million pesos ang natala sa Region 1. Naapektuhan usab ang ubang bahin sa Luzon tungod sa padayong kusog nga ulan sa habagat o sa epekto sa mga bagyo. Bisan pa man nga pinakadako ang damage sa palay, sigun sa DA nga di mosaka ang presyo sa bugas tungod kay gamay ra nga bahin sa produksyon ang naapektuhan ug kadaghanan niini partially damage o posible pang makarecover. Apan posibleng mosaka gamay ang presyo sa mga utanon tungod sa

0: Kita ada mga kabataan ron, ha? Ato nga, Siron ang kompleto ni Talion sa Pinagis Report ni katropang Ana May Munaris. Paris, katropang Ana May.
1: Good morning!
2: Mahimong mo abot sa dugo apan kung ang impeksyon mo kaylap o mosangpot sa sepsis, mahimo kining makamatay kung dili matambalan dayon. Ang sepsis mao ang grabing reaksyon sa lawas batok sa impeksyon nga mahimong hinungdan sa pagkadaot sa mga organ sama sa kasing-kasing, baga, kidney ug uto. Kasagaran ti mailhan niini mao ang hilanat o sobra nga katugnaw, paspas nga paginhawa o pagpitik sa kasing-kasing, kalibog, grabing kahuyang o pagkunhod sa ihi. Usahay mahimong bugnaw o basa ang panit ug ubos ang blood pressure. Mahimong magsugod ang impeksyon sa baga, urinary tract, panit ug ubang bahin sa lawas ug mahimong mukaylap kung dili dayon matambalan. Ang sayo nga pag-ila ug tukmang pagtambal sa infeksyon, importante aron malikayan ang sepsis ug mas grabe pang komplikasyon. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
0: Oras sa XFM Cebu Philippines, sa retail alas 7:42 na sa Kabuntagon.
3: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labu energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo Kasikas Express Balita.
4: XFM Trending Karon.
3: Trending Karon.
0: Aray mo taas itong detalye sa XFM Trending kay First Lady Lisa Araneta Marcos la mga higala. Ibas ni Sharon Maghila tungkol sa pag-anunsyo po sa iyang birthday sa Batikaw. Iwas pagbaha sa kauluhan mga higala. Pag-happy siya. Asawa, insensitive yung ka. Sige ka rin, maraglipay-lipay niya kami yung tao. Lubog na sa utang, lubog, pasbah. Kaming sa Iramin, kompleto ng Italy, pinagin support po ni katropag Philip Serrano. Katropang Philip, may butang.
5: Good morning! Didipinsaan sa palasyo si First Lady Lisa Araneta Marcos human kini giuwan og kritisismo sa social media tungod sa may pahibalo kini sa iyang birthday sa Batikal. Taliwala sa mga nasinating pag-uwan og pagbaha sa pipila ka lugar sa nasud tungod sa habagat, sumala ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nasabdan sa palasyo ang mga tao nga wala nalipay sa timing o paagi sa pag-post sa First Lady og ingon nga katong tungod sa matag usa ang pagbaton o gagalingong opinion sa iyang post niya itong Agosto 17. Gianunsyo sa unang ginang nga mapahuway siya sulod sa usa ka semana alang sa iyang birthday o mabalik sa trabaho sa Agosto 24. Mag-67 anyos na ang First Lady karong Agosto 21. Sigun sa pipila ka mga netizens nga insensitive kuno ang pag-anunsyo sa unang ginang sanglit gibahaan ang pipila ka dalan sa Metro Manila o kasikbit nga mga probinsya. Hinungdan nga pagkatanggong sa mga motorista o mga commuters. Dipinsa sa Malacanang, mitabang ang First Lady sa pag-apod-apod o ayuda sa rigarayang lugar sa nasod sa wala pa siya mipahuway o sa wala pa misamot ang uwan ni Adong Lunes. Gipasabot-usab sa palasyo nga walad utang intensyon ang First Lady sa maong post. Para sa itong mga katropa nga mga kalalagyan na akinsa na problema na sa ilang lawas ng kalipay. Karong mga katropa, di na ka na nga ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement. Mapalitin kini sa inyong mga suking butika. Turbo, wagas ang lakas. Alan Sergio Seng Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang certified Turbo user. Katropang Philip Serrano, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
4: XFM Archives.
0: Okay, karon ato pong paminawon mga kahigalan si Doc JJ ay kay kailamong Ramon Bagatsing mga higalan. Bayani sa gubat ug politika. So ato ni Sairon ang XFM Archives ni Doc JJ. Doc JJ, good morning.
1: Good morning.
6: Atong Agosto 19, 1916, nataw sa pabrika sa Gay, Negros Occidental si Ramon de la Raga Bagatsing. Usa ka Filipino politician, hero ug unang mayor sa Manila nga adunay Indian ancestry. Nahimong ika-17 nga mayor sa Manila si Bagatsing.

0: gikan sa 1971 hangtod sa 1986. Nagsugod siya isip patrolman sa Police Manila Department og miapil sa USAFI panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Naluwas siya sa Bataan Death March og nahimong bayani sa Liberation of Manila. Human sa gubat, nakagraduar siya og law og nakapasar sa Barney adtong 1949. Misulod siya sa politika ni adtong 1950 o nahimong kongresista sa Manila sulod sa tulo ka termino. Siya ang nag-author sa Daghang Balaod, lakip ang pagpalig-on sa serbisyo alang sa mga veterano o pag-establisar sa Integrated Bar of the Philippines o National Defense College of the Philippines. Gikan 1960 hangtod 1969, nahimong chief graft buster siya sa gobyerno o gitawag nga the incorruptible tungod sa iyang pakigbatok sa korupsyon. Isip niya sa Manila, iyang ipasiugda ang unang barangay bureau, Manila Youth Bureau ug Tourism Office, daghang eskwelahan, ospital, health center, merkado, daycare center, dalan ug parke ang iyang gipaugmat. Nailhan usab siya sa iyang tree planting program sa Manila ug niadtong Agosto 21, 1971, naluwas siya sa Plaza Miranda Bam apan nawad-an sa wala nga bitiis ug nakaangkon og grabing samad sa tuo nga aping ug bukton. Human sa EDSA People Power Revolution ni adtong 1986, may bakasyon sa politika si Bagatsing. Namatay siya sa iyang pagkatulog tungod sa cardiac arrest ni adtong Pebrero 14, 2006, sa edad nga 89 anyos ug gilubong sa Manila South Cemetery. Kung gusto kang paligunon ang imong immune system pagdumar ug santon vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropang Doc JJ XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: Ano dagdag mga katropa, alas 7:48 na sa kabuntagon.
1: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Balita sa sports.
2: Okay, akro atong sa latest balita sa sports kay Alex Yala. Pinili din siya sa Cincinnati Open mga kayo. Mamagin na. Win or lose naman na mga kayo. Importante, padayin ang suporta na ito sa Pinay Tennis Sensation mga kayo. Atong sa iron, pwede ang detalye. Pinagi ni Katropag Jairo Biking. Katropag Jai, good morning.
3: Good morning. Napildi si Filipina tennis star Alex Yala batok ang world number 10 Amanda Anisimova sa score nga 6-4, 4-6, 2-6 sa round of 32 sa Cincinnati Open ni atong Martes, Ohio, USA. Nakuha ni Yala ang unang set human sa lisod nga 5th game nga miabot sa 3C ka deuces apan nakabawi si Anisimova sa sunod duha ka sets aron tapuson ang kampanya sa Pilipina. Misugot og kusog si Yala sa deciding set ug nakakuha og 2-0 nga bintaha. Apan may patigbabaw ang kusog sa serve ni Anisimova ug pildi ang Pilipinas sa ulahing mga games. Gilauman nga sunod nga duwa ni Yala mao ang US Open. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kanitibuk ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santone Plus Book. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinayon niyo ang katropang Jairo Biking, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
2: Isang araw na Agas, itong mga motorista na nagbiyahe or di ba kapadong pamubiyahe kumuntag ang mga higala itong siren sa latest sa traffic situation sa matikin din sa Sugbo mga kahigalaan po na. Nagasan ba na itong linya? Katropag Benji Talisi, katropag Benji Talisi, good morning!
4: Yes, good morning, katropag Eric Maimura. Good morning! Sa ito, update. Karong adawa, it's Wednesday, mga sugin tibibi na akong Wednesday, August 19, 2026. Mga sweet lovers o mga drivers, nga mga sweet lovers, always take care na yung mga katropa sa Visurex Capsule. Aron tinaw ang pasada, tinaw inyong mata o gatilaw sa inyong pagpananaw. Sa itong traffic update, katropang Eric, kagaya na itong responsibilidad sa Buntag, panagbangga sa ambulansya o taxi driver, o taxi, kay mga tupas sa taxi, wa siya kadungog, bungol ko.
2: Uy, bungol. Sa may tambal ng bungol-bungol, ha?
4: Sa pagbungol-bungol, kailangan paglimpis dunggan.
2: Atuli, Rona, atuli.
4: Tapos, imnig ka ng santon, aga ng guan, herbal capsule, no? Santon ko, no? Para mas malimpyo ang atong dunggan, mga
2: tiba. Anyway,
4: sa itong katapit-kapit, katong pag-erika, medyo pipila na po sa mga nagunang dahil karon ang busy tungkol kay adong Merkules, huwag ka na, o na trabaho, na klase, karong mga tungura, mga katrabaho. Bagina sa itong screen karon ang nagunang mga video sa mga kadalanan, nga nagunang kadalanan sa itong dakbihan covered by Cebu City at transportation office, mga katrabaho. Pipila ka mga dahil karon ang busy na po, labi na ang mga nagunang dahil, nga doon ay mga kaning nagtungha o kaning mga tunghaan. O niya, in fact, katabi Eric, sukuhay ka rin sa mga naglabay tuwad kay karon makita ninyo, nga doon na yung mga nagkada yung mga polis ang nag-standby sa ito mga nagkada yung mga tunghaan. Nag-usap kini sa Nairobi habon sa Zamboanga City sa Osaka Universidad. Mga nga, gipahugtan ka rin ang ito siguro dahil sa mga nagkada yung tulungan sa itong dakbayan sa Sugbo, katrapag Eric, katrapag mga katrapag. Anyway, ang pita sa pagmaneho kanunay o niya pag drive sa itong mga sakinan. Labi na katong mga kuha ka ng medyo traffic area. Patience is always nga itong ipatigbabaw aron na di ito magkaaway o ganito, huwag magkabatulog-away o niya para...
2: Thank you, mga Saba o ganang ubang mga drivers da.
4: Yeah. O niya
2: para... Na.
4: Di mo taas ito blood pressure. I-maintain ang
2: pag-inom
4: na plus gold, mga karupaon niya. Abin mo katabalik, mas lindot nga pag-inom kag Santon plus gold, ang imo ipares ang Santon plus, Santon gold coffee mix. Kay, di ba pag kusigali ang sikinan, pagwas ng bagyan na ka, ang iyang sikinan nga, init na ang sikinan, ang iyang makina, yung paspas at dagan, mag-inom ka ng Santon gold coffee mix, isaway ni mo.
2: Sa grabe na kaligo na, no? So,
4: yeah,
2: okay, Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix. Bakit kuha na gina.
4: O niya, mas kinindo tungod kay ang tanan nga mga arteries, ang tanan nga mga veins, moraga, kasi mong lawas, ang imong kumbaga mga kaugatan nga mo'y magkapa abtik ko nga ipagwas ka ni mo imnon matag-adlong ang tanan mga katropa. So wala, always on the go while driving, keep safe, inom ka na lang sa Vision X capsule aron tinaw mata o iman ato pagbasada tinaw sa ba mas tinaw pa sa kaning samin sa imong samin sa imong dashboard
2: windshield
4: ang kuan ang imong paginom og san Vision X capsule. Ato traffic update karon na wa adong Merkules pizza by 19 sa buwan sa Agosto 2000 by design on board sa patrol kaubari ka tapang genre ni Reblado inyong katropa Benji Talisik Action News
1: Kasikas Express Balita Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Oga, atong tabukan usab sa latest sa showbiz mga higala. Edward Barber, kaila mo ni? Kaila ka ni katapang rap?
5: Wow!
2: Batan o ni? Kaila basta kwan ni? Engaged na matod pa sa non-showbiz girlfriend. Isa po iyang non-showbiz girlfriend ka mga higala. Atong ilailaon, pinagi ni Inday Marta!
5: Wow!
2: Inday Marta, good morning!
6: Good morning!
7: Engaged na ang TV host actor nga si Edward Barber sa iyang non-showbiz girlfriend nga si Ricky. Basi siya ang ipanayag at tuloy sa katestimony sa iyang church community. Kikurat ni ini ang iyang mga fans sumanimikatag sa social media ang video diin naghiskot si Edward kamahin siyang relasyon o nagpasalamat sa Ginoo sa paghatag kaniya og relasyon nga dugay na niyang ipangandoy. Ipakita usab ni Edward sa LED screen sa simbahan ang litrato nila sa iyang girlfriend og ipadayag nga nakaabot na sa laing milestone ang ilang relasyon. Sa litrato ang ikipag-share sa Google, makita si Edward nga nagakus kang Ricky samtang ipakita niini ang iyang engagement ring. Sa uwahigi lang sa mga netizens ang iyang fiance nga si Ricky Umali. Mas aktibo usab si Edward sa church ministry sa miyaging mga tui. Niatong Enero by Chise, 2000 by Designs, gipahibaw sa Favor Church, Manila. Ang iyang ordinasyon isip usa ka mga bagong pastor o pastors in training sa simbahan. Kainam duman, kaniyan to, ihugon-hugon mga katropa nga managuyab sila ni May Intrata. Apan huwag kompirmasyon, gikan sa duha. Bako ito atong showbiz, karon. Mga katropay mo kalimot sa pagtumhar o santon vitamin C. Tungon kayo pag-usap-usap ang ito ang panahon karon. Alkaline base ng vitamin C. Mga katropa, alam sa nakahimus ang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako inyong katropang Marta, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
5: Mga balitang makapahimot. Makagaan sa buot. Balitang pinasahi. Katuhoan dili apan tinuod. Balitang ekspesyal.
2: Okay, karon sa ato balitang ekspesyal sa panghingala. Dog meat soup, no? Hindi ka nilang soup. Itang neg sa North Korea tungod sa grabe nga kainit. North Korea niya, basiga, wag ka sila ikaw nito, no? Mga iro, may lang. Mga kahigilan, ang report ni Katupang Raybags. Katupang Raybags, good morning!
6: Good morning!
8: Gitaniyag sa North Korea mga drobang dog meat soup o ginseng booth isip mga home remedy batok sa grabe kainit na may sa Korean Peninsula. Suma sa state media, mayabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa North Korea. Samtang sa South Korea, adunay 23 ka namatay nga giasoy nga may kalabutan sa heat wave. Usa ka doktor nga gikonsulta sa state run mingon nga ang dog soup mamahimo kuno ning makatabang sa nutritional supplementation atol sa record heat. Irekomenda usab sa Korean Central New Agency kun KCNA ang samgiyatang usa kini kasabaw nga adunay manok nga gisudlan og glutinous rice, dates og ginseng. Gidayeg usab sa KCNA makatropa ang kining ginseng gikan sa kaisong tungod kay giingong medicinal effect niini. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka pirmi ibabaw sa kama pagturbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nga manguhit og sa bisis magabi. Turbo safe ni makatropa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og klabuwas ka kama sa yesterday 30 minutes. Utos, salipa inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa. Katropang Raybax, alang sa Balitang Ekspesyal.
9: Kasikas Express Balita. Pulong sa kaluwasan.
2: Pulong sa kaluwasan. O karon, mga kaigsunan ng adaw sa Miyerkules po. No? Atong paminahon, ha? Importante kini, ha? Pulong sa kaluwasan ni Baragan, ni katropang Pastor Paul Gino Lopez. Pastor Paul, good morning.
10: Good morning!
11: Alang sa pulong sa kaluwasan, ang tipik sa kasulatan sumala sa Salmo 92:1-2 nag-ingon, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo o Ginoo, ug ang pag-awit alang sa imong ngalan o labing halangdon nga Diyos. Ang pagsangyaw matagbuntag sa imong gugmang walay paglubad, ug sa matagabii sa imong pagkamatinud-anon. Ang presensya sa Diyos, mga katropa, mao'y susi, kunyawi sa atong kalampusan. Sanglit ang mga mensahe sa kasulatan, nagtudlo ka nato alang sa makanunayon nga pagsinati sa iyang presensya. Importante una sa tanan ang pagpasalamat. Ang pagpasalamat o pag-ila nga ang Diyos, mao'y tinubdan sa tanang mga maayong butang. Giila usab nato ang Diyos, nagamhanan sa tanang butang o sitwasyon sa atong kinabuhi. Ikaduha mao ang pagmantala sa iyang gugmang walay paglubad sa matagbuntag sa kadaadlaw sa atong kinabuhi. O sa katapusan mao ang pagmantala sa iyang pagkamatinud-anon matagabi sa tanang adlaw sa atong tibuok kinabuhi.
9: Sikas Express Balita.
2: Uy, do ka ni play eh.
12: Thank you Lord.
2: Daya salamat katropang Pastor Paul Gino Lopez. Nagatod sa pulong sa kalukwasan karong adlaw mga higa. May lain taon, makakuhaan taon itong at least ma-minusan yung kuhaan na itong katropang rap rap. Bad vibes to. Oh, sa itong mga katropa niya, mga kagilan. So, bless Wednesday. Og hopefully, namang tanas ka na si Gabiskay Kamaya, mga kagilan. Ang pulong sa kalawasan, may nagpupos mga naglangkob na itong balita ng adlaw ng Miyerkules, mga kaigsunan po. No? Og sa itong mga katropa sa Gihapon, sa mga gusto diha nga mulambo ang ilaw sa mga panglawas, mga katropa. Ano yan itong mga produkto si Yasuo Health Incorporated, ayun yung kalimti, mga kagilan. Santone Plus, Santone Plus Gold, at premium D3 softgel capsule, mga kahigalaan. Turbo Men Enhancer para why gubot, ha? Kuan ba, kanabang everybody happy, mga kahigalaan niya. Happy wife, happy life man, no? So, muna nga, kuan kita na, mag-turbo ta. Yeah, para klaro gid atong pananaw diha, 2020 vision, at ay kinipong